ni bawo ti khoen ka thudi ke I ti ais ma ke kam kam sen o po sen na na han a ka wo si o po sen ai kwa da asiti da ti ta ni koi I kha ka se u u sa tam gara tsena ta sin ye ti de o ta ni ka ti ta ra ti mi o ke khabe ke se po na ha si mi ra ho le ho a kire di se ke ho ka kam kam sa sa an u a pa ho ye a kire di we e ke ho ko se po na ho a tse na u na se ke ka mo e pa ke ka ma ni a psa ka ho e pi ba se sa ka I tsu ba Ui tani ai papa ti ai sai kama ata huka kwi munin ai re sas ke kamai pai ma pata ai kausa se ma ai papa asne khaisa ita mami ai kare kan kan si tai kira ma kai sa as kama o ka kupe dari makan apa saja terus ose da kira kan kan siti iau ting armas kita cium kaisa makan pop ay tu se apa de di ku ay kita kira itu ku seske kum kau sesecium cium apa dah mau pada titi sate

kaintuas kaintuas kaudu nebje domi kainhop elias talurebtiba kaudu saragi tuan abas nasthara gikari nidi ozibna kaudu nichegam tuas nga khari nira nana chida gikaudu khari a sagaria ti hagas ti disintin aran as nasahu nichegam tuas nga khari nira komai kaudu nidira komai se tarie kha khari khun ti chesa ran haraku Hain uri koman kan ip om ai mung odi ke hum modi khub tide waraka ngub ip nga ni kai kau. Neche kam tuas nga kau do. Ira ge ni dikwira mi bada kau. Kari nusi kari hului, kari rosi chita hara hui, kari rosi chita kavan in hui, kari rosi chita mung hui, nga hui tatske neche kam tuas nga a havi. Damaske yutke ngari hariro sitta munghui ngaita aha ni chekam tuasna. Oda gene chekam tuasna karira kain komi. Tada kari hurona kari hundi chuachosa nasa harahu. Ta satsta karuna masiba istabi mai chi ne netsta di nisi hurui netsko chuacho hui nai harahuri. Kariro sitta mung, kariro sitta nkara, nits, nisi nisi sa, segerde sisene mara di kaudu. Komba isinga chinisi mara sisen, chitta, no hu kaye, kariro bachi a, hue harebe bachi tama, habigrami, ta karihun di chuachwadi, tada harahure, kari, zosera musin huna. Kari khun di chede, kari sera musen khun di chede, neche gam tuas nga kaudu, tada kari ro sera musen khuna, hara khure. Kari ro se, kari ra musen bachi, auto mi ase, kari ra musen bachi, kari ro se ke chua chua khun gi. Om ngap nga dui gire tam e, nga om sti tam aske gi, neche gu, kai ga om gu, kai ga ng haru gu tang gu, nga ga neche ha om mai sa se ika. Huge ta kari khun di chua chua sa, Nasa harahuri kaudu. Neche gam kwas nga kaima i di karare, kaima i kom karare, kaima i kom maire. Nga kari khururui, nga bahun kai khunani, nga isi huyao. Ta kari khun di chwa chwani. Harahuri. Tida niri toriri. Omi khan wa ko sida di inche. Uidare kausi gudi elo. Ida da kari khun di chwa chwani. Nga di niran harahu huse iri. Habida kankan kha tau ba umari sida di inche neche kam kwas nga ida kankan chiri uta hai kha khuchi sat nga am sasi nira khaida amaka yesu din onsna ida gene nara kan amen

Avuyo mukwena ngam edaha amaga iske nedi itza edako ah ngara esa moro diratsinge dokuba uya phako aqhiqhese itira ke baganga sicura mi qade mi say awsite seni ti ngwarop o elvis ti ngwarop elvis itsi mama sas usi Deborah tsana tsira to go banqapa OTT sna qhiqhi badere di grami o elvis a komuke ongwe diva sagu digoro qanqise i moro kaimare au eli tsi au pa ni class di grami e au eli au pa ni class qhairo re au ma julia sarotina qhaire di grami e elo qhomeke di grami ke au mike afrikanera wa ki locha

0: go iske neza. Mhm, okay. Moro dira tsing go dogo ba qhai qhayetse ira ke o chop di skoli di tsonqa ona ra qhai qhai di gramia o luka sa sepke di goro tsanqise e ne chaba ike dogo ba a xwaga se tsamsa di a tsamqa a tsamsa wa chaba tsamsa ila nqa chaba ngqitaro e o si sara ske di goro kom se o si sara ma chaba tsamsa ne ai ai of tsamsa tsami di goro ngqiba sen Mora o se tsene di ratseng go go ba go qhai tsi ira ke serong sina kok a qane a dola midi kwen wana ra qhai qhai di grame me ser Manfred ha o se ke a qwana bes o mike ba go di go ro qanqise e moro gan gan si tsirani mi o ya ba di ke go ro qanqie se e se ratseng go go ba a qhai ne ba fer genoeg e fer genoeg. Okay, okay, okay. Say that in Karuzi, it says Miss Akun, Utebuka, Abahu, Idani, Captain Nanuti, M. Garide, says Nas Aroma, my manikin Aroma, my director sent in a Korago, Abahu, and Karan Onigo, see Ida Karuzi Nanisipawa, am Sei, who is thing, one than a credit dragon, as Sei, so away is gay, Nessa, Ningro Cadden, Nana, and Noah Sei, Sidan Latoka, Saradic Turn Abani, am Poge. Oh my gosh, what's this?
1: I'm going to go to the house. Tasi guchi masi gunga daigeni kuisen totosun kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen kuisen totosun totosun totosun kwako kwako kwako kwako kuisen kuisen kuisen totosun chuga ngai ni sisa na vegi gao da mar ai be na vegi gao da mar na kam ka nga chi pat na ko ga ni sisa tomaro kam sa kamin na baslas ku se tomachi sup sup sup sup ti gun om sin chi kois no tomasi ton tin asin gaut ma ton tin asin gaut ma se ama se khaya khaya khaya chi do sawi ga gu mut ni khayo dai da ni ga hi khu ga ma khu ma sai su ni wa mang ai wa ai ti ga wa wa ne ke khai mai ba chi da ga khaya khaya khaya ti mi ke ma ma khaya ti da ga mi bi ke ma ma be ti de khai ba khai ai ti ai ba ni ti do sai khai ke cham sa se gui anai kui sen kui sen da khaya ke ma ko khaya ora ko khui ni ho ngui khai chi a ta mi khai chi pedal bai umi khai chi di bai khun khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai khai nam fa gu nam fa gu nam fa gu chin ta ro ga u chi khai ro ai ki kun ui khoi de kun ui khoi de kun ding ui khoi de ta ice cream bag ding de ma che ga u ba ko ba ba ei kun ui khoi de twan chin na kun ui twan chin na kun ui de twan chin na kun ui de twan ar ma snai ke ngora sat ma khu ke ta ka sa do de ko ga dai ke ta in khuna kwa ha khun khan hao chi sa khuna sora in house di khun in ice di khun in ao khun in khuna kwa ha khun khan hao chi da sa khuna sora ne cha hao khun ge sida tang shi ge ni dira ti Sidadi, Sidadi kai kun dwai ge, nin avi si et ma. Sidadi kai kun dwai ge, Sidadi tai dwai ge, di kwa ha, tau uka kwa ha, haus uka kwa ha, ais uka kwa ha, om arus hanuka kwa ha, ta in huna kwa ha, huen kang hao. Ti sacha, sana sora. Sacha, san din ai hai gao. Ai, hi, oni ngong ai ai, otra gua tida di ai, otra gua ai, kwa ha kwen ke nga tsa sa cha, nga ka tau ban ke nga kwenan u, nga tsa tan hanu ba, nga tsa tani sen sa, nga tsa unwa tau ban ke nga kwenan u hu ke, ta in di huna kwa ha kwen ka, hao, ti sa cha, sa huna, sana sorati aye indi hunahana ipti kai kun kani tirang hoa ipti kai kunarang ere am oa.

isti kai kundi amnas ngarang kwa era frekra kai kui hana kwa tama kwa ha kai kuna kuen chan hoku kwa kwa sa hun ian kwa hana kwa kuen chan hoku chichita sa cha sa na sorachi sa usip sa kausa ele trap ain a sa kausa sa hausa sa aisa sa kai kuna sa om alisa sa suriba sa family ba sa no kuna madin hana in kwa khabi hana sa tsnai madia sora sora sa hu toma ta kai tau ira kamin khawi tau ira kami diwe tau ira kami tau ira ai takan wai tau ira ta in khuna kwa ha khuna sadu din hau sadu din ai sadu di family tribat sta kai na na mai habu sa sip na mai mi te ni mi chi sorap na mai ho ye ta ti de gira mi in khuna kwa khuna ta in cats kung how kai aroma sa huna sora netsa sa sa sora ti ai apunga ma omep nasi da diba ma ma kai nasi da disa ma ta hi sida di ai awa ai ai khabe puru khase ipti kai kona kwa ko kini ba ipti ma kai ti kwa ipti family di khuna omep kang wow ma kai kang wow ta i kang wow kai se kwa ina sat na gura mu madi kwa kwa sa inde ba khuna na sat tu ba sora sora sa kai sa oh kau kan sa tu ni khu gi ha khu ni khu gi ha khu sinda khuna ai It's the barbar, come barbar, tin it's the oa coming, watching it's the a coming, eating it's the steak, coming steak, ti, mati, hana, ali, ti, family, ti, kaha, taiti, taitina, poika, did a soraika, ti, dang, I come, make like the tabu, tabuika, I steam house, ti, family, ti, hill, kanatskin, okunara, ai. Sa kwenatski, satu tongsatski, satu aisatski, trap airan a inatski trap airan mai. Uri chitski trap airan mai. Ta! In huna kwa kwen kang hao. Chi? Sa hun na sora kai kai. Uri, ching ende guru ching ngao ngao, chi trap airan mai. Ta dire! Daddy Ray! Daddy Ray! Righteous. He's at his.

Tati, ti da gominga bay. Tati, tati, tati, tati. Komdra, tses miskwa, kasa se isa di da do kuba mitzi. De kwa ni kaba, nguya tses, nguya dolari. Another day, another dollar. Ti da gumrami, oh, asa tses, asa randi. Ibadan omka se ni kwema se ikwen ngas karuma. Ida do kuba omre, netes ngas karuma kaini se ikwen. Kain kani kung se ikwen. Man go akanye o mo se nadama sa re ke do go bara tom o si se da tsinge do go ba khanya di gerami se e get man se nqoqwa nqoqwa nqoqwa nqoqwa tsinge go aqa se e qap e nqoqwa qap ai a qaron qasa go di gerami o Nelson o go be an ka go dira do go ba

0: si kom ihati kaisa tasa igoni karon ase ngwase isa usimaranti au isa skar khairore in khairore dilatsinge do go batiba bara khai khai di grame doctor exhaust ore tako a gore ga sengapa ore ga sengapa o se destiny dilatsinge do go ba khai di grame au Petersen ge qo ga sa go he qo ga sfer khano ga di ge netse sti qo sa somar a mase urika ha tsi asara tsa sinangqhaung aya sala do go ba qom e ga tsa enqara go romise sko ncaron taba ro go ra qang o are chap am chap tsi chaba are chap dikotsi ngora sae ka o cwe qang o retse tang ho ruma re sala gira ncuruma sala gira skolqung tsi skole ka wa ora ncuruma gabera sko tla ro hana ne ba qhaine mai tsi tsika wa tsiyo e ke tla ro qang gona tshai o ncaron tsina la do go ba koqare tata cwingxharo sica cwi omsica wari to go banqana bana koqare tsiqhayika nenqabedo ni jerina a gutsi skolnxharo na a gutsa o ke a tshai o saron te tura do go ba mire saidan qharutsi wa tsinqana u DM qore de tsinga sqaroma madira qosi ni qora go nqaba go idani Maron wako tsi asara ding abang web trap tindo kwa ayiqhuze I sobe ida nxa sicame be aqona adingiro de xa inxuba ha tsi dani hongsti ngwanda na qavetra qong wase xa coqanisi how se I se ida kore apti ancana ubuti emicoro de taqong ware
1: Come say go, begin it, you know. Hey go, song a sour time queen one.
2: What's he on a noob tea? One aroma, you today.
0: Agaisa kringo mikete sna aroma mang misa dama ha tana kab nambi ap tipke kariseng aunga tsini agam sase I ko sase agam kabaga sna iske nesa tsi ike agaisa seni agam sa abasti ing wastrap ay nukraku ay gini soreha agam sa zahuni agam sase I ko sase agam sa zahuni agaisa se agam sa ko sase abasti trap ay iske nesa abtingin abang alka ni agam se I Uristabe da garako ke khare seng angha tsini karasa tsando singe tlo sela qwa sene se ing wapke qase qhabakaza go qhabakaste huristani qomse I tsi ge huripti a tlo tseba qomeng tsam sna rang always e disen gara maqo a disicwinqa ish enqa one qabise I tsi a tsam disinqona nqa hen gara se maqo karapti a goro ish enqa one sing am disicwinqa hen gara se mang on osi disicwinqa sha go o qhabanisi qabise ske nesa so re ske ne badane nqa Kami sih kau sangka hendak ramakau, kau sih engkau onim cai, si adi sih ngan engkau hendak si mang wa karat si ngan irsahu onesi seim. Kami sih cai, am sih kami sih kau dah kau gak arang sa DC, kami sih kami arang sa DC, kami sih ngan engkau arwa bakuese, kami sih awas ngani, di sih ngan engkau pede bos sa DC ngan engkau, kami sih akan enhana sa DC ngan engkau, kami sih kau sangka panavi sa DC kau engkau, kami sih korang keng obat DC ngan engkau, kami sih ngani a helau navi di sadis kam kam di sing ngonang a handi spa sadis kun a di sing hung a ngomsoro sadis kam di si katima mulilo sadis kam di si khoseng a ngotwa isa khose di si khoseng a gori kha sadis kam di si khoseng a malai sa ngani kam di si kun a tsara kha ebe sa hung kam di si a kan a ngami ngu sadis kun a di si khoseng a Kurangguru sa DC akan acam di si kuasen A North Uversa kuasek di si kuasen A Oga House sa DC kam acam di si A Oga Garra sa DC kam di si nganing A Oga Koyo sa DC kam acam di si korang A Oga Ngo sa DC ngonang acam di si kuasen A Kuri kam sa kuasek kam di si A Omuthia sa DC ngonang acam di si A Ondangwa sa DC kam acam di si A Uwo sa DC kam acam di si kuasen A Karibama di si kam acam di si A Oshakari sa DC kam acam di si A Ojenene sa DC kam acam di si korang a kungka ebe sa DC kam acam di si akan a udah bisa di si tu acam di si a ucho ba di si ngonan acam di si nganing ane sa kaisa acam di si akan a rundu sa DC korang a acam di si kaseng a nganing o sa DC kam acam di si kaseng a cahup am sa DC tu a di si nganing a deres pa sa DC kam a di si nganing a tum ko sa DC akan acam di si kaseng a tum eba di si akan acam di si nganing a komen kam sa DC di si nganing a si danang as acam sa kaisa acam di si tu a ngai ke

Scusa in tsa na un qhuba tsikara qang qhuba go tsikara was mo tsikara ho sen khaba itske NBC plus no sina a qoma qa sen xhate ida mire ara ngata ni ko ngaba go ida e tsesti a deiros o khabe ngqube qep ngqame becudane a dingitsi ngacopo ene qha ho se e nga ike ngaron tarna da go a qang ubeda tida gara ko rotsi qha ho towa o ida ni anqaba ba qaona qoba amba tse ida nga tsang bene qha ho se e ho iri grami o ida adira qala uyishing khanda nqedini madu tsi ida camqi anqanisi amta sense incamqanqa ireke owayisa nqanqa ibthina ngabane ungase I sangasase dan khawo okhabe wanqanqa tsi anqanqa piptarnara I tsi ida nqacuqanisi nokuba nqhawo se ise skinesa ayimsixaba khusina ida enqakam oshikodopti Atomasti director si Nasa Dana Sizing Eramisas Ames Quisas Aleda is his Nestani Sikam Arese I Ti Iranova Saura Makaisa Itamiroi E Mari E Corrupting Goose Naskarasi Am O Idaning and Missina in Kinova I Honora Goose Eti Ida Matop Nanising House E Abaho Saladin Aba Sorosi Tam Tamsin Horun Tanisi Am Naike Tam E Nasa se ida karuti ko ring horan kwa dare nara ite ida karokoro gen arisi kamapna ardap di karik di mung amap kwa sabriyan magnap ipsin gya haga di sagan aguriha kwa sa Katrina Afrikaners sa gusari hai di ige nebara mi ese I nidi I kai guskin ngay ke a omzakun wa kai e di kirami eti iskin oga Obratam Naga Araha Aba inging Aukuna Paris Naga Omzahuan Waga y say so we iske Nesa diginebrami Ari isaris nahaga gedis and ambiapti dolarku ti atrasiba umhan aukna manga ti iske nohoba anasi abimanas anestis nastina. Arupti hanga kais ngazago a mima se I ti e noho banin koi ta sen hanga kai abosa hanga kai auken ti awaisa Afrikaner misina ni hoba se isa ingin inago a mima ti ike nebara mi e kaso abe isina ike hoba isi kerke panambi apti ti Anas a caring welfare ngonka ngisina kwa mima se I ngari I sinani ome se I arumasnan sementani ma se isaske anesa di inge ngikamako anhuru an ma septin ngari ngari sina kwa mima se I ngari I akwen aristi koka I se isa karuti da garakoro o sina ike Anarisa Rima Aun. Karasi Tari Tabida Gran Oikaro Chigo Snege Abanga Maisa Nago Angan Se I Ngani Kwen Hina Angari I Ataro Nga Koro Narisa Rima Aun. Dida Mire Nago Ahuing Mise Isa Ngaba Inge I A Fish Referi Kenyap Ngap Nga Koro Homa Sense I Ti Inge ko ain a karum wa edg ne barami se I anasan ke said africa ting hung ina disne ke ne barami se ngadi I atam idi tapi ma se pran arumai ha se in ko a aitun wa I se so ap ai ti in ke mari quency na ko a wing uye ti ke ne barami e ngai in koro ding ai on grami I e ko maro ngari sarma on dira gramin mang anara ko maro ti ngadi I No, tarop ngan kang ngobas, maban kang ngobas, ngadi lang una daw kang ngobas kung ge, si inge ngadi in ngobas ka uhina, ige uka agoro dagraw sa dating ngay kamako tamu kutin agoro kawa amesay, si ige ngabkan arumay hasi ngadi I, at di kami ting ngob ngabti na kukay, si inge, ang sina ing apkako, kung way ngayon ko tamu uwe, habay in ko si a, uwing uwe si I, suabay iske, And as I did, you crossed in Abangam, my son, Antina Goro, and say, Twist Ramiquitin, Tum Ami Tago Tum Ami, Ho Damaha, Siski, and as I did, Sniggy Goro,
ngacapa ei ane akaruti ragrakoro o ike asarati presidents president netumbo anandi ndeito asinge kwa wacise i mabahuskenesa Tanzania bahu ngona tshede isinxaba kuzisari ha i tsi Tanzania tshizara ngoptinda ragrangwa odeke caisa ni season arep ngaba Tanzania cha umha tshi iske ngaba ncishina ko sari ha i de ike nebara mi sengadi isariske necam kugwade season arep qara kanqa ku aku anhosong khasi ai aqosa seqaqa usap ngaba cece aroma ike ngadi isarisa ko engqami ha i di ike nebara mi se i qadi mi se istina iske asaradi president sangadi i cunqa khasipti kaka pasaradi ngopti Tanzania aku tsi na uha Africa ting hoku nga ku tibakoro tsomtsom qause i dike ne barami e tsi hi ngari ka ga nga cunqa khasipti ba tsaitsis e istina iske saradi presidency na ngaba nguna ngaba hais ina kuro qa es ngase kuro qa u dike ne barami se itse yi ngari i hais ina kuro qa es xaza umoya diko aqei umoya nga ike cunqa khasipti Swahili ko vapnara eba sense itike nebara mi se itike ngari i hais nga sina anambiapti emphasis ngas ikoro ta ese i ti ike nebara mi emphasis aroma edira mire emphasis aroma ike uza koro manga e Tanzania tsi totoma tsarip nga iske nesa nambia pemesi skaruma ike nguza koro manga e tiki ngari nguza e nga haisa koro ka e umuya di ko a kaye kwa nga kasipti Swahili kwa pngara iba sense ske nga nesa ya Tanzania kwa kwa kwa kwa kwa aitsi mama aba sense kuti nazara kere khamba osina ipke Tanzania aba asarati ngopchi na kere ana se iti ske sarati presidents na ari i who sabenti sangqhayku sarati congress ngaba Tanzania qanqana ayo ngaku estina sarisa ko di ha i di ke nebara mi se i Okay, karuti idagrano kuba koro tsaku amstrabesina dagran uqaro usine ye om consistency and harif aistina baba om consistency anhuru auna nguna kaitc tsikosetis yaka a bajun dollar ku di ngan tsaipti khaip ngaba tsaku amsti eng ostrabe ko a khuba amti ke ne barami se e ti andidi e anqancipti qhep ngapke anam powers erang koretsa anqai hase ko a ikhaka yedisnege ne barami se erang koretsa ngai ha o habe anam powers aqha si irancha wase ngari e anqancipti qhep ngaba ko a qoba amedike nebara mi ese i na ti anedi i aqhep ngaba qoba amasqaske ngancigu di aqhom nqas ti amaka igqwanqinga e orisa hopas e a aqaqqosa disneke nebara mi e okay tsirira no go baqharutsi ko communication regulatory authorities nambi aptis krans tsinke korota gara o goritsa tsa se sina ida ke e ne ba starling internet dikeramise i tsi ike ne ba sina da gara koro o mmadi i starling internet obasti tamam se sina sina ke an hai ho se i korip chojas e ko izeske ndesa ti ike nebatagra koro osina iskranza re kanam sensa ko qarunga ti anqinka mako tanam sensti khwaqo kunqa ku kisinqa mai
Okay, ah, I hope you keep.

nebara mi ese e goro da grau ge krans tu zaye kanam sent mahai di gerami krans oze habe starling internet tu zake kanam sent mahai ngadi kanam senti nga ike krans ti adana season ira maisa skwesa emilia enki kem pwas koro mi san oike ngani ke de siti cam de si cam ana ngani ke de siti cam de si akan cam sendeho ngani ke de siti cam de si cam cam senan ngana kere ko karu ngai si I ti ike ne barami ti ke ngano si cam sende ding aku ngaka ke si ngai tema I ti sina ike ne barami si I tige mari e ngane ke de tsi tsam de tsam tsana go a tsam na no go ba sa rang a tla ke a o tla se e gabe ke no go ba asa a ka o tsadi tsi tsoqudi mari ke se nga da ma e di ke ne bara mi e tsi ke nga di mse sina starling sina ke se nga da ma e o gabe ona ti si tsere ke no go ba mai ha e ke ne barami en abasa damaska yo a khanin si khanin manandi maying a se ngona disi tsede ke man aro di ke ne barami gabe ke ngade ngona disi tsede tsina ke no go ba singa da maha e starling sra di ke ne barami se e anin singe pedisi ba ge a qara qao haka haka o koro wa koro ka itese anen ke ge pedisi ba khwa qao di tsina ige ne barami e ti ige mari e pedisi ma tsina ge a ang se e habasa I nga ba ke singa da ma is ka ka de sine ke ne bara mi se e koro da ka ra skin ais na koro mi ne ba hu arun in is ne kranza an huru a ye a tsai ga be dike nga de nga di eng hanu ba unha hai ko di nga ba ai ko qaru nga qaru ma kanam sensa a di sa di sine ke nga ba koro mi se e tsire da qarutiko tsire da qarutiko sora singe no go bara aikong sora singe no go bara aikong se e tsharisi mongam aunti go vang di omkhansensti a go nga go tsinge no go bara aikong se tsi e ke aristi kama pa o shana tsharipte mongam up a qonesa ofni ipinge bang ipte ko bang isa koro ma se I koro da kara o ipke koro mi se tsharip ke no go bara tlo ita sen tsi nga haru sa kho mai ha nga ike a ba tlo iko ni nga ba tlo handa ma e tsi a se se nwe se iga mwe ha o tlo tsinga tini ise a go sa se a nwa si ba nga sip nga eba sens nedi e aba tlo iko si zeng iko ni mo stiga e ka ka isa tse a kwen go sa zeng an ta sa bendi un tsa go nga ka nga ka se e ka go sa se skin desa di pyokoro mi se e nga di e go karo nga sti kuri pnga pnga ipke no go ba gromi a tsare pmwe ga a si nga di nga no tsaba go ha di ngadi asinga ha sa qosa se icuqaqa of the omkind sense and ho song khazi ti omkind sense masip qoqa an urusip qaku xa ungas a kham khona xa xa ungas ti an masip ti omkind sense ting aku xa kunqa iske nesa ti pyokoro mi se I ti ipke ai qum khase sina no khobara mu atauku nga tauku ti qoire ti nga e a tsaya sengqisa ngwe ha a tsame di icuqaqa anqanqe ka nqinkhais a tsonga steng hari go tse ro sip so ro sikam kam seng khurun tsina qoqa ha se iske ne sa dipeng ba

0: mise e qabare qabeda gra koro o sina ipikoro mise e a qaba dipte angore kuke disengona a berenta sikta a qonwa ha nga ike tsamqati tsamdisi akancati tsamdisi koronqanqa nguri ba huikara tsamqati tsamdisi koronqati tsamdisi nqani nqanqa nguri cha qobe ncoyo oske nesa ati igene barami tsamqati tsamdisi akancati tsamdisi nqani nqa tsamqati tsamdisi akancati tsamdisi koronqa nguri de amari nqoku nqaqa ike aqhaba diba disiqinqa waqhisekele lethi haka nage anqori esei ti ige nezisa cam ati camlizi kuro ati camlizi nqani nqa ankuripti amari nqoku nqa ke xonwa nqa ike dc wa camke dc tinqani dc nqa xonwa cha iske nesa dipke xonwa kuro mi xa so besina ipke ingira xoita sen wa nqa anqanupti xara ku ti aqhaba diba oron oros ay angisa ngongisa dike ne barami ese inkano kuba turis ose khabe anguru aun urasasi din mantan hawa se ipke kuro mise im si ipke akad mise isina kuro no kuba mi kabadi ku tinge no kubara ay kongse iti amang wara kabadi ku ngaguke omkwankanti kwending haro kuku ngaka ngang es. Akwena ngang ams tunghanas ngaripti tunghawe kabadip ngapti nge nohobara ay kongse yu dip kenebaguro miti ngaske kwa ngis ase tkharip aromara kawusinti snapke wakuro mise yu okay. Karuti da Gragoro osneke Fenmarts homes decision auntinge group and abase qonqa sasepti tanqadi ngade umha aristika mapnara gorokoro nga social media ngqabe nats grosaw o ike amase Fenmarts homes decision auntina manqa utinqadi I ngasazipti ngawangqadi ngqaruku aqhangu andasizena iku xaku eqani kuqa kunqwa uya ngai ngaba in koro xa xa se inqindi xa qonis inqonqwa mariti hawuti mariti ngadeni ngkhangi st aroma ingenqadi ingqoba ngqade ko nwa ihti ida mire tsi ige korotskara one barami e khaisa de si percenta si phanga sa season aunke mari e obanqadi mari nqako aha I ngaba in korotsa si I koro percenta si koro koro pe mari singonke singasni ngonkanye se isa khaisa percenta si cha inke nqa icala mzende dia I gabe iske ngasa ke ko ko be estuza ke die tsi inke ngas e ngari e ngoba ngadi ngari ko a qayise ingqupa aba setin ke aba koro mise e sanxa apna sina da koro ko manqa koro ngaqes twa hob amna e national youth councils sina ko a qay ngawa I wanqa I ranqa usqa si ke ngari ingqa usqa sina mire ka ha haski e qay qwe ausisti aro tingadi nga iskenesa khabe ke mabasna mo asagudi mari kuro hon anse ye mari I mide mari china ko a main we se zarati a kam sipti a benises doctor sanestin kam sha iske nesa goro dagara osne ge mari I anga krishna ko is a ain akam adana ain aus a kamasa sharonis a bush nesting ge mari I anga krish mas ay koro kom se ise ida sara se kang hare
1: not once have we heard how young people have used this platform to interrogate NYC that found itself after I have left in a situation where there were serious governance issues

0: not only during my time, after my time, that had an interim board, but most importantly, we did not hear the voices of young people around the reform of the organization.
1: Angaske National Youth Council sti engakam adana engumaw ko iskoro komse I tsausa ari ingaqa isinaketswa go amse I ai ngihina ka hati inaka a asa go di ngari kere ngapa hong ai ti a mengedi ngabe iske nesa Ya, ti iske noba gromi se I ngari I ngasa kuri damaske ngaka isko isi so besne gen isek taiki wikasi ku ngago esna ngari I kamasa maasi ba iske ha is iska wakasna gira hon ngai tige ngadi misi esna arupti taiki wikire ngans ngasina gi a maintai ha I ti iske nabagromi habe iske niri I ngaka idra I o kamkwendi tomka ngangduma ha Iske goromi inidi I ngai predira I o iske kamkwendi tomku ngaka ngangdumaha di iske goro komse I. Ya, se dani karu, ti akhaiza henda ha maangwa se I, maka u se I, soap ay, goro kwa sep, nganin tringaf ay, ngaba ngakari ida dinro ika. Ngwa tu, ngwa ika, ngwa ika, e ha o se e go ge koro go se ngane tsena ba engwe ba ka gare tsi e dane ho rtsi ngwa dane khere kha di miss a wa go ge koro go se ngane tsena ba e ngwa ba gare
2: ka tsigeli eske ya nraisa

0: Anxiba qho wa ke izama esimoro. Qa inglas. Qa ikere ke mindre. Ami ngicela kunchawo. Si Emily, mangicaba ru. Mhm, dino icela gran ngwadu. Mari drami. Ah, di. Ida mari diga.
1: Kuda
0: mara ka kuzana ngikho. Ah okay. Thank you. Mati ti. Koro kuse ngani ncinqa ba eh ngaba iqhaga re ngoba iqepta tanase manqa ti noroba ayiqinise ileke xa sinqamba becuni qhawe se i moro. Kainqas. Moro. Moro. Moro? Moro, mindure?
2: Ya, mindure, zato.
0: Kaike, dago, ojero?
2: Eh, agia.
0: Eh, tino itkara gran wabi?
2: Aba, subu subu bati.
0: Hugu hina go ngay round of 32 sta kharugu di kuiba madre?
2: Ah, Mexico.
0: Ah, okay, anua? Ya, Mexico ke ngay karua. Mexico ke sansa se round of 32 di draming up saron up ngapca kharuthi usi ngabara homa sense inqiqip map moro agoro ko se anqani chenqa ay ngaba ngahare Mexico ke karua moro moro
3: Thank you,
0: Jemenip. Thank you,
3: Midure. Thank you, Midure, Jemenip.
0: Jemenip, how are you?
3: Taruma.
0: Ah, I'm not going to get it, ma.

0: Ngoba qho wathi ileke anqara koro mise emisicaba ukuthi ndana size ngiqira mayisas aqonqayisa a leader isesicako anqha use ise ida ibe qengqwa stimire moro
1: aqengqwa moro usuthe destiny ko kaisa mesinse high class na xa on one aqengqwa
0: Sim anqaqo uthi kure netesti kamapunga imke MC aqhaxasen aqhayipha ncamibera Awu se incwadi ixaxa senqhayipti aqanquza ebe nqanqa mntase iswap a mother
1: Akankan usitestenin aimske amabesincane Namibia PT institutions ke sidane uqanquba scout ke aimsa Mr. Kwakupha onha Mr. Micha Kwakupha mai sa house to quit ke ona ngike aqayiqwi aw aimsi baba nesikosi dani misikocamti sixhisa akulikazi ke aimsa nesisenenqama khwena xhaxha khensinqama aimsi manxharos ke khwena winqa tinkandemasa sincimiti ke doch nesisa ne-vocational training senders ke turusaske thwathwaske ke vocational training sender tmahai rhabe sike nesisa vocational training senders ti fieldinga amenga rechtinga geqa lesisen disinqani akurika khabe tam disixhisen akuriku thwathwa ske oskeni sisen khanukna ha kwenti prefat sector inga ha kwenqana nisisa computer the khakhas administration the khakha management the khakhas ngaso khunqeki ha I tinesisa ngaba khuti achara chara nekwenda a change of scope diramiko be ya ngiyanqe khona ke achiu tike nesisa a vocational training center sting up enqasa se ayisa kuye tike dai amsi vocational training center sa van kwenqenge a school ka ke ntwana ngahu ama of ke ntwana qhara ka ngaku aromati kha ngi khona mari masi kha ngi khona um aris masi kha ngi khona ngisi bunge a ngabe huku o twa ta ma ke school ka o ikhabente ngakhona ngi khame in anrode umha oske aims ngabara qaga satsa ansa umhanga haros nasna tagenesisa a kuinathi cha titske certificate aho cha titske diploma ba ho cha otska nekhuna ne hoska otkumanisisa aitsmata wisen cha xa uba umha o tamaska iyo tsana amsebenzi ka sisenqhenyeni umaska o omati o a ne iye cha ka sendage hoete a xa usen cha o ngaxa uskaske aims ne a top skills sidramiko kunaba yama si skills anara develop so sisa ne omkrusi nesisa omkrusa so it's not so much so khaben sa ne welding and tea electrician and tea automotive mechatronics ne auto hana kuru ngaso khunna tsi khala ka nqa ku nke ha so the home occupational safety e hati ke so school of sports singe ha aso sports nasina zakwena train top singe ha so nange nesisa ngiparona instant nesisa xhaka senqa xausa uda ke usi destiny kwa dingike jwa dingike of what khalo squad ra hinisa
0: acim kore nxa dura xhaxa nqa ka mase iswa benxisimana azarati aqham gonti sarati angqhubta nesisa ho masin masi ngharos ida gara ko ndi xa sengqinisa ngqwese ika
1: Me Taniska Oske, Saturday in Cuba, NTP 6 na sports, Toto, a second priority, second national priority, Aske sports, Mesa. Night those Eske aims and this is a school of sports, Agata, Amai, school of sports, Agata, Nasnandikona sports, athletics, and Madini manager, Takae. So football, soccer, that money in manager, kakae, karaka nagu sports, field go a theory, but kakae, no practice, na kakae, matini, and the hunani practice in the cities, ne armska, good kakat maske, have a satin sitting, uipa mato, singer kakae. So one harold, here's the aims and the kakati, natagomi, automotive mechatronics, electrical generality, occupational health, and things as a huned, like a home. Weaving, hand weaving, and getting a contrast season of good contrast season, a good contrast season, and nonsense that getting as a Seneca who that gets us to what you get NQS accredited, registered NTSA, my NQS. registreer sa ka tsike tsi da dike tsi tsinge mi da ka o tsi destiny dike ne ka system ah nta khante tsi da ditswana nga electrical general ratina kha pedalpa e automotive mechatronics ratina pedalpa e tsike welding and fabrication ratina tsina pedalpa e tsi school of sports asa nga hand one tsinge pedalpa e tida get diploma badake ne kurikuru ngas ase kutswatswa nga diploma badake nasfas khane free education or subsidized education la mie go ngap e dake ngabara winga e so tida ne miska o nokhtu nsi kwa aneti dikane o aga gabe tra ming tlaus ne siske sada ke ne mida go se ske ne khisa o wa sa khwa kupi no khwa au pia khiske gabe dake nqo khwe tswa da puru kha se an oro me da ke ra matare e ke ra nta tsgati ga bene go rip nga tsaro masa da ke to a ha ne tsa kwa tsa di ke to a ha tswan ke a tlhaka seng tsa ra khwen ke ha a a khwen ya ra tlhaka sna nge ne tsa gratisis di se tun as di se tam as nga sa ne un ha tam di se kwa pa ne un ha e sa enga sna ne un ha ma tsi tam di se kwa pa ne un ha ska gape da ke se tsa ba ko no khwe e ne go nna madiko interest nwa madiko passion e nwa di tsika khoe enga e di regional councilor ntmaske o traditional authority nga a seng tshanelo de go apa ite testimonial go ka tri o da ke nga khwentina ra unqwa whether they were grade 8 whether they were grade 9 o da ke nga khwentina ra unqwa ba nga khwentisa passion nwa ti interest nwa ti mari go ntwisa na skole eng se sonka tsa kgentse go reng ho maske go net botsa tsa di khabe go do khna tsasi ba nwa me khrate se tsim as nga sisa o da ke nga tsobe tsina ra go tsi destiny
0: o ka nqa ba re ke nqa ba go a tsaise ene di khondi a ndi qaqe o an go se sithi nqa di i a tsaicela seng tsana le go aba isa nqa nqa ba ara se main other se aimsa tanang as nqa tsu dira ho
1: aims ha de ke doch dann an asna tui hot ma dann an asna de ging ab wenn du west na ha ma 11 disiplin as für jung strati dis na ma is gene employment equity hanti higher education national council for higher education na na kabi de ge ha ma wenn du west na ja a des kas ja ho kati police training it ging na ba tu se ha na di go ya ho ik kris ging na sa timi da go se ne kurit na am se ke ko toa tida ke arantes na tina da ke senda sa unwa arantes kwena da ke go sa se da khokhen nok tu ke city a khwa me sentra ama arantes na sa a gam na da ke sida nan ha ba da ha tuan wana ho ha arantes na da ke nok nani tuan ara unwa ama nani tuan petale ha sera khaka sna nta ske petal meira so da ke nani tuan nok ni ta ske na ba so arantes kunan kainre tsi tu tu senre na abandes town councils tu ses ke sida de senda sama so abandes na de ke quick campus unwa tsi de ke stamp rit is na quick campus unwa tsi da ne mis ka kwa isa ta auto stamp rit di senda sma se ke Germany ba khura fante Federal Republic of Germany ki ra fant stamp rit di senda ska ra khaka tsen kham kwen wan ke nga ba ra fant is saskals kha so na ba tsna de ke ne tsi sa ra nga i ko go ha group ams a ma a da ke ne ran humisen e da tswana ne kham khwena tswa tman ke ga ma kham khwena da ne nga ba khwa tsa se so se da ke a ka tsna un ha se da ke a rande se un ha se da ke ne se sa a stamp rit is na se des na un ha ne a in tui go ke ha ka ba ka ba khwen ka da ne e se sa ga ben nan ke ne se sa ne ya tsi tsin ho ani se na o se destiny a ma se ke ne skills and san umku khasi sen huwe di sa khaka sen nga skila man wa ba ne san umku khasa huwe di o tske ne huwe uru to maha o ke ne huwe san ans ase I si tske ne huwe ans a tska unha o a leta si au do tske ne sa ne bagwa kwa ma o tske sa tse ngu si automotive mechatronics e khaka sena a leta si nga skwa kubam po ne tse khabe tae e sta go sena mundu ma o tske kharu ka utse atko muwe ne se a leta si ne ba huwe ti a leta si khani si khuro ya umzai ka sa aye sisenetsa anobito ma iyo otske ngatisina day to day ra wisen tsauka ha mutra tita oike a nepukovic aike auka ngapara ngu ngudi na equipment and painter putsi taila kutina ngatoske ke ngan amde mut anhan hasa doctor ike automotive mechatronics ngapaha engineer ke haba ha koi hiani ati electricity da ni koba bise iye haba ha koi hiani ati season on the occupational health and safety ni ensure sa isa ngai those kake vocational training e kaise kaise ang haba sa vocational training e mati iyo ang haba sa ske ingira ing kumiti season ing ngatske stop na skuzla ito si datsinge kwenye ra hui company di kada ge MOU ka unwa kwenye ra internship e amsira plus e intina da gira tiye usitespeni.
0: Oisa, am komanda si swab ay kabang nade ing aba may ing adare. Krat isi krat kaisa krat koses nga kahan karon na kam ko na magtago nga hangay kang nade ipatla kan isti nga indising ase.
1: Mide krat kaisa krat koses kung anlan niya hangay kange hindi traditional authority hindi regional councilan. O constituency councilor nana khutumaska iyo unika ngreka na skoli tumaska iyo le youth group ngange ha itsi tumaska iyo netball clubs na ha of soccer clubs na ha onde na kwen ha kwapa e ni ine kwe ike to khoba ne diko kurika ne basida di netball ka ran khao ne kwe ike sida di constituencies na ha tsi ne turapa unwa tsi ne khwera ti na di i khwa tsha sinan dia khika tida ya khwa maini kha singe ne khwena ni sisa na certificate ke sisi level 1 di level 2 di sikra din nana a khaka sen kha ne sida ge neng a tna nong na sa khabara a ministry st nta st nqa st kan kwan a ite ke sa tsa tswa tswa ida ne mi se ne khwen ga ne certificate a tuwa o onke ne khona tok diploma is na a cha cha dia ma na translation dira mie go sa ma translation to the other course ne to you na manti ba ke mature age entry dira mie ma tinge khona tok na grade 11 12 hanan ga ngwa ma I khabe ga ngai a secretary school ro I si grade 8 ku sa ngwa se ngwe se ngaba a cha o ke ne khwe secretary le professor an khaunga kha vanisi ne kwe aqam disi korong aguri kha sine sise ni ngan anse ngai kongwe ska ngai top khane gran khaung khaw ama osi testeni kwe ike na pesene ngai unwa kwe ike tsi ngan net bol sa ngai ren burunga soccer sa ngai ren burunga athletic sa ngai tsi ke ngai top ske ke ne kwe a wi a winga e kha khwa ba e kao ine kwe tsina ne e kongse e se ka ta ho diploma ba ho ti tsi da ne mis ka tsi ke ne kuri diploma ba kwa tswa tswa in sports amai diploma in sports that you go to atwa oye nekwe di unwetina ngaba stop to mara ye usi destiny tige nekwe e diploma ba ika tuwa o oye nekwe e bachelor in sports asia di kanga translations kini si jira kamza amai bachelor in sports nask the bachelor in sports ra offer sunshine private college ke bachelor in sports ra offer inga kwena nina dini kung kari kase I ti kakasen sing ansa unwa particularly sports kuna daga a trio usi destiny oye gira ngebesen kweka ngisi net a soka huru a u. Oika ne kwe e ngisi a faifendef do kuriha oike ngayiti soka luo pani jo kwa atoa. Oika ne kwe ne certificati sine diploma aims da ma ba u ha u. Oika ne kwe nisi a coaching snaik naka, sports administration snaik naka, sports medics snaik naka, sports journalism snaik naka, sports marketing snaik naka. Na di sol kuna da gira en kumi kwe na. Zile gira ama zile kwa kai to kwa sida din pao sida go ba ba kwa kona ada kai ba sen ada go ba sen ti go ha go ri ka sa de da go ne ngwa tsa tsa ke nung ga sen ngudi de e de quitting quitting a ti ti ko di tsin ga ha en kam kona kai ba sen tsene kwa a kwa me sen se I a kwen hia ga to ba kan go ba no ha nga ntona ama tsa ke administrative quitting no mo tsene sita na sa go ngwa tma o da ne

0: wants to get on an ASA Habitan Kuika 0812512451. Mask it, wants here, come here, Casa.
1: Amam da se so apa I arandes e iduge no go ba kona ra nwa maatare baira sene se tlatla sense ina di iduge ne ba kwa me ma hisi amza idu salu ke tlo nqa nqa na amada kha
0: arandes di kona da ke no ke nqa ni tlhite ha maatare ha se si tsining ina sene ne tsa si se maatare Marieta ke ngwa tma tsi deke a kwa tsa seng kwa te midmaske automotive mechatronics nasna deke noch na ni khide unha onga arande se kona nga ba tu tu sen nga ba deke mes hofi kusa unha head of center se tsi deke o si kuru kubes na unha coordinator se do kwen ke do khre nga kwa deke no khra eka deke ni ada am kuken aun garo tre so nga ke ada khai pa sen de sada khaka sen kha ti deke ni mi sada da khaipa sensa da khaka sensa ida sada tina khuna ni singa se in ti sada di as sisen ka ning ngobi kha se I khoi khada ka tai ma yo ta tan ngi kwe ni ongu di sada khaka sensa ki sada ngare amsa sada khaka sensa ki sada ai kumsa khaka se ni ke kai ra pa to ma ha khoi ko ge da khaipa sen ti ko pa sen ti da ke ne me o si destiny ti ke se kai kan kan tai khada ko ik ka ma ke se kai kan kan ai khano phi ha di ko ma de he ka ma tai ti I ra tsa tu ngare
1: ara kan kan simire ko sa singa e abe ma di ho ho nga di na dukuro mara da aromatic tom sara di kwendi ama se khamin kan ching an oisa
0: kan kan thank you
1: yeah moske a kwaisa alaja aces inga kam a tonga si oshikodo kharipti director ke is this is a aims a dana se sing ira ama isa skoro sara cha ngale e aims te qhaqha nqa ku nqa ka koro mayinqada se isathi idado go ba tom a nqa ra koro nqa o re gira ho nqa sala di qaun ke nqa e koro qhame di qhame tsuza ye maske nqa nqa tsuza ye maske ara se jeng o re re e nqa no go hina e dara mayinqa a tse nqa nka di tsoidane mi a qams arande se ba dana nqa sna e ke ha tsuza e tse nqa e ne go re mqa ara ma ke go tsana mkhabe ke no go ba nqa di e so adi hina nga skoro kwansa za midi nga di a kwa amsa maatare paitsta amai se toho ba kwa isi nga u tsa nga ritska kayo maatare witi kai sara di nga usan kwa sip mawa maa sa tsa nga u ke nga nga nga kwa se toho ba nga ngu kwa na nga ulma na miba si uita nga tsa nga mga tsa skoro ka tsa nga nga misen at the good day, me say, he said, and Karutam, this him. Ah, gang a hinder man, I say, so of a tea, it a nobahuda gara, Obodaro dingang how, what tree, or it a next my glazer star. This nanny me tea, Negro Karus and La Pis Nanguru. I am Auntie Nangu say, tea Toraka and a Maricorocom, the name how, say, Nobahu, it is a Latin Abani, the grace up, oh, it is see, see, as a rosy tam tams in Corunta.
2: SMS Onwadi Taredi now Facebook and Taren and Rantain has to a Hundi.
3: Twitter, Kamikari, Tipauri, Nedan in Kaunasi Hun Aroma, Tamkose Twitamaka Korkose, Tamkose Twitamaka Manitanga, Satka Naman and Club Pita and Kwasika Yu, Swakwa SMS, Siri.
2: Facebook's aid to get K Summer's morning show, the Aho Mika, Naba Siri, no names in a Hundi. Ke so khian sim kha nen si long kwan ngai tsi rang kwan ai kha gai tsi rang kwan mai tui gan kwan kha bit

Next magcisa sa saura tamiro I magcisa sa magcisa aroma di dramisa iso ay ida karuti gore arisi gama pagida hakuro ngan sa I saura apago a karuse I ngay auna si ida netesti gama pagani karuti ako toraka auna marikuro kom I ni kama ko kong ako ngaga ida ni ang how toraka auna marikuro kom sa I na kuro karusang ay pinggo budadi ay nguro toro tanga sa I sabi iske na sa sa ida ang

aroma. Lakho sa next magcisa stars ke ngcisa se San Felvicha Productions gara ha uwe NBC sa National Theatre Namibia's Arts Council singcancawa se nambotsara qhanqa ise.

0: kira se email da sa ebe qhawa tsi a sora se qamqam seng xhoron arma o ADC champion qengwas
1: ara moro dimire qwasa desi oh ta hada kuma ikhasira ngitsa in qhayi da go campeon dita go nqanqa da kira uti desi yatina saro tinga campeon in saro din garis ngati saro di season ichi hora kan apna do saro tinga campeon in abato bas kon asti nqanqa da saro tinga di khaba go campeon ne tsa go in nqanqa da go declare champion se du garo tinga go declare sera do ba moro dimire uti desi nqanqa da ni kwa kama ba ida mi da da na uida ya doba tini kun ya na odo seda na gore chi ngadi soro si kam kam sen gurun ta tabete na se du chansen aba gits ka so ap ngang maske ne kwa kam ei o da visti pa kampioni ngip ka chaba ka ha se so ap maske ngasa ara turo se ha qabis na gore na odo ha qabis tiske kora maske ha gas du like 2018 ngas ei anes as na taka pener tiramia bada gisin kunisi hain oyke nengas ngan ane tsika qoga baske castle bet tsike naba monate di jin kwa di jin nye man kunya ha ka biske ni jak mohan naba rege toy ha ka bis ngare ge tsa tuma du gesni mu hai tra kabina of hai da unwa inas ka habe ni sala ki ha ka bis qabinga in ha ka biske ni jak monate di jin kwa di jin ngi naba ngi sa castle bet tsa tige ha ku ngi sin ane nga ha ka sulak ka bis jira ngungu ti gira mi pando in ka bige ha ka biske in ha ku ige amase insa in sorosi kam kam sen horogudin apke ngaba hak tabiza idamire kwado ya se ke ngadire tlausen tsike kotsa aiskani kharuse ite hak tabiza ho kharuchi daga isen ogara ke so apna snege kwado tahara ngwan inan kwa otska gara ke ti hak tabiza ne ba humi i iska gara ke so apna snege sarati rugby ting ngan tambi se kurin ngaka thamko ko ting ngan singe ariko a kunse ngari kuke kwa ari kuke kwa ngaske aba se dabri ka ngasi ngungu sa ta lo ngaske oi sang huru ku hina nga ko ha kun ngun arma ku gesi dating hu tingan sang ari kwa kwa ngaske nesi za hu october ka ko se ku gen nga ngin sen di ching huru ngu ding ngin ni sin a se ge sara tingan sa ka kap ka kwa ku se ri da to hoba ta ona aba stina mi ba ro re ana karure ching kom kam sa sna ngurin sna ma chire sang ma ngaske ne ge ala kam sna ga ku ne chi ge no ri ga di kam up yourself up ne ri ngatsinge Zimbabwe FD David ikwaye kuro khamse ngaske ngakabisa chief kalari fight night tiramie sing a ngaske go i ando ti ge to khobara mie sing sabab ting se bangaba in hong se bangaba tan sa goro khong wa sabab ko Zimbabwe FD kansa bangaba tan so ap ngaske ngasa in sabab ko tan so ap ngap kisida ting hong ne ba atan sa ngaba goro khong wa ngaske ngom khamse ngala go asi ching morin hinara khan kom kam sting mats ka kara ke on khunara musen tous ke ngasa kom kam sa dan so apna sine ge ta do em kwip ko kam men sang ma ke aba ke kam sting na ge aba junior kanyang gelap ching ge sem mu piani kwai gro kam se aba ke ngati gro sim ma se chiga ki ma kam o baba aba ngem ge gro hin chip ke ngaba sem mu piani ke ngaba dan sa kwa kon wa ti ge ngakabira mi se ta do ngaske kam kam sanga chaji gra ke chin kam kam sa ho kharu chi ari gra ke so apna skin na sa di damire ara gere ti no ba kharu re kwa sa to ati kuri ra chingi nga ba calls na sna ge ka ha si bu ga kwa ki calls tin muri go ti go chingi nga ka be group na ha sa ti pa sa to ati kuri ra china ta isa si jeni ki ba aba calls nga ra ti se chi akap ka in kuri da ge sira ngu man ge ti khuna ne si sa ha ka bi sa cha kuri ka bi baul sa kuri ngwa wa kolsa turin ngau nan afnara gin sa gesin sa in aba ne tu sera die khum kya ma se kaba ba unga ada gore ta ro chi kols na kere tabe ke stable for multiplier ti ang khuru kun nga tam di is tuning tap dis ekon hai chi ke nga ba ta do e on close su se e aba ke tan din de gro pon wai ti da mire ta do nas ke ata bi sa ada kere kuro se tane gro so ap nap ke aba kwa sa to ati guri ap ke sakeus mateus inxiqanqaba komayise cuba mase kuke inxiquthina abamadi inxile kuro mase iqondo ngaske manje twathi kuriza xiqhatha ngwa onda khuna muzen kauske ngasathi ke ngaba inclosuse ke ngaba ngamaske xa kuro khongwa tike tohora miyense ngaba kutu karutu kuro keso akunga chamunga ke xa ke ngaba Karen Smith xiqhina ngaba ngamaske xa kuro khongwa tipke ngaba kwanza kapteni twathi kuriza xiqhiba ngaba kuro khayi ngasethi yasona kwenye ekuke ngamade kuro khayi kwaqnalo ngaba kusineke Duke Diegesi ngapinge ngamas kuza ngurangike aroma kuro khonwa chi Clyde Beseri ngatinge ngade kuro khonwa akuke ngona kwasa ku ngade kuro nani kwasa ku hina ko nemade kuro khonwa ka inclose use Satius Matheus ngaka ke kuro keza kuro khonwa kami ke sege Karen Smith chi yasona kwenye tna kami ke sa chingona ngike sa Duke Diegesi chi Clyde Beseri china aba kuro khonwa yetohra mien sei maske aba goals na chara chi consting guru gina go sang ai kuna hai gu na takra ke wa apna ki khuna adi guru mun senti da to ba

0: ba bibare ngaske acabang kwa igagara ausu nonda kuna present ausuke masa ditamire
1: ngaske oisan apna chakara ke chi sorosi kamgam se nuru nagara ke sapne ke adira ausen ngaske ngaza adigira ausen e ditamire ta roti karure aba karuchi wakina tarib nasire tin kolcha kari nara gasi so apna stina aba kere ta ro ngaske nuru guina aba kungu maga sake so apna ke omoge nin khinchina ngaba nurin ina gurun ta taruba da sei ngaske nuru gun tsugu gro ta so apna tin ngaske wakina tarib ti second division nuru gu tsugu gro tausen so apna ske aga chichke kan gan sirami omoge naga kwa ku ke so apna ku nohra nen ka masa aba ske excel star ku sa tsinga chi ta ore gun tsinga tsui di gro ma uzago sport club sa tsui scorpion sa tsui siging abaku akuile sa tsinga yang wario sa tsinga predator ka tsam river sa tsam di gro ma chi ske akuile sa ngabaku kam ngasa omsi gro nuru sa apna akuile sa tsinga scorpion sa tsui di go sia ma omaruru football club sa tsam river sa tsam uzago sport club sa tsinga yang wario sa ngona I ye go si ama nesko se ke mangkuding ding ata ke so apna ke tando akuile sa ngaba turo ke sa ima Kristian ngapa di kam ngang suru kau ngang kam di sini kam ngang kau kaci ke usaha sports club tu saya kam ngang keserak naga abak kam di sini kau ngang kau kaci kau ngang ngang keserak ke jangwari orang keserak naga kam di sini kau ngang mati ke apa kau kan karip na matap di liha kucina rak tau sensit ke kaca kan kan si kau yang samoge nih kan kau ni misai adi gu in retirement ni agi kau kau gue kaci kai dana saya ho in ipis kau kesian kai ke kau keserak ke no ipis na cita ke kan kan sini Adita alik murima bada chi agasi gu nda mada so apnas ke nasa. Hai kati nurugu agu tsinge ne sang lapo toa so apnas nege. Jang wari yos tiske aban ne sang lapna prete da gugan turu se ichi marus klas na. Abas ke Scorpion sa o maruru football clubs ka marus klas na. Uzago sports clubs ke ni aku iles tiska uzago ei kamir koi kam. Excellent star star Riverside ka kamir. Ankume buna chi ogombaye singa koi kam so apna. Aske sadra chi zaiza chi sona chi ngai geni. Edi tausen. Scorpion sa predator gun wai marus na sige January sa o maruru football class sa tu irte kami o marus class na sige ta ore kun nga riva sa sta disi kan ari an kome pani koi ta di ge to hora mi se no do maske nakaban wa chi guru kun kura ausen dauske na sa di da mere kan do chi guru kun na chi sai des na so na sina nfa captain guru ku kaku di kai di di ki wa ke ni ke nfa captain unin guru ku ka kan do chi Unang kunci agan kunci kasting. Turun kunci kudi. Jadi cing bahas apa lagi? Juli no atletik. Kuasa destiny. Captain si. Captain mah captain. Rami esok kita kau sahaja makan kuasa ni si. Nuse. Aske. Venue city is quiet again. Ide. Abang ni kuek macam. Ini benar kau. Iko saya di kami suap na. Turun kunci. Abang ni kuek. Apa lagi? Aro kau kudi. Unang kunci agan kunci kasting. Jadi turun. Aske LDF mati ganas. Kuasa. Okanja United. Kuai. Si geng. Abang aku teraku di. Unang huruk. Kau ni ha. Thomas numbers lady din ide aba mighty ganas toy naske to ir tigra mi tano do chige kain huru aroko gute tuning huru khimchina tinga luma eh palace puja kai kai palace mugun mubus na naske ni yunam fc ska koi ka naske kwanza robert nozep tripting man toy ni koi ka dige dohra mi ese naske katta bi chakra ke so aku naske nasa ne pina da nisiza pesa seran khau na si ap tinke we pipe tiram ye chi Kubek tadi kerang guru, kalau cing kubek tadi kerang guru so aku nanti punang nak tapi mas, tapi cing tidak mili cing itu agama sana deh. Nada guru ngasah kasih, punai abing guru juga berupaya mas ke Senegal ini Australia cing di Australia no no way cing guru bah tidak mili. Ada murid yang aku rep tahu tu, ada cing murid yang ngasah kasih so aku nampi Uruguay bah tam, Cape Verde bah tam, New Zealand tak tui, Egypt bah guna, Argentina bah tam. Austria ba tsena Frank Reagan mona Irakang tsena kwaza bam OCN bam in oba tsango ke bong ari Frank Reagan ga kong mona tsena dia ong ya oba mige si gene se kam kwang aroma ke no way bang mona Senegal ak tam ang guru ba dake guru ke tsaki ke se guru tsung ding kom sna in Kulibali ba ke ra ke ga o bikin oba sa khan ke ni ditamire Kulibali ke ama sen ba Senegal ba oba kuna ko hakta ye kwa aroma ko ngoru ngang na bowling ndi ke captain ndi ba ku kwa tsa tsu ke Senegal ang na tam ti kwa ngang na Jordan ndi ba tui Algeria ba tam le te hu ir ku ya Portugal ndi ba Uzbekistan ndi kwa ti mang kwa rang ngoru ko ti tsu ti sir ti kami so na England ka na kwa Mechakam uya high class and re England chi kanap tin buruna. Apke kwanza it isn't true that we stick to our community kwanza destiny for Nika fan listing and Hangaruba, Mechakesa Miss A. Sadon in Kuwase. England chi kanap in Guru, never do you get any Hong Kwase. Aske atabang otsagarake on Hunara Musenkowski Mazat Norochi. Man Mudige Amase in Akubisna Mexico Ibang Haba in Rehukan Abong Abotoa Chige Bia Kubis Nasna Canada Mchinan Haba Turukis Arak Maha. This year Kubis Nasna Prasela Turukis A Borokova Kamin Kazi Wakamka Hakakumakati Bia Kubisna America Banganikum Katurose Bia Kubisna Germany Banganikum Katurose F Kubisna Netherlands haga kompa turose chapana tamitsei haga kompa abaku ke khie kubisna egipto ba haga kompa turose chigen abaku a kubisna ke spaina haga kompa turose frangreiga I kubisna anin kompa turose no way back tamitsei rakka hasen anin kompa tamitsei chige je kubisna argentina ba anin kompa turose chige a kubisna colombia ba anin kompa turose england turose una kompa el kubisna adigira kausen ta odon aske ube kai ben otsa tara ke tin ube kai tin hurugu igura ai kun swa pa nge ngadira kausen ta odo chi unke nesko se ke kunga utida mire aske ngasa chi ne sanga kribna ige kangon in junam sinara kai ken kosa paris no se pirami para ka kangon junam sina to ko basire itu si kanga abagura nfa kai ben sanga ben uswa pa aske ngasa ti ge to rami se da ke in ngadigini mi sia ke Egan kasti sorosi kamkam sen hurun abakuni miti. Kosa destiny ske kose ir dinamis wa apna sadara chaya koekna. Iger udoko basi chisin ubare in captain sa captain ma captain. Wanda ves Thomas skin naba ngans kasaran kose. Ida toho ba abas dina mire baske ngakabisa chige. Adira kose ngaske sorosi kamkam sen hurun ngas kakara chai kasen so apna ske. Masa nete kam kuya tang kose kesa mesa huha in mangen nana ching. Am nam kundra so apna ike chief David kama in Kamukapti in Hurukum and Guching Kwaha ground on Laskin. Always on Hurukum and Guching Kwaha, Chief Kamukapti in Hurukum and Guching Kwaha, Oscar Norris Cup in Antinatskin, a local is Legasna, Arasen in Mumpasen, Tikatova, Mirisera, and Bazaru Chasen, Ipan Iha, and just the Koreba Dure, Maskitida. It isn't Susera, but I visit Kora Hutitani 5 in Andadu Drausitoli, Igumichi, Abadan Guskose, okay.

disnaske anu tiqwi ai sense nengquba nqarisa ri masting howa harus imaystisa ratoto si South Africa ke coasting house Southern African Customs Union sagustisa qwi qaib nganira ungasera ngquba sine sine sine ngqondi korang uba saubrase President Netumbo Nandin died was ke qinqa khasipti gagaba Namibia tsitanzania akukorocongconqa uba neskinqaba is presidenta nqadi hais umoya Dimira nqonqai hes qinqa khasiptira swahili koba nqinqai basinsa anqana skhaqqasa Namibia the embassy sa iskoro magufuling as dodwa machari tanzania abdista basi khayinqa swapai Nari embassy sa nqaba oms tisisen khasipke tsubi koma khoiseng hun an ai niratswatswa president Nandin Daito aske Namibia aroma nqaba isqisa Tamaski Tanzania ba ngaba isisa qhawus asira tsangqhubu asekuruqaba nqe. Isiye kwami neqhayipta ban Namibia btinqhunqina. Qinqa khasi ba Tanzania bqhanira nqhunqhusa. Africa btinqhu kuthi qhari nqhobe baqhoqase. Tanzania bti ayinqakam president John Mugufuli qwakwa nqonqayisa seyike Mugufuli asa nawhanqa. Hanu bti monastery ti ayikasi perodi. Haitsi nqwiqadi tsi commercial nqamibe ka qhoqa. Mufungulin asking abakadisihun a kilometer ka dodo masti. Aikup, tusing noa. Namibia tung aikam hao nga khasib. Hubay sing narisari mas kuriting house. Luandap. Ankholap danang as luandap nga. Koha is. Disking hanuk dikluwi ay sins ning hubang narisari mas ting hoasis na mais disakurutong-tong kao ba. Tono manasar eliang gurarib kini kufang uisensa tung ay kurukung am munatidi ding haus tabakuruti. Ibkin huang arete huaw generalan UN Tourism Steve. Sheikha al-Novaisi kago uay, ngading haus Namibiyap ngarisari mas om kaisens tay kaip. Sikadisising arep ting edira mayba. Huang ating ay sakurung uise. Dr. Gurarib kikurukung kong kao, kawiri de kais ngarisari mas ito kao kabarat kait kengasa. Sitading ede ang asing huwasi ba ngading abaku tomdores aromara may basati. Toro manasari ke UN's aning huka kwa ikaw-taw na ikon na sa kanarataraka ka kokay o sa si kam haruku aun aroma. Ay taos ase order with me. Dimiyang haruku ding ab iyara panira tabi-tabi sa isa nora sa naritogu ting hanuma ding narisari mas ting haungasip ng tabi-tabi sa Muna kay disi kwezi disi akang amaljun dolar ku sekeldiam beroske tsuakob amste ayin was nga arigam mandak tis ay kurung nautay. Niri beroske ngantay pungi kude nira taytay erong ko tarib isi sing hong ariti kasi ba nirang arong nga sing ngantay tikom nga di kotosa si ba nirang orong oro. Nimpawas ka omsa siski sekeldiam berosa erong ko rets harakangay Nawa umkaisin stikurisan kan hawasi. Harugugu main ditsi taip ngagan ng ministers ko din siya kruanes kirami kangabasin ay taip karakarasip. Uyiku ay sinasising uiba uwasa si huwaragay karing haruguga. Arusin sara itlakay basa. Waba di skol kutsin ay tongkutaba kain na sinaragay tingasi. Niski karing ay ding huwasi karang nubiba. Husong kasip umkaisin din ng hausa. Erongo rets tana sising ura maysab imanol nga nabib ke arosin rin ngang taip dikaw kadi tsakob ams na hade wakuro nga ito si arosin rin kaw kadi mainti sisin khasib iya habasa sip di projekte ase ip di ditina. Nempawas dikay tura direktir ka hengke hau lofib kirami nidi ikay a Afrika dikturo digitala berosa iya Afrika ting ay kasi taup wa umihasa di. Saduking kwana kaysa mis erakan tao. O siya nabdi mong amabhof ni ipinggip yung kwami tarip harugugu kamkon om kaysins na hatoridi ans kakakaydi huna kay nga si oma si nui kadi eding nagya korang uisati. Ipti karisi kovang isang arigam mandak sis egroma sipki ipinggip at karisi kaito iskuli ay sinza kuro tonton kao si senha om kaysindi wabade kay nga sa karakaras si kadin eding nirang novise isa Orakan angka 70 si Hans Aroma. Anup kyo gawami, dimaski mung am aup kyo gawami. Naba ip, mung am aup kinesa koro mi. Naba ip koro, tarip ko nga disingonan apasyen kudin orotop. Wa nga ay khat habadip. Ngap tinang

Iswa ba ayi. Nadi inho gu disi tung ang o disi kaisa ke disi ti hagas. Iya tam o disi tam disi hagan a tam disi korong amari kuri kang nagin muri hai bahu. Disi o disi tam ke disi nani disi hung as kose. Tam o disi tam disi korong a tam disi nani a kuri kang na. Kia kwa kasa. Ipyo gua mi ne si nga dira. Hanuma si nui ka kain are di kawi ai sendi. Rasi sen kaisa tautosa. Kwa sipting anin si karagang nagong ang huruan ra ngora sa sipting abon abo sa sipa tabi tabi hoy ao. Kain ka kasi kukonga sa sipki ibing gibara mi un amdi ay to si om kwa kas ngaus kain hana sing narip si taong nabi ay kabatip kawang uide kwa sipting ngora sa sipa ira maisa si kaisa si sing am tau kare kao kasa di. South Africa ke koising in house Southern African Customs Union sakustisa ni beken hoi type na nira uase e den house king hugu ditanan sing hanugu korosagus anin hugu Botswana Eswatini Lesotho Namibia tsi South Africa tsina Frida tsi se nira kain hau kwa man uisting gorip na iske sagusa kwa mi ni den house nira khari si om kai sense tamas ke khari sin hu song khasip harugu go om kai sense ting harugu si sin areba Huang am naisa. Ho waiting ib a kai si sin ha customs kain aris a. Siskine kain aris a ay kura se kaisin o aisin a sa. Rang huru. Kari ga tavi tavis. Harugu gu tsi kari. Harugu om kaisin stik ta nade dis. Ho song kasip di sisin areba. No han na. Inding anin hugu na tay tais ta. Ding haus ki sa gusti kabi mi kulgara u ngami tas asien ansa. Tai kai khatsik kri tosi tao bara. Kain ari di mai basi. Sao gugu chikri aiden am tas nao. Keni am kabi ngau ka khaip ke ngup urusip di manas nara. Ai kong rase. Ai kong ra ebola stip khai biu e sing ai on aruma nira ome se khai stip. Ngap ngarang habi ma. Keni am ting hung in ke ngang awe krip. Ngadi in on o sang aip di khaip nira. Neng hup nga ome khai stip arang hara. Iyagi, wakuru kamp nga, U.S. ting huun in Democratic Republic of Congo bakura, ebolang aip di korang uide hat sana kai hasi, oasin nana kokaras aroma ang aniba. Inge, Laikipia, ang uisap di basisa, awakakam gedi si kilometer ka, neropis ogagya om. Si U.S. ting urusip di sisin aon hanirai kai tuyesirin awasine. Naungka kaip ken ladi I om sisin hasip nirai kai wahi, kaisa kwa mima, ang hanugu ting nanti. Katiba Institute kai sende kwa mga taskauta. Ia nedi isenderske. Tori ha se si saungsa se. Huang ari di osia umkaya tirang ngawakuna. Ngasi khabiging urusip manasar aiden doa leba. Nedi kaipne aikun kaisara. Ma kau. Adwai lipke khadirami. Tamaska yu ngongka kaip ang anisikam tan staksis ai. Noko banirang kaisirang awasine. China ogasi manastiris mi gova pa au guau jakune gen over keramin over twin o atisis to si ha rusip ti sise na ebola sa afrika ti kwen kan hawa si ra kamsa guau kerami china ti afrika po wan ai ingabe kom ka kasi kuting ai na giri kanas kusa si china ba afrika ba tsaisang ong osip ti wiba ebola ba kams ebola ng ai ba kam os arma giri masa Kinshasa sna ne kap nga gya si, se ge china ting urusip an sinang haim aip nga, urusip di kai tui di, Democratic Republic of Congo di de gen hao. An nga sing ha si gu, sing urusip wabadi sing abimadi, mas aroma. Nga ding hanu si, ngorip kira tau tau. Ne korang ui di, nga ip china ting hanu ba, haang arorang on osip koisip tan nga di, di asip Uganda si, African Union sa masa kya mimaisa. China ke ai kora se wan hobe sing huwa sip kanira si sen o se ne ma si bang hup ai kota arma si I kha kha na de Africa ting ha sip dan sa ni ding ai ba ho hosti ding ma arma si ning ho narang am amu se president ne tumbo nan din dai do aske tun na ha sip ti ka ka ba Namibia ti Tanzania agura ton ton ka ba Namibia tun ai kam ha na ha sip hobe sing nari sari ma story ting house Luanda ba an kholap na aske anup to ai sens ning ho ba dari sari mas kawasis na karakaras diba ratun tontau si South Africa ke Koising in House Southern African Customs Union sagustisa we type na nira uasiran obasine wanding arms saurang aruma kesa misai kung airika tumakare.

0: cam kwese cui cam haga koro kwese aya aga cha cina ngani cui cam kwese cui cam haga koro kwese demaska iyo ngani cina pay iruge aga cha.
1: Nampost, we deliver more.
2: Nika on gin wasa sitaris ahang aromari kaisang ng adamaha. Toko ba suwa ay sekarang are?
3: Ah, maske a kaisang hang asa tins ka onda. Ang kausa. Hang arora maris ke tubi marin ay ha. Ang topos fins ka marina tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang arora marisa kakorobe ha matari wadi ay aromasa se matari kasa. Hungto itimi ay sa kanto tubi mariti kong wasta rakung ay. Sida ge tubi skimi tubi marida ni kokans ay nga. Tubi maris kong o awi ha matari wahit ka. In eight sama in tekorobe hang hasigunga eight mura se at ding wang wakta. Si marisi tlaimpuna mati disarang avung avo. In amase, sida di hang arora marin kansopke disikorong apen taga persenku. Kari ang am, tubing uis kong kontra. Atain arisa. Am tubing uis kong kontke hausi marisi kora na dihara tau kawi. Tubing maris kong kongu kira tara. Tirang aibasen tsobing mis kwa kongo mari sitso go e khorang misa se a tsharatla post fins tsobing marin ai ha hang arora marin kwa kongo e radi yekimi maske sidati hang arora marin kwa kongo kudiko sira ma tsarasa ha o si mari sit kwa kongo kha khotana sa si a tsubise
2: tareng aroma e tsobi aun go sa se keirasis hanu si mari si kong kwa ang aroma hang asa post fins tsobi marin hang arora marin kwa kongo tsi am tsobi mari ka kop kaing arisa ang asa
3: kaise ang hang asa ske tsobi awini nesi sa ngong asa ngas in di tsobi maris ai ha hang arora marin tsin ngas kwa ha koro be matare wa dira tsang tsa ho yausa am kwa kwa ku ra tsara oske ha koro be matare wa dini haro am tsobi maris kwa ka angoro o di ke tsobi awidi ha koro be matare wa dini ngoro hang hasa aske tsobi aw ne ha koro be ha matare wa de ta tse kai tsara tsara sene di dama kaisa khave koro sa ho ha ga di sene ma bi dollar ko ngai ko kwa kwa ko tsara tsara sene di tsi tsobi maris no bai outosa kaisani outa
2: e pasi nei keira coin hanu si marina ra kong on ke tsobi maris tanam sen sa ti sara inkang tse ma dis sponsor keira coin hanu si mari kong o aun ta tsobi marina tsobi is ere am tani kha sin ending an am sa tanke basen sna ra ti se ran avang avo tsi ai ai ni
3: tan ke sida keira coin ani inkang tse post fins ai nga kuiske keira si hanu si mari kong o aun hanga si ngano marisi tsoka ho am ona tsaitseng asa sida ye kai rasi hanu si mari khongwa aunting hang ha sa mari ha sika ere am tane khasi tsitwa se tsara pongwa nga sa ngwa ye ke wara ka marin ko ye sa marin tsitkhubin mis aiba ka sa se kai rasi hanu si mari khongwa awe sida jin wa bang ama ho aun khara karang abai madi ko maris ti hang arora kang tsoba ma kha bwa bani madare wa e khaisa kota hase tsobi aun ge tsadi tsobi maris ko ma mi pai kemba sa sa se tonsta basi komentas aroma ra kongwa kaise a khrio khosa ske tsobi aun tare in ra khwa ka ba khaisani ansa ise ga kasa onga o da ke in tamaska yum in din a khwen ani sida ji tsobi aun wa ba shans wang ai wi mas aroma ngomisana ku khasa ra khwa kwa nga
2: a ana tari e nga san ande ho ams aroma a wa u kha
3: a aun ge tsu se ma nambos ngokta ba post pins abati amaho amkha akamkha sida ge wimas aroma homisa sema sika sa se tsipwa sita wang andini tsorako sida ge kaira sis mari khongwa aona ra khwa khona intsu se ma nambo tsong basari tsida di khoe khanga ngansta tsobi mari tsokum ama khong homisa se tsikhaba ya khase mwinisa tas cases tamas ke yo mari tsong wa aintsoba mari khong wa abadi khu khaitsi sida ge sato kwansip khanusip tsi ore de ho basta sa du ding ha si gu tsi kom tso sa se ba mong ans tsi khang as aroma ha ho ke post fins ke sa du di mari ma se ka ni so bu ke ho ke hara se post fins ta kong tri ka itse tane wi de ho ke itse tsi kana ma bi up di ka ira se hanu si mari khong wa ao on numbers ka tsa ho am sa avo avo tsi numbers mari si wi hon tsi o aba di tla se ba mwa ko tso sen ma numbers mong basari tsi sa ong ka isa ne tsi khoba am harang ang ko tsada ke ang duma ho ke post fins wa tri sa du di mari ka se kong aroma
1: numpost we deliver more
0: Karu kaisa mesmero?
4: Ada. Kan kost mere. Paisa mesti ka ho ke. E ang hanu ya da ma karma kaisa mesti. Man ya kan sa destiny sa. Si

0: karotse qwa sa qoba se qa o metera se qoba go moro di mere moro ka ingwas
1: mira and go tsa o tsho qoba se ba o metera sa go o metera sa go o metera sa go ka itse ga gira tangi to go ba ye go an qabida ka itse ka khai ga ka ikona tangi

0: dake ngadi ngabiro go kana ni dake go tangi do kai kon go le pe kepna ama ama se kriba se pe karuma ama se ndi tira go ni kari an kwa pro mis ke kari auto kari auto kari auto o mikaras na go kari auto kari auto ke na khai ka khabe tika madi khabe ke to ka ba to go fara o kita kwa swa sa go da go ndi kan ke to ba kari an aroma sina ye hausa ama besna ni ha se ni ne pe ke ti frida se pe ke ti frida ti da ke kari auto kami abini lang house ini ba umitara sing ngusi hai sna ka ngusi hai sna ka tage kali auto ning house ini ama beta nam na dani hun uha da uha pelangre ke khuna da uha kai kung satara kung ba nama ka tage umitara kwa kurami umitara umitara sui sui sen sui sui sen sui sui sen kam ko na sui sui sen sui sui sen sui sui sen kai se pelangre ke program ka da uha ma mira abida si si mira abini khuna housing wang housing khuna beslet na le di dang hwa o tsho ba se ba umitara sa ho kai ba sen umitara sui sui sui sen sui sui sen ama itara mi sui sui sen re to ho ba umitara sna tang di ta gra le karma sai gangan
1: ta bai
2: bai

0: kgarotseng ngwaga setrabe Kaingwas mme re moro
1: Kaingwas se Kaingwas wa ka isa masqalo do gore ke ntse ntse go go ma tsatao ba ka go nna go tlhodi a se ka tsa go bana ka tlo ka ntse ba se ja o a se tlhodi ka ya mo ga se ding ka go nna di ka sa nna na le do go go tsantsa ka mo di se kona ee ka se ga ntse mo se ntse ntse ga ntse ga ntse go khone jena tsam di se ka ja bana ka tlo ka ntse ba se ja o
2: Bye-bye.

0: Ku qengqwas
1: moro
0: ayikhela komidureyo
1: khangxam kwa uzi destiny ngqabi da
0: dar shei komqhabi ya
1: awukho ya uzi destiny ya da kaikan kan stimire ayinqanu ba sida do qengqaxa si qengqaxa sinqobi biya anta akho ntaroma lidi an an da do khala ro sinqwa ka de qam qam qam sa de ji unwa turo qam qam ske Tainakas, ira tsuru ba ho khwen. Ya ja raishi na ho ha in chinda ge ho ma ka u ha ikwen aro ma ge ngadi ai ngume ho ha. Tida ge dong ngadi ai ngume aro ma ali sha ho. Raishi na ra tso ko ro tso ra tida ge ne chi ni tso ra thalu. Ka long a di chi kha di. Ta nga ko ni ho to man. Nan ka ro ma si pe sa ni shi ka di shi ir di ga mi o to. Ka ba nga ga sar de kan dos to asire. Kabara jira tora tishi ish. Ika mi dok nga basire. Eche sina da yinok tunika ches aha zunin tora hoje. Ngumana ngung. Ngungona ngungmana miba. Ida dok. Wap nga si chini chinga kaisa di doare. Tam unse da dok. Shek dollars ti koi di. Dare koi di. Kenga kasi ye. Lidi pa ubunan aai di. Ngubushi pinga ji maap aai ye. Bouncela. Raymond Joseph ye kanti wiba di. Aroma sina jinga di iple na. As kenga kasi nang arigo tri. Tida ji dok kaza se rame wakwe na wakwe di nga di e planer ho di ni si ni si ni mdan kwa nga ba ho kwe zai ko si skin ta isa ha ba blena si unga aroma sada di kai tong naus e fro bad lo stoba ni si di nga ni ko de ko si nga uma ko di dok ni si nga i kon kon sen sin nga di nga di play ka si unga li ka di dan khali si council ba ka bi kwa dra kan kan dra tida tida dok mire wa kwa si ka council Raymond Joseph kai kan kan sang khali sa hotsi ni dira tong um tra aroma au si destiny kai kan kan si kai sa tira uri di ka kwese
0: baba he kuda karuti tswa go am strabe sna kwa sa kwa se a kain kwa stimire moro moro
2: kain kwa di da to go ba mire tsi kai kan kan di kai sa mesa ne ba tswa go mo go itla kharita nang ka sa go mire Eran hoap ke koensa ngom domintisin ordana ko belifas khoa se ba monsa ho kaise da ke ne ba kaise qali qalisa an an ngasa khoda ko facebook an ti khone ya mo gabe kwa go wa khoda ke facebook an e hard matinga municipalities ti pa ti a hard maha ti ko ba ha ti ngadi khasi nga hard ma da ke kaise balangre ke khoe go mo ne sinin a commence the chamber di ba ne si tra khose iro dira hai ta khose siri nga i kung thwa thwa re is nga ba ma hi a sin nga da u de khoba am tum da gre nga program go ha kon ge si go of ya ti da mire ne nga us ke nga nga sa se bibas ta sa a biba nga a pa ne min ka ka ba ma di tin sang ha ru go ba ni go wa me registra business ani kharing ha ru go ntike ing ha ru go aroma namra sa taira tais namra sa ma ba taxi nga e a social security dis nga a pkin ho a tike development bank of namibia nga di a ba ni ha tike ni national youth development funds nga programa ho sna kona ni ha tike ni business fundraising nga a ba ho sna na go ge kam khoen kai khoen kam kho kai khoen si ising uta tisi kamari o nga ne sini mai se training ke ngai ofni minka kai se iswa go monsti municipality ti a kandor di amang a council anda ngudi ngwa chemba ti bani ra hazi go ge ne singo ngo sen i kona ngoba of taxis ngo wa isi isi ka a nga ngharu go bara di ka of nga di bisa ga tana ra go a minka o khole a nga nga kho ni aro ma ti o ha hata wa ta si a inga sa qasa si ba mai di kuita ke monsa go gorong an nan fan facebook si da go nga di go ya mo ti ne go go ra go e ma go ya ka sna ti go rupa no whatsapp rupa ne ra go e ma go ya o wa da ke nga di go nga ni da da ha do ma di kuita ke gorong an nan ne sta do fa thank you sa do ngare ti kai kan ga e ro sina do nga di aro ma tangi
0: baba e kere da qaru ti tse tsabe isina engo of ta qengqo stimire moro moro
3: qengqo ti da mire to qase de sene ti tabe de rewa an ka saben a ke ma tse isina an an sare ke unwa are za go da ke qam qom si tsakong 5 jong are tse ke kade kweka ka ise tsaisa sira se seng ang go se ngapo se go se se se ona ke saura tsopai saura a re leng tya da go DJ ka se khona rang kan tenge re ke ne tsam ene mata tsira ke tshadi a tenge re tsam ene mata swapna ene a nemo da seng tlo ga tsi ka se ka iponti a bi hang ari ida tsam ira maba go tshwetse pa ikung ari se ta se ka re maisa go ka so tsame a ntira pa ipeng tsame go ke a tsadi fixing tswa go e ao in kira tse a wa se connect tsame in ka ise gedelge sine ma se ba tswa ma se tsing a di kakho tsinga se tswa ma se go wa ta nna di go nga me ya tsuda se se ha se go e ao nna di ka tsone ma se ba hantle le swapna ida ke tsena tsadira kan school go tsaba go e masithi e go ya o tsona ka seng forse se ne masi ba handir se nna masi kwa a tsone ana handir ka e tren ka the same tsona school go tsana ka normal school tsiki school go ba re ma ha masi ma hia khadi arisa go ka kai sets ka mo sa o msi masi taba werklik ne tsona ke a re sa go ntse re bo tsame tsaidi yo o sa masi kwa nga masi ba handire gabe ka ise qanqam sa mase gore tsane se ke sekola go tse skole cha eng qanqa pa e khong a re sa tsare e e tida a ra ita ditsoa ke a re sa go ntse mai ama ba sna re bo tsame tsaidi e tse le masi ro ga tsanya se o ntse ke di nga di a ile go gore gabe wa a worta nga sa tata tso go pa kai seka masi e tsanya ma iyo kai seka pere ro nka ro seng nngwe o mona e ka ire tsoa e tsonga ri e skola a re education district directorate tsa tsa tswi ne masi ba handirtsi go bo se nka ka go ntanda e ne masi ba di iyo o ske directorate go go tsitsa of tswisa ne di go tsi dinxa ne ba tara gabe mintane e da sada di tsare a o seng a berodi nna u tsika go ka iba ne masi ba sa ka kare ke tsare mwa se di a roko go ka kara tsam a siri isi na ka se wire ada ne masi ba mwa se masi a se u tsi wi tsada a tsi matso tsada a go bi matsori ka di koro tsan ka di tarati se kham ko di tsi tari kho se koro tsan tsiri isi sa se go re se ka se tsadi ko mabase maswa di nga a o wi tsada tsa di koro mi se nga di koro to go pa ha ka se ka ikam kam se tsa ke tsama ba ka an meske tse a nne araisa ne ranwa tsa tsadi tsadi ga ke tsang a tsapna a e tsimis re lamper ta to pa korokana a re ntini tse so putsing ha wa ngai tsawana ke iri a be skole tiba se so putsing ha meske no se ya ne ha se e se ba ndona se be ba se tsanos cha madinti ngari tsinga ba ntuye e ha tloe rodi madinti kong a tinti na amna go ka tsinda ha o so putsing a re

0: ngus tamaski ngasa net ngus takano ngus aroma madinji marusengi si madinji tuye inahuna di ngadi chukurun ang kuki yes lambar di kadi yada skanza sipka arisengi hauri ang aroma kasi kaya yung kadoji para yetsi is kona rakamba si kadi ada kuku sen si si sing arisi ne masi ba kasi kaya kan kan si damiri ang kaka kuku kasi aroma tayo sa kai
1: Ano go baba yi?
2: Ah, na khomsa ncobosa. Ai umskauka. Gaiba. Asatis twatwas a. Finlisa siba. Mana maybe a bunqa inqaubwa kna. Ah, an aramaye. Sats ngame. Culture collection Oshidaga's gate. Asa isi barang an. Muiban wasa sera umang aikun arama. Asan asasase. How nasi kwaba. Amare. Oshitaka. Asase. Kaihun aiba.
3: Ui ke kaise anhabe. Chitui huntin aisara kautan. Kaike hun amabesman hang hasapatinat urusa. Asubu. Urusip tingan namda hansina. Nammet medical aid daiske romsiona. Tabi ka siba unhang urusip. U aisa unha. Neske sats tisan aukwen aroma. Taina kotaha. Buruha haribis tisan hosani aungse disa. Sari www.nammet.com.na tisan hosa. Aunga matare tauba. Mui nete. Nammet, your partner in health.
4: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
5: Telecom Namibia.
6: Sharing your world.
1: Karu, kaisa mas moro?
7: Kain klas.
1: Hello.
7: Kain klas. Kosa sa kwaganas ti areas tingona kam amti. Takito ng nerasa ang antene di koro mag karu nisika tisito ng ang ikama o yas iro o sa ada wiku sa nung sa ni unha ne nung sa ng wakana si kamien skap sa lingan ha ne poti ada wiku sa ngakara ngati wat tike ne nung sa karak hau kain ngabara kari ko ni kumo blank pos faldam lemon pos pera pos si swart flak testi ko ni kira kau kanye into ko basi nengisan kaunga nengiske water vessels harta karib ti water vessels kimyon sahuni si die may sanha amtenar ni kani si die nengiske nesa kuje tu nengisa si nisi kati si tuing ang kai kamao ada wigusti helika ko ni era naba ada wigusti jurisdiction na tarina to ho pasi le ngung san ha ungare kin ari kam kam tisi hakan as ai samstan waterpen asosiasi sa ha kin kam salinga tisi tuing an ai kama lanka ni sa sipoti tom khanga sipoti di kweno wan kira kau kanye in to ho ba le ngung sa sin ha unga ti tam tisi kon as ai ngas ke tonor tak chesa ha tisi tuing an ai kama Wahanas di gemeenskap Salinga donor taxi klein swart motor chief is die pot die kari aan one keer dat hou kan ki kwa kha kwa do kama i do ngi de sin haura halu no ako mi cheta ko lai mi khumi halu ko nke ne rasi ne dina ko ye si i do u do ha kom si ku waka water pen komatie de ra ta ko ni one chinan ne ngi de sin haura re i do u do ha kom si ku waka nga kho en kha tora kure in ko na ore sani ho ane kom si ku ne tu sato uwa kami nga mi be kom si ku ha tu de kera nga iba sen ne kom si o se kami ha tu de kera nga iba sen Kuje tu toho basi nenyunte. Nga ngona xam am vata pente ditorho basinenqinke khawungare ada wikusinisi kathi sicunqanqika mawo naitu ngari chacha pote khure chinqwakasa ice ayi hakontina ada wikusti pote ira qalina ngata gumi pote blank post faltam lemon post pera post chis plate ngabatsa qariwo otorho bathi sicunqanqika ma khamenska psali qwakasa tipto basire khaxaxa qari sapan vata pente asosiasi chis kam disikorong ase swart a klein swart motor sa kristi poti watika plantene si di chipoti tom khanga ti chipoti tom ka tra kristi ti ko ka kwedu si tu miti du misin khawla tsa dida gere si sen khari di ngati ti gere si ko ndi ng home square ki tare ke I tata ngati mi I du si I du sine ko ka ntwa ai ti ne ko khata qa I batman ne kam am si tai kwa du sire ntinge ko isusa ichi uipa dulo ntlela go hoseke go tse si idu sinqude ngaunga ngude ngaunga masetani nchi tora qastu sahi si isikompaitu aqomsi kuyeto uwa kango intlenjalo bintsina aqomsi kanti oresha hoba response si kaise kai kanza sikaeta go qhaqharma tata bye bye
1: bye bye.

0: community hour ding answer saku aroma kuma tare ungasi ai disakuba manatsiza khu Friday sikuse DCE sikwazi khu disicwing ai sikuse kaisamis ai kuma tabare
1: kanqwa stando DCE ngona xa hiron kiramanqa wa ngasike khose isha khuza ngarida ke ngwasi ai disakupnga netse kam dance tax xa ku hanqa amqasini sa khwera kan kan stimire am gasin armatsi ngabe gasin sicume on khawaro seta go a saradisa go cha a tswa tswa gabe ida kumonela a iqongo ngwa sipnara man o ngwaron ngwa sibara tsa cha ngwaron ngana ida qhalene ngqapnga rama ye ngqaku seske nga sa qhale man o ra ngwaron anqa si se qhatira man wa ngwa sibara tsa cha a seng ngwaron ngantsina da rama ye ngqaku tsing ngwa se kunga taina ra e saradin ngwa se kunga en iya da tsase qai niska o nira qaiqenqa huikuqhanqa kuthini ra aiqunga ina tsi hanani ra tsus niska o marida ana aqomsiron tsi a masin iyang ngwasi kunqa han ngwasi kunqa ka aiqong sti qenqa bara hanan ngana ni kovan ngarida qarinqa sase ni ngara house a khoya uqrida ibe dirin oro ngwa sara di a sakupnga aiqutsi ane tsas qarmada ngome hana qana mai aiqare

0: community hour ting answer saku aroma kuma tsare ungasi ai disakuba mana tsizaku Friday sikhosi DCE squad zaku disicin ai sikhosi kaisamis ai kuma tsabare
1: dizi xhesanqa hironta manqo anqaske khosi irja khuswa chita kore anqasi sira manqo ngwaron cucamro nadane bacayin uyase aqawa noma iNRX wasixhese isinqonqa xa likuhayise iske president netumbo nandi ndaitwa sa xadi acuinqa khasipti kakapha namubiya phi Tanzania akuba xaba kurocayice se anqandase skisara le ngqubu inqungsa xadi Tanzania ngqoba ngona tsedi dinqhanu sisari singas ay Tanzania ngasikuhayi isixa is aqhara kanqa kusise ngqarepsi xadi acunqu ngqareha sibacayice inqasti hwadi ngade ngxisti kurisa Tanzania Deputy President Atwaisa Samia Suluhu Hassan Nasta ngoqhoda nayise nga cunqa khasip ngap ke khade maske nga cunqa khasip tikakap iya kor khaban anta hepke ngabas president and Tumbo Nandi ndaitwa sa hai e hais iya kor khanaisa umoya dimikro tai sesa nya cunqa khasip tiswa hili ko bap ngaran ai basenza ngadi e khai ngas hoi di kun ai dis is ai namobi ab din khanu se ngo khai bas ngasa mahufulin as nya do doma kharip tanzania ab dis nganira ome se ie nga omkuru sis khasip ngap ke khadi cui koma khoise hektar hun ai ngai ai nira nganga ngaba iqhane musisini ngaba niraditwa isinisikawo president nanti ndaitwa sanqwa ipke tanzania bachadi nqadi iqhayisi aseraha cara qis xawus ndiyaca ichasa ndikiramingqa sike chadi rami nqa aqhayi qhiza namabiya in cuinqa rhasip bakire ca icenqa tanzania cha qhayisa sihwa afrika qhoku tsi chadi ngqobo ipcha qhayisa nqadi iainqakam tanzania bdi president john mahufuli banqwa aqayisa se iske Mahufuli as nasa no adi ngau hanup di menestiri di. An kanu sing no kai ba di bero di. Hai ching no minta di chit kari komersiale. Hari di chit maskyo om kungaga. Utaha. Si iski nga mahufuli as nasa. Baka di si hun a kilometer ka. Dodoma as ting hurisa hu. Ngama di kira miem. Ngai ki ngai ngai chin. Tuk baramang oan huay ase im. Namabi abdin asikam maskin agam house wang hobaisi ngari sari mas kuiri din house luandap ankolap dip naske ang hanup di kubi ka sens neng hoba am ngari sari mas type asinira ngomai se isti sara kau kau ba ngabat kadi kuri sa kusisan hoku iya ankolap kemi iku kara kai kai ngase si ipke turu menestri Elijah ngurare ba ngamin kau ba asikuru kung am ngonatse didi ang house swap ngang ogur wikip ngang ngasa kirimin abki kadin huwade UN stingari sari mas wa ngai kha khwa aus khwa au shaika al novaisi kha ngan haus ta ba ku ngai ya namabi ap dingari sari mas om khai sen sky khai se ain khanu gu ya sisin are bra tek tek ma ku ai kon amai sa isa de grami se ke e doctor ngurare ap ke khadi ngadin khan kha sa se ba ku ri de ni ra kai se isti ba kor ton ton ka ba ngari sari mas i kau kau ba tek tek na se aing hanugan angasin humasi kun armanira korang imise isa ngan akha nira ngan ap ngari nira tom dore se ngari sari mas ap nira tom dore se tsipki ngan aru a kuru manesirang arun e UN sing anin huga kuru kau kau ngay kun ngasa se a kha nga kha kau na kham haruku aun ngana ukaba iya order with me dming ansang haruku ka unwa kwen ngana kok ka hase kaba kadi a kaisa kan kau na ngan di obon oboy sa kanga ngora sa ngari sti kau tadi sing hanumadi yang hau ngasi ngari sari masara tai teng ngadi ngadi ngira tai teng ngase is aromatike rami se ke e se ngarun ke

xilon iya dakhonqwana khabe ngqali sina sine ke oshana charipti mngqamawo oshana charipti mngqamawo qwaisa hofni ipingepke ngqipti nkhano si charisi kobancisa ngqali sina koro dithi ipke qwaisa charisi mngqamawo hofni ipingepa koro mi ayinqhanu kanqharo kuku qaruma sechadi qhamsipti yomkhanyisa sina qwiris athi ngqandi xaxa khanyisa tse qhude xa ingqasi omdibasa xa ingxasi masuke omdiba sithincu inkcadi xa ingxaba sithikho ra ncwisi ngxasi anxibdi ayimanye rhasiqhisa tsip ke nxiba nxari kamandarhi bkuro nxibdi xharisi kobancisa xa ingxasi wab eyi ngoconconqawo xaxharisi oshana xharisi qaigqib irhasib qibixasenaqhisa xabosawumkhanyiseni singasa caicenqa waba xha ingxa rhasib aqanqenqa tsi eyinqhanuku nxakanira ncobiseyisa iya waxanqasa bendiqanyise hasa nira qenqenqaka de ege ngaba sithina rami eseke e ngacharisa umncamba wabke rami ngachari bdishi ngqona nca percent kude xonga khasa wanqayi khase ranquri eqhaba dipti ngoku ngakunqara xa uquba qhisa nquri ranhoku dishi cu incanci wadisi xhisa ke dishi thi hakasa camcwa dishi thi camdishi akancathi camdishi koro ncaxi mari kuri pnasa khu dishi wadisi camke dishi thi nqani dishi hunca qoma bkose camne neswapa iha mari kuri pnapna kya xonga khaxhisa tsi ipkirami nga si nga di nga di kadi nga nga nga nga nga nga nga di kubi kasens nga si ane di kubi kasens ti nga kemi kong an huru am di kubi kasens nga rasa si ting abosa si ba kaitin nga si sa ra kouko ba kaisa nga itin ki nga ingro man wan huwa I ase im nga odon aris nga ida gen arigam karab ay kuro huwis di testin unin huwam huwis huwik abeda kuro komen nga na kuro ta ta ta unke kuro nga un eight my gum sense thing hogu nago cani negoripti chwatwas na cana hutu kapkose koronori hego nago obegam. Quick edis it gum disi gum as a ma treza, sadan hopna. See again, I'm building abangamna. Quick edis it gum disi gum a eight my gum sense hoga negoripti chwatwas a hunori ha. Tsi ike NBC sikhathali muwe ngandi ngoqo ngaba raqhawu hakadisi ngoku khani tsi khanqwa nga yanquri eqhisa tsi hakadisi tsam anhoka qhayitsa nga ngaka huku ke khose disi qhayisa a awre kweka eight ma qam sense nga kere nqa tsi disi khose nqa dare khodi tsina koro ngoku khamtswana de eight my gum sense dikutsin ke qhadi aqho ngasa seke qhadi eight my gum sense hoga qhara ka nqa ku nqebe sendi atmasku aromadi ke ha khonda eight my ndi unga u kancisi wanqa ke omdi sit maska yo qa un saira ha ho good ma ipsi ka ha qa un sa ku di ncisi wanqa khuwe unwatma is tino kunkha munga ayes nga hanke aromarodi arona qais ay aromarodi ya it's my gum sense qara qara ngudi nciswa nqa qari head star sit star ne khwets kan di did mayo orege ne qam sit maske orege ne khone di uthi nga listina aung aw ein nan tin gira ha it's my gum sense qara ngona khone it's my nqande unga uqhes qara ngona o ne tsing khwan qasa de ngas ira qaw qaw ro asa ira mayro mana katsa se en ya ko khada a mu musa aro maro di ya aitsa ma kam sen stara ngode ngade ke kauna khura anro ka odmin ke kauna kro ko sepchin ngani khenga ba ya ta kha kha aitsa ma kam sen e ebe ke a ngai kuri nga ngade am e e chigin am ko ba kire nguri khabe it's the go ran au se khabe au se khaban abaro aitsa ma kam sen sin hoku ke o mana katsa se en ya mu musa tai ngi khada an aro maro di khoen aitsa ma kam sen ngas ngara a se khaza mas ke sara di khoen ke ne aitsa ma ra kam sen na sara di khoen ke ne ui pti kom se ku khara kai he na ui pti kom se ku khara ha e na si wara unda hosi muden kasi khobamo he ora kumuti ngi ba o kha ora kumuti ngi ba am am kha ngadira mngiso apna suru de ku khasi tai he tsi madare o an was ngas tin khara sin aro mai he o madare o kwa da I khaba it mata ha ti chandra khaba da I khaba it ma ho tai da unya ba tsi da ne suru de ku kha tshe swa samani ma ai ngadi sina sa sin ngiso anna ngiso anna ao pti kom sina khai ku de ngiso anna tarat sti kom sina ao ga tsi tsongana tsong di kom sika khadi tsi skol ku ainda

ara urkomkhun maske ngisi ngwa sipnan ina raqhara ungakhun khan qaro maya sisthina khona raqamsin ohabe raqhara una khun ngawre sarudu minqaba maria adare nakhan ina da koqha nqa

0: Au bedu.
1: Hey, moro.
0: Na turu la ni kumske printemps ka tsikana etsa tsa go tlhure au bedu.
1: Kan kan sa du.
0: Ano toa skene sa tsa tskene sa le tong kong go sa. Ke wa ta ikuna tra khore ba du ka go tse. Itse mo kam since tin aroma ske u di play tsitse mo ke. A khoe ba ta ke a nkhana u tsinkhana u tsinkhana o isi ba ta ke a khoe ba. Dira ka nquli ngqale. Cunha of cam of ngona ngqale si clao. Khabetra mu le khuike ati tine khu aroma da ke nkhana u di hu ba go nwana a du ka itlela a u khara nkhwase. Tida ka huyet mani iska o. Tida huyet mani ke ti a me hi. Tiba dida ke skole mata kumtsi ba go of tiba dida ke a of ne bira mi municipal si kumtsi ba go. Tsame tsin betal o tsi as season order ke a tida dida nga nga wa DC ani dika a ngari e tsira ke DC ani te sira munga ka ba da kumi ga tsanya hina ore ke dida sira go yena so ore sina ne hans ke ne dikho sira go neta na kaung khuyo o tsire da go tai da ni dikhe so kauna ke on mo lek sa tsai dinga mara ngwa o tini iska o o tu go tsui dire to maska io o re tai tsi dikhe sa o ke aure aba tanga us na stout singa o kha mut aromas amsi simply be we bani o ke kuda ye go go go go se pa hetse tsi so dire
1: kan gan si insa tsi sa du ngare Huira qhenke no saha huira qhenke ngane an tamsen odani odani ti uiba u odani aitsma tamsen odani ida sadu aiza khuqo ngadiran khwa tswan tswan sin kene siza diran khwa tswan chas kene siza ngaso ngwa tsoba unwa e tsata dire ne tsati khu king hanut madigo a ngaba oms aitsi tlongs ayan khwa u oko ya o titara ti khun tun ma chu odani ti uiba u tsina khobe ha qhenke ha uirana e tswa si season aun ke ha ngadin ti tswan an khwa tswa tswa ska ama sire ke dira an utai tai khai ra qari yina disinqani ati sikoro akuri khatswana khabe tswana tsinke buruga se khona ra qharunga ngopna sinan ke tswana khona ra qharunga tsi ka yi ha khoda trustin ke ngopna khona ra qharunga khabe ke uira to khoba qhena nga a lifeline childline hanke a to khoba qadi e abe madi tsi khona ra masitsi a tsa sengwe si qhaqha a ho tsa sengwa qhaqha o ne di ne di qomse ba re ke unwa tsi de ke ne di a ide ra ho di ngiswa nna tsina e ke a ngqhabasa ngwa qui ba sentsini se iqhetsa ga be qhere ra qare qa ona go no go bare a ngwa si kunqa sada de ngwa si kunqa tai na tsase a itse ma qamse ndi nga di qara nqo u tsira nqa go na qa a itse ma qamse sa qare nqa ya da tsase ya qa inqwe qana tsi tsi mana nqa si qa u nqwana ya da nqa a itse ma qamse sti ma si ba a go ba nqa qana Wa si pipe sa go ke tanka kwas.
2: Tanka kwas.
1: Mm.
2: Ada ngabada go tsharilo se khomgaqa o deke nedi go rumo. O ga subuduma to i khara ga ngabu pa ingu hathi, nga mathi ga huske. Ne basko se dane o iba u sa khabeda ne dida. Ne tsega mqwa ga sa imise. Tsore ba sen. Go ga nga a indi ga kho tip tsi tsanye sine ngoma ngai ngabe tsika go tsore ba se seng ai ngwat ma khabe ke nne sine a khatlana ka ha di dira ngai yo ma di ikhatlha ntwina ai tsama ngwe ba u khauga o khauga sa ha kho kho sa si tsama se yo o khauga ha ai tsama qamtsen khauga ha o musa kusko zoro sa tsorao o tsanga kha tswa ka o khas a abopne sa ma amduma ti ne a khaisa elo kha koyindi umwe bayindi uma mayindi deha tau bayami mai khisi khakha khayindi ka ni anaga ha karuan aiguna sida ke ka nyisine di ande uwa tam ande uwa khwentsina ngwa hasika favors dinga ma phaka sam tinge ka khona aitsma tam sense uwa bata subu subu basenanda oplose ni di tika taka ngati de kya chain tiguromiske ane ba paganza agesti kan ontaisa e khaisa ngai ba dumare
1: kan kan sequences adu ngare
2: okay
1: e ngadinke qa ona ra khomse khirana ba sna qare ngwa se qa ipsa go ke moro thank you
0: mire bezu
1: kai tira go miture
0: kai ke ne ba ama se ko ko tran sikai singa sa na tamsa sira di khuklina Tapi tu lihat kasut saya cini cini kau tengok, kau amik cende kau, orang sini kau terasa sikit dia nyamuk, esok kau kau ni dalam ni, aku masih tu ikut kau tu perhatian ni, aku sekolah ni kau pasal ni, nanti kau cini, nanti
1: Aragan kan sti mire kwa sa kungtse. Kan kan. Kaisa tse. E ngadip ke go ngakong ba qaga, ngadip ke ngakong ba go tsakaga. E tau mai tui ka tau ga beta gene tau ngwana wa am tsela le bangwa se pa sa go ke moro di mire.
3: Moro.
1: Mm.
3: Ai go ba du.
1: Kai kai da ke go mi dure.
3: Kai kai da se go. Ya tsinge do le ka ga se go tsa go tsaga ba. Not with daggers, so not a gum or young as Gagatagi, Hankai. Till again, Gagatagi, Hankai, they did not be my eloqua agu, Ludesi, Kerke to Kakago, Damaska, you know Kerke, Gukovasas, the Woody Kakago, Wakakai, the tracks, the Rakai, Ahanakai, Sito Reba, see Nuguha, Taiguraba, Sito Reba, Kai, Tisabin Gapka, Kauto Reba, but eloq Kirabi. Kaga sabe ku chapkere tore obge iba kai tikre ku tore sore ka tikre tore kai ogu obge kaga ba kili elo piba agu kai re tikai titi tore pare duorte seide uose verse di kripa za agu kagua tore ba akaga tibiba nisibmo suita habedi ore tino wa nobili mungao Tagapi was the last character to go. Till I get out of that quite sweet till the whole. Who orders a whole Kaisa Gonsava? Or he has a good idea on a qua.
1: Aragisa can come to me at once, I say. E do eight my thumbsins ke kai khoda nga go hardma khabe khabe ne court nga ha khoda kyar ke gunga ais khabira ma khoda singe puru kha se ngop na kom sina uwa si sats ko se e ga nga ngot ke au basin ba tsa kom ma tsa khona go e ongwe ba go eight ma u go qama ise ne e oko nga di nga di tsikira se nga ngot ke ka ise tsungsa khabe qira no go ba ngwa se pa pa go a nena go ngure

0: Chitha qho wathi ne baqhenqwa singwa si upgrade mire.
1: Okay, Hananeba, Nepietraxi, the Hoko, Kananeba. So, oh, get in a corner. I can't ask him, sorry, to Tatar, I didn't any caru care came. Was it, sorry, to was it not traditional year and tea, council and tea, county, talk with again a winner. Kerkepara, we queen, don't can one, what must one get. Kerke tuwa ba vurbel dare tsaka o sa maske o aure tsaka o ka aure ka tadi ira so buse mo o khako ya nga o ita Wolfman good ga sin o ba of council ita ra ita re ne se kama ke pa ka maske o aure traditionele le iri tadi ama ida wa ari go e kwa o khati tsa tsa tsa dira ti nga wa qara nga di sa se diske muta kera ne uri ti tjo tjo sna ka ha ora tikring and go nqa nqa so se ya le go tso itobi di outa amai mora ka hara cha cha ba dikere di e go e o itse ma yane go ntse ne ka ga skemi o itse ma ya yang an gamsens ke ina ka wang o se o o e go e ga sa nqa ka cha ga nya tikeng nqa o tla o tlo wa tsa tse gamsens tani di mitse o tlo wa go ke tsuit me go e ka me ba e gabe sna nqa go sa o ma amai o ka sa tsong ka ka go nke e le ke e me ba ene na ka mseng tla go ike e lo ke ka mseng e tla ma tshe go ka mseng o tsikela wa o tsike a o nara go ntina nkwa ne o itse ma go ntuna ra o nqaba tike o tlini kai ka o se ka be ke a o nara go e ka nne go e go ma bo wa isa na go na ka nne go na ka se tshung go isa tsho ka mseng o ke sa go ntina ka ise tlo wi decent ka tai ma ba ta se tla o to go ba tshuse di ntse tai ga go nka no e a nwa ba tsira go ntina are kere ka ise ya ku ka ga khos ke nna sa so o ke o ta kera tida nga di tsatsa ka ise ke kongwa wa kona ke kongba ne tsa nwa ba kona kongba sa tsi ya ra a nwa tsa kongba di ke nga go ba sa tsi mir mir a nwa ra go ke ke nka ba re o re gan di tsi so tsi ke nga ama ka go e o ithuma ya yani e ithuma tsike tamse ntide go e ke ha tsa nga tsa id so I can't eat Nikoi. Like a Kaisian, Mazza. But Coen, then I can't think of Coena, Coen the Him and the Nasons, the Kumsibawa. So take a Coera, Kainai, Titanisi, Qua, Otatiruna, is as in Nounst in Kaufkan, Titaukan, Kerasikona, Adamar, Ore, Nikun, Kadamar, Erder, and O, the Osnegre, I wait, I guess it. Sira di tlhaka zwi sna kere tlhaka sa tsike ntho ba di tsike di tsonsa nga sa tsike ntho ba khonga ya nita ke go ntshatsike neng o se ya inxa go se u kha xa ama ka ike tlhaka o di o ipa se u ma na u kho ndi go ndi go ba se sna ti i ama ka tsike ne go kho en go na tini sa nga ya ha tsitsini e ine kho se u tshi se u mo ipa nwaka tsitsini sa tsa xa ma tsane tsho se nga ya go nga kuba ma sa tsina kho itse tsho ne tsho go go kra ka nna ntlo ya nga ka o tsini e ka ingo ba ba ma e ba tani ba thi ti ha go ske tom ka ini go nke mut ni ha ske so o nga thatha ske ka ise yang ha ba sa na uke suru de ba ti ko tse sa to kutu ke ntlai de de ke ro mi o suru de kwa ke ko na kha ma na suru de ka ra suru de ne ko se ya o ke ka ka wa kha a suru de nga autocracy na o tsiane go kwena kwena so rute na go na sa qetsa a manga ka o ka go nke ne o mmiti ne auto tshe go na ke tsi tsena thata go kwena ma go nke o dikeng ne tla tse a o ka ra u i ai no kwese ke kwa ne sa o ga se auto tre nna re dikeng ke tsi ka go machine a ma ba iske ke sa tp tp ke go ba nisa ne go na mme tae he tsi so rute ma ka ha so rute kwa se la so rute tsi ne ba so rute tsi na go ka ke se lo tsi tsi ke ne sa tla pone go ma ba ini go ne ga pele na go ga pele so nga ma surte go ke ngiku ya ra go ina tsamse se go se se uka so o ke dira nga pa ne a be ma sa a tsa go se tsui o ire dira ke rami dira ka go so sa go tupe du so so go so go so mo isa o nka dita o ke go so se go robe tsara matu o so mo isa ka dira so go seno ki sis ka fon khante ko sa ma ka di tau ni ve i kare ta i kare go so bo sun tik timsi wa ma ka ye ha da ye ni mo da ye khatra ka i kaisa o o ma ama ka tsine ta ni kha ma tsha go ina ka sen amai ngin ke nga kha ma tsha go nga mai sen ti u ha kha ko di sen ti na go ntsha go be di sen ka u sen tsitsken ni se da frustrire tin ke go ikona kai khoen qasan ke suru de kuhara kamsen ngin ke ungapti kumsi kuhara kamsen ngin ke litarati ke au kura sitai di sitai si khuna tsadi ko sitai au ka khai ye si si mai di au ke sa ka di de basti ni ko au banisa di o wi te re ti o ke ni di khu na di tsunta ke ko ti misi ka ba wa marai ha be sketo ko tsunsa mo ska ha be sina so o sta ni sa ne khuna sa o o ke ni sa au ka uru bara tsho tsho au uru ba tsitske e ka si ne tsa ni e tsuma wi sen kwa ko ye ni ba ka tira kamsen so o da ke ra nga ama ka one khonke ha thatha unke ne khuna nidi ka ha ama ma khonke wa nxa inta thaka una khuna tsinqwa disina nda kwa khona mi ka isina wa thatha ukumanike wa khonke nxwa kwa ka ura nqwana uthi kumfatha ni go ba sino ne thatha we ti nxwa ini sa u shuhur kai go we ne go we ni thatha unxe go we wa go thatha u man go ka tsa isikhatha tsa una ne thatha un go tsuzi ya thatha u so otsho nesisa a o tsama mo mai tsatsina ne khaka o ke ne di tsa ba nwa a ye ga ga o ding kwa ba ma si break sa go mang wa di di ha o di di tsini go mai ti tsini nwa ba go na o nga wa pe of na o kere kere ke ke na o ta iran a ye e lutu se kere ke pente go tsela e dira mien ke o nana o kere ke ke a kere ke sa mbrel ska kere ke so o tsa sa tsa mo sa di da ti nwa nga nga wa pe khaka o ya no go ba di otsi komo na uno atras tori tras vasi khawne kete tiska ka besina ti uip ka ka sisi ti uyeka amai ka ka sisi ti uyeka ti da komo isa ka isa me ti da ka ngwao o da ke kerke ti da ka mino yene ha kerke ya ran ngwa so otsi keni uisen ta ne ne ruita tu fle amai ti da ke mutu wa ikere kams mta o solda koi ba kemi kere kien fouda nuta da ke tasu da ke ka ai ti kweti sach komu sach ke ne dita nin kwicha khren sit ka sit ka mo chi sach ne da kam sam ka uta dia da ke khren ngui so on han khari mi ro sut ke koi ba ke ui ba ti ama ke ne sa ko ne ka sini ngu ye ne khren sit da sit kam tsini da ngaba ne uya tra dita ka yo ti se ke ma koi wa in ro sa ni ro te koi ni pe se ka imati ko palangra ka rosa ingira nurusa uipna china maybe apna chikni di khoisi apna ngati da gerasa tine ngai ka tra kwena ngiku ikonkira ama patulin kao kama se nin kira forma ka inglek nin ke tinda ngapa ka ku china da ke ntsora nin kira nin tinda ngapa ku a ka u ka se ka bo o ta sin kama se o di tuira mine ko ntu na ranga ngau ngau ina ngapa ira ku imaika o tsum tina ra koko a ngini kira ama potul tichkeni tore unyan ke nga itse tuwe qasa qama sentani tini miska o ke tsamwa para tsaru ma go nya tsira go tsara tichi muti kamsen qama ka tiki hana ke mi ha ikhoi tini kao sa tsa itse ba salam ska go ina tini tore nya tsa se go tsene go ba letse o nya qape le ba ke go e se fluka ti of go itse ba se tini tore we ada aibe kan kan timire ka khuru ko mut aqasa peduche satu ka tin tu no wa makariyo
0: e mama ske ora ka se qasa se kunthwa qosa se nga nya ko ro manqo ba deke nga khwenda odani qamsen odani qamsen sitin qamsen sitimidi mi midi ngadi ngatsi ni qora se iqhesa e watman ke ama bese qibe sen rana qamsen tani tin dami khabe a satsa khucu in khaba ha qhesa aroma ngadi sina rami se qora tsin se iqhesa nas kya of ko manqo ro ba desa khwenda kan kan timire mama
1: kain
0: ko kan
1: tsetsa
0: tongare
1: tsi
0: khaisa setu ire setu sisi nna kan kan tsaisa tsi ya ngadi ske a tsakhaus everyday tsandisa ko a khomse waraka se insase ko tsaga se insase ha minta chida a ncune qa hore a bene tsi nna tsaruma o tsine ba ncwa se a ke moro de mire
2: kain kwa
0: e kain kwa mama
2: ai to mire
0: kai kai da ke go
2: e kai da mini si khore fa da ke se abu se gunin kwa so ko bada ginde bada ge kom ti ba wa a ha pe to sa kin a ti kin ma to sa ge mai kin ma fa ji ko wa ya ra ge ma jin ha o ke ni ji sa a ha bara tsari ma ka i ma to a kin na khre kha sri o ke a ha ba mun a ra ko ge ma di ra di ta tin on se ka ne ra ko sa ra kha sri ra o ni ke ko na ni sa a ha on sin kin na ra kha sri ti kin ma ji ka ba ge ko ba ji ko ka ba ho kin ma

0: manjo oye ni sisa ngaba oke kwa kara ka kreert mai ho hum kini tora ne kya khada ti da ne ki ho su sama in tora ki kini oke ko sa in nanu at ni ki nasa khamba de ko se de ti ma sama ti kini ho i ma ki ti ki ki ngal sa ko i in om ka ti a kha ti se kwa sa wa ya khada ko ka ke ti o nga sur khun ki ni sisa e ka ra si kani ba sa ha ti ni sisa nga kha ba Nunca nati no si tu rito ha o ni si na ku si o no asur junke e kam ku handa se ega aro maga kam su nani anda kabada ki mang ay au mua ay kali si na re ki tita kuri ronke ni sa nga kapkara tita nga ut manda si se ne ka ho ni ku si maska ka ku pa nga ba ku ma si se ne ku kaltora ko is ma sumpa ko ni umpa titura manaka ku
1: Hmm. Oh, no, I couldn't get it. Egg us, I can't separate egg. You see now. Oh, no, so I tell you, I better not do this. I'm missing our guys, not quipney, not going
0: out. I want a guy's and I want a guy's and I want a guy's and I want a guy's and I want a guy's and I want a guy's and I want a guy's and I want a guy's
1: Ia odun awak cai mama. Kan kan si dami dia mai.
0: Kan.
1: Kaya sate.
0: Kan gato.
1: Ya kau tu ngan usip ngan lagi ibu netis nas. Aku mangan kuan asa gun am am. Kaya sis an han hasat si tarik tarik sas aku ada ngan kuan asa aris nasi nira aku uci. Aku sak tau noko barat nahas aku ada nira aris am am sas aku ada ibu netis. Ngai cuma kam sensing asa netis nira am amre. Kan kan si kadimi remi kau guru hat tau nta. Si se ida ginira nisi sara di tharuba no ba khori khas asta nira au se adi kurisap senior thong uyop khason ore au pa ngadi gipf sing hwang udi ngadi aromas a khoya kidan ai ore ma se a sara di tharuba nga kap ta au se a tain class ore se ure tharuba di mire
2: ya ada tain class tain class ni ni pa pa pa pa pa ma ti ni ni ha ta ni si ki Thank you.

Tam a ir skose dan khao ni ba khu chi khara ga nga gu dan ro ni china ni khari ro ni wa sei khabe ir ha ski JBF tin ngari wa stang iba sin ski sada hina hanup na gre si senda tira nga ba khu khon wa da gi ni ba an khaba sa ni si tskan abang nam ska sta nga out ska so lang ska hanupa si sin bao o it skinin ni tis ei ni ba chi hani kuqalde dibay ngikhon jike qame ke ira sisqa ngikhon kene swap ai itni miska ufan ka ge daba nga qop ai thi ngikho ike ngai ke aqwa o baba sab ji gung wa ni tuan ga haya ho ni se tuan na padia khu ing an kaoda gra dai na no ba tsko kwetsa ka myap nga haya chi guru ngam aski nga medical aids taban guru khona haga di si tam an wa di si dular ku nga ku chi obe kha it guru nga ro di si ha kan a wa di si dular ku nga di i kau ku nga through di ha khaina tsko nga u se sa u ki si ang khapa sam natka ni si hanu ba gres sin ba khabet ka nga chi medical aids assistant u o chini ra an u se khaisa nga sku sa hap me chi u man chi khona ra khaba od mas ku um na ra ta kon aroma snake ne swap ai kui kuin falisa gulenis tina ya gulenis na ni ba ha se game ngadi e ti capital stinki ham na ngakta up eight ka ni si omna ama kao ngalup na tka si seno mali tini uye par de dina go hain di ge mali la di pensu risa umsang ama ba chi thabara mawa ti aye mari sku dinguru khona di di ri chingo ara ga nga gung a di nga ha isa khabe gi nga di di nga ling au di ha chi kamyap ai ha chi khara ga nga go khai di nga go ha i se i da ge tum ani ko sa mai da ko tani le ba tam ro se gi chi nas ka ka i da ge ni ba ko thri khon chi ngwa na dai han ara di dai nan da di dai go wa thri dai dan an ka ne chi aroma di in gas na ni da tam se gi ni chi nga aroma di da to khoba mi ri se i ge ne thap ai ko a tam ro thwa thwa i no thak ku jora ga se khai go i thi da nang a tam sing gi a tsai sa si a khai ro di sne gi ne so ai gro ha mi se gi kwetsi ka kosi ke iso apna skin se kame apte ke ikon ke angusak kong apna ko siye na ti oga ba khura khamin ka akda kon aroma sina ida ge dini dina nguan ngan aroma sita ngayin khanu wan oga apna ngwa kona ni masiyed mag thariku kwen hiya ngisi ngusi ha khabe ni barang huwaya khura khura ankan ngas aroma skin ngasa dida gini mi se ge ti ida ge ngakon tina nila ne swap ay ngadi eng khanu ga ma se ge ti in ge en tina nila khamin ka ti dinkan da khuna nila tin se swap ay ski nesa dida gini ramin se idani karuro tino khoba kose ga iso apnga ike obekha idani misi ga iso apai tida kore kumasa in hatka gara kamin ka gao o taina taisa tui taisa hun hun koro taina kwese taina taina taisa tui taisa hun koro taina kwese taina nabasina tiki aiba hun aipta a kaha ta isi tini JIBF nga mibe tingiro nani di kaose ga iso apai iski nesa ti in kwa koske kwa sa ngay kwa iki kwa dire ti nebe kepkin unikan kwa saka usabe kep ne kapti basa iki ti kwa khabe ke diga meo dake tuik tam ngonang aile tuli da ti nga bakura kwe saop nga ka ti kwe saop kao ka au tomo kapti mi darak tomo kapti mi ngong ngay sep mi ti hotap mi ti wa sore tira meo dake ne guri plas na kwa atwa se iki hui gen kwenak tira ne si ti an uire din kaun da khuna din iri ti kwa kwa baire ngay batske bai tini dira ngay nikon je kuro di oka maridi je gen arawe khabe dake ferskele mood maha Marioda karaga gusiba mudma turda gre kon uwa kama tuja gre kon uwa khabe gya marisan aro hina tai ya komusi oi karakara si tai otskri de tsai ni era me sei game ngadi e de ka li tsikhuna tska uwa so ba is game na sa di da do khoba le tsitun aro miren se ida ki le ba kori khasin asna kori khasin khuna khalisti pero homus ai la gema khas ai tabika kabatska ha otski ngadi e de ka li tsikhuna ha din ka se din ka se in ti mabatu tska ha se ga iso apna e ngaura kontina no kona mi bare le ba tu am karung adi hana in ga ngoi ngoi sin sa le ba khui ke adi nga stan le ba gun har karu se khabe e ke abe klugun wan adi kam toa turu ngas a khasin khopuras kal kam toa ngap tina france fondisa khoni da hasing ngas ki toa sti mani isa khu obe kha khisa is ko se tu isa chira gin ba khu khaba ko ri khasin asa khoni da karu karu wa se gein adi in adi sin a khasin ki kharanga ngagun a kanira khot ka se bank of namibia sa ni ha se chi kharanga ngagun ngui ka di ni ha se ni da gromi umnan amasti tau gun nga ha hari gun a gu di ngui dari ni hasing diabi sini le ngaban isna hati harati tasa dogunga nira meka ka ba chi se swap iski nesa ti gira kausal se gi pao de ko chini mi se ke swap ai dira do khoba me chi bin oroinga ni dikare

bia ka dui ngadi da gi khawa si chi ida gi ni sop in ngada gromi khama ogaba khusna tum ada gagra ni ba kongan sa mai da ko kon khwa dwarom chi khara kan nga go khuruni na han na gra ngau khona da nan da ding kau chi ning wa khona da en go wa thi dain harati dain aruman go thi tindra mi se swap nga an aba kongan sa ngai khwa mai din nan abi da ga dau din ko kap nga kon aromas na khob wa khot mara ji gwa ni di en khanu gura ha swap nga ni ba thin wa sa ida thi nas ai chena kla sa tui khaisa hung hung koro China, Kuese China. China Kaisa Tui, Kaisa Hung Koro, China, Kuese China, Nabatska Naha, Odagi, Hatsunga di Rodi A, Sinan Obia, my Chikali, but the Gramos called Maron Tinko to you, Kaisa Musi, Lady Babas of Digagun, or team, again, Nathan Hanus and Nohobai, which my Kaisa Nasako Kais Koroma, Nibagua, please say that, close and say swap is game. Nessa, say Ida, Obeha, Ivy, Noba, Korori, T. Ni ba kwenye ba siro kwenye samaya lakuo pata ni house IBT kapa kuku bibi anga haro kwenye husna Andre nunha oda ni moradi kisa ti ni ra kosei moro

0: this year.
1: What are you going to do there? What are you going to do here?
0: To do here?
1: Yeah.
0: For verification.
1: Verification? So, is your father or mother already dead?
0: Father.
1: Your father. When?
0: Long time ago.
1: Long time ago. And you pay already from the ABF?
0: Yes.
1: Okay. Moro. What is that?
2: Moses, how do you?
3: Mona
1: Gurina. I do get more. What I got an uncouches.
3: Ah, Rexon Gonsu gave from Sigraha.
1: Tigura Bayame. Medical it's in a goma. Tigra is like Dina. So would you cover a restoration? Sago medical it's through the Bangan Gomadigoyasa. Through the Magua. Deed Magua.
3: Deed Madagas.
1: Madio good deed, ma.
3: Basically, man, Sinago.
1: Payslip na kai.
3: Kaya hard mo.
1: SMS itang ka hard ma.
3: Ah.
1: O beltis na ko din ma.
3: Ma.
1: Kabe iki marisa ng arosan. Tugo iki ng arosan niya kaisa.
3: Iyo.
1: Aman ng arosan niya.
3: Ah, ng arosan ba?
1: Kabe huji niya tugo mi?
3: Ah, ng arosan ba?
1: Eh?
3: Arosan ba?
1: Eh. Iya, ngadi iki ha si si idani ni ba karut si kung sa may dako kam korore kam kong ayre karuro si tigo ngatuan hinagi pabasan ka kung wahun tumaskul kumuy ka kung wahun aromanif kaya ang hanuban nila ti si iba ni ba ti abuha hanira ngatuan ros namara koros kaniya ng maskul kung kabahup karak kaurosa o sa dali ko na mabara han tuan tinadam iba duma umdiya madia kuy in tuan tinadam muni mibali di kung kahaw ina aitsuma ha ti aitsuma ha muwi aitsuma ya kaisa ngasking aromas ni di ing wadi ha si isa di da dokwa meti kwa sa maida ko am ada kan ko astimire i horaga sepki ka hungari di ngaria ti lisi sa gori khas nga maswa pai
4: ah ten class moresi ten class horaga kaisa mas town ku thaba se ti ten class horaga jabs anin ti sira di town ti sira di anin khori khas nga han wantina ten class to grami Ah, Omores, Sigedi, Konene Tarip, the Marimati Kagan, Udi, Nohan, Nohan Kuego, Niaget Netes, Tin Arisna Gege, Korihasna. So Netege, one program of Genesis, Nebagege Sigedin Anina, Gan Abun Abodi, verifications, the Grammy, Nanka Gigin, and the Bank Aha, have been waited, ma, Nebagege Nisis and La, getting like income statement, Rogutina, Train Ubani. Chigegra ge medical aids ti khoron lanchin optatom hasa chirage nisisa nga medical aids considered the minister of finance in china nete khawumi an nchinge ne baha kargiro de duga uma magrio medical aids kargiro duga uma magrio ri nga kargiro di china ne bangle o medlek tin u bai chira mai so nga han wana ge gine chine baradi chigege dog nga ngusinga ne tax certificate kara mai ka tax number sti tax certificate ka Nago di ngadu di ngakon ngandi kain umiruan ting nganti nagigradi so cabinet neske neng wabadi ge omores ngakta gromi ne peketa gro sida kona gro kung ibara sa gromi kami genet sida din ngani disisi tapi kung akwendi skusa itma neng wabadi ge ngak sisen marang anin sida kaunga on aban ngaman ID on kanubara sisen ba kwen one ngani wana ke gira khau ngui in khiching ngindi nchinge ngindi nga benefit statement ro kane ba tla ngui ba tla tida ke ni fel da ke dox nga sida di first capital si guleni si khon ke mud nga sike di kurisa nga ke ngani na ba khan ntina so onke nga bas na nga di ro di nga di tina di nka home loan si di ro di tinga ntin ke nga nga program nga nga wa ba di tina ke gine tshene ba unwa tsha go dox kromis ke ni safan And ask a citadin and in the Askagigidongi, Wagro Guring and Abung Abu Machine Rosa, Neba again made high. So that I gave the Geramun since an incident and in Nasan Wanging and Abung Aboring Lady. Have a dugra, Nusigra Peslado, Cabadugrati, Kankaudi, Akonchinga, Welcome in Cabat teaching out Nang Abung Abode, Nadi Cabadi. So Arigigi Mores,

0: kei kaga ngumide sirari ngani kawan. Aske nesisa. Sirari ngani hina ngani disisti kabika han. Ngasa sene ngwan ngani sirari nadagido ngari. Nga kaga ngumidi. Ngari ra kaw ngumi ka disir ngabi. Dage ngade ngwan ngaske nesisa. Community holiday baske. Abada genesisa nga community holiday ba. Korihas town holiday ba dida masmire. Korihas town holiday ba. Disir ngabi gege nga kaga ngumide ngwan. So I get off what do hina the bang what do chira card which not a home we do see chit is in Abyssinio. Nabara gay, Nisisa, Chia Piers, Tain Aroma Mass, Van Nisida in an ingenuzi Nina Dohan go of Ustida Matamire, Miss Uruha, Chia Piers, Taihan Wanara Disa, so Taihan Wanani Dibadina. So again, Aringawa, Chia Piers, Kagan Udin, Sida gets Count Uditina Mass, Sida di. Numbers continuing are in Gabani Hart, Chidage, medical aids continuing in Gabani Hart, Chidage, Bank of Nambias continue to come here. Nabad again is a lag, Sidad in Anina, no sick crack is a crack and with any map, and soon sit crack. None of this is it crack, come out again, ever sent my Latska, Pansida can get lag, go be rode in under cold wadi. Doch, Nina, case it out. Tara mar more city mire amiske tsaiseng mo sendi re khange khona tai mo se tai ma se nga mari ditshina ngendi unika mari ro dinga ditshina ra sise mi so ra ke nga tlhaka ditshina sira ma in ha gara khaini mari de song ro chi to tai se ka ho se sna nga mari di ka ha kha so nga ntina da ke nga tlhaka nya ditshina da ke ari unwa so ra ke nga sna sna sira ding anna dog tsaisa tsaisa khoma in Abasi, chasing on take, compass and mores.
1: Eh, go come Gaswapna, Carosagam, the Gosiga, you. Kaka Barorekunam, man, I posted to its GIBFC, I was an increase. I come ye, I quas to the Nubagongway, come ye up. Madikon, I posted at Abosa, did a groom ask a coro gurin, hanti, tares, and titares, and grumi, place and coins a madago.
0: Mores. Nara gromise sidading aninda ngongasa skiamen kere ngani disithi tshikara kwao after early retirement sikoro fefefefta kuringa kra kwao o otske ngatsa khonqwa khakoro betsa khonqwa qobuti ngadi ke lives lang tuche tini ngabe sikosa khonqwa yo mores ngabe ke stop it ma so ngabe tshikara obha kuike sinkhai abacuike sira stop Kabeiga nisisa, kwa tuwa changani disisi kwa chinga koro gurina karu, tichera ngabeo, oigesa aukwen. Kame matikara iyo, oigesa aukwena, ngaperang umisa kai, nisisa nga tuwa ronchi, tuwa tini hak aukwen, hina tuwa ngani ngaperang umisa kai. Chige kame tikara wana tikara kameo, oige koge bof koge skwisa, hacho kangoro begoro ho marisa, Masaraho. Habin Urumarisna Hotma, half the Maris Masaraho. Tis Habitra Nisis, a comet magra e teacher, Nagor Gurin Karua, Hina Cigaran Labio. O the Gogagenis is a costi, La artist in ransom pedal, Chigigan Labahun, a filer at Tabam. So Nabegetiha. Chin Nature Snagger at Discomores, Done Lagagin, Abon of Machines Amigo. Wa grunga sike tiyo gike kar giro dika gike tiyen khage gine nga singa kar gika tima khabira do khra miske sidan ani ne bang wana kar gide duka wa magre duka nga khoge ta bakra sio khoge ba ne mi bas ku sain rido sevrika drop sina ta inga bai sevrika drop nga chinge kaise abelan grek pa nga sevrika dike kar gisti sisani ku radio mores so duka ne bakra tiyo tin nga ne masin singa abon abore kwa khan nga sia radio oru ke nga papiro ku bani ma tira ke dokre miske van kha khoina kha khon ngan ke dok nga papiro ba laminier skra kha bi ati kha or ke nga papiro ba ka husen unha kha skra o tido nga papira laminier ka skusa hi ker kar ki dike ka gre de ki mani sida din ani na ta ke mutni sor ho ma ko wai kar ki de ni masa kha bira nga kar ki din onwan ai bada ke ra kan nga tshiniro ba duka ne ba kra mayo du kha du kra laminier skusa ni ra ang tshiniro ka tudu ke Magisaki, then as you do, have to go Nusica, Naya Karib Nasna Sigra Hose, no Fagansi Sicha Hina, Chigan is an avon of Ibagrahao, or Chinga Tinuru Kuba, Chiku

0: angichithe ke kuba ngiqhe isikira hama phela ngancasa sekuqhaya ngicaba ngamamthi solda khonthi idea untin Mariska cha Mariska cha inqayivel indipa islep ka hokra cha inqayi cha ku Robin Landa contributor ka cha inqayi khabe ngane bakara chiyo ke nisisa ngina GBFD systems ya chi digramise so khabe ke ngasa ngibe Saint Maha khabe ke ngasa ngibe Saint Maha no rutske hadi
1: inge arancwe
0: ya inge arancwe hadi ha arancwe sithomaske Marisa cha isquiske like nga systems itsa cha isqinqebe Saint Maha sengathi xa korobi makoro cha inqayi mari ngani ke kuri baba tsho cha inqayi mari singaske a chaidi mari ske ha netqisiduka answer ukuna kara deca nga home loans khonqao of cha nqisikara besleidoni sitsho go netsho tsho go petangdi of nga so go kara dio o tswi ke nisisa nga sa qubide berang umye singqaiba ni ni ni no khotira mashmire ka khoro sene u so da ke ntshina ra mibang unwa du grao hire du ake last GBFC systems is nadu ka inga itu ra khabeng awe yansa
1: omdi khasna khona ming abare omdi ngamibe madira tausin khongira nisisa kwa khoi wege omira ngabathi nisisa ominqara ha kao ti bleyo ma khosna ra wa kao huga sadadi strobosting gai ke manifesto bi dramip ngabdi gremi ngomi umgalagen oro tsikini zamakhu iwaira munqwi stay nomi ngahasi ngali ayengqoke hoba sinsina
0: umdidi abaragara chiyo ora tshwatso za hura gara tshwatso ye nisisa nga umdidi home loan program ro psike unwa ngapke doch sisen marang aninti so sidadi aninqe ngani disithi qwa han ngasa seneta ngwara mun sidadi anine nge doch nga program ro ngapkao qualified man indeed my gang aba ngabke nisisa me
1: season
0: marathon that again ngada ku romi kami mariro de chopeng mi ai una nisisa ngathi ngindi pensusa ho marida chope cha chinge nisisa faram sis kra khape umsa of neba korika sis kra khape umsa of france umsa of ngathi atha full kyhk umeya umkha of umeya ngamaqha of ngicika umsa kra umhao oche umsti aqinqin sending a renovation and umsa ngisisa umsa qhawuno xasa deals na cha toilets a hinu xa khwan wana tike xa nga loans a khotra xopeyo wa dipa so khabe ne noch ne miske ngisit kra muo of queen hina ni sinisi disigurina unwan 15 gurina unwan kwani inga ngani disine inga ngani khasineke toch intin khayike aqin intin ke xa marirosa uchi xa abonqabodi xa khun ay ngani barisa ngaba khuthi yabesa khu marisa u tsinga khoro na di xa so nga singe hasa omores ne bara ke toch tinsa goro ne da goro tsiyo tloka goro tinye ndika ne tsike di omadi kha o sira tsinge umnara umtsa o tsikho tikromio o da kera mi in kha ige nisisa ngasa sisentide te inqaro mafan in genge independence ake ho so ne no go ditshina gra mang yo ne wa ba ditshina gra ne mari nga tshobe ditshina gra dio o ge nga tshobe de ge nisisa betal nga tsa sinisisa betal ngubusi ka tsa sikra hao o ge nisisa pensionsa ra hebrek betalense so ne considering ani nengcwani 911 ke doch ngasa nangci independence ndingade ho waso o nenda ka ngamari de kra chopeyo ma khuda sine ho wa pedal ngubusi ka sikra hao ma ba khuda sine ho wa ngamari de sitre pedal sisa kwa ka pedal hot makrayo ama ka ke doch sidadi ani ngani disi sicapi ka hana nda doch nga program proka qualifiziert ma umores
1: ya ngizit kan ogapna hati dingdaw swapna qhela qhasa cuyi qhisa hung koro qhinqa khose qhinqa qabatski ya ngai pha oqaqali nqa nqa khon qhabakazi nqa han hino khoba sari edman khabela nisit nqa ati sound nantsin ngai pha ti dingkonda khruna ati qhase ti qhasi ba ho qhase im qhina qhasa cuyi qhisa hung koro qhinqa khose qhinqa qhinqa qhisa cuyi qhisa hung koro tsaina ko se tsaina ne lag yen 8775 del 90 nabatskia taga ro kha nzitska din tsang swab iski ne sa thi idake ko ri khasin asna ha ma se thi ithi ko tsamisi swab nga iki

0: inunqenqenda khona qhayiba qhwa khabe tskim nin ay ay tamro bara hom ase ikini batska haswa ba iskim nesa tira qaro re ni bathi kainkos moro
1: moro moro
0: kaingit ma
1: qhayda ke tokko
0: eh
1: on asa sira tie ansukna amai ngani yatsimusira re sire re tsa on aroma sina tsika
2: They also can go see the answer to the
1: drug. GIPS, I got the answer. No, it's our current oil.
2: Homeless or drummy umdium, so my answer. My answer had to require last quarter of current arrogance, mass my answer is drunk a person.
1: Coigran or out crack or season racrobam. So that you see Dina will go down the answer get at it.
2: And that's the cut one. The cut one.
1: Okay.
2: So ngara go misa ke mo re tsam tsman ra ke ke nwa mane ngaska ne pa sna ke ke sike khona service star sister ba butcheri sa isi sna ke nqiya sponsor ma so ncisi ka ne ba qara chinqo wa khona ke ngaba sna
0: binqane
2: dor binqa
0: okay
2: ngaba sna dipa chikad wa usi chikad wa tshidi wa sadu tshini na chi uqa ne ba ke ke nqa obo skandor sita na ba ha chi ke o tshwarango skandor sita na tshina ha so Nasa Neba Korikas can elequa Torangos can not Nagara and Lamores. Chigan Lacon can declare on a Nebagra, my cow gigging a China Nebaha, so gigi a pumping as Narama. So Oige, Oige, Nasa is in car or to get three clousy.
0: Kangos.
3: Hello.
0: Can get ma?
3: Hello.
0: Can get ma?
3: Can get.
0: Tobigia.
3: Tana
0: go kuruka. Tana go
3: kuruka.
0: Tana go. Tana go kuruka. Tana go
3: kuruka.
0: Tana go kuruka. Tana go kuruka. Tana go kuruka. Tana go kuruka. Tana go kuruka. Sa go gura pai
3: okay
0: bye bye dana gura ngwa dira diga go bio mai da go dana gura ngwa
2: o khogo ba dana gura ngwa ngwa ba
0: hi nam bostin je kwa e na hantin ge ha me e tije ke go bani sin nan khere ngwa ri nge se sta ge go gib ma u id ma di ma go
2: harambes harambes mari de gura din khogo ke
0: hi a ka ndu ngap ke tsoba thi ai costa mi sen oi ge ne sira ko tska ko se ke sapna ra tam di se ka ai na ma ka ne ske tun ai sen ma sa tun ai de ka me de ngwana ka thi ngwan ka ngwa bu sin ra wa tsi se sa da ngwan ndi ga ni ai ko sen ne kon tina dinire duka wa du hatia dinire ne ain hanu ba du thire ne ba iya dinna din in an ida wa to ai ga bel da gra je bim sa khabe da jin era me do ma thira je huye do ma hadimi o thire ne ba its hadin sa din ne ma mai da go ki tuse adira tska din ora ga dida ngisin era mo khadi din ma din snat unwa se isa so ne ki ain hanu ba hinat a din kha se iba e ne ba je kom uri tsan go kha
2: din din go wa da
4: Man, dia ni pangsi registrasi dan ini konogra registrasi mah.
2: Pangde, mana pangdi ke oma?
4: Sanrama.
2: Ah, nesk cie PFC registrasi skene sa. Aku nak kanu bahura cie PFC bahura kongwa.
4: Ha, pangsi eri ya kita dia kongwa.
2: Pangsi er, kabe kuge cie PFC bahura pay, kanu pay. Kanu ba go gere season ba ma go gere season kere ka ba ba tshwatshwa ma go gere season
4: kuru sa ra ke biro sen sa gere season ba
2: tshiri go sen sa go ma bra season
4: sire ke season ma ro sen ka gore ke ne ba sne wa tsi go gere season
2: ha neske ne kanu ba gere season ba kwen ngandi ngan kun ke chebi kholwa so saruge mut na no kaira kwendi Kanupti Marisa Ruge, Naska Ruge, Adora Kwaso, Nanka Gigasigi in the buses in Ma.
4: No Marina, Madija.
2: Lana de Gito and Ramon Wah had a gate, Drossins from Haragito, Yeneke, and Lechten Gumat, Madinta Sisensa.
0: Ya ka ndo yin ngap ke tsoba si thaina khaisa tui khaisa hun hun koro thaina khose thaina thaina khaisa tui khaisa hun hun koro thaina khose thaina ya bi squad mas ki khabe sis nudra kon as ke netis ngaba ngai re idani se ngaba

0: seje ngaso rega i akamqare ni basina ikho ntshingu mahayi
1: moro moro nesikho basisa a dita gro din kaos kedo a jebe sa khuta gra pai o khabe da gedida pai stus gra kanha so medista kaina kisa da gra anka van medista kaina kisa da o khata ka doctor an bagrasio o da gra hui e o da gen ngai kwi dokro anka dida
2: aqindisike ngala kuromise omasincisi latro sekukuchiha da ginqa medical ethi continue da ginwa so luka ngaba kwe kranqwa nga Europe nga thiluka nga verification sagratwa do medical ethi basitha idusike qinqa area of qinqa mayasa
1: thank you
2: qinqo
0: kalgans
3: moro ke moro dida ke fue pa Francis tingena dida netra ankaus ke dida ke nga dida ke aha o sisne ho o ngai nga maraqa paisicuza ra pai no tikin arora ho sitma
2: ha o manqaske ngaske inqwa sida ke sida kan aro am degradio kuma guribwa ba ora ke sida hora kan anina ngan aro am teras diba ngaske tuaron tran ngani disithi kuma kwen wa nanda ke sida ra mauma khabiri kwa kra no ho ora ke kekha neche neche ke kekha ida da ke h madidatina aman aro ama dumaid masa so the jiri gara mu aro ama ndi maid mati okinga banwa ke ba khunga no tsina ra sisen okinga khona ne ya usina ni die ba tsiruke sa dumari sa ne beke sna ho kha hana ika tutu gara ngan aro ama dikara qhiyo so ruka ngapa gara sio ruke ne dida gara kha bene qei ida ne ba ferde le ba tsi o maskin aro ama de hot mati ramio
3: thank you take go
2: thank you ah mari gura mita
4: thank you ah de ya ho de anu ba gresi zan ba sikha be da ke tonga na no ko ba tura ro ba u ka ita ka be u la ke ru an do ja o mandi ko kulin khats ni si de ti kam na le ding na ha kulina an do di ke ha ma no ba u ke ade ha ke kulin kina ti tha si ron tin hi ha na u be si spread ma ka be la ho an ra ai ron nga ma e
2: saludi answer di go khonka go tsora go tsa o fa go romi
4: huye da ga ho sira ga no ho se re ke answer sa ai kung ka no ba ah
2: sa go tinsa ma di go ba
4: tinsa e bana go ho ba sa a ma di go kulin cha kwit a qatla ngaba a si qatla
2: ah sike ga ke ngata go romi sike ga nani di si chicha kra kwao o nani di si tsabika tsira hao pension pension marisa tsatsi ya BF go gra khongwa o tske o tshe automedisa tsatsi ya BF thing ani ah so sago tsinda khongwa ha go tsinda hot my kha go robe sike go
4: KBS a khuta ke KBS ke marisa ra go gabe ke tage ne si sa kulin kha go rong an ga ne si ma kulina khuts a ha o kha
2: ha o ske nga nqani disi si tsabeka ha ngani disi si qabeka ike ha ngaba ske qhausa uba so ngani disi tikra qoma o sisenika ke otske ngai otomedi so ko qhau o tsheko ngani ke tia bio sin ngani ke
0: dia
4: ha bana u kapti na uwa mai
2: o tsheko ngani ke
4: so tsitsi u ye ho tla
2: a tsitsi u ye ho tla
4: ngani ke ska magulina ku ya ko se ya masa
0: ngani disi gulina ho qabeka
4: Uitsa matsa skose.
0: Iya.
4: Ida je kurung haba.
2: Opha ku ke sira tsorae.
0: Iya, iya.
4: Ra ke dangiru ko.
0: Inkhan bana ro le thi. Thank you as the meeting.
5: Toro.
0: Ka ji ji uitsa ma.
5: O ka ye re ke go. Ee, a dire ke tong le dikukuru ding ta o me o mores. Dire tingeng kanu ba gere si senba. So, nga ba tjo go pasa ba ko mi a by voorbeeld. Kumato atko o ama titska sister kurina qaruo otsku tsaka dielde sa go hodio dipuka sa bakurunga ba meo o khabere ke ne dikoro ding ka pa ifor bel ya bios kum ra inter te skusa ra matsio tomatska o ama titskum ra na wa twitter te sang ende bakoyo tira ka dira ti da nani disikun ga kurin khakrang o Oi gum ramio oi ge atte senda scusa ni betaleti o no ra to twi der te sama barai na sa ti ko tsara nganto ban by for bill it's going to see by a hot court king se apo na te senda ko ho amai habe ki clinic sa bima a ian ban triet king nisi ka ho hai amai habe chu nisi nga a khona tations ku sa ko ho hit ke de a khona tations a chowa hi ma yenan ses ta kurin ka si kong o onna ura to hile ka tu de te sa na sa ma bara i onda a khona a tations dan ku sa ra mai ma ku sa ta ke ko rutin ka
2: okay, okay,
5: okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay,
2: okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, oy kom ni sisa haga gori na tawa ora ke nga haga gori ndi mari ndi ngade san aukwen ngara au chi tras ai au chi tras kra ha tras chi tuan chi nga kwen ngara beta ngwi ra tsora ngwi so ticha yena se ge fals maris ngas ni sisa ni si ho fo wara ibaske Quake and Nagot Nabe Quake and Aukwe, what Magraio, Tuaron Gratai, Yeneca Quake, Gratio, or Twiske Maris Nag, Omasa, Masters of the High Courts, Carapeste Petale, Quaidi Estates.
5: So men, they say, Greg Everson, Yen and Sister Kurita, Pig and Sister Tabica, Whisking Mamas, as eight petale, Marai.
2: Faith and Sisters Tabica, Whisky Marisa, eight petale, Marai.
5: Oh, okay. So, on no Sima Haskin is a Yen and Sister Kurin Nanama. Ide go squences ta kuri nga tege ngisi dira by forbel a tsamtswana nga nayi a tsamtshingwe nga kuri na kharuana na tontsine nga ba khuwa tomdoreka outing signal tontsina
2: tomdorera
5: ma dira tore
2: tomdorera kere sidara uske amai twa ikene tsa tsoma skuse ferali grasa outoma ni sigra 25 kuri kha ni sigra 40 ni sigra 50 sang outoma ke sang outoma so ngaba go se ke nganga outgoing ngai nga tomtore de tomtore ni kaisnara ngisisini ke ske ame gabe tomtore sang ke tomtore ne sida ke tswan tabara gra tsiyo ra ke sida mariko kuri ga ike ya tswa de meet ma fan anda ke le bange kusira di khona ra khona ra mipa ma ngisi yene tona kuri ga tskra o fefe ndona ke ara kuri ga tskra o tsetsi ya bia si maria si hoti de di ha a
5: tige
2: si sema outgoing tskra o tsinwe o to medisira kwalifisir
5: okay.
2: Nga marides nga marisa si hosa.
5: Okay. O unika dinsima da umaske by forbel outzoi ha tsige nsi hanu si sera uwe tsoi tina ha. Manina umai ha tsoi tina nga barato
2: ngwe. Right now. Nga legally adapted the dramise na makoba pnga. Teacher nga tshenero ba kra nga tshenero ba tshumo hofi gara mayo. Mira ba ne tenes mira ba ne ke ha mi kha ke anie me tshi hofi kha ke hofi ke kho nga go install di nga e tshingira tomtore sa ni ha ke ra ni tomtore.
5: Oh. Thank you rekyo go. Nga nga ta sa i ja disisa. Ba nko tske do disisa ni nga ha in a bitse ke nga retreat tshi go nka tumo o ke ta iblex se of a like ke ka sa ba of konjing ne si. U ga wa da mo nga nga go ba uri go ba pina ra go wa ka nna tsadi o ru ma ha e ke nna nna go rona nga di gire farte ile go ke ha de ene ndo na kuri khanga ha so ma in ke ka o mi ka sing o go ho di de di o de ke nna ta ka sa ba mik mira mi o sa tsing a o so ma in ne o ma ba ini i ta tsa go tsa tsa go nna no ba si sen ba maris kumo o go sa tsi o in tsina ni to mdero yo a o ta to mdo re ke mi a o ka e go tsa ke ke ko ba nna yo o ga be de ke do go tang ke dira go meng a ba e khresa a be se se se sta sta biga o ya nasa os ke dog no pierna na ka wa twe ter de sambar na ko dog ti ta ti de gira
2: ah ah ah dis ke yefro dis ke kanua
5: guys ke gai tan dis
2: ah clinches
5: clinches
0: o kam karure tin go bane ba kare o re ngai dia tin ne ba ma qiki kengwas
6: kengwas ha a ke se da ke dog ti da tsina ko kan kan fan skok en denis da ke a go tlo tige ne khu eti kho so sa so ya ke ha so ne ke kai se sko ke de ni si ya ko ntwa ga ne khu e da ke kai se la tse bi ko ngong koro kurin kara kharuo o ike sa se ke kho a ka twa na mari ho tite tis ke ngwa sa go ha ti da ke nqinqu e da di da tsina ni kom tom ka o ba so ga ne ba go tsi NBC stuba wa ka re stuba ike so o sen re Mari geng o ga di de mer go ye kwana nga ifruse miba intane kiniro go ta di da o ha u kiniro ka ame ka zi mama ti kuda ke gromi ne eske kaira nes na ma di tomesa ko ri ga sna kai se da go asko ke ba da go ma di o ne ko ita la tsira ki o re a ma di o du ne dira ti da ti se si se no go ba tswan aroma marina no a wa ti kuda ke gromi kaise kai kan kan smungus aroma
2: ah thank you or idea ose
0: ngam ba khong it tswan tsinje go tshabune tsija ti masti pen sunsa go le go e ho go tsi ka ngabe o di so kai ba ba sinske kam tswana ti ma it ma ke ba sinske sira ni ba kai ko asmo road mire
7: kai ko as tsena go tshuma do mire
0: ba ruja
7: very good it's urda ke to khra ting ka is it ka high options ka ha ti standard sa wa wa ka o si tlaita
2: ah tricard wa usi nga khunwa nyala ke ne ba khora ditse da ke nga kar ke ditse na qeng o tshira madu a sa kar ke teng
7: o on met like ni change ball
2: na tsaka ah o mala gra change
7: okay thank
0: you sadu ke manga sia sadu manga sia
7: e ba gori khas ka
0: ko gori khas na kontra bel
7: ee
0: oh
7: da da fer ni tsiga da gra bel o reo
0: okay o tire kai se ya uye
2: so medical aid skinet net is haban qaruma skinet ne ngani disisi qabi nga khondi skwisa imama nga sisi mara khontina nga kargi rodi duka nwa magre yo chiduka no saru kargi duka ngisi kara ka o chiduke kargi what ma o sna duke treating as a kargi sna qeng ni che mai kha
7: okay kay dangis bye
0: yeah ai ko skira mi di sing ni sira ma ka unes ke tun ai sen masa tun ai tika mera ni ko asting hona no ba o siani da ko ba sis ka komi ba tsinga ba khongo buse ka ba ne tsapta ka ruba ni ha wa se iswa ka it's ka hoe unwa swap ai it's ke 90 a din ka gere ngai hanu ke ang ko la je ka berot na da ngwa se sna ra ka ang as na da ka be u ka ngun kun khada ngi sin ngai ga ni di ang hanu ka ma e ba i le sin ni ho na di ba sin di tsini mi se ka u ka thi dotsini ka uchina unwat mara i khaben ki dokh ba karap ko se ha me lansing nasnan ge ha kha skol ku ko ostan ji ka unna na ha kha ti din ka nda khuruna ha din kha se game ti da dokh ba ha mire se ge ngal dira ka usin ka de ko ri khasin as na da ma se so ap it ko ri khasin khuneng haristi pero sta baski nesa ko ga continue ta eng hanu ga mane ba rang hwae khulang ning khari gu ji ga no khsi et ma har ta kharas tin na khari gu khun hinang ngisi ni sin qobe kha edi di ndi ga ngwa tin ba pero de to se wan ngang ma be ya si khase da kaing ko as morot mire
8: moro moro o res mi dure
0: ke da ji gu itma
8: kaing ke khuru de ko ro tin ka wa mai change of surname itina chisi ati tsanga medical aid kun hina han ama
2: yo
8: masna ke tama chike a ga iti fana baba sa fana ni tshe tshabi ke no tsoro fansi ha
2: ah nga itina do ga ti a ti ka ga do ngisi tsano hanu tsani ro nwan kuna ni tsiu sa ngai ke ka ka ka inga ngra ga be ti tshe of every search do ga ni tsiu sa fan mo da gran
8: ngai certificate tshe a ga iti full birth itina ngisi
2: ah ngai copy na hiti every search ni tsiu ba
8: okay
0: okay yeah mai da go le begin sem goriba go ha twan hinna go le siza tbfs marisa di mas kan nabe o dani holi bab kan nabe o dani holi na min aro mai ge khai ba go to di gra mi ya mem
2: yeah
0: so korogurin ge khano ge ayer risiko dire ngai ba sindire ge dire ngam a e ti korogurin ai ai ga nga o tui ngani wa khuru nga ka wa kuri gudi sara madare ngue dire ge gurun nga
2: ah this ke mores kere sidadin anin gurin ge ne ko ka di ge kurina qwa ga mores ne ke ne tshwa taba go me ke ne of ne qha nga go of ne ke go ne nga re madi ka wa ga go a sa go me ke ne tloitsa go ke nge kurina ha tloitsa ka tsara go ntse nga se go ye frosa belt ka tshikoro me ka me ke nge se nga go di go ba nga ne qha ka ntse go nga sa se kire mayo de ke ne sisa sida go ba go nga nge mayo meeting e khona ntse nga ngong a de ke ngong a tme ti of tbfc pero di taba di gresio o ntse tlense ke ding mit mahai kha be dara miske ne tloitsa go ke nge kurina qwa ga tloitsa go ke ne ka mores tsike ka nga ne so xa ka ncwe kra un haun fera ne season mara khona nga nga ni disitsin qwa ina na nga ntina ra ke nge ra mi ba ne ba khudu kra qwa o odu nge nga du ka nga qobide kra gere sida tuda ke pension sa nya dira u more sida khon ke pension sa sida fera kham khon chinge nun wa khom anan kra ne sisa tima ike ne kurira sesta kuriha o ti ubap ke ti bap ke ne tra ne kurira sesta kuriha ora ke sira tsina nchi kai fer estepa ne kona khura khaba o mores gabe ke eng like this is ntite gabe ra kira ngonga circumstances di dramise makho go ke tsara ba go ke tsara sa go ke ba kho bane ke to that thing financially to standing ama gabe pensions in aromaske in sida

0: dikwena ngan kasikra uinkaruo kainse sansa se ngan aiba uinka diske nebas na dage tingro sangwa yepro tingro dikro tingka
1: tingro dikro tingka pai udra kini piwa kika sita ni sanga kam sa belu dage unara ne sa dage pai ka kabe dage saura sa pai di dera hastrit mala griu di
0: oduge
1: ko ira tingta ho taita
0: ah ho khadwa ho khadwa
2: jabiers kame One eyed map, ye can order the drang, I order and how about Nebke and Hanuba, another necessity, Useba. T. Sang, Munuma, Kongusukobabna, Kaise Ding, Artikainse, Akay, Timinka, Kabaski, Kaisi and Habasa, Tia Subu Amagarage, the Ding, Wadi Nedida, Hase game. Say that in Oro in my Gati, Kwasting Hwana, Kong, what I say in T. Abahu, Nirasi, Mavuse, coming up Nakaruti. Nirakoro se inokba taina honhina se ina dida nimi se swap iski nesa ti itni kota mi se swap iki weha ida nimi skau adira ha thousand se iki dekhni se masi guki kana I se ida koro ti weha da nikoska ujin arisa iki twasting humidi na di gibe France bakuya de na. Kaikoga turum nas asi in khoji obas na se tu hare nabahu idani koseka e swap e ike nabahu idani batisi irsa khuanda kharu kharu se ki ngadi e ngwan idt mi kaka bagus chinding up aroma scheme nasa ti idaki nabahu ngari ochop in dilami ti ochop e kosidwe si perost basima khabe ko lihas nga kon aroma dorin nga tskasi osna gi nga bas lachtes ein ama di je gromi nga bas nan je twispan sama ti twispan skin ba tabika khums ai ha e ti ige to khoba nga dian ing wagai kon wan ge ora ga se komsi ngwat ma khinya kon ge nga ma ga di do mana ti rai bat si to ha hinat ka nga bas yo tse ka khoso kon khabe tska ni se komsi bat unga Hina ne siya diit magrayo madiko ka khuset ngutwa haina tsinga ba khukura si wayo o madiko se tsang au bangsit ka siti reip nga ma o tsiram beng hami ID skin ya tsine to reip nga oraka ira ma adwa scout nga madiko nga ip kaut nga rang nga bimbeti wa oni tsika diina wa tsikum si tsangu tsing angau se ga iyo o tsire ya di sa diit o kai mi tsik kai se koe tsing nga kani ro basko nga kabe ro basi o tira ke do khobani ra me se game Say ida karu chi ben oro in nga chi going na hasi osi ani da sa kung ware no top nga ni a ba chesti costing hona mai storma

Cwing ayir kothin rang huwana saw anina kabasis kada kome yise. Kana kari awkos tamin sing huna kotas di manastiris ke. Hos mekaral. Ako dadi. Ito siyang awko kain aris ay nari ing aba ko ama. Huwaman uis. Arigam mandak sis ay ko ama at karuwis nga iski ni manastiris akuro. Kowang uisin nari i ang huwing uis. Tung ay kam tautaw din ang harukuk tong sisin aon. Hagirit iyeng mabang nga di ay rang area misa. Ang kikadira mi ni om kaisin dira kahusin man hanup di tobe kasip. Sisin ko si tobiride. Kaubas di ba tautaw sa. Iya, komersial pal chat harukun ap. Anam sa kiyat sa kaiba. Hanup ke hosmaker liko dati ka am kasiba ning harukuk tong bago ha ikla kaiba. Pal chat autodi. Kaya amay ay ahi. Tanami dira kay sa scout na. Namibiyab komersyal apal chat au kong ap. Kaya ay tanam sa tam o disi-disi kay sang abaku. Ni manasiris kira mi kohang ay mi trip. Nadi in au kong ap at kaba-kaba am stip ni. Sisin hang ay nagkulkuha. Hanay sa di. Ongwe divas ting at kome au na mi amuthentu. Kira mi Backyard gardening project mi ang ansang nuitas. Unding abusasi ba kadi kara kara si ay tsama ka basen ay kasi bang as ang ka sabing aroma na bit tabi tabi ay basen kara ti yesa ne projects ke nadi i koman sing hanap di season uhun di madi nani di sing adi si dollar ko kasi ba umadi Indongo Toyotas Osmat Namabias Rani Group of Companies OLV Consulting Engineers T. Baldit Oshanas. Indis nongya ikakaye. Amudene pkirami ngang arodi. Tsuidi kong uru untama kasaba nira ikakaisa. Ne projects nira kain hao nasib. Hana deep. Sika di practicing ans om kain sindiniba. Huwasib ting harip ikayo huya ao. Kaisa diseng ang kasabin gitamati ii. Spinasin. Ambivaran. Koman. Sina ko kitong dore. Sika din nga di itamidikan ko. Plastik hana utaro ko. Sina kaya kong wa. Indin hana ganira tsotso si. Laina mo atu kanges. Indongo doyodak ongo divas dis. Kikwami. Nemas. Komsan edeke. Anhana basa. Damas kiyong edidi komsa kaya anhana sa. Ay tsima ka ba sins. Sing awa sins nang huwasip na kaya kasa. Kaba is Osmets di Victoria sa kiesa. Huwasip din aro sindi. Kuen, taon ay. Naba tuba nira uwakis aro mangangasa sa di. Turiya om kay sindi ngay kya ongwe diva tao ang angasin ave mangansa. Prender si laptops, di sikurong ang o di si dolar ko kasi ba uwasa. Ongwe diva kam kwen din ngansa guama. Si kadi germs di sisinukun, di sing o di si dolar ko kasi ba uwana. Ongwe put kam sa guama. South Africa abang naman keng ice easy hasing uide ngona disis kamang ipe distinct unites.

ma amsa da mahan agwa prawun indi ngandi. Kanina uat mahan wago ang avetuises armanirati. Neng hoop, ib Afrika nga akai ting harugup ting huson kaseka kota hap. Ke veke guding aiba saun masasib, xenophobia ngan amdidi barang wa. Oroto ma tam kunis nagyan ose. Kari o kave ang homisan ngandi ke. Nadi ik kanina uat mahan ang kasabin wago han kai komde. Keretaning uwi. Mukai barang abang naman minister Firoz Kachaila pyo gumi. South Africa abang naman din wabadi. Insisin khasiba. Ang humisa se uwasa huragan adi ise. Kay sing uisin ave kulgu huwasi ga kaubas. Ito ka ka kaubas. Si kading huwasi pti soa ga kaubas ting armanira di ise. Ipyo guru kain uisin ay nghanup. Ngobang na adi di hasa. Ukawi kabadi khadi ay ngwago guru kain kong. Kaubas minister NG mo check up yo guami. Toro si Taib nirang abang arosa. Nadi in anikoni kadi. Taba nira si sen khasi. Isa. Nadi anikoni kadi. Taba kadi si sen khasi ni. Si Isa. Se dapat ka tabi na uka Taib ke Novo Nordisk sa. Anaka si na uka de guama. Nang anga si son wa taub dingan sa. Hukuru khasip si. Nadi I kom no wanga song wana. Ia se makluda di kota hanan amakusarang man waba. Nidi I kovang uisenske kaisia kota up kwame sa damahang kovang kovusin hundi ba kota ha. Khaudeng stin a tabin na uka kaip di Pretoria snap ke kwa kovang ui. IDEX sin is di direktir nang hang aip na. Nadi I ngui hudi. Se makluda di kota ha hundi ni nirang uusa. I ka kota di ay kukasikung aroma. Nova Nordisk, Dani abdin kovun kovusin kunara kuru kaip. Ke Ozempic, tiwe govi, onde uwa. Tira ngwago IDEXES, hanu o ngase, kwame sa damaha, se meklode de kota sum onakirin amakusa. Nadi I, om no wangahang harugugu ay, Said Africa abdi, son ang hanu mas waguha, ngugude di stra. Simbabab tabi ngauta kaip ke ang ansang huare awi iyan awi kakurib din ay pa ngauta adigo, kuru karung na e. Naba I, awu aina President Emerson Mnangagwa, ako kira kovang uiska kwa di. Isting hanu singan skira mi Faith Zabas, Zimbabwe Independence Decision aus, wako rukurip toisap ng kosis na gya uisa. Naba iske when you become a mafia state, di miha kwa ay e, kwa kanip na ati iska kwa. Anaka aon ke Zabasa, Mnangagwa di kai tuisa kwa ngas, aromarang habi gya ngurika, nadi I kwa toras. Kaisa disinggungan aku reha presidenda. Ho karas. Sit kadi. Hanu do maha kovang uya inang ibu aku disekit kota ya kui aw. Zimbabwe. Lawyers for Human Rights. Said LHR. Zabasara. Nung kaibas kekuang abang abo. Tapi ngangkang kaip hara reptip. Nidi ingurika de Friday sis aikya. Tai wasa. Neske. Ke at ho wasa. Neske kadi. Chamber singan di tina. Wasa ho wasa mi kuidi. Nadi nirang au kaisa. Ramai ba. Sebas ke rami. Nedi ikovang ui sens awa ka kurip. Ay kung hasigung hanwai sip di kara sausa. Isti kol karais. Sa kol tahase. Naba is nisa harares. Ding auga ko omi na. Ke u karai hai hui au. Si karagan nago kong ap ding naade. Nau ka tap ang akire. Hai hui au. Niske ning wang am sikwa tayuda. Hoi au sauran aroma kaisa mis ay. Tuiri kao tumal tare.

0: Tell it and call or what see Saturday Caruba our worry. Gladi GIBF's own to my coin. We didn't aroma.
1: Ya ada kandas tibiri khaba ni umigang atna ha kongkwa is taro mausam da ti DC tam ayus kusu kuda nukhba dira khausi siya iski ni sa ti ina ni miska o oi kikwa ugo ha tenska kusasa I ti ida ki ya DF sa liba an akha se dorvik nas nang maba lakhtes ang a ma se ti Ike neswa ay naligos ka o diba na constituency peros kundang haristi peros

0: se ira ni ko se ka yesu atna ike tiki kuzo khala ni se ka yesu ap ai madira kawusen se ge maru ko tsaka ko se ka yesu apna skene sa ti ike ni so ba kam sa masro tina ni sa da masne tabi ra kuro no khare kunara ge ra ka se khai na gogoro ha ma se ra ge kon ge do ba khia na ni ba ntindi khula an ko is karma ski ma sa ti di ba sen ti an sta li tsoko tsani la mi se ge say it's ka dina unga so apna snege no khoba aiba hasat a din khase isati dina an khase sinulege dekhim se komse tupkeni ba in dekhim se komse tupki karos la hon asen mara khor khor khor khor tiran ohon gi abda aba kumama in kap tumare la tsavi ki bara kumai ge de mar dirai ve khol karu thi haw karuri say dani ko se ge so apna snai ki no khoba amin ka thi din ka ta din tina din ka khabai gini bas na din sa gro mi se thi iski adio sane ba die go wi dira ha mi se so ba iski ne sa tirani ne so ai mista ba khusna ni ngau tare se mo die skara o an it is na aroma didani mi se so ba iski ne sa dira to go ba ha mire ti na di ro ti na ka ro ti na ba go ngo bu se ni ra kharu se khara ga ngo go ron hi han ka sna tin ra khon ai se dam di sen da mang wa le ski tun ai sa go sa ti khana khasa ti khasa hu ko ro thanga ko se thanga ngo ba ski ngai ngai ka is it kan ogat na ha ti khu gra an ga so ba im ka da do ko na is an ego sa jeris ko asting a ira me hi ni ding ab itu dra sisin ko aski ti ngas ka ga iski ni ko ra sisin khatma ding ab itu dra sisin u se so ba iski ne sa ho ma ko as ni aski ni sa disa me ti ida ge to kho ba dira kharu se ti it's ka ni si diro ti khu na gra o so ba na ka khare ka khare ka khare ni si it adi ni si ging oni ga tong gu gu ga ka ku ga ko a ka khati ida ge ti si tang ai diga mio si da tna ra chaila chi ko a to a test aromas ki masa ti ike ngadira ha tausen se ki karo sira ni ba tang ko stimire ni ba du gi diro ngwa di du gi romi diro tai ka sko gen di ni ska ba ni si sa ko hai ti ti ko ko ka ko ko ka ngwa ji ko ka ka
1: tore ne dau hawi ke khaba kharang hwae ha so ia medical aid sin aroma khoe ti ba sen ne ia da ke ti da ti ta go go mi bae se ba on da da khran sa ske suru dia abre khaba khudi maris ke gen aroe medical aid ti sa khabe da gen ne hwae ti na ngai go ne ta go ngong abi go ngong ha iso khwa ba ya suru de so suru de ba ti medical aid sa si pedal ma khasrab kan dursi ngai gen uni kan khwai kai se so hare o ada go
0: o sadu mati ni pedal di go mi
1: ne ya o du gran abc pedal re ive ske tarie di mati ge go mi e
0: i kha di go no medical aid ya
1: kha be da gen ha aro ye ha kai sto sa da ge go uhi
0: ehe
1: abre kha ba khu
0: ehe
1: i chi gen ne si sa pedra sinara mai ma di go marisa suru de ya kai sa
0: ehe
1: e kai se kai kangans
0: kangans
1: sadu has ke kai ores ase go i
0: mhm
1: in unisi kuits ka sin ma ngwas kha
0: kai
1: se kai kangans mai da go la toy ge de
2: ah ko ma ka trato
1: da
0: ki do ah ya ka dui ngadi de ki no khwa khawan se ge ti ida gi ne ba ha ngakon hina dingkaran aroma ngaragoro ma kon sai ka khare ya din nje kona de tsukon an first capital stin ge ne ba ha ngasras nan andre khab ngas cha ko ji kwa ditara ko o ngasa sen hanup si sen auna neng haris kununep nga a twist ge di da gren ngam nga ji apfs a ani si an anina ma da ko ti negosi ge so ap nga kam nikos ka no ba ji kon ngan au sa si hostel di routes ti tonga ke e ti na na si singa credi kon hanu berodi ngan ni ba kam ga ko haba sele ko ri has kam ya tigi au sa ko ap di kona kam ni goska kunin ngari nga sakodin ani tigi kese ki ko ba lo kam ni miska gin sa erves kona ne ta ni soro soro es kon gino khidma pram fos karung ali ngan ngo kon gino khoba hat ma tamaska iyo ni ba a berse khan tin alis nan jigwa khona si tin no khoba kripa se ge qa se khanu si se kunega ne khap ai ge kaunsa khona gai ha tin kaunsa khona gre si sen sei ti gi ngan ai be kwa ngadin khanu si sen na ge ne si kun ge khona ge ata ba ti gi parastel nan dira mi khona ge takha ti gi routes de agreements jigwa khanu nga ga gre ko ro ha ai khabe ni sa parastel si ge ma si rcc ka kon tin gi dan ne ba khura ge be sa khon o di gre ngam a e rcc sa ro kutina na routes a routes ai ge ha inga
2: a rcc
0: e
2: RCC ke toch

0: Sit kraw nisitsa tsa ba prefer doctor duka ba grasio o tshe behandeling sa mine gabe ke mo twing a biga sikeng ina gra muo o ka netene sine pina ni ang ai betal madi o tsa tu tshe tsa se grang ai sino tshita nisa doctor to ba grasio o igra mi ha a hatske ne diko mariba suru de ha
1: mhm
0: tshike nisa sa medical aid sa go counselor sene suru di ba tsra betalo o tshene u yedi
1: o gore di tarang ang ngoski medical aid ba me sapa isina cha ho sa khuira kai nqe o JPF sa ngaba contribution in master mariko percent sta ma ngai ke khaya me
0: ngai ke medical aids ke JPF tin ara nga ka hatma
1: okay
0: medical aids hoske ngat ko magro si se no to medical aids agro kai nqe ka mi tu isina tike ngat krao medical aids ara kai nqe JPF ke ngaba ine ke pe try it ma
1: okay ko da nisiga iyo abe khaje grami marin aro diji kon kingisira mariski gin aro wedin ngam aski 2 days ni jigin aro wedin da kon ngam asad maskayo $1000 sati khaben gi kona indi paidi ayige 5 cents di first skill roit na khai khabe medical aid sa ngat ma kon dabas tina o marisa text gi khainai hotski marisna gi aro esti ngasa khaba taxi wa gi khainai gri kai taxi oi munisa nesko hao khali fiscal ro ni hao o basa si ke khai din ji khona rami
0: gere omores ne da gra ha khabela ke wada ne JPF sing ani ni wange tu di ko marisa qhon wat ma khiri ra ibeng laba chwa wada ke ne da ke qoma o ra ke fiscal ende si sengu o fiscal ende posisi da wada hina da ke sike ngani di siguri kha so oi ke ngasra ngibe sen anu sisene koro di kwe hospital si of anu sisene koro di kwe I skoli daba nga iti skolo of iti ngiko wada nganse tudi ko marisa kron wat maha of nisi go director posisi sa unwe in kwe director posisi sa go unwe in kwe of director posisi sa go unwe in kwe of am so koro pe kwe nga I ke kwa Why in Gasikra was not in China, Tudugo Marisa, called Watma. So, this is a medical aider ending arrow, am there Dio, or that an aunt or a Gasidatina and Gaski, I are called Umiske, Nasan and in Sidadin again. Though in Marigo say, play of Tabusa, Tadama Tabusa Dimire, there is a Marisa Chapio Saho Masnausna, the medical aidiha, Chuseni Kanye, fun. Medical aid ko nga kha inkhe singa ngin ina umsa maris ngaske nisisa ngara ko mise igeng ina nisisa ngikho ngisira dina because to go did the
1: ngwa sa manda ko dira nga aw on ngin nisisa ke digera khona ke ai ba ngisi ngwa ba admit mas ko ngisi ke min ka ka ba admit mas ko ngkha ep tin up nga gi hai medical aid this is nga kuthi JBF this is nga kuthi nathi ukwala JBF da hasta khanupti ayinkhana ukunqaka nohobani uyincaraxa ecwini nxa baba kwenendi kosrude nqana sincisa ingxwa didake dira ngxa asike kon ke ugoyi dekini ngali sina kunji khona medical aid hanha mabantayina maqhayisa kwa nqana seqhayisa mabab kon inqobo siba hayi nekhon kon lidiqhayi ngaha bayisa
0: gere omeras first corner sa khabri so khumay geto khabe taramiske wa what group thaba says geto ministry of finance ministry of finance khara da geto tida qisa singaba mi khona min kwa medical aids ke ministry of finance ngari am ngaka sike ke lek ngari ko se qisa sem medical aids ka sisen ma khabe ske ministry of finance a diske kuri tshwatswa sincane ke ngachara ka nga aro am dia dio onge khora ka khwena ke ancane and of landa ancane xa usinge ministry of finance ke ancane de ke ma in khwena an medical aid sing arwam de ke hasa president singe mi minister singe kwa ministry of information singe memo ka sing u directory ka sing u chikwena sira nga ndi anin medical aid anin an nisa ni ke hain kuranda nga ke hain kaisa me singe no nga program u hain nga uta grese min grese medical aid ke arwam de kha so neske negen asa khuma sidan anin kha omores
1: on anin ging la yang aname am dia bief sa khun madaret ma khaiza tin dai tman na khugri medical aid madreza
0: sidia khonching yang an
1: tisa gora ma marisa khugri tman madar gain naiza
0: sidia khonching ngasa an

0: medical aid medical aid si ansugi ngadra mibani kamin medical aid si ansugi DA grao OE minister of finance tapra DA chi ngaba khuqa inqadi cuide GIBS khara DA kere ngaira qa inqa usna skinga marisa GIBS wa chit mam ores nga mariske GIBS khas ta qa inqa usna medical aid wara I nga mariske sida da ba chit mam mariske ngasa ngama kaske mitra sa qaisa mi khwe unwa sa medical aid saba kaske minister of finance so sida ra diske sida tinge ni sisa nga tra mise minister of finance ke sida di stakeholder nke fan sida di anin ke nga medical aid sti for tel da no khan unwa ni singa nga ni disi chikara kwa khabe khabe nga ni sisa nga suru de bakara mao oige meet ma ha nga ske chia BST chess ke nga suru de mabasa ha a ada goro mi kami da goro chwa da goro mi kami in costing ke sida di kwenting
1: so ni batre nga nga oige minister of finance ngisi ya ge nga bu nga roba kwenye nga ngasa ni di isa kwa unga so sao kwenye kari kwenye nga wati unga bati kwenye nga aga isa dide gedi ala nga and nisi sa khonje kanyi tingi marina kanyi khaban ge nga sendo kami ya bida goro mu firen di artak ta isen dola rana suru di ya kai kwenye mate ni badal nga marisa di churu kocha di isen seizu apai
0: nga aske mi da goro sa nisa nga suru di kara hao oige onge neba nga rileng ro sara ka rest rileng sa track ka chichke nga ji abiyo sa kota qonwa qubuta khuike nga suru de ba kha goro be chenisi tramiyo dege didi khasi ke didage ne diko maris ku sa betal ho khati o chike ni sisa nga rileng sa neba sna rege goro mo kwa ka sna ge neba sidan ani ngina rileng de goro di chigoro mi ne diko marisa ka ing nga dere ira nga suru de ba mari kon ai after betal nga di so nga rileng singe ing kara di ye so Obusis ke ngusia ha pa tira dia ni mibas ke ni sisa. Toh, kwe da ke tunu pa ngai kaut maha. Khabe, kege sige, mut ke ga sige traba hu chi ap trapa chi apies traba hu da gra kwao. Oge ga sige kakang ui de gra diyo. Oge sige al det ne ausna kuf kabasen chi apies si perodi da beka. Sida kuna ngani di si chikra siyo. Sida ka turu, tinga turu mariti ngade gra hoda. Sida mut, sida ngana turu sira miba huige. Sa medical aid anso ke khabasi dire maske sida kami sida kha ngai khanis kami khwe so sida ke nida ka tawbi gran wasna da ke sida anina mutra miba ti mut kha kan umi drama medical aid kha sida ke sida mutra seker mak in na medical aid ar masna ke guka enle ane kwentina ne medical aid kwentina khubas ke in nga din di tsina din ti ngaba khu nga din di ngara din tuao ke nga ne fane ke ha ferro khendi hina ke hadi khaige ni sisa nga inta nga ngubusi pa ma inta nga suru de pa sima ka da ge ngama ka ne medical aid ti kwentina ne nga ri madi ne dinga khong umia in ngaba sithi si qinti inka qinise si din ka chimi e ti medical aid of ban kre sida cha ba khura ke sida um ores ke ngwa sne I ko di medical aid sa active season ira of season ma yakeza ko ka ni si jps peros ka tum ka chizgra mio Dennis ngaba geba deo di medical aids is in radi oda ke dia ngasna ke ngau khatin san rangwa dira ne di khuike ke khuike kae ngaira marisa medical aids sa of kae ngai maya kae ngai mai kra iyo oige kai no khusa ha ngasa medical aids suru ni asa so ngasa da ke doctor isa se sida di anara miba medical aids ke chwatsa khu ministry of finance ngari afuna ka sida ke kai ngaskusa marisa and medical ministry of finance ka sike kara mibao orea opke high options in ha orea oba 500 rand sa kai ngare machaba khu chwatsa nga 500 rand sa kai ngadi oke ke sike nga 500 rand sa kai nga orea opke standard options here orea oba 380 rand sa kai ngare nga informasi ba ke ngina khura ho nga ni tuke ke sike tna rasisa or in nga medical is continue nga informasi ba in sigen ani na hukuni ho inga nga khon kandor dita ba si singa ndi khona sikra ke kao ne medical aids na ti khona thanu ya sa
1: madikira karong a khari ku khona wi ho kha peron gi khai ni ba tida gi gwan ni thabi da aska khau hani se tui bel gren an gi gyang bel chas ne in kandor an ba hold on ogo ma ogo era me khai di gura ha baski ko chang ngo ga kai kon gi ni na chigera kon gi ne che go bel cha go kam be ke nan ru khabai ni bel wa khaisa se yo ma ta ubin ne ko na ni disru de ga khulin wa khaban ye gra mi se ji kan duran tina chi kon ni ngoben ga go ron go sitis ni di ba sin se ga una bel andas ne ge kabi be ron na ko na ngai bin era marai naski na to after isen ko fear din de isen ko fear din di arta isen ko dai ga ko siguro ko cha na ga mi ya pe ngusa
0: t Tiara ngong as for hands igom ores medical minister of finance ngat wika deke kama. Aning ngan indi petaling na dara diga federal medical aid sina onge hospital lante di kai. Ministry of Finance di Peroi Grahao, ngak harim ngau ngang asnga ngaba di kai. Ngaba Minister of Finance di Peroi Grahao ngaba khusna geba ika. Indi medical aid ngobusi yohun Grahao. Neng ane ne sidi kurisa kwenye neng wan nentina. Ne kwenchinge Minister of Finance rasisimba kwenye. So
1: kari diame.
0: Ah, ne kwenye agam sakura kwenye. Habe kari kunasna da diara kumsfoka segito. King adi ngaiye, king arod ngaiye, king adi ngaiye. Minister of Finance pero de ha.
1: Diara ngewe gendo kori kasi kai.
0: Kori kasa wama Minister of Finance pero sa. So ne ba kuse aske ni se awo chivarango.
1: Pano chivarango. Ne ba ko obos.
0: Ah. So ngada koro mise ye ni se sakere. GPF singe sida singe ngariko se darak di chasra di cha ida mut sida din wabade sida din anina triuba. So sida ge mut alit ngariko sida seke rumak ida ngane so ngaring wade ge kara unhao sina ngagira kaun ui stakeholders and sige tina kaun ui in sawi geti ne ngarimadi ngan nchina ne sida di anin sida di pensionaresa ngakon unwa di kumsiba nchina ngau so da gido khrak tom ne bakhura gira tom ores ne kurisa nsige din Minister of Finance din chin nisi sa nende bangira wasio nindi tanakasini mipasa maso problema na tari kunga unwasa so ngasinge akai ne kuna gira kuyupasa nchina wasinge rong nindi tanakasini mipachimi wae kore khasigege of obuo sigege o kameyabi gege ngani ngau sigege nediko anina gowi nediko problema na unwa na medical aid sina o maditarati ingesi nchina tukom singa ma ngone kabo ma kami kabo ba neso ngaring wana in AB unha GPS or say in AB unha chising in konas ke chising muma diko sing in kona we basasta so ngasinge eleka adul ne kontina ke thong with the unwa bata
1: ya kaano yi ngadi ge thati offensive of tingia e ka gop tingi ge kwa tira khinina ko ka gairo e medical aid antina ji ga mudni ge kaskia se ge ngadi ha gori khas nga kon aroma mais ko se ga mainete
0: Netsegege sige anga sege ngomsan ani na korega sege wa gege netseng unika khoege kra witwa gege ne bakhunu waso dira tomo gege sege ne ba hage ayango se ma
1: hage ayango se ni ma
0: dira marmi constituency kandors ni kabam ne gudi terte ni kabam ay kose zo kandors ke dira tomo
1: faifir
0: faifir ay kabam so sege ge hage ay kose ge sege ne ba ma
1: khaina thasa tuwi khaisa hon hon koro khaina kose khaina nelakhien 8-7-5-0-9-0 Kena kasa tui, kaisa hong hong koro kena kwa se kena Kain kwa sa uzi? Moro
2: Kain kwa sa moro
1: Kain gichima?
2: Kain gya Kwa isa ngomu khas kindre nguwa sa Tita toh unwa tiin siya matia biyo sa wa Kweira wa of kweira tuwa siyo Uyumu akhti isa tu sa toh rapeta leo Oka mwepe toh akhti isa sinang aumane ngayabunga na kwa tiirkeo Otok ngabasa ngusi dok tara tara siya tiye wa ofti kui ni hasa tit sami ti sada wa aske a pay for like that ngusi kota me ayame chiki sa tita ngwa wa kunga ngwa chiki tia kami kabe ba kabasi kota me chiki ngusi ngau tia ngwa thoma kolo season chiko ngwa ngwa ngap china o pay the mati ngapara kung ne o pay sa nok pay da sini off ne o pay sa kame ta usira stop off nok in haruke ngasa dok min apa ere kuna kuna ngau ngaka
0: okay thank you kare turo di insta ba turo di insta ba nga well ne o da gya piece ame ne o da gya piece kom ores nga kosti artisan ras ngasa nga arwam de masa so da gito khra kum kurip ne o da gebe khwe min ka ma khabe da gira kum Kurip unis ese piece ta gya sida di port singa piece nga khuna ke tansa in nga aro am de di so nga twain gedo sida di khona kurip unis ni fer bax sida khum la khara khara ni hasa nga close the artist runs or you know no things nas ko kokosa goro things khapa kame da kra marisa stop ni di a o si stop ma
1: kambe da ni ba yame
0: ni ngona be di tsina rapeng ani tsina gege unwa si a bfs nga
1: kan kan khatski nga di go si
0: so nga ba ige ni si tsa sigra kame o khaba o ige ngabe sent ma no kokep di marisa nga go ngabe di marisa tsikro hos master stop di ofra
1: o fan go mo se reng kharao ne sisa madira sin
0: ba fan go kara khara khabe om ores nga di tlo ka di hina ma ya ske pension ex ke tirami so nga tlo ka di kirami ne sika khoi nga ona ha ka nga re sikra qame khabe

0: kan go as a nepke domi Daniel Goba safety back kan ya kan go okay a tirara dinkowski a GIPF sa mati io Ministry of Home Affairs ka linge unwatma tida verify da murao idan okay a GIPF sa mati io linge a Ministry of Home Affairs ka unwatma pan ora ko ibmo mudi mo ngaba thenina ra turo sio so chip mo nezia thenin ka gra turo si ngaba o nga thenina khaba Ministry of Finance ka sinye khao chi nga gi IBF sin ka sinye khao I ne ha verification an kuenda kung chi kona kung are hu khai ma chi ta ETC verify hu nga na tau ba hu wa pan kuis kusa I kuku kaisia ministry di mo when mo ngaba ngong khaw ngi home affairs da ba ha nga thinina grau nga thinina sumar gi ipf sa nga karuba of nga kaida khaw kun da pai khai ngan ka ha karuba dia hin ka naw in ne ko na demonstration in the kaidin ha se sa sa se nga nga sigra ko che di ko
1: ah a kaise kaise kon am ko tin sa tin ta ke and am ko dis ko me ah nga nga dura misi ke sigi tsina kwa nga so kuriro nkharuma singaso xa mwindeke unwayi home affairs ka I nisisa home affairs baker ancane yo sike dikhweke konqabe ti I ke sike tsina automedicine nga ancancande ho so ngaba haske nisisa ngabe ke se qhara ka ka ku turu khaisike kara no khoike nama go ba nga tra mi khami ke nisisa sike JPF ke chi home affairs singe tui no go de gebrek maha qoro ka tsike ka mbagara tsoto system tigram yo va tigram mi system sa upro na mago ba pna system ke sis guge tweet maha so nga nga en nga informasi ba sige che home affairs a hoche bias ka sin ba isa ib nga sin obusis ke ha ume so ge ka ngusin de ke uge ko ma technology ta I ka mi kurinda qharu kha mi ke ka wa ke sicwing IB ngaso no go dekra unwa o season kha ora de chika khwena si a khwena o medle home affairs ba nga dra mi khami sikra akra mi o ne khwepke ko nga be de chika nisisa no ura thonwa nga ke re khonda thonwa ke nwa na kra ncancane o ke cases na nisisa so nga to nga problems ada nga ne go sada hot mahina nga season mwe da hot mahina ke ke mar on khelegeg ne so programme ka tsone e fa ne ya usina ke kara mio nga di home affairs ke question an nga di so nga ni sa nga a o khwena home affairs a grand an ga benga ka khona kara uruo sike sing an an sa o ke no sike nga nga mi a khwema nga ko nga qoqo wa deni ma so nga ba ke qwi a ro de ha ne Quentin fraud de gramise nga khona di but di pasa so nga kha sentwa ka nga siba sika nga kho ni sisa Home Affairs taba si tikra besledo ngi ngani khana ni usike ancancansa di oke sike madini ancancansa ume ga tla ndi sa dunga nga ge ge ngi sike nga nga xa mwe ge ngwe Home Affairs ka ga be ge ni sisa nga no pusisa unwa madike o medle ko ka nga ba kra si yoti nga to se Africa ra kra brand payo oi madi nga quest nga ba o medle sike tina SMS ta nga ga kamisida di basna ni nga ga tini mi ne ko ko nga ba di so Abara nga di seat masko se ke ibe ne da unwa so verification program noch ni ekum me habi plaintenske am putenske
2: kan gans in se da gira le ding hwang udian an an ne da gro sin ko sa naske sa godwa ko to aina ti e briva ko sa na krus sin duski gida ti abi es na roma na ko sa khabi be sin un ari khaba ni da sa ko ga ha do ni sin usen ti khaba ni da don la tes youtube sin usen ne sa skipping na mo sna ko chaila na du grung na isa me as a belief ti god way se mai da ko ari na khasip ke ari ha ba ti ukanali nga khasikura ha o nwin khuni aun tsna ni la ha se ine go ba pna ni khona nwin khuni ba se o ka u mind a go pkame no des khut des khut
1: so tidage tidage ya ke ari nga pa ha mo res ari dage tida nga aba go ba pna ka khona kra nga ndi ha ka ntude kra ma o dage tida nga ba ha ari dage buruga se ni khwa so tidage ari nga ba ha so ding kara ding o sna da ke nga dina sida khonka ngonga makere da ke nga kopa pngani a sida kopa pngani ngwe khoni so tida nga ka amsira a zitu ramiso mores taramis ke do sidure tida anske sige ke tsaisa Kaisa Kumaba Ua, Sidadin Anina, Nikumana, Nani Disitikumana, Neba, Korihasti, Kuse, Karun Adia Quentina, Nauduka Dokra, Arigan Kuaga, Kasiba Dugra Uau, Kahari, Lavara Ginga, Nakam Uro de Dagra Uhato, like a Sida Kunaka Ali Drake, now Gate Nati, Lavag, Train Huruna Mati, Lavahun Gatra Mahurdu, Huruna Madu, Tilakin Lavahunitora. So, Sidre Toch Idu Idu Singon Wasen, Medical Aidan, Bank of Namibian, Namran, Navagedo Sigedi, Social Workers Nagate Kounia, Osi Velma Condes, and singing Navasida, Nani Disisi Tabika Konasinga, and Sikakan Udenima, Madin Indi, Mariro Denison Chi, Nani Disiti Krakoma, we get Ninga Bisidadi, Sidadi Konaran, and Kokotowati have given Uvera Ikura, Uyeda, Uyengira, Nisis, and Namia Uyra, Nevada Gekwena one, Nani Disisahu. 7 das kasi 8 das kasi 9 das 100 courses na da gani sisa umira ngagen ne sidadin aninge ngani disichi kwati ta yene sister secret ngabe khwange twa gani sisa sida khonge umira ngasa da gani ana so abasina da gani ngaka umiro de nwa madidu ne durag ne nokra ipo umika madidu sadudip mariro de ni songwe si madidu kanse ni umi khwanchina da gani nwa so sidu sin arido tini ngabi ngaba korika si town hall staba police as tabi Tak ada tinir ngabirat cuaca. Siri itu sih ngau pasen. Tak kam ude. Komores.
2: Nang usikna tidak tiada kaba kuci tukur isara. Perlu nang kaya kapci usilere astima ada kopi. Cinta kaba kuda jebes kaba hum gan gan stimire. Feske bede lari tinha ti idu ngabat kiti ha kuna angkati. Minister of Finance tinha kawasi medical extracting aptisa. Se Ida jego chayla ni sisa ni chesu. Aromati, wata indira misi tanang asna gamska karubali indira awa ni oru ina seyam.

0: Ya ada kait sekian ngap di kaisa mesti ngam ngam sa ka aunsi. Idea us Ruth Chiveras inago. Perhaps ni testing kwan ngas aromas urusi di darami ti dragwa urusi ngami be kha kha gusti wenqa gusti ndi sa ukub ase season hui aw. Nitsi sa ibing idea us Ruth sa. Tamiri madisa idea us madidu ra kaitsi. Aun aroma madidu engimisi na tsisa niza.
1: Ee kaitses neketomi. Aide aus Ruth Chiveras diba. Neche sa dake kese kaisa se e kuminsen ha. Neche sti kwan asena da umwasne I kha che se iske. Umsti sans. Sending hang hansa si psoro si se. Mas ur dake neche ra korako. So ke da kao. Oda kum kwa ra mo. Odo ske kwa. Kaisa ni kweka. Mutni seve se se. Amai. Se ske sa da soro stina. Ha. Saba. Tsi oisa isne sorostina service tsi uruse satsa habaka so khoet ase deke kuruya elopha is sorosa sa tsin asa tha aba tsi ne sorosa season ana tibada so mati ine sorosa ni season patsi soroske sans ka o tsui amkuse qinse wahuna ni diho. So ngasa kweta ke rang ai hoe ka uruse gwitske ni ha. Hoe tska di meyo o tske ang obesa. Si haisa I na tska ang omo o tske di tska hakuna di dama di khabe soros neske ni rasa. Si sorosa ang amguse saske ng haisa I rana omza. O tuwitske amguse kwet ase sorosi se rasa. So sada ke anda a chow daha hina. Ais khara season amai mu tara ain kopna da gen uruta maha hinatske ais kha noh mara season titsta mu chauchke ha tine soroskran ka mu ro direct tamam sen abako mu dige titsta mu hinatske noh ais khara season so otai nei rati chau china season sa otske am kusatska di ha tsin wan am sasatska di ha season nga tobi di tamaha tsitske ran on kau tsitske mutstan umtsne hina sa mai tsin asa idero dinatska ho ha sa tsitska ho ha idena di tamaha tsin asa khuna sin nga tamaha nes khan aromai ha se so taina rati sorosa ommatske yo sa matske yo otske ein kopna ein tamaha uru tamaha satsta di basleitan tsin ke whatsapp ha fan chau asetske net study paslit narati tsitske queen kahat haus sin ge toch kain dama fan chau ma kwe man ai queen gasin mutsi am kuse sira kam of ra I ke roiwa se ge han hasa sorosa sansa ame its am kuse sin ma tsne di se e khona ne sorosi se di so san musa maske ni risete se ame matobi ni risete tskao otswitske asa kwese asa idien asa hun asa abedi asa karodis na singa kha van uruse tsang ai amaga matio ike takao umsa anhang hasa hare dan mapa chocho tskao yene da gromi se sorosan habaran asa tikra pousen kuna ne sorosisen omsta oige sa spirna ame ra pousen haba tike ha a cells and dira mi cells ana sorosna antina khabaran asa tike omsta sa immune system sina sorosan hambasa ai ndin ran hambasa ra asa ti qaisa se haba iska hani se aina rakham titskan mayo amen onsa sen mayo sata mayo oike sorosaran habu tigene sorosan habu stao oike ne chobara kai tira kai kara tigene khan aromai hase sas tosi bara mubu tige sa immune systems na sorosaran hambasan ain dien rakham sa ra habu tsigen aina an hotika net mankhais aroma so omske san ein kop tinara ra asake ame tike sa khus tinara sa amguset san omo ne na dai na rang aroma ondo tskira umitska otskira ondo tainats adi khasa aischa of tain nuts di tsinise khun tsina tskira ngai ho tige nes tina sa focuse ngai erapo tsitskin amguse khunara di amguse snatske otske kai abetui naradi so kain setskan omdama iyo otskera mu ha ane kuike kaisen hu hu hu sasera cha ti stresa ti chawa se ha ti nechen ai no chisi nom iri afta nom ai mood swings tirami na mai ra kopa pma tine kuike kain setsina concentrate hop ma kain setsna home ma hona kain setsna ai hop ma ondo tama ha ommatska yugine khuna ra sauti som omske khaba cui khuina somsara tike sa chance neke amgusera home koets asatske qainsera cha ame sorosise titske stress maha titske qainsera ngi kalam se khui kara khwa qain tsopna ai khasnatske hip mangaise fan umitamaka amai so be tutaru snaige sasa sas khasnar khoy khasnar khoy so roske ke se khangasa ige kwet ase sorosi se sasa mario datirami elop ken hobe bab ke kuru inchesa sap ches ase ge kuru amai se ige sadatina koeta ase mutni sase satsa grasaskin ibas natskin obesa huetske di kauta maha ha digin ibasen ma habetske soro sise ni sase i koets ase so tairona a simdom eto aurana satske saban kabaji uro yeta ige chawa setka gra chaw omdo atso tsotsatske soro sise chawa oigran ibasan sa patskin aba diame titska kra hon au cha sa cha sa chasin ge qaindama haisatskran ai kha haisatskra a qaindama tskin ha chasin ots skinning an sa patskin aba titsa kra hon au ha satske mir uinkauma mirtage mun ui maha ti ui ba adi tsagara chan otskenin anha satske san mitama adi titska mumusa ho ofra hon aha chonwa da nase gwe da ge ha dita nas ke chonwa se gwe ha pame da gira a khabske da nasara chon omti da gira qi khabske da nasara chon maskra ne basa tsin una irku garan om ha ga iru gu garan om onai tam iran gu naran om soros neske sa da ma ama gaske ne da nasta chon sa titska qainse Ainda maio osnatske sorosi se saba qaba ai khasatska ha iridiren kwenda ti khun wanta tan haniti osnatske sada maha ame titska qinsin ommaio osnatske sa sorosa saba qaba ti wangin aroidan khuruna so tairona ta ati khaida khoida ase ne khui season I sorosa sanqa routine rona de gadika akhir tage matches wasan ditske ni mi basan ditske akhiri ga o qatsin isorosa wasa khaisa in asa kha nga routine tske adika mang abida kini kema nengen sa sorosa tsangai dike khunge mang mai diba tske adika kaze tske mi ka ni khir of dinir tikami de gedit dinir tikami de gedit ran tinir igao tege di phone ari tsikna tseran nezi kwena build den ezi facebook sitaina e dita ge di phone ari tsikna tsinu am otskran mai di ge sa soro sa tsike ne soro sa un sa sera sa tsike sa ora chesi khun hina tsini di zena ra ding wan wan am guse tsi tamina dan aro e ge om tsini ac phone ari re ame screen time dirami Facebook ana open at least tier dag manetan omtnis eng a ube phone its amgu sesa musa relax cha tsi qamkuze nqamqa sangasase nqamqa ngone ina dani aro ike sats ta ha ai ngamibeba ngap kini sasa I ngosa I umtsinis enqa sats nis enqa of net qwero ngosa sethi sorosa net sasa enqoba sasa sa ngamtsin ke sang omqo para ngi tsada hina qoba senata elo ba nqanda khada nimis ke qoresa ame qoresa umtsinis enqa qoresa elo misa khomisa tsi skref ros or qinsa otske sasa se ne khuira qinsa ran qom as problem ku tsi I ko khun tsi I ma ge khun tsi sing ma tsi ge khun kha ran qinsa tsi qom tsi chunga da nasa sna qika tsi dani nimin unika roike oran orore mutska soro chaude ke ko season abd ta iska season ame sare o ke soro sa tramrasa ari de gene khuwe an kharu kharu kha titska ano o sare soros ke sa pa haba soma tobi ta stress chka hon atska soros is etske stressa ots man tobi ne khuwe an oron oro kha Masa seda ke kisang ing hansan di khara khoi ti soro si zera stres. So khurun ke ha ne hatang om geip mana, ti sa geip mana. Turu hina in ke marisi, hogu. Ne guhang aromai ha seda kira stres, ti da ke. Kaisang om ma ti sa da ma. Family problema hina rahan. Ti ogu hina rahan, kwe ngam tkoi.

0: Inatsong wangai. Nen kan aroma ya sasnan ki konang umma om tin ka sa irka. Ti farautangan hangan a kwen kwen hinan da haun ngama na kwen. Ngan dikom sin hinan uan. Ngan kan aroma ya sasnan ki kona rastres ti om tamaha. Season 8D probleman. Kaiset sa season. Titske nes kan aroma ya se overwork tirami ame. Namae rakobap ngang nes khan armai hase om maha. Tsing ngang ngay besnan gikwana. Madi ni ha. Ha ni sing ngay pnga. Madi di uit khani ha. Kain seta ni spar. Tay nani i. Nim aun khan khoi hase snang la. Kuna rang ngay se snan ning ngay di ha. Om ma. Tsisap maha soro sise. So tay ro na ta adi kha. Pwe ta ase. Khabeda ngabani sis ing ngay. I tay na a i kha. Otske kaisa depressive khasna a khoi kha ame ne khunats tang ein khais aroma tsitske om ma kaise tsitske khoesi se sorosi se chau a sera ha tsige nes khan aroma ha tsitske kaise stress ha se kira ha so eloptin ke kau ta ma ha sada khuna ni tanisa ama karami ada sada dit kom sina ne ba wa ne pa wa I bahata dit kom sina tani bata. Ame. So se ige sorosa. Saba kaba kwets ase. So ke da kao. O da getoh ami kaha. Di da getoh. Omma hatskeng an. Omma hatskeng kaisi. Tsitskeng an chowtskeng a. Tsitskeng an haa. Ne au da ge saada ne se saab maha. Tsida ge kwen ira stres di otskening an. Sa soroske. Saba. Haba ha. Ame. Maro ite ke toh net sanit korako.
1: Kei eos idea os roof ne di inha unsa tsi kei se ko kam. I wan arus hina dugo sidat ka korako ka is aroma tsi dagi man uzib nga ne testi sa uba. Han ams ahu yauda. Ngai tsi kwa ha. Haun ay priba kei sa mesti kauna noh. Ni hazei sa gugun aroma hori bari. Ngai tsi.

Ayithi kanxaxa kaisa Mr. Ncamncam saqa awunzalo gidida prophetess kwesi chivera dacha kaisa Mr. Ncamncam sen hadida wahabdida rami seveke korobeda huga mandagtse de hufredagtse di qara abe makuthi xaxa ukuthi ngqwa ukuthi qonxa ukusa ukuba ahwi awde ginetsa ebesa qhayinqari qhayinqa qhayinqa qhayinqa not kire sat di bricks kuza qaye its ebe awuro slow down digcida gira minetse slow down amai qhawu sarege ngiqedi ngira ho sensarege ke isi ngcinqa ibara nqwe tsidagi no ukore no udagi nesike khuna ka itsidagi ngikhwedagi kwasa ebe hi ngadi ko senqhayi tsi sbutsi ke nesike khweni inesike khweni nqa aw qhawu dama ino satske no ngunqa kha siptina unhati masa satske nesika ipalaisara umqo semen ka tsqhaqha utmaya odegre mebe qhenqari qhayinqa ida ebe plants a season tinqa ba khuma di ko season awona da qha sats di with the plants nqa mi besa nqa sa ben abe xwito wa tinqa ba khu ko man ai ba a best nqa ne abe xwip ne nqa bo sunes ida ni season a tida ge nqa ba khu ne sara we nqa tira nqa nqa tira ne kore kere isa yini even san on kuza uma dawams satan awuha umso osedani minqo am dawam din awuta hathi nqa dawam digi sats cubitsani qanqa ze kugitanwe ta ibe nqwe tsitani si no ngqumi sense nathi ba ay ngqumi sene what me madithi nqwa nqa dawam sna tsika qanqa sats u madithi no utani sense qosa tsu ina ngwe nqa xa usuze nya aha slow down slow down ay penqa sen it's hayinqare ida nqa ba khum abe xwida hathi anda ahuyi aisizen tsatsare digcide gira minetse ngikweda ke qayi habode ke ho qown ngikweda ke rechte habode ke habe sbuti sayiqiki nqayi o sbuti ra ha khwe ke mutkhayi aisini qa u dried nqayi ke dried nqwa ho ke awunqare its ha ke ini tsa ditsi tsa wanqare ditsi tsa abe xwiru na qa swap nqa satsa qayi nqatsi sa sa omse qayi pa itha khun sa khun nqa ndiqaru kunqa qatsi no kore sa sa se tao bara geni tsekungri madandida qasa khu astra ngaristi netsi dra khais isisko se gwi kotsi no nego i ha aninsi tsantsi no madi tanghu iba i ha se muse ntse usa kota maseni i oda minqwa khabe dawida go haidi oda minqwa khabe genita go sna ne ngari dawine da go ngari da khani disna da minqwa hin hanu da mahaka on gin au aw ebe ebe unqa unqa sibule aw aw sen its qe unqa sen unqa sen nu ebe sa sare ke ke sen ngwisa tsine sibudi ne da ha i ne ke sa hwa pti gura ngiba sen ngatsini ske dawam sa tangwe ta qona ku tsuri tsanqi kwe da gino tsuri da tsai ya hunqa sina ra qona ku ne sini suri qane etse sa tske mi kwe gi kai tsi tatse ha di de sa tsutsi ngang o isa masa ngwa sa tsutsi ngang o isa onro sa ngwa sa ntomi tsi sa nam ngop tsi ngin ngatle ngo tsuri tsi tlwen nga ha bani ke e be qe its awure its ta ngwetsi di tamatska ha fault na sidi mi tamatska ha khona simi ngi khwela di qa uku ke nqa di ko se no anqwe sa tsike am sithina qhaida tsike nqa i gone qa opthi ayu sithinqa ha u qo di mithi ha skama nqa i mi qa ot matsweni nqa i matsweni i basent matsweni ku ga nqa i go wa tsi ngwa ba sikudi madit sta ngong arin ngwiba ngipko ngodwa skhaqa ngipko gaitwa skhaqa ngwiba maditsin ho ari nga amagare grami awure ibe awure ngunga sendri ai tuiku iske the least telling hum kon wasaike harem kairo ibe ngunga sen tani sinwa ngi hwe mwa basen tani sinni ai nga chaba siqunqa qa ibe nqa sen qamsen jesu ba khabib ke ibe ta ibe ne sin khabe khabe ibe nani owatsi homa sin an an on kere nqa nqa re digrimi khwe ke tsike khai nqa tsin awude go si jerusalem nqa awuro re sin awuro re ibe da tidra khuna si ti tware tsipki gaga bani si timi go ye sata tsina ibe awuro re awuro re ne si tsira ging ai de go go wa ga ne si tsui go iski khodwa ra go sa ne si ne si tsui go iski ne ra go sur de ba pedal to wa sa go ge ai be nna sin re ta ni si tsaba a a me sin go nna si te qare edo o ap a sina mut ma se da ging ni khweda no qami tsui ke nga ira ma kwang orong o us au qami qwe go ya o tsha qong qati o ap nga nga o tsha sira ma ne do ma tsa ta gini go gida awure awure sansare sansasa an ngidan ngwetsan tome sa a khunsan onstusa ngweke netsela ke ibrami basengan ngwesa khweda khasa ngikwela ke kwa ngadi ko se quick din una ngharo de ana qatsiswa no koren anda no ngwesa tanda ngwesa ngikwenda no qabi sina qamda timi hi hi hi hayo

awike nenqowe isiqhanqhami ngama ke xanxa ikibami basi nengqacwisa leke dilasa ngqodi lelithike ma qhami ngqaxa thike ma titse tarini ngayi bari roma tsinda khona ko zayike xa ukugike hone go smati go seng a ega sa so qhams ke thawe tsirano satsi nginqhasi tsikhanqhani kwa tsitsi nqa uthi tsike ne tsanqa wina ni xa uba sentsi tsike ni koro siseni ke tsika isiseni ke qhams a qauna thike bane awe nqa di tsopna titse tari eni ngayi bari dira nya tram ngayi khwe sithike ma No, yeah, tangi dimi, net, neo ganyang ngaye mausa, mutska, amabes nga, dibma awe gren omkwe khabe bang inagere kankan toh nguroze noh kadri. Ditse noh ka iude, awude gane ya rahusina, net ida neho husa tige bang nga gren ayiko ige ho gita ngoi sase. Tango sase gaun hunga kunga, ada sada ding edigudi, titska mu, sang edigin wesa di otanwidi. Titsika mo hi dida ha u khoitsinge ka isengwe sa seratu hi ne tsonwa ige ne ne ne a u khiki ne tsu khoiti ge ka isengwe sa rodi o khoitsina qa incure mi slow down o uro stuza incedi hi qa isets ka u baba qa isedu ka u mama gabe ne a iro di tsuide a iro di tsuide ne o uro stuza isbudi tsu unqaro I qhanu aideta sie ker ma qa isets ka usa ti tsuide ge sada ne testi abe ma ku sngara mi ba ku o uri Ori, sits nigi, no sas budi, madiko se ango, sas tamaska yo, and high ski hui, kumat masatsta, sis twiskira kuma, sits ta tita, nang whip di song case, nasit, kam aritsi case, twista kuma hui, kam habi, taura se, tamting as a taura se, no koriko, kabasan as a sara se, get a muro rasin, umso as a mas and se, is ta satin, mustang, nga edo. Ka ngikho la dingkhundi ke ngawo nqa no sats ke san ayisana no basi ya bautwa sa ka still nqa se go tsitse ke ne sits ta twisten tsusa wa tlis ra frustrire ne sits tsutse go tswatse ke sa e sa masen ne sits tsuri yang asa season ke khu ta ibe masi kamsur de bunga ka ibe sare omnwire pa iska tsitsina ibe pa isqhang ne sita ke ngai ni ngho wa se ke ngho wa ni se ikho la tsina ibe omnwiro re slow down Ore hi hani hunki. Hap kin eba home mats net na ngare skose guko sats kan home man haroe o sats noch sisna inge huna habe e bisa slow down. Nuko da ke kwa ngari ko sisina iku sitina netran ho au season ka ri season out and know da ke kwa sitina etsi da ke ane o ebe slow down sats ke machine da mata no robot da mat season an sentse tsi tsotsi tsi om sisi no a ka no ai kha ga hi hun a tsai ho ke qere ebe isa re ga iro sa sadaga baiki khuna I khasira ku satske ibe sa ka isentsi o rotsi ke leng omso wa sama sentsi asa kwese gore sa am dams auntsi an umso o sedani mi no am dam ding o da ka khun ding o da sara tsin no iska ku se hui au net sata slow down o rostu za ngire kanye aiki omso wa rostu za masendre it's haba asa amesen asa ciba no ho tsi kwa kwa sentsi un sentsi a isqa qure dicireke dida prophet squeeze chivera da sada di saugo didan wa ha gran abe mas a ho ya du ka du ka itin wa ha ha un aiba no face amesei un hare tsi as tesa ira hun kha tswairi ka itsis

irkutin ra tsekang aipting hona sao. Anida kobasisara, koma ye se. Aibe dana kaidi, hwan dide. Fun mats di season out, fun mats di home cops di season out ge. Nwaba nans di beros. Tabakadu duras ein hawa. Karas tradisi kaisins mung amra kaitu nans din anin ge. Aukuis a neker dal, hana karib kaisindi. Hwan aridin aroma kain hawa tiki neap ge. Oran hunin urina. Anasi. Anung anu taba ui uis. Nas aroman aukap kahan amahuti kwa ka. Sini sini ngwan di korang uiba. Sao brase. Fun matsi home cop nama bias di season aun ge. Kaduturas di season kung ngawabat kain aris di peros ang anitikam tansda kawako kain hao. Nadi ing hanusi mga tatok indi padisip dip. Tana peros nin harukut kumptis tabakuru tise. Nibadisip ke tanan ang hansin sting namibeku. Season aun di karatuing ui. Iara metal and elite nama bian workers unions. MANWU sangu kaibauna. Season aun king arigam mandak sis ai. Hub iseng ngobang ngade. Ngangku iseku uai. Kaisa persen kutong amaristing aro tira kau kerese. Season aun ia NBC sting huang kakurung huan ke tadi. Haru kutong nirang indi. Naring wabaditsi omas di tom dorede. Indi ngha siga singas aromat ngang kristina rak kau kere. Karas tadi si om kaisens mung amdi kaitun ngan sting anin ke. Ang huruan din huang hao din aroma Nekertal Irrigation Developments sa ning huang ang sikung hawai. Ding huang aredi, Dunamis Consulting Engineers ka kota na sadige. Nadi mi ka tawgu, ting aing han sende. Auto sa projects aromang hao hao sting ay basin stara diye. Hanuke karagan ngago engineer na. Nadi kata dinira di segia taumay. Awe to sa projects dide. Sine di iskia masa. Tauba kay kebas aroma. Ding abetulgu neske masiguke ne kurip ding ams eng anerati to ay sirang awasene. Ay di honsing urusip sisen aon sumeptin. Ke nadin o aisa saugub. Kotas tatakaindi di bakukurutom dore. Ne tatakaindi. Kaundi ay hang urusip kotas o abadi. Kain na to batay kengas aromaguro diye dige. Hope home base. Yath case. Sumep na ha si Ben Center of Higher Education in Nursing Sindi Kurisa Kusis Nagakuruti. Nidit na nragi kam o disik kam disungunang abakusising arep na ha. O sa si student na matonikus di saugugu, si Tora Kuwerang Ans, urusip ko na di disting ka. Hao on ki kakakainde karakan nagu ko na din arumaguru kong wa. Iara kasip uip kwendip ay karakarasibadis. O sa si taisang ayin ayip na sina, ko tasa. Kaling andige, tsoop, si tari tautaw di kaitois, si senakasit sa habang house, si praktisi ka nga din ayon sin andin akon sinamas di sa. Sa duging huwana kaysa mis ay rakang hao, anis ka nga sin avimangan sking andin ngay kay kariyo spa sa kabakroba amsa raing humi, di sin nganin akuriku, kaw na. Neri kay, iaging an-an sa narisari masaray kayang ab asing ansaib ke, di unudi. Nade raho. Narisari masa ui uis aroma. Sisen kang novi. Si kading alkome sa hokta kakurubas aroma. Din astin alkome abjegi kari sipke NBC sting huwana komiba. Didi kaba om kaisen dine projects didira. Anis angasin avimangans angasin husaw kasip om kaisen sti saugugu katung hausa. Si agungarang ang kaisa. Iara kang at si karun o om kaisen sti. Manastiri sa huwana kangadit katiyesa. Turun apke. Sanga chau sa kain kais. Sa kot na ha. Nabay tam na iba. Ha kaip. Naba nira kain kais. Di maskyo koin aha kakay gu. Sina nira kot na isi. Kam di sin unang abang glodi. Kini di kaip ding a. Kaisa. Di. Kava kova ams. Ay nga nirang humisa sirang awasin isi.

di diolo sno go ba ne nqa go ai si sen kha se go ka tswa tswa ka go nela ai go we go ya o le di qhaib ke qhadi di sikho sing apra nqa mi be tsing ho wa sipti tsanga ka u stina uwa ya is qabe manqansa qhaib ka qharu o qhabani ra qhaba mi se ran o ba sinsa qabe manqansa ke ra mi ka go qhaib di mong o ibra le di qhab ansa hot spring spa sa qhaba qhaba am sa qotsa sa iya ke re qhara ka nqa go sare a ona Nidi in asla kaisa. A jini apke ngawgap kahan ama khudi. Anung anusa tamahan honin urin dide. Nga kloutsa di kaun nabe. Nadi I honin uriden anung anus. Nga sa kaiten mas aruma kwa ka. Nen hanu mas kain apgani sisin khatsotsos ke guan waka. Nabay jini apti presiden mamati tomboya ba. Harugup. Sin om kurus kunin uriman ui an sin amount ka kun hawa iskauta. Husong kasiba ui ui sisi sin edi nufis aroma. Tomboya pyokuru kain ui sin nadi I ora. Diamant nan arun I jinia bakun wadi disa. Arora sin nauhan hugu. Husong kasib di tom dorede. Nesa hura hosa. World Gold Council stamisan apki jinia ba Afrika ptin nanin I kai kunin uripti man uyao. Noa Afrika ai dige khatan harode au na be haman ui khasiba arona che khasiba minding up ai tai gna sing aroma kya o Tanzania tsi Uganda sing ai ging au gap khan ama khudi anu anu sa tama haman na ralan si metalan dide ai to se ngunin urip tsi kobre kemi ina ai kya kai nabai kanaba tadi ing au gap khan ama khudi tam odi sing na disip na ni re khasi ki main ai se Afrika kapi liti emang uyap Zimbabwe ke agap kahan ama kuding imtina ke akha tamn odisi tamdi si hun aba kuni rasi sen khatso tso se kuni urip keng ip aji ni apti kai agap kahan ama kudi din a tamdi si tam atoneka metaliti ka turu karen apni kurip tip magyang ause mikadira misan wa

dizi akanqa ha inkira manqwanqa ske acu isa khusa ngalile ke tsaqanqa abdi sakupnqa ha ko amqa sensa khwela qa imara qabdi waqa unqa mire tsiqomqare qade enqa ko inqa udi qaina ko qoqa bada ha inchira ni sistina qade ah ne cuika mabdi qa unqa abna sina qa inchi qwa khasa niran ha usai qisa amanqa orang marunan qada nira ko tsi qamish ko se ni sakupnqa niran ha u khabe qida ah

iron nqani disikuli kutyeke kada keke disikuli timas xa siqala maqhupha rakankani tiramisi xa kuro ayingcwaba kuro mithi mixhathi ta isa hek

0: ai tsini ai krustamente ntsi qoga kofi ga tsana ta kenela a khojeng khire tin tsoma sitse ti da kirami e sita ke ne skuli ke nqae ao tsona ke u hai skola buruga se re nqae tsona go ke khire ka u tsa ke ga go ke ti tsuta ke rami sita ke nqasta to go ba tsa ke se kankan kuma sa pitual ke se ra kankan ne nqae ro se ya go a mamisa e ga u senta ra se ke sita di skolo fa a Kumit ko ha ihabe ni county ba hanga khati te waraka school of kune kharipti ti ku tsai kanya si tsai go yao tsase ke sita ti khatla sen up ti kai ke yao anna habe ni ba tsai kama i sit ni masa habe ta ke to ba nga ka nwa kho ta nwa ni county ba rekota na ta go ti kire ti da kira tsoa se ba ra tsa u tsi waraka tsona ra tsa u tsi tsoa ne school e kire tsa na ra tsa u tsi ha a go ya kore ha ba se tlwe ne na media bona tabing khadi ka go parliament go makha go a kutsa national council te go mongwa da ra tsi tra ka tshinga tsa tsa ena tra mo go ke khire ida in ire referent Petrus Andreas Schmidt primero skulipa o a isa seng ke khadi ne a o ya ke o ntwa thatha si kai community activist ta na thatha in au kwensi na khadi khausa si tsinge tadi tadi ni sakwama go gana a tsini ke ntse botsa khaisa tadi da na school of kung ya hako ka go ke family ntsina a ta go make mera tsa ntwe ke mini am ske tadi o itsma a go ba tana a tsa nga o ke si tadi ke re mias tsise ma tsa ke hwae am ske sa u di class tsa is kwa sa nwa ke ntwana ka go nna ma sa dira me tsa sa be di mo go
1: Abdi Bedol, ada tahu khabar tadi, ni harus nak ngadi session, urut tahu khabar je, ni di dalam awal ting, abe kira guna rasi ma orang ke, khabar asas ini khabar tangka se, tuan ronci nara koreng hari tahu, orang kira tuh nis negara kan puna, in puna, tuh ni khabaroka u hari, Kaburoka uha tuana kuatash aroma niski kratainga tia kratuishin aroma tita iki kadira ohona ga hurin oshka stonga samati drami o kratie veshna tuana uha kuntina natira ohona into hoba ne on dipna kana kakoke ne kaburoku ne unsup forum kuti drami to la kutina neha timida kire tin kabe ne ba forum rokutina na ba uha retin ba na lili tuba khatane ka horoshin onska oikini ngabani chef srona ha lekarona ni ha kabati nidi control amna resne use eka ran sector rosku sera kan rose ngadi da kini ngadi ni uhadu no kai a hasi bat on ngabati sa tene ba control amna rose ni se se da ke ngadi sina kuna ra kan tor ka chi chi o kaba ran rop ka kire tu ran rosa gore ida control amna rore di mere chita to ha ba abidi betual tin apka tin pekka ka uha obke nisi ati me kha
2: waraka sai ke ta sa Mr. Tikifro the di khau kha isin din a khasip ya ha aroma a khadi qosa se a ta qa o singa skole a kire skole ka khon tsi qa unqa khon nan qa ha a qa sa sa khwa tsase a ne di i a khasip ku qosa sin a khasip a tanan a khasip ya qam di singa nin as ene ha di rogromi ngap nga tsase ngse tai na qa o kha nga a khasip nga ran kha nga qa o khoda tsit mas ke uni nga a khasip nga sing a khoda khura ang wa senena
0: nang a khasi ke mai ja kai se nong tinga kwa khwang kharo ku ha kong kha se kong kha a ane mading a khasi ne ha se e khaisa kha ba tsau tsau nga a ro maske ne sa tara disa nga ba da ka tri o da ke to go ba nong ta ne khaina ni ra mae se da ke to ap ka a khasi ba o kha di nga ai ro ka sa ni ra nga ngani ngathi aroma nqanqa ngithi aroma DA isa program kunqa kunqadani ya ngi siniko sada warontunta kwanqhawo nga program kunqa khawo nga singa kuthi nqaye kuthi wahuntsa go ya order ke tuna khawo isitusa rahi lengasa nga inkeng ena ditwa nga inkeng ena taba nqanqa basintwa mathi yanke mathi cha kaise tara thati

0: kan kan sa enke tsine qhasa go ixhaka ina go ya dagera tshauni sike netses ai ase ngona irtika mio xa unqa aun awe xa unqa ukuthi dare xa unqa utsina netbalsa ni ranchuru khuke ko hare awe xa unqa ukura dare xa unqa utsuruta xa ukanitsi netbalsa xa ya ukafa xa usa sike ngomasiba xa unqisixo sarahi sika ikan kan khasi tuba ta ke unha khadi nga skuli ke aqaibai xa unqa aw turu skulu fi asike ne skuli ta ba ipontwa ke tap din onsa ne skola taneha ngwa sit nga ke khadi khatha aw ipa tana khatha ke iba khadi nga ba politikus ke iba community activist ke iba go ya ta ke khire I ne skuli ra ti khaban asa kuna hakore nga ba ta ke World of Remembrance tirami no club ke nga banira am aba sinera manyi sira ke to go ba kharu ke nka e ta ke mo school da naku ka ku ti ai isika mo si khabanira anyo wa e ku ya u itsma ku nga tsaro makan kan tirami se ku e sindi ya ku ke ne school nka ro ma dis ama kan ke a mo ho e ta mas kharu to ma khabe ta ke na ku ya ke nka ku ikuthi xuyi ayisendi khawu xa kunxa kunxaro machadi nolunxweba nirankqam xa ke o ayisaxhadi nirahoyi xinika isikhwezi qwaba nixhi use skoldana kutye nxaka kutye xhire ida xadi ixawuti xaxuka xandixam ndicwela
1: iwaraka se aqasa tyefros ahoya nxam darasiwapayi xa ukhanyisike nxa inkxwako saqasa se tsitsa kotsa nqawu nesincane ngcuruse ikhoni dicayile inqa inkoqa tsitsa di oy amcawuna niraha se iqhesa ncamtra swap ay sase masa hayisi ams ya idu wanqa ihase umwasa
0: tan kan sadakira ma tokhba tamara namasatsi kaisa mesa sita di kaisa mesa khabam ko simtsine kha khatsin kwa ta ikha ikhaisa simgo ngasina u sita dingwa sita ko a khonkai khai nga umgo khai sikha sine khadi inda ukati sa kungchiba nga ses simpatsi swa satra ding a khasi ronsi ka ha a ses kai kamti singani as asa ni kungchiba khai sata nga inkan khoya khatira ke se kai kan kan sikura me kai samista e siti ti ainwa ya da nwa u tsina e sira kan kan
1: Bye-bye. Yaqhawu ndonqara ke qwayisa xa unqa usinqakanqwa skoldanas Jeffrey Magdalena Schmidt tse ncabe mancane sithi ayinqo qwayisa Francois Frisara qhakathi ncadi Reverend Petrus Andreas Schmidt amskolidi ncane disikuri khasi sithi akhasi iyaqwaqhab naba khakuru ha qhawu namaye enqase iza nasike dabe qhawu asina maskola itsi khara kanqaku akhasi nancayini tse sahu Friday tse skosera ayinqo ipadanasa ukuthi maske unqakhasi Friday qamdisi ncane ncase ay skole dabanira nqanqa sekuru miye sesadi mi qamdisi cwinqa ironda qhawu masechitha ndimkhara ukuthi ayinqure.
2: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.

Disikora nga hain kira mga kaw-kaw do sarat isa ko badang aw se garuran am-am kong se kada kore man orang huwaro ang kwan ang nga sisi katira man orang huwaro ige ane ang aris na rin yukuro nga fan mats di sisi na aon katira sisi ng ungu se ikhaisa nga di ikhaisa persen ko di kakuro bekron o marin din arong nga sarat kaw kareba sese ige sisi na aon fan mats ti haum kop na mubias din sina nga din harugup nga ban hos di pero di ia kada turas ngai ngwari da bane kwaka ni chekam ten stak kwa ko tain hau an hanu se ma kas indi khyo nga sip ting khabe ba nga ar ku khab di dana berosta ba si ani ra di se aroma a nga khyo nga sip ting khabe ngai ke khadi di an am ching uru ngai han sen di ia sisin aun kha rang wa kha we di nga de a khwa sa chit mas ka yu a kara ka ho sa ia metal and allied namibian workers unions menvus naskara ngu khai ba na a season aun ke ari group khaba se season unsa waraga ngau ku khaba se khadu ko atani kharu ada gromi se khaisa person ku di kha gro be khong qa mari sting aron nga sara chau khare se a nga season aun ia khadi nbc sting hwan an nan sta gro hwan sin ke indi kai kai slang khanu kharu ku khai indi ngari khun se om di bas di mang aro di nga de indi kha sina kai se ku aro manera a ku inga khai sna sara kara kau ba seikin nga e ne ban an nga si sera mang on hoi ase e sino ko bada ga ko oike a kharas khari si om kan sen am are rang nan nga sin ge an thuru am ding hong are ka si aro ma au ku san negar tal kam iris sa ku di om kan sen aro ma ko kain hau ti gram e nga an hong are khasip iam a dynamis consulting engineers kha ra ko da nais ke a mi ka ku chin ain han sen di nga a au ku sa kam iris sa ku ama ha di nga di ai hare ching haun haus ayang amaisa e hanuk ke khade nga khwan harugura an khenir nana ke atau mai adi kam wan nga di nga de nga di abe ku sa kam risa gup ngap manira tani kharu se aro ma chi khade kam risa gup ti ding un kop ngap manira a wa khau se isam wa tam kam wan nga di chi ding us abe ku nga kam risa gup ti ku ke a khade ne korip ting ams ain anira ti twa he sera ang wa sen he e ngai ke ain tinda man wa waro e unin waro nya a man wara sida khadik na ona ko tai ubai ke anes an an ave man ngans asistina ko tu yustin hon na khari gro khome ya usi anida sa se anes anesti an an ave man ngans ke a ngadi tu karu kha reo spar na ba khoba amsti ain humi ku na gara di na ba iti sing manin a ko rin nana a ke tanam sa iskau na na khep ngap ke a ebe kin an an sa kadi ngari sari ma aun kai au kai e maskyu kai ngari sari ma aun agir kai khai pasi king an sai ia kadi kai isa diunu di ia ngari sari ma sa ku ngas ayang amai sedik sede sadik ya kharu nga ba a chin ngas ta kadi si sen ka ngobi si ho ka ban a khomi sa hari bas ayang amai sa a senera khoba mi sera mun oi bai a an is thing a khomi a ba kwa sa cheki kadi sep ke kadi koro mi nga khaba om khain sen sa gup ngap ane sin an ave man ngan sin an nga si an ho song khasi om khain sen sa gup ding ai ra ding ui khaisa si an a kung na khari nga di e a khai ba di u no sit mas ke om khain sa ra di e khaisa an ngas ke kai a chi karun om khain sen di man series sa khu ha khan nga sa khasa tu ron a nga di u no sip ke khadi nga chang nga khai ku nga ku kire di u no khais na sa kho ta ha ka bai kam an a ba a u ka khai ku nga ka tain tain si diunus ay niran amay sa se huan hap di tam di sin wanan a bangalaw di nga di kadi nga khaip taba nira ho isa se khai sa di nga di nga khaip nira khaba khoba amis ay nga nira si sen kha maski yung homi sa siran ang base ne nora kaun ab khaip ngap di si sen kha sigun maski yung nga khaip khoba amis sira si sen kha si sen uwe iya nira diunu ise se ike nga di reo spar anesti reo spari di khoba amis ngasti homing ko tina kai sa sera dsa ke e ai gen si sang ai tin to khoba an nga si se ramang wan hwaro em ai tin an nga si se ramang wan hwaro ki nga e disi kun a hiron da kauma nga ske kamis eng asa kamir ka dane ap sara di ba niran am am si op si wan mai khan an an di ari kha os an nga din ma os an das tan ra si hau se ike e ida no khoba koro
aku. Okay, ko tise ironda malto kuchira ndi no kuba ibe orunga ibu asewa kuchira kwa tinga nubi mukarude na unani ramai ingasi.

Ndo ngani ya ingira manka uchida ngaro se am darasara disa guba se wapti nganup emtaru den wako arigam am disi agan as kaman abdis karu mai ma karu ya kemire kai komi chin abe mai kai kabe kena mubi abdi kanaga ba kari se au kai chin dera tani sa hutam sa kuru nganu di nganup kaha di kadi kaba kas kabe ni ran au ba se ni se no kaba igin dera kari se au kai chin tam sa sa hukai se tam sa kai nga waka masip chin namubi abdi kanaga pna nira kom sera emtaru se Oriame ke khare seng aung khai chinira kara tai karasa sa hukai chandos nya bodi kha o apnira chaura sa hu karasa se khaba ga sa hu khaba ga suri sta komse sepke urip ti koe koba ari gam to asna disi khosen a hain ga mani khama ka unin am ching om sa si khaba se tan ai tam hain ga si a tam ai khama to unira kabi chi ta usa ching karabai disi khosen a hain ga si mani khama to unira am chingom sa soreskin argam kon argam na tam disi kosen a hain ga khase khama to onirang hai se khaba karap ai disi ngan a hain ga si man wan ngani isahu onira ngadi ge op chingan upi em karu de argam kam

siyakancasa gamancabdi siqalo mara ayimucaru senqari sinqike qawo nqari kamcwa ka DCR saho ida genera ngati cha nkhanu sicharisi kobancisi washikoto chari bahuhas ngasa nira qawo noma inqase se ida genera ngati charisi nkhanu sicharisi kobancisi washikoto chari bahuhas nqari sinqaqawo nandira maye enqaho ke disisa huqawo naqamaca se ngati e kobancisi thina qaba senre ngasicalela bethu world aku uyabuyisika ukuthi xabanela ngqo nkosikose xa yintsi xa isathesi babayi.

Kaiseke ikankan si idagera. Xa xa uCharles ka banqaba xa mi. Wa umbalile xa ixa uthiqece siqara ma. Sikhonqa oda kunxo ukuthi ngiqanqandela khoma inqa. Kaiqhos makhrida hovekas amatsomatis. Ke khosi disikuri kucha umstaba. Kyancomncuni. Camcomakha korongxorisan disihunqanqorisan ti wan kaiqicoman. Ma bacoman. Uyi sas akwenzi nqanzaminara. Oqo. Hovekan qaran. Kuburan chidenderon afrikaneran siwan akwena. Onqwa ha kaiqhos makhrida hovekas khoski qaqap simon qaluha qodana snaga. Moria ludri ke kepwagas ay mga bakuni diye. Katrina karo isa kainga kaisa tuwi, kam kainga, kainga haka, korwa ka ngona. Glass hovega ba, kainga kaisa tuwi, ngona, nani kwese, nani kaisa ngona, si Michael hovega ba. Kainga kaisa tuwi, ngona, ngona kaisa, ngona hu, tui kaisa sa ekami. Kaitos ama Marta, makai, oba his cravers. Kamib ayin age, Richter is, Geng ngovun ay pauta kaisa disiguri kutha. Disin ngunan as kamang ay disin ay kamsna. Umstabang ay rupte uiba. Amuib kaya kokoni. Iske on wake. Auma leseta ladya. Si auba odo shafi. Sida dito wake I. Negay tonske au tam kansara. Ngunan kansagu. Tui aurit. Tam kansara, aup tam kansara ngona kansagu. Haga tuan, norisan, norisan di uan. Kain aup kai trais tsakob ams, nosok si omaikip na ha. Aukun sing ansabi naran, autou. Auma Marta, makai, oba is kraver, Richter kai stiklos ke hagas tres aup dis ay. Paulus klobasip na ama kukwisin abinira diye, si klok tasa, obunganda klong hanap daba. Sondagzi, Am di sitrizen as iski kovam stim obasa. Haga irk abinira ha. Sitwaka ve kipti. Tams inira sit karu karu he. Nono, Charlotte, Larissa, kanga krisa tui, nani tui, nona, tui tui, krisa hu. Waga Larissa, kanga krisa tui. Tam kanga krisa, koro krisa kanga kose. Dinka hum arma, a kabibare.

Kaiko ngutsi mamasas, Mimi Maria Boys. Poloni stikuki ngansais, auskidi stigire oebais. Ong awakia oba omachwana Ruiz Boys. Si omachwana Ruiz. Si oba Hendrik Ruiz si radi Thomas. Mimi Maria Boys. Ong aki Lucas Boys si ditaraki iske, undi si kung akurikuka. Arobtu uiban amoy kagya kokoni disitam askamang ay disay. Kay kungs mimi Maria Boys ki hagat tuman kay git tuman disiya kang angori tuman tuin uy tumas ngunat pasan akun sing ansaminarang okaw. Wabadige arigam vunstak utachan hil manastris kakla

orain gaituiz naga. Donar tartzen James ami gerkep gaituiz naga. Gerkep daba. Zi freidak ue St. James gerkep gaituiz naga omztabanira karu karue. Kakab a ia bivapti kodanas nagaskin ong awa hakai tnoos. Mimi Maria poistit klosa sadar tartzi. Am dizi hun askaman aiptis ai St. James ami gerkep ahunira ha. Kasa zib aroma kaunga os roesa kainga klese tui. Nguna kwisi haga tui tui nani nguna. Si Andy boys kainga klese tui tam tam nguna tui tui. Klese tui sa itinga kong aroma kami. Kai kruz Kristina. Uihas. Ngu damastigin ansais. Ngu mas maskyo au maros maskyo kai mastigire uibais. Kaun uns ai. Aman stikuging ansaiske. Disi agen askaman aib dis ai. Kunzap obklenik staba. Kian un uni. Tui tuap tam nori tuan. Nunan nori tuan di uan. Tui kansas. Tuin uisap. Au kwenzing ansamina rang okau. Kosa si kunzap obklen kasamina. Kai tos kresnen uihas. Di toske. Wahabi kip di sader tak si korus tuwe saup dis ay. Silo ami ker kip tak tuis naga tsumi sparks ay nira diye. Son dak si. Am di si kaisan as ay ge. Kaba mstik tanam skwa basa kwinsa taup ay nira ha. Wahabi kip wuns tak si korus tuwe saup dis ay. Kwinsa taup ay. Piedras edem snaup na hung ir tsaman kang abasa nira diye. Luda si ker kip si ami ker kip di kodonas naga. Sige donar tak si tams kwees ap disi tsumi sparks ay. Ong wake kora pauli ti endrina eksin ra. Di om staba nira si karu karu he. Unin abas freidak nira. Ay kong se. Kau nga aus, ema kwa ko si sa tenga kise tui. Nani hun, haga nani, nuna nuna haga. Kwa isa bawaran ui hawa tenga kise tui. Nani nuna, tam tam, kukusin nani. Kwa isa blugas kamadama, tenga kise tui. Tenga nuna kwisi. Nuna kisa. Kwisi krisas ay tinga kung aroma kami. Kay kons, ama lady agarises, ama mito ay stoa ko si gis keng ngawung ayip kaw na disis kamang ayip diseng ayip kams nga. Kani disin nga ning ako rikot kaking ni. Ong ake kong Juanas lulu free seats ng ong ake kong Sofia tama stoa ko si stik tong ake i. Aw haga tuman disin mo nang ang norisan haga mga ba tuman tuit kasap. Toma ning ako nting ang sabi na rang okaw. Ama lady akarisis toski tam di ziung as kamang aib di si pedial nga wahu kusir aib enira di ay kams nga. Donar tak si seiskin awasa nira karu karue. Unin awasa freidak si enira hasi. Soros freidak si kare hun. Om stava kandar katan kani nga nira kong wai si. Kau nga ospris kakarisis a tenga kaisa tui. Muna kaisa haka. Tam tam kaisa koro kau nga obdion karisip a tenga kaisa tui. Tam kaina nona. Nani nani tui nona tse kong aisas Patricia karu hasa. Kainga kaisa tui, kaisa kaisa haka. Ungani, kainga kainga sa ikami. Kay Rob Martin Max huye mani, kay Rob kingani disi agang agurigutha. Disi kwisin aska mang ay disin items na gen umani. Kaura Lucy a huye man si Franz huye mani di tungwagi i. Taras tuan a kwinsing ansabi narang otaw. Martin Max huye mani koski tam disi hung as kamang ay disi efisir na kay kekeba kukwisir ni diye. Si kota sa piunis pargirin kabaditaba. Erf haka hong muna tam Hans Dietrich Genster kani. Nage kospos, kosmos tabi skulin wagu. Wabate. Nira ha. Freida chiske sorusan nganir kabe nira. Hong wahi. Kasa sim aroma arans mo inyoba. Tenga kaisa tui tam muna ngona. Ngona haka, haka, haka. Goda na huye man na tenga kaisa tui. Kaisa haka, haka. Tenga, tenga, hung, hung. Max huye man na tenga kaisa tui. Kaisa ngona, ngona. Nguna koro, kainga kainga sa iting kakong aroma kami. Kansi kasab Emmanuel, Iman Apulasi, kaya ka disi hong agurikot ka disi hagang as kamang aip dis ay, kaya ang umuni, ong wagi amahada Kristina Huagus, sing ong wagi kay Miesteri Ruben Noach Saibib, sing dito hake iba. Mama sas nguna kasa di, nguna kasa go, koro tuan, akun sing ansabi narang okaw. Ong wa Emmanuel Iman Apule si Kloske. Sadr tak si tam disi hun as kamang aib disi peti ang hawa wahu. Kwe sirni diye si Klo tasa. Dolam gudin orang hawa di daba.
waba ligitona tarti Friday umstabani ha. Irene apula sa chenga kaisa tui, ngona ngona koro, kusi kusi hungam. Ingrid kais, kumaski masat ma, auma hada Christina kwagusa, chenga kaisa tui, kam kaisa haka, haka kusi kam, kaisa stabati ngka hun, aroma kami. Kam questionet Indira Cooper, Keishas, kitam disimanin akurin ka kusi skamang ay disimuvun ay kauka, ay kam spagin umuni. On owagi kons chenet, Cooper, Sitkomp Stefano Sitindi Tumasa. Kaigi kons tui kansa. Kaigi kansan. Aukun ting anzaminaran oto. On awake kons. Janet Kobers ti Stefano Chombe Tindi Tumasa. Janet Indira Kobers kons ki sadr tak sitam disi hun as ay pedian hama hu kwisir ni diye. Waba digi saurus na er haga haga kwisi hun moria kani nga. Donar tak fridak ni ha. Soros Moses van der Peil skolitaba. Fridak sin nga nir ni kon waisi. Kaigi mamas. Beauty birds as a tenga kisetui, tam tenga kusi. Kaisa koro hunkoro, Adam Kubra, tenga kisetui, tam hunhaka, tam tenga kusi, ausisa, tenga kisetui, tam nani hun, hun tam, kaisa koro sating kahun, aroma kami.

kwisi xhisa ngukwisi sofia pinasha chenqa xhisa cuwi ngani cam chenqa kwisi hu cam hus ekhami dinqa hun aroma qosmi ki kuapers ke ngovun ai khau ka kuru disingani aguri kutha ngani skaman ai disekad gurus ai klop ai klam sikna kim ngani au cam cumara monaha ku cam qasa ka cui qasa sa ga ngori sam cuma ba cumas au kun sing an seminar qau Rusmi ki kuber kos ki tam di sion as kamang ai di sei. Lai tarin hap kai tu snaga. Kui sir ni diye. Grunos ai. Nom dom James Christian. Kai nga kai se tui, kai sa aga. Tam tui, kai nga koro. Mas ke yu kasa sti ana rui sa kai nga kai se tui. Nguna kai nga kai nga. Kai sa hu sai. Ding ka hu arma kami.

ka ditoma tse kansas e baltang hanseng houses ke ha ga di sicwin a go ring khekhonda be tsai tlokna di sicwin a se kamang a ipdis a ikang ni mama sa tsama ha ga tsui tsoma sa ga qansa di tsam qansa kha ke ke tsoma ho sa a go ntseng an seminar o qau ne se skin wa ba sa ka itlo sporo ga josephine houses om se ba kanan as nani ha huir ari gam woensdag tsi toner tag ni ra kharu kharu se toner tag tsi agis ke ke khonda be stip di khodana sna ga hu irne ai kuse on aha ye baltan hansing house is close ki sader taxi kam disi hun as kam an ai dis ai khonda bis kan khatab elisa beni antoni qaitus nga ka nirati ye aghi sker ke bahu kasa si aroma kai kus ngani dama feroni kan uisi sa khanga khaisa tsui hu aga tsui khanga tsui tsui tsui aga sofia chirundu sa khanga khaisa tsui ngani khosin ngani aga tsui koro khaisa kaza stinling house ba khanga khaisa tsui nani tsui hu nani khaisa khosi khaisa sai tinka hun aroma khami

Ngayiqus Adolfine abe ngqawisis ngoba sike is geka khunqaib khawqa Ngayiqhase umst abanqanisi kamanqaib diseke ngcomncuni onqwa ke uma Brazil ngqoba sisithi uba Aaron ayihapti cuma ke e Tui cuma stam diseke ke cuma disi khaisa ngqori cuma disi kurung ngqori cuma de one wisang akun sing ansa binaran oto Adolfin abe ngawis is close ke. Sadar tak cikam di siung as kaman aib di siang atas nga. Khani sis tra wako. Khatlaus trago sis tra tuis nga gani diye. Doris as lise man uira sa kreng nga kai se tui. Tam guna kuise. Koro mani tam hun. Ui tuma Daniel Bakira kreng nga kai se tui. Hun kreng nga koro. Tam guna koro kreng nga kai se tui nga ni tui hun. Nguna tam kuisis ai. Kwa sa salunika. Si dute sa ting bakong aroma. At kami bari.

ay clams ay arselan snako ha obabke edison isaac sitisi ama isaac crazy gisterams ay arselan snako ha

Dam dis ingqona ngqanikile maqa ungqona ish enqa. Ababgeke ixhayisa ay Ortmannan ums ego ha. Ababgeke ixhayisa Ortmannan ums ego ha. Ortmann karise namise karowe tsuse uira ovose huise akunde ngqanqane. Ozi Alfred Ortmann sa qhenqa xhayisa cuwi koro xhayisa cuwi ngani koro xhayisa xhayisa qhenqa xhayisa cuwi koro xhayisa cuwi ngani koro xhayisa xhayisa. Ozi Julia sa qhenqa xhayisa cuwi koro tam tam. Kainga kusi kaisa haka. Kainga kaisa tui koro tam tam. Kainga kusi kaisa haka. Kainga kusi mara ge sarat si kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kainga kain

xenophobia sti mazip. Tira karan ay mazip. Aba. Abasna lagi nisi changkaro. Abasna lagi nisi. Khariro se changkaro. Nambia wakudaga. Waro. Terdak junis. Ki ogap kung na maya. Illegal immigration strami. Ano ang nasig mga ba ha? Ang galing wadwa. Dito ka rin yung kurong ngang. Illegal, kaya kung illegal di gumi may. Foreign churches. Is na gumi. Rige diya, rige rige rige. Foreign churches, di cha miyo. Ang gini, kwa kay. Kahit ka ching gini uwa. Rige rin, ang ka. Nambi am na chimis ka. Ina kan ugab di ker ken gene bahadi di. Luther tras kun ugab di. Kaud gab Luther di ugab di. Kadlis kaud gab kin ugab di. Nen tras kun ugab ger ne universe lagu mu kaud gab di prasa likar di ader nai. O dera dai ka go. Khabin nai nambi am mapje. Khada jogro dida gro tin tin na gro. Tin nai.

0: ngakana go ngwa tshe
1: a nga ka tsaya go a e malitsa tsa go ba di go tlam
0: e
1: ba di ba tlam a go
0: a ore ke a ore ke a tana dok klare
1: ka kla iwa wit ma go ora ka tswa so se ke tsimo ora ka ma se tose ke ma
0: e se da go
1: ba ba di go a e ilegal go ka go a ma ma di tsa go a
0: e go go nge Terdats excuse go maya di di amazi ngimbeta mika.
1: Sika phe ngwa okay o ngasola mika sikire. Au au cultures. Sira Africa khona maskutela mina sira Africa khona ngire nkulu ngintini. Lo ngqokuna ni sasiza thi khona ne amasa mathi ngala makiza kire. Ko tsika di yo tsike ngqokuna sane ngai o tsike ngqokuna tsi of the economic sane ngai fa netsa di ho yene tsiza. Eka sin ngqokuna di economic ne ne effect. Si Africa ngata ha le wano kun yewa anda so dinga bona bane an sila so skere ba tsaka bona mbe nga o dinga bona ende aye khona aitwa tipa so bona ngala nke ka khona gime se ka boroto guru masoro ne har kero guru masoro ne kuna guru tsenga ma kukoni ke ka khona ke handa nga khona ne nya bona disono wa ipu ma nke ka khona ke tsanga ke bona tipa so ona jiza se lefa ko kunda uske ni jiza bona ke man nka disono nga uske kunga ngiza nga khona ke jiza nka ka tsaka bona ma ati ona jiza nga tsika ha o tai sera i eh sebe lwene ha bo ofisi ofisi khameni ofisi tai ne ofu kuna ntame ke tui ka go kuna kuna go local sauce ngo ba se tsaka ke bo go tsiatse ja ke tlo a seng go bona go ba go tlo o atsa tai se tai se di ka ka go re o ka se ba kuna kuna ja o e nwa kuna mo se tai se nna nwa nga nge mo tsi nna e kuna nga tsa e ya ka tsa
0: ara ga nga simire di ka tsa nga ka ruma
1: okay ke jo mare
0: ke yo dumela go ke xa ga tshine ra miro ba ke masiba madinga bara xa xa u sendi una disease ke xa tunisa ra go mathe tenza tshe go of tunisa tenza tshe ke una disease mari tshe khabe khon no kunzi sats ke ra khona mi ba tertax te dugang wa mayo tertax te Oye. Ora ye mir ngoma. Ora ye mir ngoma, tertase. Dua ngoma mayo. Ora ye mir ngoma. So my chanceski ader daste. So der daste ji ngu ngaska. Akonda mis kwa. Si konge amanamgu tingira mati ga kama ye chaware kodra o ye ngare i mazi gara ha chi video ni gra mu da gra mu kai kuma ti wi konge mobilaza under immigration protest ngumnan ke so Nigeria up me Nigeria kungan rami, anjing yang sedar orang kumpulan ni, warga cik sedar orang di kampanye di kanam. Nigeria tadi, oye, on mid leg ekonomi, apa rasa angka? Sedar orang di ebran kumpa menteri, apa nama dia? Master Firoz, Kachali apa? Kebas di menteri, menteri anggi, macam kasta, on hawaii. Tin abekona go ngwa ngwa qhawo mona this is coming type this ni anze kuma ngwa nas mbe tige ni mara mie so kobas ministry si ona man ministry tinge ngcego qhawo thi mazi ba go recover so mini tin esina ye coach is ka qhawo economic uzon ka cha ba go di coach ka Ojira, nekunwana, kusongkazi basi chaluka, manstora ngira kwenye kame. Onege hani, masi, masi na flu biashara ba mu, chida kikazo bayi, president, mtu yeye presidenti sumage, kuzungu uwe. Oje hani, masi, napa na gire mu. So kha ame masi ba chini kusongka, kai stora nda, ameza, chilude. Looting this nigga, Hungran, my massy ue, storing a quiet guy, Chira, Unga ue tire na ue.

mama. Chima banana runo nchi tana nchi. Kere nchi. Heavily stress hani. Reke damzi ni zikuwa mukaritu ha. Kuma debo kiri angabi bima. Birishi kai ma birishi khoroma. Kuma sio unai. Abasi unai drag mama ausis. Debi ni bagro. Nari mi son nari koi waje indi. Ibu mama sikara kaku zui. Cici ngapa khoram ni ay angu. Sumbisa da gaisi nas nabo. Se tidude yogoro minache sansare umza ay kurubasin san akon aroma sat chi sa family ay kuruba family che one mais kaw ha nzi kon mo family ngoma na usa ari ron chi ngona ay kuruba

Messi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa korang uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ti nganuk masi kam kamsen hurun wan aroma NBC sauku ada gandhi koti mi ansa aroma sa wan amsa wan karis na hai kasin

Haga hingira mang ozin like a karapti gore e shahusa master green na rekom dani e anminta na mihabe rekom saragini rekom di ilagin abara kawa se e nadimi se ilagia and nadin lighting up nagwan amtasin like a dida destiny da kazati ida kai karap kangarapti makubekna wa e oa mire goro de grami oida an chalang ipe si ipe kaba ipa adao egani. Homaharo se I karab ke kaba ne ba tida koro tskin ga koro mo ing ukon ge ka ai ukon ge ka ai ti tida koro ish ing a samar tans na ka dimiti sizin ga hura doni koro ir I koas ti kaisa shaku koro di mi ai nen ge ngugo nara ata ku ti ngan ka ngin ai asira doni kabin ngai ida kaisi kombre ora san ngari di kuide uka ngai ku ngona ro sira season ku ngai ku ngari ngari ku kai ngari kara season ku se I ti in ngai ku na kai ngari ku kari ngari kara season ku ti ngona ro sini oa ma ti so san ngona ro sira oa o habe ida ngari ti nes ai ngati sauko e sauko marida ni ti Mati daniti, kama sasa kwe ana si wado kara swap ai, kwa sasa nchona rosira wakona, ibiko urusti wakun a anusa, uka maa sura kara diga urudi, nukuna urenge ngan kasi zeni daba, kwa ngayip ay mayi o nengayip ikwi khabara. Sisin uwe sengking ni udon daram masuri kang ni udon ke daram cekang ay ira no ko pa sisin uwe si school ko na sen ngaw nga damas kayo nga ugan ni koron ke karagan nga kung ahun man marang a si I soro si kam sen hurun kas karap ti ko budi kas sengking ni kunang ngaw sen ngabara sen ngaw ngay si kaba karai kara o kwen kara chayla kay kwen kara chayla ora sicaba ngawo kenye season ngincwe odona ama sicela sira season uncinkira masuri cha habe ncane wancamba I ngaritness enqa orusa ko wa hun anhanusa tikudani mise ethi then success aw then success aw o ideke hartapti acharity aqwaisa given lengthy if training how see ngaba ho idani e technical group drama se kwase eshlip ebcas nani sing how se ethi idan ngaba ho aron as nang oi taro si go tar nara I tar na kurma ngwatse nga aroma si ngwatse nga ruki ami tor den arikam fun startes aroma matira ko sentini kora kunga ke kora ngaba idani how se I ngaba

ngaqorat ma ewe ke meet my sike ke saw ngarang awungundi ngiyinxinga mini de maha tse ku ke qala imise sina ngqam qobe iqabgira ayiqungise e tse ngekwenzi na qobe iqabta ayiqungise iswaba e nengxhuru tamasiye nengxhuru kanxhuru o ye anqo isa qila qha yi enchawo tsicuba ko iqhenqhena enchawo tsicuba ko drama tsiku ke khweka nqa esasizini uthi udo thina ra nqa amse ise ida ngarona go ba sen ispil diran oronqa kho ke tsi enqinqa na qenqata ma tsi tsi kanxhere house ke spil za khona tsi ma tsi ke qhaba unqa ma go ira ba go khona one qhaba si nqenya sa qa se ingaron ke khona hina la niko qa tsi ii qela ne ba qa imi nqa ro dira go khoko nqa go tsinge kwa ma go iwa ke test am se ini tap a pere e ma kara nqa ima tsi go ke nqa go hina ra o rena nqo nqa go tsina amase qela nqo imba go tirami e qela nqo imba du mama tirami tsitsika tsa sa ekgesa kodwa wathi nqere house ke urusa amase inqonya athi ke xa kodwa inqomnqa kuweni qangase yisela ngaro nona kothi koqaba ku tirami koni kama koqa xa kunjinge nendan ngayi ma o man ay qonwe ha qomaron akwen ha thi ke ugwa ngodithi kara hama hama thi o manda basiyo ke ke imqithi nqobo sensina ha mama satere ukuchiba le baba odare ukuchiba le tinqa kwentsinge aristi pere skoqondi aromara ngqaye masela xa unara nqoyi kwentsina kocaba ibetsela amase qinqa ayikawda ncinqana matma ira matma ha habe ha igara o ira doko banqa kwentsina koqa qosase lenqa iphan qobe iqaqa kuke khweka amasela ngqaye ma siya urudira nqa amsatsika ku ngqigeza tinqere gawo oyike oyike wanqudi urosti nqamnqasa se ira doho ba ngaron wana kothi mari ikone na uruna ran uyiti masen khasran un nqanti na masen khasen dan uyi khabe khure doho ba umqa ba tekudane mise ise dan karu

wagcinanke abubesa anondima anre magcina letstang abube maritstang rusa tira qabuke ome bagosa desukuzenxa hinda maqo se edane qharuthi enqharon wasina ngqharuthi go darna tesna aroma koro man ase edarna goro inqharon wako se edane anqaphincana ukuthi emicano de arigam fun starts aroma matira qausentini qora kuse e asala di president president netumbo nandi indeed was singe danzane ba huwa wachise e ngore is namibia danzane yabanqharo kuku forum inqaphqa kurosi ngase ise thi anqa skaqa sina iske saridi ngare tina danzane yabdi anqonqa sinqako uha e thi danzane phalagranqa oreke ngare e anqo kuri cwephi na sara ke ngopte ngora sara kira khamba se iso pikire khanga da se e anqo kuri cwephi khara khwa se e thi iske sara di presidents tangore isa ritna ngwako uha e ngare isa ritna ike asalan khopti embassies armas nang khosa kro manga se idi kena barami se I cui ko makho se hectares plot maske ngaba ko a manga se I sarati khopti embassies Tanzania qas aroma iske mesa ngabe ke sense ti ke ngaba sachane ngani kra khon waitwa o embassies ngas tindani om se I tegene ba koro mi e angari I huskro manga se so ba istina ike hai istina ko aqa hai se I tegira mi angari hai ske so hili ko aqa umoya tigo a qaye se I kunga kasi tira ngabezense iske nisa tegene ngari I embesiza Tanzania pti totoma Harip Maku fooling us last money. SAE, Dike Nevara, me, Chiske, Saradi, a president's Nagro Kabatum Kumkau, a Danzania Psi, and Namibia, the Kunahazi Kaba, Dike say, Isa Tanzania to a crock at my Ihabe, or Africa, the Uncle Woodsman, Uncle Abase. Iske koro kumkumkau se inko kunuman ay se I tunga kasip aroma sa iske aneza. Karuti ilagara koro o sina ike kung ay koha I anko ba isi ngari sa aroma stoi kuri di di house anko lap nga go ay ngamis ngas ngas na ideke saladin ko tina koro ase I dike. Nebara mi se iti ge kade mi se sina sara rektoro ministeri kwa esa kura repti na koro tom tom ka ho se I kare e ha ho sina ko a ngona tse do gong a kore vake pina ko ka ha I an ha ho ske ne sa ti I ke tam a re de tina yu en sti ngari sari mas te ma izan an ka sina ko unwa I yu en sti ngaran a ngogu sara ding hope na qoqa ha se e ngarisara masan ngarisara masti a ka ni omkhanyi e se isobe iske nesa ti ipke qade mi se sina gro qomqom qao qanqhasa sip uri ana qais ti angarisara ma sti a phokuru ha sip ting a phaba anqa se ngoma sip ti tomtore se qeqe sa ipke goro kom kao se e UN sting anin tinge goro gaqo nga e in anqaba sa ngoku ina akham anqaru go aun ana khanga sigo nga ga u se e atistina ike ba goro mi se e tsi go atlo go xa go tsinda ngwe kae ngare in up ngari sare masi anqa nga si ngarisa remasti ap ngaba okay sa iske nesa okay oyika chari tsa hop am singe qhaba go a singa singa anqake ngancipti ap iske nesa korodagra o ike sekaldium stasis ngancitis ngaza netesti kamapara korokoro ngaron anqa go a
akhowa amese idi kine berambi emari Easter iske ngona ke tikuzedisa ka amal June ndambi abedular ku xhasi baqoqa ha si ike a number wasixiza curiqwisi oze ohabe eronko rights kancawa si ike ngari e nqancepti stars isixaza anchonga sipthi nqancepti nqapha ngaba ngike say a qoqo sathi ogaha khomnqadi ngade ngqoronqoro se iske nezathi sineke nqabara mise e say dan qaru ti ngapthi ngcono ukuthi emngcalo te manje la xa usen ari kamfoni sathi qarmati nqawo ngoba kuda cama nqapha sina harase ningcigqaro ti anqaron and asked around the up, and I said, no, I'll carry some fun. Well, I'll go to her, I said.

tsena karutsi koreng optingana uti emucaru den ari kam phone starts karma ba dira xa u senqa inkomi ke mang isoda maha o habeke qana ka nambya ti ba qharase ngwatsene kara sa sa khone acamsa se iqoro ncana uti thini ke qhaba ka sinqara ngoba sene se i na unqaka unqaka iqharase ngwatsene icamsa ti ngwatsingira ngoba sene Urichabela garako ke qharase ngwatsene kara sa thando sinda ngoba sene se ti ngwapke subuse qhaba ka zaru qhaba ka ste hurisqane qom Uriti qwecobke aqoma ncamsa sinqara ngoba se ethi acamde sikwese ngahen garama qo owasti ngani ish enqa oningqam cam hen garasi maqo tse qanqapti disi camqa ish enqa onicabi cam disi kwese ngahen garasi maqo karapti ngani ish enqa oqhabanisi amse i soreske anebatana asinqa cam disi kwese ngahen garamaqo xase ish enqa oningqayi si adisi ngani ngahen garasi maqo karapti ngani shahu onisi qa camitsi qhayip amtsicabe sicabela grako o ige arane sadisicinqa camde sicamqa arono sadisinqona ncacamde sinqana nca arwa badisicinqa camde sinqona ncanca sakhwese camde sicinqa bedebo sadisinqona nca camde sicoronqa enhana sadisinqona nca camde sichwese nca qwanda besadisinqona nca camde sinqana nca ke incoba xhisa camde yakanca helana vidi sadisinqona nca camde sinqa endispa sadisicinqa disinqana nca ngomsoro sachisa

Cambi si cuing a katima sa kwe se cambi si nani a ngukwa sa disi cambi si cuing a kori ha sa disi nona disi cuing a malai sa kwe se cambi si cambi a taraha ibi sa disi cambi si akang a ngamingu sa disi cuing a cambi si cuing a kurang kuru sa disi nona a cambi si kwe se a not uva sa kwe sa cambi si nona a oka hau sa disi cambi si a oka karara sa disi cambi si a oko kweyo sa disi cambi a nona disi cuing a Ogongo sa disi ngona nga chambi si kwezen a kori kam sa hum, chambi si kwezen a omuthia sa disi akang a ngona disi kwezen a ondangwa sa disi kam a ngona disi, obu sa disi ngona nga ngona disi, karib ama disi akang a chambi si, oshaga disa disi kam a chambi si kwezen a uchinene sa disi ngona nga chambi si korong a konga ibi sa kweze chambi si nga odabi sa disi kwezen a ngona disi, uchoba disi chambi si nga anisa koro chambi si ngona nga Rondo sa disi kan a kam disi kwezen a kaning osa disi kam a kam disi kwezen a chahob am sa disi kwing a disi a kang a teres pa sa disi ngonang a disi ngonang a tsum kwezen a disi a kang a kam disi ngon a tsume ba disi kwing a kam disi kwezen a komen kam sa disi kwezen a tsi a danang a kam sa disi kam disi ngona a ngake a mitse kai a mitse kabi sip. Se wang e ra seng a tsinga no tye e me tsaro tira ari kam fon startes e tara ko di ba mis night tira simisa e ari skaroma te tausen tsa

0: sira toa ka husi tlame hand maha nin ke khara ka nga ku kai sen di hina khali wa se ba hutsu khotsara kho kha ise ide khabela gine a khome ba hunna un ka do ise ne kai sen de a ibero si chige si khali madip a aven maqa se komke ne tsinga dinira nga nga se da ka do tan a in ore chi khali a kai tsi ti kumiri
1: e ada do kai tsi mu de o kharure tsi kan kan re manga so septa ti taom se ko bus romang ngwa sip di uga om kai ngwa sip om kai se sta wada di a chi kadi wada ni nga ko nga a chi wada di kui a sta nga sa kai se ngwa sip di an ani chi hiri ri nga chi kadi wi nga om kai se sti program ku nya ha ku ni be chi ka hang busin chi ka ha kwasa si na dani we am se se da to kan ka sti mire chi da kadi kan ga sibi di aroma ha ngobusiku kam meter di chikadi krach meter di ensi da ai di asna di me be kwetske tok ngura kaisa ha complain an jingni am de lekhita ma khabe che khoy gu ngira nga kama ko karu ut bara ha complain an jingni hama sip na sta ha ma ocha ne di ne kam ne du ki ka ba de ki to ke sin khaira to achi u kan ham kam me ke ka khus sna ha uta ma chi ki kam me khoy kharu tu zara hi chi ali gun da sita din hama sip khwa kaisa ra ha ho chi da ho an ngal cha ko ma hama sip na kama o dani mis ke i ama ke kam ke khai ni to khabe ke ne prepaid meter systems ara kha kha chi chi kha kha da evers ige sa omna na ra kai kamira nga kai ha of kamira kon wa kai ge evers oms atsna so ne meters ne systems ke kha kha chi ni khu chi ni wa fa dai khara kame ni sita ko ka ka me gira ai to wa ti tsko sa cha mi o chi ni sa cha ai tsma wa nga chi omna wa nga chi khari om dinga nga chi khari om de ko ni khari om sa spul to wa stao a ni khari om dige han fa tsal ku chi na ra kobetwa sike kame kabi kara nga o ora nga kharu sku sara mahi o nga khari khari be khuruna cha ko me ge on khala ka kame ni ni twa ni si sara ge asa ko karata ba turo da ge ngwe nga di ku ai kame ge gre ha sku se ni si ga ma chi nga kame nga ti cha musa sha wa stras na kame ge maranga khabela ge ait me o nga ait ma da ge ko ba khuda ge sani di unu sen ne bi sa asa ko sa da ni si sen ari ke sa ka khada ko ke kame da ni sa musa se si sen u ke sa ka khada ko ke ne ba chi da khani kha ka chi ko ke hi ama cha kama ku chi ni khabre ke si ne ko bi khabra kha ka chi hi sur ti nga chi ha ma sa cha kama kami sa chu kama maris di tu ich kira ho chit kan ai un kan me o chi on khala ga kami us ding ne nge khun ya asa system sa kha kha dana chi da ge nga ma ga ma asa khu wa ge on khala ga sa da di un ibna chi ko da ase i ge ma asa khu wa ai asa khara ngeng go bra kaot khatsi khara di chi khuna di go bra kaot khatsi sa chu un ngai di ba hots ning asa ngai di ba hots to sa ra kaot khatsi chi ma asa khu wa ge to on khala ga sa da khu da ba sa o kuma kom si ba uma ma ba fa sa chi ko ngai di ko kap ma chu sha war ko ngo si to na sha war to chi hal vo se kran sa kanam ko e yera nga khu khan ai go qai to let's go smule to chi sa to let's ma kama ko e chi cha ngong sa cha kai ko chi mu cha yes na khabe ge ai ge re ko e qai o ni si da ge ai da ni qai bi go qai ti da geng ai da ni khis na kau kai ni system sa ngama ga geng hansa kami geng ai de twa sada ka ko ka mani ti ge ge sing khaba sa om na ra han nga di tam ro kran di ka to na halwe se ka nam tai ka hin ti da ni khona ko ka sa i da kami ka ha ka ka ko i sur de ma se
0: ya kai se ka sa se wa mi ka o do aza ho i wa i ke khari aza to wa ni khara chi chi da ge khaba ni re nga di ke sen ka o do nga aza ho i ma di da ni season u chi khari ni ra ko ka sa da camera season u se i ka ba a khari kami da mas ke yo ni di kam mi da da ra ka a khari company sa wa kom di ko sk rao a ni si om de ha ni si coin khai khai sa ru ma ke a u ri nga bu e de da mas ka yo ni si khoi ka o do ma ha ni om si a ni di kami di mi da sa kai khai sa am si ki u ri nga bu e o me nga di nga di to an ina a khome yo ba ho cha pa
1: e gang ga khaba tin sam si e ho da gi ang la kwang u de ni khwen ma ko wa gi kwang ra ngong a ko bu khura ngong a si ngi ko ra fu la a pri pe mi da ka da ka o gi ra di rak si da gi ai kom kha di de ve ge baba da ma khu di a mari ra ho kameng amasa kha di kwang u de gi ha ni khwen gi ha a khwe ga gi kha ngyar dinga kha chini meter ding amsa koin chingi ha khabe ni sadang hawa si pa sing ans ke sats ka sur di ba wow councils car. Was your councils on Halaga near Hanka with Madma? Tis your councils and Gauti. Systems are who? It's Mutnaha. Titi Karas called the gay agreement is actor, did he? For Saturday in Esakuma. Amatamitachi, Lubin de Kamitabakisa. So ministries are who had caught us here. Ministries are who has gay private meter systems of a government, Koichika, Koisurdu, Okuikau. Ara, ah, ah, Tinsan. Coming ara, of cracking ara, in Naku Kika, in Naku Miba. Private systems are Tinka, Titisasu de Bani, Nidi, Rasau Kobani. Afpeta. So ngakwa ndigia nikwen ge amaska khigi o manina chike company ra or rang aso wow ngaso bisuke lokasi kra wa fan vegep chidi ngi si kuina ho with me chida ngaka duni after kom ngwa si baske satarta che disna sane company sa kumaro chiko franga urigi it ba wasi chisiko ini om singe ni no kame ho ske chini skin si nokni kraha ho so nga waske company studies nga satarta che di kosa se wa chi nga kande si ko kaza drang homa se bakans kiti ko diwe ni process ada ni kha ko gi kri sida ge ministry sa hu ni directive sa ge ho prepaid meters kada ni urhan pesa sada ching kan se ki sada di ministry honorable sangwa sa khadi wak ngwa ka usen ko ba ora mi hi prepaid ka gin ko I du sadu di surde che ko ba surde mi adu nam vader sin nam power sa uma ba betakla. So sadu waragan askaske go ibiza turo ge hanske waragan askini amakami sin amakrahika asa ibe waragas ase ni ngawi o dage sida tai go ase gimi mari duro ibe sida ngaw ina huda ni mari ho kwin khatuni sikuni pedas stialses na hanya digemi paske menesi chekna gazim sa o da ibe ngin abatotori hawasi pai si man hawasi ani wai even amanta meeting ama crashing kai ai ngauri e cash flow accounts na haka is counter side counters this is khobabas as is khobabas a private claimant si private crashing ba ngawe o oskini khobabas na haribe ha of ai nganu bani uma of ni kai financial man husani uma tamis ni amaka number that is kisa Tis ni krahe nampa wasit amak kakeza. Tini ngako kwenza amak krahe ni lagwan amakwena ni ngak kame ti ngak krahe tina ni makasi. So ngadi taup katake takong karu. Tite kwa chan kwa si brak kan si sen marisa. Kwenda ngwa kuna kan un I tasa si bati kwa bero di ngak kaha. I adi, I da nyunti, ne drami kama taka bati, ne prosesa ta in aroma sansa. Nisi dara muske Wing at the genis is like, oh, did I come into my community? Wing at the thinking is a good ministry to back or secret gubu am eating editina, cobabes ego ihue, eating at it basna itaga. Fansur de Guya counseled it by Maguke Kaise Akabi. Said I guess sur de Gugabiska, Sada ona, Sada. Sin nat mari sada di tankorobe regenin gadani ibi betal ti khabrik da ko kamedani mata ko nat khabrik kama nat khadi betal sa ti dagi odara awo ayu ora awo excuse rahi ti yugwa ta awo ayu ya ngaso ti opta khanyu ora ta bigap ka kai ti ti ko chang hwa si bra kan kita season arere ane skin ya ko chocho nga si after process ka ane singi pribedi tarako sita kwa nge easy ha ko ka o chike ko chara hwa si bra kan kita season arere ta si ko kan khaibe sa di umji ku ka siyo ngam ap mats ka yu ti tai arubara ni khudi tai ra ni khui ni khui ma di dibai di di ida tasa si ba ji khaba ti on khalla ka no khanyus ka o da ge ni process ka to was ka ni kauchi Tauchi da gini. Satins na da gini tau. It's three. Move the tat, it's no basam, you know, it's a satsa tau. Come on, what is satsa tau? Come on, you da gini tauchi. It's that bakri. Tits got three to out da gini me, but he in isisa. He kissed that the condisiba. Private meters, classic tie. Chi, he kicked over at a clan corobi. Matare. Aba, tadi wasi kumuti tadi gigi ngomong sebab subuh subuh bawa, amat sangat sosat, sur tiba petak, kain na ayat kahuru kesa, ngah kunwan gigi ngah kasku sa cahit ya, khwatu bawa kuruci ngah kau bi sa khwatu bi uye, cica tadi mangko sur tiba mai bay cica, ah bawa bawa tadi ngah sa awi uga dan ngah awi sa ngah dia kuya, ngah sa awi kama mah sur tiba awi, habis tamu uma sa uma, cica tadi ngan kai bawa sa uma ra uma kesa bersih, kuen hiang ke convention krahe bang hanya ki krahe ungat mengki ni cing hatir ngam ngino nga ni proses khawi ti ki se krahe ki tabai kuen gin tam nga de ngam to cha tam ki di si kuri ku chi ma de kuri ga kran de kamam be om di ge ni che kran de atira kamam ni proses kan aru ma se ti che ko

0: Ay, ni au dan habis ke ni si daging abang ngam kaku benader si dagi strategik kan aha script yarti ayenar na darak taika sa si dagi script yarti ayen na taika tua cing kang kwa tua si dagi ayena hakui kuper rakarum amama iwai kanis ko sin tu fan police declaration sa cing si uchmi kan ne kuper mabatsko iya so ngading abekul ku kasana dagi councils as bisa ci dagi abang kon kon harugu sa ma ci dagi sa abang ngu kada ka tau dagi ngapi sa hetman gu nya script nang councils ci script nang amas nga ape troko ku kasna musa ni wa ci daga ni proses ga tau dagi ngu masi badin an an ni bahu ais kamri da ko sa habe geng nei ko ber drangari gi ko babes kan ira tan sa kai ku as ko kai ci dagi watara kai mark as di kaisa tai khan arumai queen sada omdinga ha tuman sada omdinga ha khoi gu khoi dira kung chi councils nga nga tai gu hia strat gu nga mai ha gu nga ha kabal ka sin nadin in khoi ha chi da ge ngi khoi da ada sada omdinga ne khoi na kai gi ngi khoi da ge sada omdinga ngi ra ne kabal ka si samui khabigin khwara khoi kai chi khaba di bi opta kai ro kai o asa da ka hui kao tida ka ni khaba di masiba orikao o tida saum nga ka tiwin abikapolka ni khu nuri i ni khu amsa ho ni khu amsa ho maskos king asa osta khai khai chigi si sa tam meder de khusna nga ko bre nga ra si un un kama un un chigi aid masa nga ka musa nga ka mi osra ni chichi ko cha ko cha kan hawa sip china kumin tare to khuroi ngui aire nga a nga nga miete sa khau para khuru inuire its sa gas na suga ha khu ya sa kha khau ba its ta kami osun khabe da nga si sing areba wa si ba khu ko sa se kai se an ha sa se da kan ski ida si sing are ida ni ha krai mi china sa da ase sa da gi asa khu nga gi sa da ka hui gu i kha khu
1: i kha khu khari khigom ko re ko sa se a mabada ni si ha a ma haribi asina se in a antugu naga du nisi nai kadwa man an apna du nisi ra hosen
0: a amber da gen sisan as waraka sa amber takta persendi ki amber ko titwai as kan nisi ko kan unika ko torbi nai so nisi ni iske torba hu geni ne kum ai pae kams na nisi pae kams om dinegma ge hun mi dida har karisi da hadi o karua systems ki saduka wati kota tan pae kam na khadis ki om di mut khue hue ine system sa ko ka company de cd ka o access wati samiti krahe naitina na uwa om di ba sita so che ko tra mi kaisi amas kan torbinga ni si hita khlekha kan unika khurungun da kai chi da kusisa ko nai om de khu pesa khitan ka kon pesa khitan sindi ni system di en hausi so ge ko ka ne ba torbinga khabe ge ne ba khu saura lokasi sien ko sa ko ski pai kamsa ko ki spai kamsa kan ko basa kan una ha ni tin san ki entasna karu khu ge
1: so ne bahura toa web ki ni sisa torbik kana ka bahup ki sisa industrial area china kolkata
0: ya industrial area ba kolkata na wara ka bisa khitan torbing ha bisa khitan han huan da basa na ging sia hai dakhle a akha na na prepaid meter de de kaisa so industrial area kas china ni ni si sini ne ba torbing ka toa o ke fokhon stop sa a pae kam is is si kaisa sisa chichi ko cha doch torbing ka han ko ni ka noch in the battery no would mind han satung hungun chila tinir oka vanir vor di meter in khaset di tinirin huna i see it magoi um sis china see it ka di gut chiko ta tokra kan
1: ya e kaudo ama besna kaise kwa qasa chi chi chi chi pai comes khona to hoba e ngauda go hoge khida ngang oba sin sin ha khoe um sai ha gai e chi khadinness ai a si wera si in kwa ba di um khai sin stile tada harare chi ha ka gomzie pero sa itriure i sa kaisens ngasa ha tuire chi khari om kaisens kha dran hua oda ge wa chama nira om kai sats ka kai han an kai ti a khari ko ber drap na bani ngari uis karao o chi ke sa cha om kaisens ra khom no chi da ge ega an a khomi sa ran uing wa o i ge madi di yed ma o i ge ngan chai ba o i ge a khai khida sisen ari re sats kinin uisa hui isan asa om kainta sera khari a khome aba nan aisan hairi a khari a khoin aba tabedi ma husu aroma
0: ada ke ganga sito mire ni eng hanu pinasta kaisa mesa man gaso sa hindi aroma sida miri.

0: ke khirana le nguke ngura haka asbara ke ti diban aroma nna ka khaise da ha kone nti da ke wi khada ba ti khase phi chai phin ha ba da ke ra qa chi ra hui chi chi ko cha dong na si sen are ngi hawang ani na hu ha phi na kai se ra kai kan kan stirami in chin da ngi ha ba ku sa kaunos ke da khala gwesa anu cha sa dor ba u gab sa da khala urin uri hu ya ho ge khida dong na process na sna si sen are i da sa da di dor ba anu se wa hana rosna da ge ko hi dor ba nga dor ni mu a sang hana blom road ge ko kai asa kapa kapa ci khaba i khai gaza nen wan ke sada di ikon segura dina o nga plom nga nga ko kai ko nga i khai gan ke sada ng arum ra di ci sada khatu yang ungin ta ho ge da dong umire ci ta khaba si un uti ari mire ho ba bas ko ko si tsi se i di o khire da si sen are sada di as di un ke ses aroma ci nin asa un ke ri hus as sada un aski ni ko ngi ngi si ngi adi ka ni ruwi khabe sada hiya ni ba ko ngam sani anasida kita kumiri sada ding ngams aroma aris di aris aroma sada ding asan kumiri chi kumitare ti kuda to miri chi kai gan gan stimiri
1: ya ada di dauna kai gan gan stimiri i kaun do ngap ke khari a twanda bis a koma ya koma isa elvin kari sep kuru khari sida ka tam are ha se i tauba a koza se a om kainsens chi koza se ngan te a tami meder di hinang as ngara kai se idi kwan uin chi si ngadi ngade kuru khari sida ka kora guse sera kaun do ngan usip nga dida ilas toru da kabahu wagain chi khai sa kan ngati tui Hamire.
2: We sing a guru koma na kaisa mesta.

Akira karuti kore solo si kam senhorundi drami se iswa tarinara darona ngona di rafi tsebela gracho tsiko o igesara di kamde si twin a kure ngaga ha kora kode ha o shingan sna singe information anka a arase e nga ike Limpopo sti angkong asma guni si homa sense e sobe iske anesa. Ngaba te gira singa ngaba sara te kam goro ko kam di si e gurin ngaga ha ako gurin ngaga ha ako ha iske anesa di ida mire tiko gen ngu tina tsaisa anisi nanwa nta a abese e. Goro dagara o irege Stefanus Christian Burgery, Eduardo Odo Dan, Liam van Rooyen, Jacobus Moten Berger, Olofsen John Neely, Azola Nkungup Biderjan Streidoming, I guess that the captain, the Dominic Isaksi, McRain van Wege, Alonso Dutoit, Jan Erasmus, I guess that the Maganga Captaina, the Derek Poseidon Howdy, Jaden Johnson, Wesley Hokongo, Panga, ye, DC. Toro di sikoron toro ako reserve toro ako tinge nung asang kahabe ike ngari ra kausin sa isara di kam koro ko nanesi ang hawa ng kai pasi iku ke ngaka abara no hawa ra kbi ay hansi sa bay tina ideke kam di si kaisang as netrap di si ike sara di velvi cha ko tina ko ring ng toro ba ing kami bay ha na ike nera ha sonat si ay sambia wa ay ti ng toro ba Dr. Hage kengob di kap e. Ngona irti kami one sonatis e ha ti kita wamde. Ngay kwan abakune kawa amsa si e. Di kengabara mi ingay kira kwitkwede grogo. Si sara di velvichi ako ing kami. Pai ha kwa kan mangkuru kwede grogo ira di kusin kusa. Kohatap na sina irege. Vodacom Blue Ball School. Oh, I see not about Sarah Devil, which I can say, quite not for her club, this thing as toys of this. Is gay, there's a man rooting gay. Can home as quite up any house, or have a Koratra, there's an IPA, either any cover, either a good Sarah Dequega, or any quite nice, eh? Says Kinesa. Sara di atlet dan singe ra ing homisen di grami sara di atlet dan singe ra ing homisen nga ige Commonwealth ngkudi nga idani tam di si ngonang as kwesa di zahu tams al komo trap di skose ida ige Commonwealth ngkudi si au Scotland di Glasgow ngani si hasi Rugu ngaku ngani si ngkai pai si i di gina barami e. Kahu uris ting ap ngap nga irake Lionel Kutsia pa umha si habang uris sti habang uris ang ngawas ting harip nga irake Avrikap di kwen ngam au Rian William si Impra kawani si ngabang ngkai ba si i ti ireke tu ke di si ti agam ke di si meder se kois ngas na chali matun tup ti haga ke di si meder ngas na elvis kasep iku kani si ngabang ngkai ba si i ti ke nebara mi ti ke ayap si dan kawasep ti nagurumi i ngawan kera information si ngas ke ngan si nani ngabang si ngkai para sa ina. Ay, kaya nga. Commonwealth, uruku hinanda na siya ng kapasiko, kapitagara ko o iratiklusin. Kausa,
Para atle dan di ngaku di ngari tinge awan ni si han se para atle dan di ngaku di ngari bes na da kara kos ne gene tes di kamar ngas na ni ba ex mama ba sen sti ka be tina ananya sa ashi gongo se ite da ko up GV chup ngam ka tina ngaba koro ain sen se e di kira mi

ngathi Commonwealth ngokude ngathi xa singaqala ma iske nisa qaruthi dagara ko osni ngirami soro sicam ngam sengxorundi ministries ke QKR nabahab gold means think ngxuru ancancawa say cam ngathi cam ndi jikore ngoripti nabahab qhara qhare marathons ti tan awnako asing ngise e nga ike said africa tsi aqabega sna ne hansi e qhare marathons ti xwenqam august ngxuru kunqadana si ngxhaba ise Nelson Mandela Bay ngwani hansi e ngxuru kwikene kancunkuri ke tamdisung as sadar tartes eis kenesa ti ike ngachabe sina anako asing e akor kuripti qare maradon sa nabahap qare maradon sa ke atam ngam anke bako asing e se e ti ike nibarami e aqharuthi idagara ngicike sikabe ngicicara thiko osineke nefecipe oruku ngukuretina raqo amse e nokcha futhi angxoruku ra ayiqhoze isobe ege nefe aqipe angqona thi haka ngcinyi qe siqaro ma aruko ku thi adaru kuriti ngoruku chabe dagara ko ke ko ese digrami o ochelino athletic lady stephen duxiridin qwini qwa sike ndf madikanaska maska ka oganja united kunqwa e cwiri grami oni qwa tike daro kuri din oni ngorupa nambo ladies there madikanas ladies thing oni qwa maska ka ike kege beliska yunamku oni si qwa tike mabara min like Iges, chabi nagara koti. Esang ay patnas roma igura. Enveste taip din horugu. Tarakuri di lihap. Si premi lihap di taip din horugura. Am se i, se ira di klausen klausa. Aga hinda mako, ngobik taip pen, ngobik taip kira aikung. Ngobik taip kira aikung. Si ari going horu ko khabira kara ko ge uru ka ba khabo verte ai ko ron horu chi ngang horu ba cham cham ti go hakaro am ni so land it si egypt te ngang horu ba ipke egypt te ba nona tsi di go dan argentina tsi austria te ngang horu ba ipke argentina ba cham chenga di go dan france itse iraki di ngang horu ba ipke france ang nona chenga di go dan ano ipse senegal te ngang horu ba ipke noy ba nona cham ti go dan ti ge ne just ngang go isa ti ge a Jordan itse algeria ai go ron horu ma ba algeria ba cham tsi di a danse netikam oege portugala aspegistan in one quick ti ege desire grasimi o mu irhan hol pna ba tige desire englanda kana qwani qwetna se ngancuruba imke o it is hamani ka unani netikam qwes ngasqarama me e a ari sigama pngasne ge tsuguba tswiri grami o panama ba croatia qwani qwetna aga irqwanqa be Colombia ba diashi wa ai ti khoise ishin qwenqa be Switzerland Canada Bosnia ba qanqa be Qatar wa ni si qwenqa si e di ke ngicapa era xa usinqa ke ngari singhoro ko qabeda grande go ba ko o era ti xa usen xa usa se ke Argentina tsina go wa qabo se e round of 32 aroma ipke Argentina tsina kwa qharu America Mexico Germany ngakukineza ka ngqoko hina kwa abangqaba sauran hare phangqap ngasi homa senza seidani testing on inkhona omega chap cha qwa tsi idani si nqanqipe e nqanqipe tigrasimyo ha

ngabaxoxa isinqimi be South Africa abathi xa bengxangqanqa ke xa bangxangqanqa sithi gcora qanqa e nezagro di xa bayiqana mqanquza lungu noko baxhoye dide qhayiza kuripti nxaba dya nkqaruma scout nxaba xiba South Africa bna nqane ndisixhesa ncakuri ncatya onxowa scout nqa Zambia abdi president hagende itshilema bye ndinqhanu bye nqaba ha lungu bdi umsta wachiwe tya Zambia bna xhoyeze iqheza nxaba xibdi nxa khona kere xa uchere hiya xibdi South Africa bna xhoye qhayiza Akwengi nga li kosti apetuku nga kajia hara. Ya ati lema kajin anga iga. Ya lungu pti man o auke iba Zambia pti kujos nga kurindi aiba. Lungu pke kaman aip nga ogo kuriji an o nwa. Kambapki nga iba nga nguba tam adisti. Tisigoro nga nguruba hu tam adisti. Tam disikun nga nguruba kosa kere. Kajgu is kauka. Junda. Kaituisia Nigeria nas asking hanu sisi maga za kwadi is international criminal court ICC ba khu tai wai kwese khan kharo sisi za ri idan kharo za agurisa malipchi Burkina Faso khan an an ska ga anuna sahel hugu agu je tsiza chauba si anu khara tai duye chi chaip nga ya kha kham odi chi chi kham disin group chi kham odi chi kham disin mona group chi agu ti egudi anga uri chabiga taba awan an egudi tawasins icc sa ruske ogrup di tara kumka pagia die aba gure nika ngari e ngamka khay ngaba ngaza ip di qeng aqo aga sikran as khawda icc game ngari e tawasins qaza gya khon wa discussion as kaman ip dis a nigeria hu ya General Abdura Hamane Tianipra Rakai Guyeba Tari E. Kanam Sins Naski Koha Gripti Kaman Aip Nanera Sinka Chotua Gripti Anan Skaga Nangunan Hugunauji Kaisa Kavadi Brand Majeris Nandihu Iam Al Qaeda's T Islamic State Nandika Akain Aresade Kabi Kazo A Egudi khuba de chinaran khabing min khai khoisi pagwa khaba de aruma united the danasio grooming iske kaise wa ha us din abe tugu ngambe ip game hiv aids the khana south africa plaza kaiwa amaga chukuru washington za kan isthaba khade idan kharo san qinqa qwi weni biang imaski guru khain kom timi nesna ge qwi winga no ba ngangup nanira wanqaze ip qopti chanqaza khona unga amaga qari qapha nje gro UN zamiba ade inqaza andi do bacabi qazi bangwa UN sicqa ngaus HIV and AIDS ngambe stoba qari inqara di ngadi uyi kurindi abage diye sizingu qanga na qhumqa qhiza USD qanu din abje gro mi United States ki ade mi qiba ya u is the president's emergency plan for AIDS relief PEPFAR South Africa ka ara khiza ngaba South Africa ka kanqa damai ram khazi ba usna amaga ngari in khanuma di dikanam sins a ibi no ba guru mi PEPFAR ski ge abequid min aposa ze haza ti South Africa kin agupti hotast in hoti bin imba ituma a ibdin urusu sakuna kanqa ka di USD president Donald Trump ki tuim kwerenna wibsaguna gyan anan ibke perosna kagazahu qababje qabangina wachi wase winga songs aroma yan min ago pefarsi kutina kogaze ti anan anan aroma qabata na kedi wandide turo minister ki ibdi min kap pran isaba taisti bani ti se im saura ogan azin nambi ab nirman wa kansi danab aze Namibia ke dijakan an hanuma de andran khakaru khakaru ha hai khaiba ho unga aroma nanga khai ke wa chora kan otwa in akam Zambia ab di president Edgar Lungu di South Africa na kho khaiza andagan ngwan amzo chi kan ju yop eskan adgam ko khaiza be chest turuna kaiza mas in ngwa zen

0: Nado ada kaise kai kan kan sti ngamdomi ka utanta ke kamire sarang andisa ku nga cai cai cai skaroma wa ari tini cai cai se kiri da tini hop Charles kavan napta kai mera cai cai cai opti mi
1: tikra poa kai mati na mi ta tamat kule kai kuri kam kuri kuna nga mara di kai odia Jesus Christ ti kai kati nga o kamin o tara tava kuri Let's see, Kai comes at a game. Abohan di Kai, no Kani, Kwan Kava Ua, waiting for Tianga, waiting for Miss Ahura Kumai Teki. What is the type of the Ua on Henry? Come this is the answer that I'm asking. I'm going to be out for the Kumai. It's a me, or the Eloba Monkey Anaku, Kamro, Wanani, Ombe. Okay, orang arung in hati ke. Sing wai khari, sing awi khari, sing kumpu bukini khari hati ke. Uro ko kwa iku yao. Kito sayi wakti ke mi, mu wana dran arsa kri, obke sidan wakti mi, kware nemi dia ama ay kito rukum ta khuti. Kito sidan wakti mi, ngare ko, seke alfa da, si omega ta. Kwa da, si omega, ke tsare o tsame ke o tsane ra ma go ita matema ka wa re se ke ka iko di tsi kam go go wa wa kha go go ba be tsman o go ka go a e kharo go ka ka ha o go e go kha ga kha ka ya sa e ma tsane an ka ke ka ye no go me di ka i kha i ma go ra ka tro go go nga pe ka ta di wa wa kha tsam ro go ka ra ta ba e ke o le o tsi ka ka mo wa kha Amen.

Kayise ke ikan kan si iregera. Xa xa Charles ka banqabqami qwa umbari de xa icawu sicece siqaroma. Sikhonqoda kunxa ukuthi ngiqanqandela khoma inqa. Kayixus mahrida hovekas amacwadis. Ke khosi disikuri kucha umstaba. Ngiyancomncuni. Camcomakha korongxorisan disihun angxorisan de uan kayigcoman. Maba cuman uyi sas akwenzinqanisa mina ra. Oqo. Hovekan qaran kubran chidenderon afrikaneran siwan awkuna. Un awaha kai klos mahrida hovekas klos kitra klap simon kalu hap kodana snaga. Moria ludri kirkep kwahas ay mga bahuni diye. Katrina karo isa tenga kaisa tui, tam tenga, tenga haka, korua ganguna. Glas hovekaba, tenga kaisa tui, nguna, nani kuse, nani kaisa nguna, si Michael hovekaba. Tenga kaisa tui, nguna, nguna kaisa, nguna hun, tui kaisa ekami. Kay tus ama Marta, makay oba his cravers. Kamib ayin age, Richter is, ken ngubun ay pauka, kaisa disikuri kutha. Disin ngunan as kamang ay disin ay kamsna, umstabang ay rupto umiba, amuib kagya kokoni. Iske on oake, auma leseta ladya, si auba odo Shafi, sila ditong wake i. Negai tuske au tam tansara, nguna tansagu. Tui aurit. Tam tansara, au tam tansara nguna tansagu. Haga tuman, norisan, norisan di uan. Kain au kai kai tsakob ams, nosok si omae kip na ha. Au kunsing ansa binaran, au tau. Auma Marta, magai, oba is kraver, Richter kai stikloske hagas tuis au kis ai. Paulus qoba sepona ba go khoise ntabenira diye tshiklo qasa obunganda khonhana taba sondagtsi tsam di sekhajeng asa iske qoba msting qoba sa haka ir tabenira ha tshiklo ga be kipti tsams inira se kharu kharu he nono Charlotte Larissa tsenga khise tsubi ngani tsubi bona tsubi tsubi khisa hu waga Larissa tsenga khise tsubi tsam tsenga khisa koro khisa tsenga khosi Tinggalkan aroma atau bivari.

si oma Joanna Roes si oba Hendrik Roet si Radu Thomas Mimi Maria Boys onqaki Lucas Boys ditaraki iske undi sicunca kuri kucha adopt uyiben amuyiqheke yaqhoqo ni disicamca sikamanca IDSA kai close Mimi Maria Boys ke haka tsoman kai ge tsoman disiya kanca ngori tsoman cunca uyitsomas ngona qasan akuntsin qansa mina ranqoqo waba dige Arigam Woonstag Wittachen Hill Ministry Stachlap Oraini Taikwish Naga. Donner Tartis St. James Ami Kirkip Taikwish Naga. Kirkip Tava. Si Freda Kwe St. James Kirkip Taikwish Naga Umstabanira Karu Karuwe. Taklap A Ie Bivabdi Kodanas Naga Skin Ong Awa Hakai Tnoos. Mimi Maria Boys Di Klose Sadar Tartsi. Kam Dizi Hun Askaman Aitis Ai St. James Ami Kirkip Ahunira Ha. Kasa si Aroma, kaunga os roesa, kainga klese tui, nona kwisi, haka, tui tui, nani nona. Si Andy Boys, kainga klese tui, tam, tam, nona, tui tui, klese tui sa itinga kong Aroma kami. Kaitus, Christina. Uihas. No damastiging ansais, no mas maskyo au maros maskyo kay mastigire uibais. Tang uns ai aman situgin an saiske disiagen askaman ai dis ai konzept op klinik staba gern uni tui tu ap tam nori tuan nona nori tuan di uan tui kansas tui uisa au kwenzin an sabina rang au kou kousa si konzept op klinka sabina kai tus kristinen uihas di kouske Wahabi kip disater tak si korus tuwe saob dis ay. Silo amikir kip tay tuis naga tsumi sparks ay nira diye. Son dak si. Am disi kaisan as ay ge. Kapa mstik tanam sko apa sa kwinsat aob ay nira ha. Wahabi kip wuns tak si turus tuwe saob dis ay. Kwinsat aob ay. Piedras enam snaob na hong ir tsaban kang apa sa nira diye. Luder si kip si amikir kip di kodo nas naga. Sige toner tak si tams kwisa prisi tsumi sparks ay. Ong wake kora paulitsi endrina eksien ra. Di umstaba nira si karu karu he. Unin abas fredag nira. Ay kuse. Kaunga aus, ema kwa ko si sa tenga kise tui. Nani hu, haka nani, nuna nuna haka. Kwa isa bawarang kwe kwa tenga kise tui. Nani nuna, tam tam, tukusin nani. Kwa isa blugas kamadama, tenga kise tui. Tenga nuna kwisi. Nuna kisa. Kwisi krisas ay dinga kong aroma kami. Kay kons, ama lady agarises, ama mito ay stoko si gis keng ngawun ayip kaut na disis kamang ayip disin ayip kams na. Kani disin na ning ako rikot kagin ang uni. Ong ake kong Joannes Lulu Frisi tin ong ake kong Sofia tamat stoko si stik kong ake i. Aup haga tuman disin munan ang norisan haga mabat tuan tuit nasap. Tomanin ako nting ansabi narang okaw. Oma lady akarisis tos kitam di ziung as kamang ay disipedia ng hawa hukusir ay benira diin ay kams na. Toner tak si siskin oba sa nira karu karwe, unin oba sa fredak si enira hasi. Soros fredak si kare hu, omstaba kender katan kanin na nira kong wai si. Kaun na ospris ka karisis at tengang kaisa tui, muna kaisa haka, tam tam kaisa koro kaun na obdiyon karisip at tengang kaisa tui, tam kaina, muna, nanin nanin tui muna, tse kong asus Patricia karu kasa. Kainga kaisa tui, kaisa kaisa haka. Ungani, kainga kainga sa ikami. Kay Club Martin Max, huwi mani, kay Rob, kingani disi agang aguri kutha. Disi kwisin as kamang ay disin ay kams ngagin umuni. Kaura Lucy a huwi man, si Franz huwi mani di tungwagi i. Taras tuan akun sing ansabi narang otaw. Martin Max huwi mani kos kitam disi hung as kamang ay disi efisir tsao kay kekeba kukwisir ni diye. Si Club Tasa, piyunis pargiring habaditaba. Haga un monat tam hans di drik gains der kani. Nagi kosmos, kosmos tabi skulin waku. Wabati. Nira ha. Freida tiski sorusan nanir kami nira. Kong wahi. Kasa sim aroma arans mui nyoba. Tenga kaisa tui tam nguna nguna. Nguna haka, haka, haka. Godan khuye man na tenga kaisa tui. Kaisa haka, haka. Tenga, tenga, hun, hun. Max khuye man na tenga kaisa tui. Kaisa nguna nguna. Nguna koro,
qhinqa qhinqa sedinga kung ara makhami qonzi qasab Emmanuel iman apolisi kya gadisi hun aguri kuqhadisi ha kan aska mun ipdis ai kya qonqoni qonqwake amahada Christina Khwagus sin qonqwake kay misteri Ruben Noah Saibe cinde qonqwake iba mama sas nona qasa di nona qasa ku korocwan akunzin qansabi naran oqaw qonqwa Emmanuel iman apolisi qoske Sadr taxi tam disi hun aska mun ipdis pet yang hawa khu khoisir le die tsikhotasa dolam gudin orong hoba ditaba waba digitong nar taxi Frida umstabani ha Irene Apollo sa khinga khise tsubi nguna nguna koro khise khise hun tam Ingrid Thais oski masa tama ama hada Christina Khwagusa khinga khise tsubi tam khise haka haka khise tam khise staba ding ka hun aroma tami tam questionet indira Cooper Keishas ke tam disinqani akuring cha khosis ka bang ip disinqovun ip khauqa ip comes begin umqini on owake tons jenet kuber sitqop stefane sitindi tsumasa kai ge tons tui qasa kai ge qasan akuntsin anzamilaran oqo on owake tons jenet kuber sti stefane chombi tindi tsumasa jenet indira kuber khoski sadr taxi tam disinqun as ai pedian ngama khu khosir ni diye Waba digi saurus na ir haka haka kwisi hun moria kani nga. Donner tak Friedach ni ha. Soros Moses van der Peil skulita ba. Friedach zin nga nir ni kon waisi. Kaige mamas, biu di bert sa kainga kaisa tsuwi tam kainga kwisi. Kaisa koro hun koro adam kubra kainga kaisa tsuwi tam hun haka tam tam kainga kwisi tsi ausisa. Kainga kaisa tsuwi tam nani hun. Hun tam kaisa koro sa itin ka hun aroma kami.

Usibunqaski ngiwacarisa nithi siqaroma na kuqhonqwanqo okuthi ngcoba ngcincwidi ngcancandi konqancam. Xa ibuthi xa iqaba ngqwa umaridira xhori basi.

tema abtok eloba is di ter di china kwampa sire khie ps ke ngasa di jogromi no sm ski kasa khrusil ka uasa chino on a building na ka ti khui kha ibait mas ti khabani ka si in a video na ski kasa khie ps ya khisle ka khruis tip kuba ter di kwampa korebati uas hasa urusi aroma si kai si aroma kaka si ngang ap chi kai di mi khuba khwam se di I che khadira mi e ngaba kida kharu ais kha kida ais kha kharu kida ais kha kharu khuye mor tom ta kira to khwa kai si sa du kha ka usa du mari di kha kai sa ti mama sa tanin avare iske akhan seven da kurikha blue truck layer skates iske hewa cha sika chung ka khadi am khap ding ami sna wa kam na ras ke ngas khau ka chi ku ke chung ka ma tama ha chung ku ke an hau tun se o ku ka u o ka u ti jo gro mi e o ma a ti es akhan seven da kurikha ske tu gro tan bai ya de Kidakore, ya, Kidakore, no hoba, ya, Huye dach pasta. Christo boys ni tinge Rivaldo Bascaera. Sivi captain Mike, have a huiha iba it matsi, tohoba, his like a huishnap da wase, tohoba kakuba dirty about Kwambabi, di e coliba, kadi wa, ya. Kida noko, Kida noko, Yeah.

0: Ya, xa xa ni xira auroba, kansa xa ni xira auroba, I. Ya, nga di da ki kum xira kuma I sadu di khuna kao, kansa do kum xira ki sadu di khuro na ra kuma I wa kwe tuma ni ki taasa xira huwa na ngay khuna tiki kai xini aibe ni ra wang ui, please, pray for me. Tiki kadi ni ba mi ya, ti da ki nga kansa ki ngay. Yeah. Kangriki apnai ki kangriki hoi abi apnai ki kangriki hoi abi khida do tikasna ai urit masi mari kam kharis ko jitu ngwa chinga ba khu khona ra in china swaro sa au khu ki
1: I ne ba kwen us tikira me dida ke ti esta dida ke do sisene dida tsore ba re ida ida sisene da kira ga ta ke a an par ka ku khauta si sene ra khuti da ke kaisira a go ke ngasna gore ba tre gst s ke khiptin ke tra men agam sa khu a ti u ipna ke mama si bo ke ti u ipna ti da ke no na tsoro na wa tsike frauding si antra hang mas was ke kaisira tsonga ide go ke doktore ba tre da do si sene ho tsi do ida si sene ho tsi tsina tore ba tre ida regte a optina hore tsi to nga di a qame teni ba do tore ba tre di gra min maske em casa tore ba te trame ti da ke ke se tsisa se khon ko se ratsum di gra min ngabe ke ene ma ma khon ko se da ke pene ka ne ko se ratsum sa ora ske ndira mi tore ba te sister tore ba tre to ke sub ding ns nga tore ba te da ke ke aba se ke tira min si se ne tore ba tre antra mi outlang bed for ons dochter ati wa sa do tore ba tre di gra mi I di tau am di kumameka. A es kama se skedira mi endivyo I ngasna skin si kya kuki ngas am si sna tokti uansa toriba di gira mi I nou saura skin dira mi toriba tre student na toriba di gira mi toriba re toan tina di da tina toriba re student na toriba di da tina toriba di da di da dok di au titi uansa wakari ida do khiba unha sa do unwa khari dira do khoma ko kuske wa kaura ko kuske pie khies
0: kai khora
1: dira do mi kai se do kore ba dira di family wa dira mi ko kuske

0: 아이고 나이다게 아이고 이트마 또래라 하베 후이트마 네츠다게 또래바이 디미스 아이다게 니다노마 코체 하베게 와하고 화스라미 하아 쿠다트바이게 이카 산 아이가 떠우사 아 사마시가 카라카사 디미스 아이츠게 사자 마시구치 아이가 라이떠우 쿠차 Kwepke nedige mi khabe satskira kharat khara dimis enge sa wana san qaisa sa khwena sa kurusa khabara ha qaisen khuthe satswa ikhasa ti satswa qausi ba ha amaka satswa khara khara si ha ba ha ba ha amaka amaka re kira mati elo siradi elo tse ai kunya ko qai khanye ka khuthe satsti masika khara khara amaka satsni tanka tini san omira qweba masiba khara amaka ure khuthe ne ko qai eng ai kuwa ka khuthe par muti ti kom siku kruisel ku am tini ha sei a saikerti tini ha sei tabing audi tini ha sei a kram haitna tini ha sei knopan ngapngan dana tsungu ai tsungu anguku khutse habin sorotira wan benekan ha chenku hani sei munwa masiku ngawa masiku nen knopti ngapngana hadi straukan Lekte straukan, hua sorosra antak straukan. Hua mungwa masiku, mungwa masiku, sata drama kute. Ende viu ngara kan, kau ini sen, hua ini sen. Sisen kutuwa ha, a suriku kakadi, hasku sai kute, nen wana daikira mati, asmadi. Tabing audi, israis ti elo te, a tungu, kau tungu, ngai tungu kute, elo, benekan, konga benekan ha tungu kute. Aidi penekan kanara ha tungu ne tungu akada ke sat elo trama sat swa tamasi ba kharadi tami mari tankadi mari di siradi di han wadi nen ke komsi ka khutse elo israel stilo tse wani ha sei a trena domku ne penekan ha trenku ne alarkhisan ha ni sei tana tungu ti kao tungu sat elo tsara kira tomka kram ni di Mani ha sei undi yara kwena habo dinga umaidi mani ha sei kwe ukudi yanda kwena habo dinga kwe ukudi nenge masiku satsta khala khala ga ure khutse israel stilo tse ma masi po aba khutse lo soro dinga ha ka khu israel stilo satsta khala khala ti satswa ikhadira mi an kwetu ba kya inwasa ngama kada ke ngati ke qom khabe satske khwas ngami ha ne ko qaye ai ku ne qom siku ne ko qaye ku ne satu ha ku ngaku ke didat ba ikha dits kumi amakada ke ma mari qom si tini ha sei ma si pop last ku ne ai ga sa si ngap tin ngahan wan last ku na da ke sat elo tsara ma khutse ure khu elo sa wan ko qain wana khutse sa wan mauna sa wan da this is didat sin ke ka pya ka tra mi e ba ngan ai ku ma si ka ure khutse it khara khare sat a elo tia ka o amaga ne skidik tuma si kanza ke sup tin amen
1: ke a kida kanza stila sa tsungu ka o tsungu tsagu di kanza stila khane di ebe ai ku

0: Charles Thompson ai hara ha khau e khote sile Malcolm Dickie na thari khomka na khote san komite no buto ma tsa ka tsi auto ma tsi so khristi ele tsi ma khau ha be dake sa tira ha for trau le khristi ka ma be tira gera ha au ka ma tsi tsi be timoni ke ma hi wai sa ha ku no ma tsi tsi sa tsi an no ma ku tsi ai to ku ku wa ka tsi an tsi so khristi ele tsi ma khau ha be tsi sa tsara ka bo ka bo tsi tira mi tira ka i ire o dake tira sa to ku ku tsi ga ho ni ra u wi we dira mme go tsaka ga ka mafuna la mathi wa habiliteng ke wa de thompa nqa qhuthe qhuthe ne tau o nqa ka ga di wa di folklor mani di kama e se di o ne ha se e di mira ka ga di o ne ha se e mira ka ga di au ka ga di ke wa di tor magi wa ira gira kan salira ka furu kha ntsa that ke go gadae de ma se qhuthe se tsan na pisan I think o e tsa tsaiba wa that on tsaka ye ka di se kha go tsana wa ba ma ho tma ne ka ma bika ke tsom tsi tsara ba ha tsaita helmet o ka o sa kwa wa ntsa ba o se tsa tsi kha kha go tsana wa ba ra o wa tsi da ge ha mi ra se i ka ga di o di wa dira for ni da ga that on tsi aika ure tata sa wana tsomka nqa qhosi la di elo qhuthe qhaba go wetse Jesu Kristu elo ke wa tsautse qhuthe tata se skerem dari Jesu Kristu elo ke wa tsau ha si da kira ha mati ma si ti de a si twa ka ha ni ra se i tsame di tsomti ku wa go nqa qhosi sa se pasra kra a ne le go si ka ma bi tata se de ne ba da tata si na ke a si tsame tsin ka tsara da ti de di tsomka nqa qhosi qhuthe tata an thaugo ngoku sida dikuhinara opdro seibu ngoku waka amagada gera sathi tuda khri thomkha na khuthe sana na sia wisi ngwa seikhora ge khabe sathi na tuda ha tomchi sathi mara manga se seikhora ge sai paka se ire ti sathi ure ngoku an na sei thaudi ngoku wabe I kha sai re thomkha na khuthe ya dielo khuthe sathi ke thomkha na samaritane mira ni bada sida di asma I kan sida di kami di tomchi bada mira si tlai se I khri nale mira khobam kubeta tamam se kana gu ugu wagara gara ha kwa sankanu taika tsomkha nqa khosi ya dilo ili hare tata ne khosi kama bi habli di khai poko an kwa e Jesu Kristu elo ki wa tsautse kuthi oni a sa ibai ku khai koko an kwa e tsomkha nqa khuthi kuthi oni a si kau ugu alde stain ku ugu wa ku khai koko an kwa e bana da ke tsa ra ha ma ne khosi kama bi tui ha tsina kau uiti khudu ma Jesu Kristu elo ka ha be dake le ka ma bi sa di tibel go gere sa sa kai kai ka kama di di tan on to si ba kri kha da sei a bi ra ha kai kai chi tom ha na go si ra di elo go se go tle sa ku ta san ai ka ka an ora san ai ke ni ka ta ra di mo ni se ma go ke kham di ne di u di wa de ke sa tsa kan go ma go u ku wa ka ke sa tsa kan a ma ga dake san from tim ai shi sa ra ha kai na san ai ke ra hi ka ka song na ti pe ba di we am be sawana thomkha nqa khosi ya dielo itsatsa isa thomkha ha khadari ai nqa tsa sina ke ami tsakama ai leta ka sala ke au ba gara kho ora ke mira qaudi je ni sei tara se nqa tara se ai di chi tom sina da gera ha qabo qabo ne khosi kama bi that's good ma da ha sei khotsi ha be tara tom nqa sei khotsi acha ra ha tore tom o se buge fitseng ku waka a tlao amaka da ke da satira ha tom sida di tswan kharan ani wan dinara di tsa seina ai u u sendra sein ngwana tsa tsaisa ka bo sa tsao ba mare tom khana khutse tom ke ga di khu elote ira kan tsina ba ka ma tu tu go wa ira khore sei go u wan as kwae san ami pen ntsa ne u si ka ma bida ke o se tuya ha tore da gera prek wa pan ku wa ka ka ko ka wa pi pan ka da gera par ni rakh ne kus ki ka ma bi ai san om si ai ska fir pan hot ras nou in die naam van Jesus kon vir brand elke onrein geeste nou vader ek stuur u heilige gees uit sonder u heilige gees is dit amonke habe stats ke san anuka ga ka wa ka wa ku wa wa ku ke sare san anuka ga fi san ai stinga tsago tsa kae a di ke khako tsama ba ma hotma amaka da gera go bibi a sa tsa tsa tsomkha na khotse ire tsa akare matu tuwa. Wakame ongu ungu waga tre aistagira. Tarati ungu ungu wage seide. Aungu ungu wabunage ungu wa seiga. Sire it akare tomha nako sira di elote. Asquare sat anukan unta. Nengkusi kamavidake sat akuna sira nukate. Wati dagira sira gira kaite saburuha unta. Ni usata tuho kuwa. Iti karaka nago kaiti akare sawana. Araka ngabo komthi kuNkulunkulu wakukhangamikaya sina asikwazi sanqane ngoku isifisa ukuthi sikhose
1: amen amen amen yaqa ndo chithane diro

0: ati ona uipa mare elo mwaka uisti kama bai chwane this is not ukrami pari apke pari tam taru taru ay hallelujah kame da gigea ide uipa matu uipa singa namsase mare komiti elo tse sida uante uisti mana yano uisti mana yara tano ongu isti kama bai tom gare how did you get to that family?
1: Apto kain hop prince hai kanam badarin uisa.
2: Kain
1: uis.
2: Kain uis. Di tanro ngaba studio ngarado kain uis di miri. Ada. Ada dok turin kairi. Sira di ite kan sira gira. Sa thomia kai kain karuma. Kan si ke ova kaba. Which is the owner's Kusatsa Sadi coming, however, you are done in the Kestoroma Kuchi. Karikan Kantira Michi Sida Dinichi. Why can you hear Sada, Sata Sida Kadraman, Aroma Sida Kawaku Kawachi? Satyatache Kuekuma Irma Kahasa Miserama Kawari Karikuchi, I can't doubt money in Kuchi, I've not such a Ivy Tuaba Kansa Kuchi. Uga an kansa kris kras kumida ko dila misa disa chida ko ansa kris karuma. Anurma da gya ha sida ko di gun kwa da gya anurma kuchi sa kansa kris china. Kaisi guga kari sida din ko di ka kabi kris karuma kuchi. Saat ke sida ko kwa kai ba dma I gawa gu di gawa sida din ko di ka. Sida din ko di na ka kwa kai ba da kuchi jin na kwa si jin uda. But I get out to Tara Pasnera Ituchi. Naka Kabasa Kaugun Tree Sank I am Kauhanan Shukuha Koe Sida di Eluchi. Ugago Karaganagu Gande Akumae Huyao Sida di Eluchi. Doing Agun Ayan Gumi, Gagasin Ayan Gumi, Gangas Go Tai, Kabin Audi, Chi Oka Ink Ayan Huan Gituchi. Goa Tai Naka Kabane Hunta Sais Enka. Haran ngakui kuchi. Nengko isin kaib natske kaik dui ka mis na kuchi kumibada. Sira kwera daba in kwa hunsa daba ikha kaisa kawagudi kawauchi. Ora ye san kwa kwa sira di masif ka kuchi. Sira ye ne kama ap ay kari sira di kawagudi kawauchi. Kari I sira di tan ya kari tanah karu kai gu haran ngang amen. Anu na gaga gu haran ngang amen. Nansina kadiran kaiho sira di eloci. Kristin madaban kaiha sina dagiran kaiho sira di eloci. Kristin dan kari I anu na gaga gu haran ngang amen huyau. Oh dari ka tuh ba saat kuma I. Saat ke tu ye Marias wata. Saat ke kari tu ina hu ye kon tu ye gawauca. Naga kari kwa se kwa ebi tau ege a tanatske sata. Nawetske titske kara ege sida nira uinga. Manga uswaske tansa gire kwa ui kuche sa tansa hukere kwa ui 집게 아오바 게레공 하웨스게게 마센시다 니라 우이가 가와고디 가와오치 가마이 가이젠스케 홀코다디 나우바이 시다 까로마 시다디 일로치 쿠크롬스케 아카이카이 사다나스나 집게 아오바 아우스니 쿠미 아공 시다디 일로치 나나우 나바가 후라제 시다 가와 가와고디 가와오치 와카스케 나미나 카이 우이위사 오바스케 오 시다 아로마 시다디 일로치 아마 총사 오바스케 코 나스나스나 감감센치게 노 타타위 쿠미츠케 사타 우아이 사세다나 코디 타스나 총총사세게 시마테 사타 시다디 일로치 나디 일로치 와라 카바 니시치나라 하 오 아마 카비하 까구타 시다디 일로치 안다 아 후야오 사스니 카리 와 공가 상 고카 아이 따니 카이사 내 코스틴 카입 나다 초구지 차구 친나 고에 카라간 나구 고아디 따나디 고디 누구 와라가 혼다 추네 코스틴 카입 나 친나 나가드라 카이하 지상 안우가가 카스니 마 tui kasai wai ne kwestin taip na taka kaisa ta kagap ka sida di eloche kabab kaiba ha kuyao che ho pa karu ma tui toms waza ni sida tau ka sa anu kao ka sida di eloche sa tau ke kause ke ngatamai sida di eloche kwestin taip ke uda aza taren wan ko ka ha kaisa sa tui sa kan kuyao aima bada kwestin taip na ma tuin abe swas kama pisa dra diga ga chiran araku yesu ki anun onsna daga sida ta otoba hare nengo tin kaib na ta otoba ibe ibe ngari humai da khuguri khuche ama ikya sa kai ta utma khaisa sa komi ngutma khaisa naga da ge sa ko ani sida ha sida di elo to otoba aire sida tin kha na ge tomo ibe ma ibaske ai ho khais kas mi sida tin ai ho re khuguri khuche o toba da toba da Oba da sida di e di sa da ga hai sa is eng ao oba da kore da ga sa is eng ao oba da Jehovah gan gan chi da gida sa ko da kore ka ka koroma gan gan chi sa sa ngai hui da ka koroma sa ko ndai endri e ka koroma Jehovah gan gan chi da gida Jesu ki ons na ngure ich na wam de amen
1: amen ke se kai gan gan sa go bam dan am abidra nikairan kharang ai Nobada oma laus odolan laus tim mamas khadrang aing aba chida khadi oba levi khobasib khadrang aing anes ai oma digu kharuha odolan afrikaner odolan usip odolan sibanga ka kun khadrang ai chi wa kairan khadrang aing khadida chida dikas chi kho kha question khadrang ai obusha Mudingas had a cadering eye. Nakas and Chica Hatas and Juan at a guinea with Manego. Pane Toredi Caratong, aye. Natoredi coming at a guinea in a racong, aye. Inning with a guana racong, aye. Taita gon chick, eight madan, one up to one, and Amagawana racong, aye. Nipping Amstab Niwana, Anna, aye, treasure. Said again, Manots, aye. Up to one in which Massina. Ingwa doctor ku ke to ako di ami
3: kwenzin ke to
1: ako en sinap ke ai ba mai yes
3: yes
1: ma sip tin en sa uani uch wa ba habe khub to bai ki nen oi ko mi koi mi ma
3: yes yes
1: kwen ki nen on ko mi khuna to akara da ba
3: da ba yes yes
1: o khub ki ko mi sa da ba ingwa khun wan ki
3: di
1: da ba ika khu wa khuna khub om ai
3: o ti di ke mi o ti un se wan elop to ba ki un ba
1: I see query.
3: Yes, you say.
1: Kuba, Huba, Huna. Sats Augata, ha, yats than it's the go, Kumiko, or Kuba, cooped in um, I who? Da, cooped um, I who, I got you, Kogu, cooka. Eat by gay. Sat by in one, Hana.
3: Eka.
1: I eka. Kida, Tane go say, Count Waska, come, Karu, di Kaka, Berdin, who is it by Tan Chinabaho?

0: awusitilas kha saura sino khoba saura amdi kha kongkong bai da awusitilas kha chi ngaswap nga ta ngadi tra ngai sin ase eka tisiri kau khobai ti kai ip khani kha ngai si e khabe la che kwe chi la che so kor sa nu kwe kwe chin ge khona twa ka khain kaut ma m chi skol twan china la che chi ge kwa ka toro de ma eng hanua hanua kam kam sin thurup arts au kai set sa cha kai se da cha kai si chi khadi da hanu ya khabe da ai ting op ai oi sa si twan am si in twan ata khaba twa si skol in na nu chi si se da na no chi
1: kain us
0: sats ba in on gi elop ke chma du ko meaning oi ip ba ita kaun oska kum kalu kain us

ndisixesenxa henkiramaqause eyanxa ike nqwesti adisi enqa iske nezathi idakeswalo sicancamsincuruni ndirahamise iorhabe anqhube iqaibde ncurukanetse kanqwe ancuruku ndiciba netse kanqwe qaunarachiyuba se irake kuha xhana xanrhanxa ike amerika abdingqunqas amerika abdingqunqas nxa irakira homasen boston qapa iske nesadukrisepa uedisi ke nesikoze agrasao o ikekwa qhatsikara vuyisa narako ewahuna ewahuna qhoa tsireke o edisa ibenqaba anikuni qasa iko a nqhahu ila qaona qhoenqa ampathi qhore nqhare qaqiqa ibadza nqonqa qomtrato khuba visas kogub disney o edisa ni visas ni qhoqa damaska yo nqabara kwahu anikuni qasa ihabeda yokuqhaga tsi ike nechapa ila ke haka irirami karapti haka ir di irake uzadakira kong wa di damire di kusang ahin kira maka usi i agar in ngati ike na ukhap ay namibia pna ike di si hong ahin ara maka usi ngayike uesti di si ish in asira doko ba maka kubat kaya wa e mabaku tuit kira kama kaisan uga NBC Plus han tingi ha si ike ay kut nara karaka ku uga kaun ngintin dan uga ting uga kut kama kaisan sedang ngintas na moro meda kwena dimiti ida ke netigam uesti ngurup englandi tsikana ditina nqa ona wan one ha uba engqaragara koro austina ige anxuruka tse qaruma ko ayinqomi ha i di itske kwetsane mise i nqa ike athe singaqaruma ike no eba senekali nqoi kuro nxuru tse ike no eba ngona cam ti kwa dan Jordan Algeria qoi tse ke Algeria ba cam ti kwa ah dan se i Portugal ike Uzbekistan qoi kuro nxuru se i tse ike nqa nxuru ba koro qhainqati Portugal ike nqa qoi ko ah ma se i CR7 ko nqaba uiba kon kon si rupa aqhoba amse e qhoba amste goals xaza kunqa xa sethi cam e curu qarin up crossing amgonze iswapa isina xaba cam e ngasa nqiba kon kayise ike ibanqaba cam korra kwa qhon kwase e de ida merethi ke nqhuruba Portugal e jikenka oy koro xhainga de xhainga Uzbekistan de go se a mase e ti ida ke asin kara hagairti ne kape mi tsi ngapa nambia pnga desirti mi oni ne tigam oesti horup ngaba ni kanga ona mai e se i adi ida mire tsi ida ne karuti ngoi karo tes ka karuma tsi ne kam huga madi angu i haring angu huga ugwa

kuka xa ke England the three lines tiramise kana qwayini aze qhwe xase I seske anesa seke I round of 32 skin qonda ha round of 32 skin qonda ati asara de qhore ke no hanquka dara xanqa o gabe Africa cha ba husinani kuka ngona dizi acamqa angqoku hina sawara nqaqa khara kharuku anga kunqane singase iskedo khoba kwetsi khore ba teda mire khirela qharuthi ko akhire ida qharuthi ko neteste ngxoro ngqasi aroma ike England cha ba khugyo ko nqanqane se e Rashford ti asaka icamka kethuma di yogoro anqane se e Rashford ba di cincazela England aqaqaba ti asaka musara England aqaqaba icamka kethuma di ngachapha ikoro anqane se e ti ida mire agana chabe ike aziki phaqabke kana te aqo abanqibke kana chabe tshumha tisine ke ngachabe koro ngayike ngube chabe uka aimo ti ane ngube chabe nga ike hunara I khuror khuronda I se ike atshumu aman ti ngwane ngura ku ngachabe koro anqane se I abe ida gara koro England a chabe Neskose ainga kwa ikoro nchorukunga. Marip Englanda dihadi of ge Englanda koro nchorukunga. Onaga dan kuiba nchorukunga. Kuiba karo am diha. Kweka watakara go tiko wain nchorukunga. Ipge Englanda haka tamdi Croatia badan. Ti Costa Rica pa. Ipge wain nchorukunga. Ipge nona. Kainga di Englanda di kainga. Ipge ma. Ti ainga ge nchorukunga. Ngaku ingumisen. Anhuruko ti itnimise ngwe aroma o ige uruko ngwe ku ngwe ngoro ba tsutsu di gama ti ipke Japan na England kurip tsotsa se tsutsenga di ge a dance e New Zealand ti England di ngoro pina ku ngwe ngapnga ipke England a tsutsenga di ge a dan lo tsabela gara kana tsabe ko ti Neskose enga kwai agoro ngoro ku hina ku neskose ngoro ku tsape ipke a kana ba Kungro batan, kuiba karo am tingona gan kwanha, guru chadas na ego Austria kwang huru, ti Austria pakoro kuitike adane, Germany kwang aska kwasin huru, ti a Germany pakam kuiti dane, Mexico kwang huru, ti a Mexico pakam, kanga de dan a Welsing kwang huru, ti gingan huru ba kuitui, dige a karo am se, ti a nebanko wekapna, gana kwang huru, ti ipke. Apana ba kwa ida mire angkoro ba kuge tuichenga tigo ah tanzi I de ginga bara kwa usina skuzi da gra koman hodi kabe anhobe type tigo man hodi kabe ki England akuro kwa isi agu de kovis kama nga ike mona kwa ba kono aha se kana para sao isi kana para sao isi tam ngi kwa isi agu tina mona kwa ba kono aha se ske nesa di ike ne tam hoga top of the table Loki, go di kubish nara sao kung huka ke di itzke kweta nemi. Nete gam, oe, munga dara koraza. E, oni ngone pukasi ngone, otwere ke ngayni. An, uise, e, kana baratan, England taratan, karo am kara. Maba, kuru kreis, edasi ma, anwana idake, nete gam, weni. An mise e ne skose gan huru an huru ko akau ka tira gara a fever sti bang hore tsabe ko ke England an go be se ha gan nkaise ma ti e ke kana ba ngane de se korong a nkaise e ma ti ke ngabara go sense e ne tsega mo se re ke ne ga qa qwe a se iske ne sa goro da ka o e ke ke England di din kausing nan ske three lines ka See that I like to be brave for your skimmy. Oh, I got three lines. See, it a grand escoce coro, Madi, housing answer. D. Hardy, or iske European Championship, Kurukunakuna, Dizzy Queen, Nade, Huru Hati, Ige, Kurun, Hurup, Naba, Dizzy Queen, Attenman, Dizzy Queen, and Gurup Nadi, Kabakirin, I say, E. Naba, Iguke, Mank, or as it come, Ati, come, Dizzy, and Kurip. Ti akam ati kam di jakan an kore kwe kam kese gese a mase I di gene bara mi e. Agana kabe da gara karu ti koro ora ge kana kuge nese sa Black Stars ka. Ti uge inga web type ti akubis a kam kese ema goro da gara o ku web type

kuronga de. Ah, cha ha. Si kuronga sa cam wakidi singaning ay kurip ngayan ah si i si cam wa kadi si si adising ay kurip ngap ng kwada finals di ko sige ah si zeske niza Africa ti how si kaya pang cam di sa kang ah ngade kuronga sa adisi ko sing ating ngandi sing ngang ang kurip ng iske niza nili Africa ti how si kaba ako ke DC a question ating ngani di sing ngang ang kurip ng kung am ah kuge kurip na disi kwezen ati ngan disi koron ang kurip na kwen am disi kwezen ati hong disi kwezen ang kurip na kwen am si disi kwezen ati kwezen disi kwezen ang kurip na ge a kwen am se I ji ge nebara mi se I maike kanap di ang hao sing nga stabi dagara ko si kan horo di dagara ora ko o irachi kawisen kaisa tere ra ko neje sanga aroma ma kang huru aku hina ni khoi nga se ika England ke haka tam ngona cwisela ngoru England ke haka tam ngona cwisela ngoru ti ra ka rakana tsape ko opke akana pa koro haka cwisela ngoru koro haka cwisapke kana barang ngoru Mas kiran iba sen kai kung trigo kya regya tay kabe kabe kai kung trigo kya skin masa kabe kanam abu pang kanam tits ka tui ang horo ba ice a mayo o it's skin obaha kan hosa ko kung trigo sa tirang iba sen sa I kabe ida karo chikore England di turo di si kung ang horo ko kabe dagara ko ike kan hosti ko abke Pickford ti ike kan gusto ng horo ko kabe dagara ko o amtap ay James agamdi siya kung as ay akon sa bang ipokta ti kohiba ang manis ay ipokta ti yung aretap ay spend sa ba ngaba iba kay kahang agup ting horo ko kabe dagara ko dahil kaya sa ay understand na lang hau ti haga sa kay kahang sa raisa ti itamga ay si ida ke Jude Bellingham kamarang hau di si sa kay kahang sa ti ay strap o kabe amtap ay Matuwe kebara hau arekta pe Gordon si eng horo af kapteni Hurricane ang bara is eng hau ganap kabi dagara ko oray ke asari ko af hadisingan ng asakay kang si tikang gusting horo ako kabi arekta pe mensa di sa kang as ay oboku ipokta si ache achete hagas ay si senyata ipokta ti dake are amtrap ay hiren kibara hau Agup ting hora gup kabe dagara ko dage party koros a sibo places a si amtrap ti ekrap a semenyo ti ayew kweses arekrap a istrap a ti dage engkuro ap a ngaba William sarang hao si ngayge netes nga aroma kanap si England di kuro di sikun a ura gu hina netes di kamap kani kwek ang si ega England di ke man hubu ap kedo kuba nesko si drakom o aroma uma serang kuruse I si kwekna ka formation ikabe dagara ko ke Englanda haka cam ona cuitrang abasa naga cam ona cuiskin oba kaman ay wai a khara khara icha abe wan haba haka se aba kan hus e abusa I khai top ngap ai ti ke agupa cam agupin hura ka ngaka ke kan mustin hura ko ai si cui ngabara homa sensei ti ke I tamka aisi peleng kamara aha si ang haba se ha ang hora ko ngawuti na ona sara kwe si aisi a ngaba ko ang hora pa herikeni ase ngaba mangi ha ngaskiling abesen man ay wai a tara tara tra formation skin nasa ngurut ko bago wase skin nasa ngang am kwe gara kabe I o haba haga sa unwa kang hora ka ching agup na nga wani ay pa itamaska iyo ne formation singera ma am e kan gus arekapti maske yo am kap tin hora ko ngakutina ngang am si ACC kan ngasa di tske kwa tani mi ganap di formation ske goro haka kuiti ya kai kong kwenye ke woku ge kabe iske nga sina anya upkara min kubi hing anko na tkara di o a tkara tkara kabe nga ske wang uha kai kai kong kwenye urekia kai kong kwenye ke woku ge habe ike nga formation sina a tsara tsara ga tsweng ho rwa tswa nga ba a

0: akukunqa inqaba haka siqanqa uqhabi haka siqanqa di iya khabe ike ayopthi semiyoxixamka thina isac a qhanqa qhanqa ike ngathi i edi nqamsti kak kugara umha khabe ike nqa formation sa amnqa sanqaba ma amchata ma haqa ngusti ngura ku esenesi qhanqa sa khabe irakumunko khunge ukara chara chuza di si haga hen kira mako awiti si kengli ngara gurumi si aniguni kas ira wanga huti dira wang hereha si amerika apke ama se igasira tlausena ase haga hen kun kira mako o ikira haga ir si kendo kap nambi ap ngara disir
1: nisi ke kun ngara disir no bang hupnga saradi hupnga sarado khoba kan kan stikwa sa desi zang ambi usferon sa ati ing ankara tike sa mesti count na da khaba kan os timire ka roti adu gun ngoro mi ba sen hupnga yu ka kan os tira mi tine chaba tike medah medah ti timi ngai ke
0: sarado ngori
1: tike ka ikhasi gramu sen kai kawa kai kai mai gan aun abi kami gramu sen maske na america ngak taun ngari tike ka khara ka gusera ha kuin abi tike kuba ngaba si dama sege adira closing maske niches ngak aroma ka roti dan ankare sarosi kam kam sen hurun chin hobe tapping hurup ibna urukwai england ti ganap chin na da mire ka do chin abara kun anyo da gewa egeske turo sen turun hurupina gin hobe ibna iba ngapke scotland ti england ti ngagunga gai aske glasgow ngaza sebge england turun huruba gin huru ti ngang huru ba gi atan sei aske ni sisa ang hobe ting ekis ngaza garan khwa swap ngaza habene ta kam ngoi aroma ai gon ngai an an sei igin ngaba tam hugan ngaga ngawa aske chui gya ni ti sara ge africa ke no ba ti ke cha swap ngan oba dran hobe england gi no tap di ba Tiske ko tanimi se ngaske ngakaba ngwasa tike. Adira kausen khabe ngabam ke khaba ko ang hao ne tsakam o aroma ngaske ko sa desi ngisi dira tsuze ya khada. O da bisik ngap tsinge ne tsing ang o ne ngurum iba ne tsakam o aroma ni ma tu se ngado tike. Adira kausen tiske ko ta. Uin inan gran oba se ne tsakam o aroma ti utske ya. Tan wan isa khabe hopti am dige ngai twa ko de ngan dige kaume ko de ti in khunge ngan ha sira kausena na ka ro chine chis arumam ge in khabani ma ti sei ti mabak du tsanga so apna ke sa mesi thai ka sen ti karong adi khwen di unu sen khai in din sen ding ngwa in khona ke sa mesa mang era mata in dirami so apna o ka kham ge go im khaba ma ti ga ne tsanga ko aruma mabak du tsanga so apna khai ka sen na se tu ha ti in wan u ning huru iba ngaba ngta chi aba khai ngauba sen rekando aske dida tuzi akha da khani khoge chi kwasa disease testing hang ngaba ni kungu sem gi khaba kwa ta khati da gira anga ning o ngab aroma dani in ngapa ti chi kam ngare diga simi so akma dani ngang ngabi gusin ungsei in khabe nesiza ne ba ho in ngap cha da ke ibe adini coach se khabe mge ibe ngisi aba ngore nga ngathi ngoi nga wa chichi ngaba ho in am gusin ngang ngase

0: seye qawundo nqaba ngetshira zwa kunanhuru iba kwa nqanqa sethi ngasike ganapthi England ithi akunqeke nenhuru bakwa nqanqa thi England ke inqalisa ngiphi ukuthi ba ana ngasike ngachacha ujagara ke swa kunqabuke Englanda ngayiphathi sehuka ipting uriyem dingqide kwa qayqa thingabang nobrugedi uriko sikuthi kwa qayqa sei thi nokuchabitha keswa kunqakuke ekuthina Black Star ku kanapti kunqekuthinge ideas ngokuthi bangxaba kwa anase uni hemting uni brugedi ngathi kuke kwa qayqa khabe qap ngeke ngadire qosin thi ayi singakare sitha ngumzwa kunqa are chaba khu amchapcha qachapka ke England ra ngihuru kunwathi amchaba khu are chapka ngaske qapa Anes Tabahu, Kikas Kabke, Gana, Ibaran Huru, Kwati, Madira, closing down, and asking who be Captain Urugu, a good man, Etakam, Aroma, Kanapti, England, the Tindian Huru, Ibasatara, Tubas, Tuziahai, or I visit Nap, Madira Kumbati, Habe Kap, Ripna, Nevarati Tapke, Deglen Riser, Uga, Amtap, Karan Napke, Jamesa, Jamesa Hukang, Ipka Konya, Tamsa Gaikas, and Lava England, Aroman, Hung Askarakara, Nepke Guye, Guye, Kanisa Gaikati, Nevang Hung Askarakara, Naske, Kauskan Rua, Nebke konsaba tamsa kaiknase guyei guyei basi nganisa kaiknase ngunkas ngara dicha nebke guyei ba nebang ukap kap ka spensing nebka ngu ka spensa ku guyei nebata tsaha tsapke spensa kaudo ngaba koros eita basen ngunkas kana disna nera dichapke kortona kaudo nebang ukap ngara dichapke kortona nebke kas aris ngan nebara kaha tsa guyei neba kaus kan ngruwes ke bosa kaudo guyei edinga kaha ne nebara dichapke konsa konsapke nebosa uching ngudin ngunkas ngak kaha tsa nebke guyei aba kana tin ngunkas ngara dichapke engla anda khoba go khoekora kongongwe ke bosa kaado goi ba khong oga james to ba khonga nera di chapke matuege amsira ka ga chapke matuege ba khabe khowa tsinga ba concept kang ruwa england ke ngungas kanap disngara ka ga kanap ke u se se khang u se e goe kaado khais aroma nepke goi ba ngabusa ng ruwa ke bosa kaado khokeng go ke goi ba amsira ka ga chapke england ta khoba go khoepqa nepke concept ba kaado concept ko uti cross aita ba sen goi ka wa cast aris ngane ba ngaka declan rice Degle Raza Huneva Bellingham, Bellingham Uche, show me your number. Dicharabke Bellingama, Nebke Consava, Consava Hugue, Quake Geneva Uche, Marita di Kamse Kanap in Hungaskara Kaha, Kueva Hukwekara di Chapke, England account on a Kapkan Kaha, Amkabi Nebke, Counter James in Liver, James in Nebra di Cham, Mut Matuege, Matuege Bahu James, Nebke Bellingham account to Bellingham Uchi Kat, Ariskan, Abukaskan, Baba Kuep Kakonge, Consap Geneva Kangus, A, Kat, Ariskan Kaha Nebke Matuege, Nebra di Chapke Matuege. Nebke Matuege ba Marita di Koros Aitabasen Mwas Aitabasen Ibang Honkwe Urihem Fabruge Urigo Sikudi Anapke England Accounto Kaisang Fabruge in the Netsen Aromati Nadigera Kosen Konguke England Kamsere Kahapke Neva Accounto Bellingham Esa England in Aromake Amagoroti Chakabeskinosa Kosen Oati Kabani Angase Egoiskinesa Bellingham in Aromakabe Kankat Makoi Chipke Kanaba Accounto Nabang Usen Jim Hungas Nakosiko Chai Kui In aba Aister Horten Drami is a Horten in Lani Mun Karusen Ma Hortena Kuitke Homes Kuzare, Nekapka Home, No Kapka Home, Nekapka Home, No Kapka Home, Kapke, Kanapkro, Musikuza Habe Kungu and Abakang Use Semea, Semea Bahuka, Ariskan Arikabia Kahanepke Menza, Nebakamser Kahatapke Menza Bakato Kast, Ariskan Nebaraticha Williams, Williams of Hukang Luska Wenza, Menza Bahung Abakaskan Ruas, was a Kado Nepke Obogu, Obogu Kendabak Gudin Hungas Nakana Aramaradicha Kast, Ariskna Sibo, Thomas Party. Urip Arsenal di Ebegam Hura Thomas Party in Kamsera Kungu Gepati Bakan Oakna Kuya Nevang Ezabon Edmasa Williams in Arma Habegan Marimas Kauk Nevang Hak Hian Kado Tige Avara Kosen Sin Kauk Nipke Huka Nipak Hian Ting Marimas Kia Tige Avara Mia say taking Nadira Kosen Kado Naske Kuro Karen at Lipna England at Kanga Kanak Nipak Kanga Naimda DC Tuziaka Chikwasa Destinies Avaka was a Hunka say Ebara Ita Kese, Nebke Ariskan Nebara di Chapke Kado, Maturo Keso Abna Andersona, Andersona Hukauska, Wakiskan is about the Nebke Konya, Nebke Kakarima Teglen Rice, Teglen Rice go Uchin Ogapka, Ungepke Kado Corton, Cortonira di Chak Koros, Etabasen, Labakauskan Grue Guye, in Spence, Neguke Kangus Nanetera, Aba Nunkabase, Nebke James Account on Ogap Kabi, Nebke England Account of Habigin Abahu, Hubahu Kunkading Nedegosi Hase, Abigin Ain or Mas in the Barakna Hatapke. England account of Chip King Munia Kibakuze Masabna, Munida Yego Diramise, Abake Zibo, Ibakanit Masagwagan, Munidana Sangwan Hura Gudik Zibo, in Abking about Matuege, Imkakoros, Equatabasan Ue, Chip King, Ibakanit Masagna, Ghana, Africa, Bahu, England, and Kapak Tabika, Eurovision, Hugum, kucabe kapti bako inhabeke neches aroma nga direct ausenti omkhang airoe adi england asanga khoda david simon atkan khoa titka ngaba sol kambela ngwa so apna skin sathi kana kapi chakara ke so apna steven apia tiramie ebe kam huru ka ha titke ngaba ho ape dipele tiramie ke nguru ap tina gire ho se kana apna michael asian agu gen huru agu na tske ngaba kana ap tingu ngas na gire ho se ka kaundo adi angam sang huru agu ngu gren kwa ha khung hukke ne ba kaundo tiramire abe ne ba kharabo sani ngas ma apke trucklen rice maripta ji khoe kheng ap nga khui kam se ang au khenye ngaba khoke gop ke ne ba england ta khaba kaundo trucklen rice itanas engnu ne Matua Giba, Neva Goro Ticha, Neva Kamusa Cock of Geneva Counter, Jotan Aye, Jotan Ateo Geneva, Captain Naske, Captain Nigenetes Nasma Aye, Tich Aye, Tichamus of Na, Kapke Abedipelep Titnova Counter, Abe Kongo of Geneva Teglen Rice, Kamse England in Hung as a Huran Oaha, Ganapkin, O Serawaba, Ganapkin, Nabank Nagutin Hung as Nasit Oing, O Englander, Tira Dise, Habeneva Kamsa, Tichapke Spencer, Spencer Go Uching of Usang Hurua, Nebke England and Oakna Kui, Kamsen Hong Kong Watma. Era kaga tsapke England ga beng amguse ngaba a khang nye ske bo sa kaodo ngaba semanya ga khang nye ga beng obuse ngoru khenye nebke deklen rise kam seng op nga khoin hon khen wat ma kam seng tsap ka kaoga nebke matueke Arsenal sing huru ap matueke matueke ke uti ba ditati matueke matueke ko uti ngaba kaos ka ngoru ske bo sa kaodo nebke konsa konsa ke ngaba ekutin khung nas kara ticha kuyei kuyei ka aris nga konsa konsa to ak nga ske bo sa kaodo nebke Jamesa Oga kabeng ho ngara tsaga nebke James account nebe ke ya ha ka ku ding ide ko ha tsika ke tsam huru ka nga nebe ko e ngado ngabe ke England ding aroma beleng kamba ko e tsi no tsabi tsaga ra ke so ap nga sina kana aroma ke opoku e ngaba ko e ngaba ka ke siko coptian cop diramie so ap nga e mako baba ha pti de place e ngading ap ke ko e khabe nebke hurricane goro di tsang ko ba ngado ngaske ngaba ko beleng kamba ko a matuwe ke ba ko ngwa tsike ngom ngome ye spin rabolske ha ngwe nga tsari e tsike ko ngu magnet tsang e tsinga tsaya ka meke matuwe ke ba ngaba sa kwa ngom ngom se ngaske ko ba ngado tsing e tsike netes nga aroma dana ba england cha guro kareng ap nga England ak thaina kana bak thaina hong tong ke nesko se kwang huruwe ma hab ke England in anya bak kaodo captain Harry Kane ha yotan aye ba ha abe kongo ko ske bosak kaodo nera ka ha chap ke England nera di chap ke kana bak kaodo kam se nokta bire ka ha semenyo nep ke kana bak kaodo e sabong et masang hong as England is ngak naga nep ke semenyo bak kaodo khabe sin ngaba ka ya ha kai ngaba guro di cha khabe ske nbosak ko sian wachi ngaba Hung as ngas ngang nuye tin ngang nae. Ne goro di chap ke semanya bak kaodo. Semanya pye goro di cha habe ngaba. Andersen in ipka. Taba hua kung ngai habe nepke. Konsa bak kung kung gop ke England at kaodo. Ne goro di hung as akurang oka nepke kuye. England in aroma ngani sa kai kang se kuye ke nebo sa kam se rek ngakau. Hung as England di sngarek ngakap ke kuye iba. Ne tap ka am tap ka kung hanep ke konsa. Konsa ke neba kaodo chi England ke nisa ketsa so apna kaung hus ai in ngaba kairo neba kuya. Ngaba kuge Spencer kaung. In kuye iba ha konsa ba ha. In chi James in ngadi kuge kairo neba kaung hus ai kuya chi kuge.
1: Eja damaga.
0: Tich ke nika sebra ige. Ngasa koa. Kaung hus ai kaiba kuye. Agup ngang ngaba siu. In ngadi gini has ke ice cup ke gini ngaba ni aban ngap ke ma ice cup ka ka indira mi so agna adi gara ko sen ngado england in aroma ko a pick for thing et ngak ka ever don't stick ko a ke ne ba kan hup kan ru ke ne ba sa ke so agna ne ke korto na ngado e go din hung ngap ngara ka ke england kam se ang ngwa in hon ko ku ka hu bol din hon ko ku matuwe ke madu ke ta ne ba di cha ka ben ngaba mensa fra kain uye england di khatang hoa o che ka hu bol din musen nuru bol din di kharang hoa chi ngadi tan se ngur sa ngak ka ne ke andersen Anderson ahu ka aris ngak ngak ne ke Declan Rice Thomasin rap ke Rice ak ngak to kam se ak ngak ke Rice e sa bom et mas Harry Kane ning aroma England ne barati chak kubu amra khabe khai khai ko ku gen ba a kanap din hung ngak ngak to am gu se ak khoke am se rak ngak chane ba ko roti chap ke kanap aroma men sa ba khabe ske mas ko sian wa ama se in khase rak khai ke kanap ak ngak to chi Africa ngak aroma ti ke ni has kya abab ke men sa ba ko khoke khabe ai or et mas Anderson Anderson ning ba ku ku ye kuye ke kaba kang hus aira kaka chi ungas kana bisna kaka kaba tida mare I tida mare dia ngong apka dire aske ning huru agu ge dira mi se sata dando adre dida ma I sago kang huru aga udware dida deglen rice ta mai dida khuna ige abe gongno goske bosak na to concept ke uchi tokron

Price nebaqaqa Thapke nebanqoka nqa James James ahu Konsa Konsa ke neba uthi gqamse yamaqa nebke Anderson Anderson ke neba uthi Declan Rice Rice grodi tsaga bekuyei kuyei ba khone ba Anderson ke aqonga Anderson ke uthi neba nibaqaqa Mathweke Mathweke gqamse raqaqa Mathweke ngqesa gabe Danas ka nqe ukhenye Jonas Danas enqunkana qaro ma gabe qhokhe kobke Englander Anderson ke neba qhokhe nebke qado Mathweke ba gqamse raqaqa ngqunqa ke yares amnqanqa ba raqaqa Mathweke qobusa ngruwa ske bosa qado Anderson ga Anderson ahu Konsa Konsa ba hukuei kuei ke ne ba qaga enguang honkwe buse ang ruke ne ke kuei ba qado ne ba ngoka karang wa ga cha Spence Spence ra uti ngaba kaus ka ma chocolate rice ne ba nguse ta nga ga be ne ba qamuse qoke ke kuei ba kuei ko qoros ai ta ba sen qado chi ngaba Anderson ni ka aris nga hung ap kanap ti ngara qamap ke England da qamse ang wa ke ne ke ne ba matuege matuege ke ne ba makha ko ba ne ra khaip ke mensa ba matuege ko ngubuse ang ruke esa England aroma khabe amuse khai khai ne ba goroti chap ke England khabe ingase ya khai ke kana ba qado amase matuweke goroti chachi qamse ta ke swa nga James abe ke ngabara mi ese ne bols ke abane anga chi anga se ra qa khab ke James aqado sei ke amase England aroma khairo qiba ngaba qa khabe ya qasa ngaba qa khabe khaus ya di chap ke Konsa Konsa ba hukuye qa aris nga qa kha ne ke Konsa ba qado khoke England aroma ne ke James qamse ang ruwa Konsa ke ne bose ang honke kado marita ding ngaba kuyei kuyei ka kaunga nebke kuyei ba nebran oga chane ba James ka amtabi ang oga nebke England ka kado amsira ka ka kanap ding hungas nga kas aris nga Anderson nera di chap ke Bellingham Bellingham ma kuyei no chap ka kaunga eske bose kado kuyei nera khoke chap ke England ka kado neba ye ka ya ka ku ding ide ko ha chi ke kharabo nse ngaba England ka khong wa sei England ke kharabo nse ka khong wa ngabab ke Gordon ngiba ngaba uba hukwa kungkhanye sei kaske semaya ngibhab ke uba hukwa kungkhanye abe ngadira qausen ngaba ngotsa ke swa nga England ka chainga kana ba chainga obe type ding huru ko che turo thare ngab ke ne ba ka ro chi kharabo sa kwa khong ngab ke England ngaba map ke asere ho ab kana tip ke ma ba nga ku ke ma ko ka Declan Rice ma James ma Gordon ma Esa bon et masa England ding aroma Ghana ba khai khabi England ang ngaya khabi ma guge tam uriko ga chi tui khai nga ko chinang agu nga nga do chi ge nga dire ko usen I ta I ge turi tui nga ba ni ha khai tinge mut khai ni ha se soms ke mut ni ha se I ko I ge mut soms ani wa se se ge nga ba I nga dire ko usen se ta do ang ap kai ge khunara I ge se engels nga gurang hua England ka tang hoi ge engels ku sarang hoi ting amu se ko I tri nga tiang nang ku ge Declan Rice ak nga do ai Steven Gerrard ko aske ko ro ko wa Paul Scholes ko aske ko ro ko wa Niki Pati ko aske ko ro ko wa nga do amase arise dose mang uri amase ang wa ngap ke Declan Rice Arsenal sing huru ap ke ngaba ko ro di cha champion ni ge in an a dansang an dansang an e ta tin kwaso ap ngap ke champion ni ngaba ngaba ko ro di cha ngungu eng ap nga khui asare khang ap nga khui ngon ko eng watma gau ke ngop ke ne ba James ing ba kam sirak ta ga chap ke England da ngaba khaus ya ngau ke ka do khabi ke ngaba ka hit ma ka ku ding ne ko ha ngabab ke Harry Kane ing ba ngaba kam se tanas ai gwa kung ke se Harry Kane ke ngau sa kho kai de kho kan khu da ngau ka ma di mi ching ngaba ko ka do Jonas I kaung durap kanap di khap ke ngaba khaus hu gwa kung ke se ama se tam danara ira ke gwa ngau se se ge ngadire ko se ngas ke tanadi ding khausa tich ke ngaba ni mi se ka do abe ngaba khose ko khemap ke kaba take so ap ngache ngabara muse Samuel Kufo bangnu John Terry bangnu e kai ngura ko Samuel Kufo khatang hwa so ap ngache kana pharang ngati Bayern Munich kharang hwa sei kaba take so ap ngache ke nokthabi stina John Terry khara muse Chelsea sti ebe kan ngura England di captain ing khaza Harry Kane ing ke ne barak ngaga sei ngado kaba ke tanasa ko don chonse khabe ke siko tabe de guse khabe ke chona sika ko sia tabe de gu khipti ko gua in ngami ti ko gu ekdesan an in tats ke gua khuna ni uba sen tanas ka che khuna utide ekdes ngara I khun ke khabe kharabo sa gua khon ngwa ke England ang ngobusi ang ruke ne ke England ku ye ne ra ka chap ke ne ba oka Gordon Gordon ni ko ne ba di chap ke ne ba England ing aroma Declan Rice Declan Rice ke kam sira ka Declan Rice esa England ing aroma am guse nga khabe ne ba khai khanye Okay, you see the men's up Kakado. Ama say Ubuamrabke, Engelsman Guke, Ubuamraga, High Rabke, Kanaba,
okay ngiyobukende ba khonsa baqhado England inqaro ma dizikoro nqaqa ukuqiro qhare nqaphi kuye kwaqonqharo nepke.

Engilanda. Konzapke nebo se angcono kweqhawo. Unqasi ngaraqhaqa thapke konzaba ngqubu siya ngcuruke Jacqueline Rice, Anderson aku konza, Nepkia James. James go uthi qhamse ngcono kweku. Nobara qhaqa thapke Cortona qhawo. Was enqung us enqing cross enqwi. Cortoni ne banqwas aitabasen. Hi amase ne bara qhaqa thapke semenyaba. Qhamse aqhaqa thapke Jacqueline Rice. Ne baqa aris ngaraqhaqa thapke Jacqueline Rice. Pik ne bara ditha. Nezang esa bon Edmasang amuse enqwap ngakui. Esa. Abeng amuse aqhaqa kenye. Higher up, Kanaba Kado Naba, Teacher Group, Taker Raza Halke, Jonas in Liberami, Tidake, Kanaba Hundeba Kaha, Africa Bahuda Kaha, Nebaraki, America Kaha, Kaida Nika Kado, Sepke Jonas in Liban Nebago Kaike, Hagasa Hagas, Oi, Taker Rising Liba Jonas in Oi, Adige, Nabagua Kang, Music Quabos, Nizak Kongwake, Engelsman Kado, England in Liban Naba, Quabos, Aqua Kongwa Tinebos and Gasim up, Taker Rice, Lipkin Nebanin Gasi. Auriza, in abang udagiya raisi, in udagiya maso raisi asa kano do kabe pruga sa kaiken, kwa diko se kausi ka kaiken, om tuak kamsen om in kuro tongu ge nega kano do chi ausen sti tongu ge nega ma ko ke trekol raisa kwa ba kui, kui kui kwa ba kui, abang amu se Jonas itanas engnu, mensa abang iska kui, nerak ta gatap ke James kano do, abes ke nevasa kosi ang watching mubusya hoke ko ke James, ho ab Baba Kaus kang ruas ke bosak kang roni rak kaka cap ke Anderson. Anderson ini baku baba kuyai. Kuyai sengak kaka. Kuyai ke ucing ngubus yang huruk tay. Baba ke amase England ini baba nesko se. Hidat isi persen de uang. Nera kaka cap ke matu ke. Nera cakap ke Bellingham. Bellingham mira di cak kang don esa. Habeng amu se Jonas itanas engnu. Baba siang dau ke nesko bosak kang don. Korara ku keng huru aga. Ho ku aku keng huru aga. Baba karabosak kong uap ke baba kecha suap nga gana iba. Baba ke Jordan Ayeb ibang ngaba khome ye kai me ye captain Ayeb chi konsap aga king ngaba khome ku akado engels aku giren hwa why what is wrong with you leave me alone in ngan ye khunina tas ngara mina kado ta cha khode ba sige gasa ne ba nami bi nga nga khome ndre ta cha khome de ba hage bo sang hurure ngap ke tuwa kado chi kuro di si ngak kong ye kwa kong am ngas kong karun ngas ke england ak thaina kana ba thaina ube captain hurugung aku ke nega kado Sege ngadira klausen amsen op na khui ne barang ngang am chap ke kana ba kwa do khabe ke sin ngaba William sin ba akosi kuye ba ngaba ngap ngap akosi ang hang unse ngaba ke kuye ba ko di cha khabe ke sin ngap ka kwa ang hang unye ka do in inse mchara khlein huru agu ke habe gong gugo ke ko op England di ba Pickford Pickford ta khun ngaba hu konsap ka ngha konsap ke ne bo se ang hon ke ka do madira di konsa amse ra ka chap ke konsa ba ka do England in aroma Okay, go get consabak naudo. Nibang egoding hung as a huran oha. Kurip ha koi kapsi edma. Nebke consabak naudo. Amsirak naha tapke consabak naudo maritati. Habak korose tabasen. Obusang hurukanye. Nerak naha tapke James in liba. Okay, go get James at naudo. Obuse consabka kanga. Consabahung naba kuyei. Kuyei to assist kebosak naudo. Nerak naha tapke naba. Spensing liba. Spensing and nebosa uting naba kuyei ka wakti. England in Aromang, Hungas Nabang Agupti Lening Akaha, Nebke Konsava Kado, Hungas Kanap is Nakaha, Nera Kaha Tapke Andersena, Obuzang Rukke Bellinga Makado, Habesia Kang Uneske was a class Paris Nazibo, Sibo Tengabagoro di Tang, Thomas Patti, Kain Uripke Nabagoro di Tang Kado, Thomas Patti K, Nadiga Sikunsagara Karin Abitske Sendabek, this Nani Mise, Optke Amase, don't give me back Kang Amaseke Thomas Patti Banete, Cast Paris Kang Agukas Nangabara Muma Sensei, Naske. Kanap aromasachi tongstira king hawa kaudo amsira kha chapki andersena nera kha chapki spensa neba khoke gopke spensa nera chapki andersena kaudo england in aromang hungas kanap disna amse kweb ka kaunga ego din hungasa hung wa chi kanap hungas nga nebke konsaba nebke konsaba huse kweb ka kaunga nebke kweb ka kaudo babke yotan ayeb neba nipran huba huko sia kunkenye sei harabo zako khaba khongwabke england kaudo maske hungas kanap disna sang Jotan ayek nipke ngaba ngaba di kwa disai nipke matuwe ke bak ngado amse kanap ting hungas ngarek kaka nipke James ing iba amse ngwap ngaku ing oka tia koke ngopke ngaba asare koa rastafarien tiramie koa asare koke ngitin ngaba ngusia koe ngado nite kam ngwes aromap ke asare iba ngaba In Karaji Sarap Kiba Anang Maske Ping Dichinimi, Unigo Sugan, Oap Nakuin, Hong Kong Watma, Nebaguke, Tam Hurakan, Ugan Use, Koek Nado, James Chi Ayep Chigagan, Nebatanadiga Guang Hao, Seigin Nabak, Tam Hurakan, Ugan Nabak, Koen Use, Maske, James Chi Ayep, Amase, Tam Tanaragi Guang Hao, Wat Tam Huraka, Tanadegurung, No Chiske Bosa,

0: kukati tanati akukunga kongu iti kia kaba ngai kodi ngaro ma ngai kwa ngina kwa kwa ngase kwa
1: ngase ene esko se darase ida yoka ngai ne huwets ka mu ti mung koha tski ti te dren ngai habe nga kana ti formation sara kumu ngode yoko tai hako ngia di se tai dren au tai dren kai
0: I'm not going to be able to do it.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Jude Bellingham abang ngotsa ke so abang ke comes to England in hurab aga se abara ka umi se ngke ne che ngang ngaro ngotsa ke so abang comes to England in huraba abab ke yotan aye ngke ngaba kwa ka umi se James in ngpsing ke ngaba I call in aromara ka ke ngese taudo u se kho tipke ra ke se thonu ka tshere kwawe mari go ka tsamo e nami ab ngai ke mang ngin huraba ga ba tana di ke se ang ngau so abang mari go ka tsamo di mi ma tsam thonu ka tsau 5 Mari chami, mari ko khunuka negati korogap ke ma kawe 5 tip ke minchi ke ma korogap kawe 1 tuwa mi ma nya a ne arop ke tanasnga ngai ma ungna dagini in ongna tanasnga sine hunda sin ngoma khan abi ke ngadira sep ke kaado neta ke so apna captain in ngaba ngaba uri fer banding ngaba tanasera khai sei abi ke mi maswa ko chi james ke kas ngara ke se ngati hindi ke mutni hase munde cha ti munde muita ngai ra ti munde e mudi chkeni ti ngai sebke james ing ngpne ngaba ebera tabasen ma se ching ai ko agun agu gira kwa se taudo e kai ke ati gra mi se kabe ke no ko ai ko ra ngbara kai ke bi se sami ko fo ke nuwa yon teri ke nuwa taudo mhm ebe kam ke ngura gu ge ngaka ti e yon teri ka england di chi sami ko fo ka na pipchi ka ki tuba ngwa taudo e ai place ngake ye a family e digira mi ka ndo uda ke ai kristo ka madi ngin khabi ku khona qoraza khabe ai kristo ngada ke khoi ka ku thing ngami ngani ha ruto athi I ke ngaba khuni ha khabe ne bani kongko ske bosa ka ndo ngobusa ya khoke nepke kana ba ka ndo ngungas england dis ngaka amse khaus ka ngruwa ske bosa seme ya tuba ngaka ne ba ngungas england dis ngaka ngaka nepke kana ba ka ndo seme ya maripta di ngo din ngungasa khun kwa ka aris ngaka ne cha ke so ap ngane show me your number nepke sibo ba ka ndo sibo ba khu amchap ka ngwa ske bosa ka ndo seme ya I'm saying, look up character, Hata, Madigura di, Kanap, Karaman, Esabong, Edmasa Kando. I'm saying, I have begun to cook it in the Gosia Hase. I was kept Boss Nizagosian, Wachi, Coke, Nipping Lake Park and Yer. Asking, Nakaban, Osa Kando, Tige, England, Nibanebos and Nuchi, Unas, a good discounting Huruse. About King, about Kue, about Kain Masawak, I say, Buzian Huruke, Escabosa Kando, Tiglin Rice, the Rice again about Uko Kahapke, Yotan Ayep, Kahakova Kando, Urifer Banit, Nibatanas, Ekai, Chiko Kahapke, Jotan Ayeba Chiko. Kukup ke Englanda, nerak tak hajap ke Anderson, nerak tak hajap ke konsep kau tu, kungas kanap di sana, am serak tak hajap nerak tak hajap Anderson, nerak ngobus yang guru kenyes ke bosak kau tu nerak ke Guyei, Guyei ke am serak tak hajap konap tim kungas na, England nerak tengah kanap tengah kam di sana kanak tungkin huru ya, wap ngah kuip ke matu ke tak uang cha, tanas kau ngau ken, nerak di cak ke Jordan aje, nerak tak hajap ke Bellingham, ngobus yang kungas kan huru ke Anderson ni nerak kau tu, Anderson ni nerak bosak hon kui, Anderson ni ko ucing nerak Guyei ke tungke England. Landing aroma England ke cancer ak na khane ke spend sak naodo ne barak ka chap ke ne ba jotan cortoning ne ba cortoni ko korose ya tabasin kam se ak ka chap ke cortona hay khen ye ka aris na sibo kha ne rak ka chap ke England ak naodo esa ne ke sibo ba sibo ko ngubusa mawa Thomas Paddy khan ko ak na khoi ne barak ka chap ke James ne rak ka chap ke Bellingham ne ke spend James ak naodo ngubusa Anderson ak na kha ne ke Bellingham ak naodo kam se ak na kha ne ke Bellingham England aroma disease ak tai na se marita di naodo Bellingham korose Itabasen was itabasen Jepke Jamesa. I'm selecta Habke Jamesa. Nepkia Matueke. Matueke can never come to the Kaikan as in Humas Naka Matueke. Who's young Ruken James? Esa. Having got an ask, I can ye. The bank no can escape was a condo near the Tabke Englander. I'm selecta Tabke Anderson at Condo. Ubahua Kunkayen Naba.

0: aske William sikhasa qhawo thi amse kanapti ngongas nganqiye thi arabo xizana ngqase mabacwithi khaso aqnqa nethe kamqoshi aroma kesames eqhayiqhasen aske ngurup ibasatha mas aroma seskekesames anethe iqhakethi ke qhasa destinies thi edition 2 zep odabisi qhawtina nengurup iba hap asera aqaruba thi seqaro nqade itsika ha dinuze ngqhebitsi ka ha lori ngqari yaku scrabe ngqari yaku omdiye ngqwakweni nebathi kagezo aqnqa ngqwakare sengqokesames ngizaqhayike adike nebaraqhawuse ngqabe ngaba kwa ngosike bosaqhawo thike ibe ngqaba qhasa des ebeke sas xiza kwamay hemdi ngkhulu akuthi dikike awusen xamika ngxoxa ngakhami awusen thike komi ha igore sichawe xame a thi wakhi
1: sorry ke ngqaba ngaundi ngqwa habeke ngaraqhwe
0: kayise
1: ke ngqhawo ngasithu nje inonga zakarasa nethe nje ke ama zakarasa nonqa icwike ke
0: tamsa
1: yi
0: yasela ke qhawo ibe ngqaba dikuri sas xiza ngqaba ma ngqamba aromathi yathi na xami ngqaqa ko qamro athi akuni qharu qharu tsise ngqaski qiru qhare ngqaqa gana baqhenqa england aqhenqa ube qapi ngquruku ngqaske ndisa qhawo
1: ya nesikoze dagara ko o ike nqa enqara ko romise ke england ara awu ta kama kana tinqonqa sinqara hama tsi ke england de qanqo sinqhoroka amashe qaisa aqanye hot mangacam ngonanqadi cutiyo koi kana konqa amtha ide abeki nqadi nqanqam dithina kwa qanqwe se i tsi its ke akwetsa amasesada de africa tinqhokuka nqadi inqayincawu cha iqong steep ngaba ebe cha emayithi wanqu i ngu ti its ke kwetsa nemise nesikuzi tsako otsikiramo kana ke amasene oruba ama cha iqong chiya ti kugaranqisi nqali iqhayiza cha emayithi ngokuthi nanqa ukuthi incuro ka unwa akukuthi incuro ka unwa se apoloza ayisqa aqunqusa ithi ke dokwetara uyithi raqawo tira xhore ithi kwetsa nemise encuro ke masuze nge encuro aptinge raha wachi tikangu sinayi kuqwi incuro akara maxa inanqathina raqa ithi ke bolza hoyska oyike ac anqoro awe yachi habe kugaranqa abakothi nqa xa iqungusaza ebe cha emayithi ngokuthi na qwanqo england anqanqa umthatho ngayike chara chara si hina kuni nebaho enqaqa niko qase yethi tsike dokuba kwetsara khore se e nesikoze ke englanda nqani ngade ngahang pale nqani dio se nqona ngade ngahang pale sika kana ti pale sika tsike kana ba tsha inga tira qoshin se e tsi e ke chara pol di chabe chara ku chabe kana ba ngade tsi englanda tsam ngara cura dike ne bara qoshin tsike wa nqa ira se nkuru chabe da karako o ngani disi kwaza abashintasi ba England aqonqwa thi ike kana banqona disi cinqa abashintasi ba qonqwa
0: ya ngqabke coba qhawo thila ke ngqaba xa minqhe kwa wachinga sike kan kan sithi uzide ngise ngqami ngasike qonqa mi aroma adin khang khawo bay thira ngqaqharu bay sei England ichi kana thinqa kumne ngqobe iqapi ngmuruku ekunqathi kene thi khayi qase na qhawo thike ngqaba xa mas xinza hu ebe kwa wachise David Begami ngicinge ngqaba ngqaqhawo qore ngqarakha kokuke ngqorube hutmeye qore tikwa ngqabke ixesha sida qore ngqanqa ba waqamqanda kera qore waqamqanda ditora ditqore ditsingira si elopto wa abeke qinqana sikuza dansani mama ese tikya tu ngadini ku abe ngqabke coba qhawo nibaqamisela xa thapke England nera dichapke korto na khabeskini basa kosiya ngwane bakoro dichapke korto na qhawo tige qadira qhawusen England inqiba chainqa kana ba chainqa duro qhare ngqapqa ube qapting hurugun ngqunga ithene ne ba khayixa sina qhawo aba qamisen qhapqa khuyipke semeya ba qhawo unqasa hunqwa kha nepke Anderson ngqaba qhoke ithene ba khauska ngqurwa nepke kuyei nera qha chapke konsa ba qhawo konsa ke ne ba qha cha England inqaroma ngqobuse kuyei ba qhawo kha home kopke kuyei ba qhawo maripta di kuyei ba khu konsa Konsap tu aqonqa konsa ba khuqhoa qimtu aqonqa ske bosa qhawo nepke Pickford nepke Pickford ngobuse konsap ka ngru ke ske bosa qhawo nera qha chapke Jamesa neba khoke chapke konsa ba qhawo ngaba aditwa di konsa okay chin ngobuse Pickford ka ngru ke khoa qip ka ngru ske bosa qhawo nera khoke popke England khoa Pickford qamse no chapi Gordon ngiba wa nera qha chapke Spencer qhawo qamdi sikoro ngasa qhaya ngase Rasta konsap neba ra di chapke Spencer nera di chapke Spencer nepke qhawo ngaba si akhai khanye abke semenya ke ngabo sakwa khoke amse ra kha cha ngaba kana aroma khabeng khuba khwa kung khanye aske kharabo za

ke bo sekaudo nepke guyaiba nepke chocolate riser marito ati chocolate rice ne barati chakaudo ngobikura ke chocolate riser anderson is nga anderson ahu guyai aske england ing aroma amsere nga habke englishman de ka kaudo ne bang okap ka ka habke matueke tande ba matueke chakaudo esa habeng amuse nguru ka tana se ngu chocolate rice tana se ngu chi gosen ngu amsiang wa aba asarep tin hunga sanga nuye pales ai se nuye chining hurunga is aba goro di chapke matuege amse goro matuege ka ka do khabe ke ngati abo sa go siang wa se amse to se go ngurim am ai siang wa aba goro ngau chapke Turkland rice Deglen rising im chingi amase kaima Englishman ni khatsang hoa tske Deglen rising haran hoa kapima to in qarise rang ngase nguru ap im khabe hoken gop ke England ka ba kanap ke bosa u mape tira dibye kanaba kaundo ura ge spanning in ngakapta kanaba nguru seiza khing ai gat ma kuwa ne kupi ki ang tsa ai tai kha gura ding nguru sking ngu tu ang ansa Englishman ku ge u ching ngang khaba kuwa to e pasku in ngadira kubu amse khabe kungu ga sken sa James in ba hu konsa konsap ke ne bosa uchi tamse kanap tin khumna sngara kha nep kya kuei kuei ko uchi ngabang ogap ka spending nep ka kaungge spending ra koros ai tabasen muas ai tabasen chi ne ba konsap nep ka kaungge eske bosa kaudo abang ogap ka james nep ka matueke ba khu james nep ka kaungha ka aris nga khoken nap ke zibo ko uke chi mensap nep ma mensap ko ne ba is kang khuruken eske bosa kaudo ne ra kha chap ke englanda hoken gop ke peling kam ba kaudo khabi ke abang nei hukang nunia hachige harabo sen nabak kana kiba kwa khongwa ngaskin ekuti hung asna ige nga direct thousand chi khainga khainga turu kharen ngapnga ube typing huru eba tsuse yake ota visit ngap kharen ha karuba ese mwansa destiny isra khongwa mi isra maise ske kaisa mesa ne tekam aromara ikage nen huru ba satang wa khiza aristin huru ipsnap ki kwansa kalchisa ni mati frida kam oidiga mi so apngam ki khabak nga khachi ang huru china ni kongu ba chi se ske kaisa mesa ngadira ikage mabak tuits kha so apnga satang wa hukab e digami khubachi tarikab digami khubachi african nations kabiga khubachi neng asqaroman hubeb kai bara khubachi se abe kungno goske bosak na to konsap ke amseng hong as negu disa khurang kwa se neb ke konsap ak tam sak taik na se ne bara ta khatsap ke mathu ke bak naodo em china tam disi sak taik na se mathu ke obuse kuye ipka ani sak taik na se rak na khap ke kuyai england ing aroma neb ke andersena kas aris na khaza sak taik na se ogap khap ka tam disi akang sak taik na se james nera di sabke pelinga makai DC in yesin number 10 this is a tight nap ke pelinga makado nep ke kado ne bachake so apna anderson ni bagoro ticha khabe ke aba khaya ha ka ku de ko ha chi ke bols se ngaba kana tin khung as ngang nuye tin khurun na se ayo ap kana tip ke to se ma ba ama se khing ein khat ma ku ke ayo ka se ke ngaba uba hu kwa ku ke chi neng hurup ke mai gang ayo chin ang tin turo kare ngap ne ban ku am se khinga tiramip ke ko ba kado nes ke nek kubis nga sak nga ro chi dani kharen ap nga chkara si so ap nga an se isa e nek kubis nga man hu de majre ka udi kwa sa te si nskhanen ha karu bai ni di ga gra ma karwa mi grao ha men turo sera ma e nga ap ke ko ba khabe kun no go ske bo sak nga ro tanas ba ku ye tis eng nu ka aris nga rak nga khab ke england ta ro nek ke kortona ne rak ta khab ke teklen rice kam se ak nga khab ke kein hu ba ka ro teki so e teklen rice anderson it ba ka u kha nek ke kortona Cortona hu Anderson, Nikutu Kurama, Kungabang Nona Setado, Nibaka Hapke Consabatado, England in Aroma Kamsang Abna Kui, Hurricane Rakwacha, Kaba Jonap Tanas, Engu, Kamsang Kakata, Nibarati Chaguke, Englishman Gatado, Nepke Cortona, Obusang Hurukenske Bosakado Chi, Harabos, Niskin Nabara Mansi, Marima. Tiramie so abna kanap ti kombais za hukon wahare se ye marima aroma khop ne bang ne kha khen ya se gu ke am hem ding no bru ke ding no ko se gu di ana nuni agu ding nan instinct ya ka do i lemer ki khrin lemer ki khrun no bru ke di no ko se gu di ana nan sken nuni agu di sa ka do i no ngan di ge rit na tu zang huni chi tu zang kuri ching hwa se ana khara ka kunang ngolang nan di ya ho aba ne khabe ping se no bang hwa se ye korotong indara ma ko ne sken ng huru ne bakturu kharen ga ung amsa jordan ayet anas engnu nera di chapke jamesa hokhen gopke konsa nepke jamesa kuye is nga thing nepke konsa ba nera ta khatap mathuke abe ne bang amgu sa khokhen kas aris nga nebara di chapke zibo ko ne bagoro di chak ka do kamse jonab edinga kha nepke jonab thomas party ba khu jonab edinga kha kana karoma ngu din khu nga sanga koros eta bazen nepke opoku ba khu marita di nepke mensa
mensa ba go qaqa re singa sibo le bara di chapke yona ba qaqa do gabe ke ngaba ka ya ga ka go dingxinte go siya hanse.

0: Mensaptana sengqunqam sengqukhenye abasi yangqwathi England inqiphane awunqayi manqaro sangqayiqhipke nqaningqonqe natira mise iqondo nqaningqonqe nge kwa manqaro ngaske yon tanadi inqidiko nqabangqhawe ithiko qayiqhipa make yiswa ngaske nesaqhamsele qhaqha ngabke kuye nepke spence aqondo nepke cortona nepke cortona qhamsele qhaqha tapke cortona qondo kanapti nqunqasnga nepke kuye kuye bahunga baqhaqha nepke andersena andersena hukenza konsapke nebo sengqonqo okwabka ngqwaqa matuweke matuweke ungazikana futhi singaqhaqha ke matuweke ba qhamse James inqe singaqhi iqondo James inqe ba ukonsa konsa singaqhi khayira ke kanaba nga gorteni ke skeifera ba qondo ngabe ke swai china qhi nga gorteni nga timu ngkharuze iswa ngaza ngadiko sepke kanapti gorteni ngiba nechap nokchap nechap nokchap ngadira skeife sei habe ditharap ke engelsman ka qondo bellingham ba khone ba matuweke matuweke africa ti ngqonqi namibia ti khoing eni kamani chase bellingham ine barati cha qondo matuweke ti chamiso ap ngathi ngabe kwap ngathi ka qhi kamara chase ngisi inqaba abasiqiza khona ngqoha kamifani ngayike kulo ngqiba ngqotha ke iswa ngasina tike kwati nimise aba zakura ngqoha kama ngqura bke matuweke in sida kuda ka qhayiku kama tafa ni ngqipke abe qamse ngaba asare qhoa kana abdi kha qamse ngwe tsin hurun ngai ngabke asare bakna ro ngqipchin ge ngaba flega flega ngura buke flega nga flega ka gudi ge mariro ngura kuruwa ni ngasna aroma kana abdi ngura ku ne ga flegti in ngade gira qhausen qamse ngqoa bna khoi ngon khoi ngwat ma qa qaris ngara qnaga nebke england ka ngado ngaba ngobuse james a khu qhoa big four diga ka uske bosa ka ngado nebke qhoa big four da khu konsap ka ngau qamse ra qnaga tsapke konsap ka ngado engels ngura ku ngu ge qamse ra qnaga uri emti ngwa buru ge din uri kausi ku di kai qnga Black Star Guge, Nadia Sang, Gudiba Anak Nauden, Huni Hemdin, Huni Brugadin, Huni Kosigu, Adi Anaguge, Black Star Gaudochi, Black Star Guhatan Huat, Kikana Karan Huase, Amsia Kunke Gopke Guye, Amsia Kuakatabke Guye, but now to England didn't Hunasa Hun Wakati, Esa, Hurricane Aroma, Amusenga, Tia Kang Uyanado, Ego is Keneva, Hurricane Aroma. No, tayading ain't it? Two so as in the mass of Natasisar and Nasike, Osking Winston and Amguse, Hurricane in the bank and Babas Hakaza, having Amguse, Uitamuna, Hagan Hura, Gugokoi, Abbas Semea Bakoe, Patti Bakoe, Jonah Bakoe, Oink, Abeneva comes in Nasa Market Tackle and Rice, Mabos and Nasa Market Tackle and Rice in the back now, Rochi, Nadira Kausen. Mabuli di twist is not tackle and rise ke abaku mawa bakna do marita di are captain ngukti prugo sa kai kai ngaskereng ibasen oku king hura ga antai kuniti sa ngaba maku ke engelsman ga ngaba maku ke kanap ting hunni ga wap nga khuye abeng ngaba jonap tanas engun to se man hura gu di twip ngab khata ke so ab ngache jona tirami eng hura khara ma haga sa kai tanga se kanap karma khaung hura mangaro sang aib nganing tong engara gira kongkung se kuro kharing ngap na kanaba khaingna England iba khaimna nesukutsira khaikasen swapna kanapchi England din huru nibaske kaisa mesra itha ke bachise edition chuse odavistik to apkuma sa destiny aba to bas nza khune tsaka aroma desi ge madira kausen ka do ngura nebke England ka do esa Englishman gun aroma khabesin amuse khai khenye amase kanapke kwap ngara khai se kwap nga chi auna se chi kuise hai hui gus khatang hua so apre ye kanap ngang na direct ocean town do amase abe ngadi ko sia kongo ske bosa chi sian wang uda gya ne semen yap ke ngaba am nga hang ngani hanara khome i khus tsa tanas ngai ta ngai ngabi chire kes
1: ai go
0: ah tui tam nguna haga khai ra ukin ngaba tui sera khai ta ikin ngai khabe kongo ko ske bosa town do neb ke kaleba Kaleb ko uchin ba kaus ka ngiku di koa asare es ngak tahan arika es ngak tang hon ko ngwat mak tas aris nga yotan ayeb ke nebara wai hoke gop ki Anderson ak tawdo aba kongke gop ki kanaba neb ke semeaba hukka aris nga asare semeaba hun ogap kan okas ke bosak tawdo Kaleb maripta di kam sin ngwas ita basen koro se ita basen semeab ngaba kaus ka ngruwai ngaske semeaba hukka aris nga Thomas Party Thomas ni ba jonap Inguang Honque, Nego Kakatapke Oboguba, Oboguba Hungaba Jotan Ayeva Obogu, Maigan Ayoturo Karim at Ivanikung, Amchi Taina, Taina, Dramipke Kongaba Kando, asking Hubek Captain Hurugunak, Obogu, Esnang, Wapna Queen, Honque, Watma, Nera Kakatapke, England Armakue, Habeske Nebosakosian, Wati, Horakan Huragun, Usema, uthi kuyatayi kwawo kunchulwa kwanxa usemasi aqawdo nibekela xa ukuse obokuxhiphe neba amasi xhinxinxi kathi nonxuthake tayi kukhaya unchulwa wene kesiyeni.

0: Hey, Maritza Guami, in Takis and a soft senguru in Kaunguru, Kaun Kayegozia, Obaku Kangaba, Kamstenguru, Belinga Minkabosin, Hubahusia, Kunkaye, Kaun Kaye, Unkaye, Abidiakos, a Kayman, Huru, Kangaba Kaun, Arab Yogonizia, Habab Gekura, Maritza, Ekeske, in Satsakai, in Habigin Madre, have a conclusive mapke Asare. Ho ap kanap dip ke neva marita di ping sep ana per sep ana am seng ho ap nga kui ya turu karang ap nabio gua kung am England ak thay nga kanap ak thay nga ube kaip ting huru gu ke nega kado heri ke ni ke huru ko kung am so ap nga nuni ap to basi chira mi seng nuni ao che necha di khun ke kani ma di da captain da ke tu se sat sabak thay chira ng hoa di ke ke kaba ke re to hoa necha nuni se to neva di kira mi e abab ke peling kam bing ibang naba huru ap ibang huba hu gua kung ke se opo gu ibching ngabarang hoa se I have kia seats to the England in a big city. The England is one, it's holding it in Nadi Cabaro and singing about my condo. Say, ye, Huruk Nabakum, Amtiguke, Ragan Nanding, Eden Nabak, Cap, and Nahakado, Cap, Ogara Kumasin, Naske, Clet Kamartin, and Diga, Nabasi, Hun, and Nasim Huachi, Karakaran, and a deep aroma. Having Nasim Lame, I say, I'm in Karen Aromasna. Nukare, said that over Dikuriza, Musa Lama, Tin, Kong, and his aroma, or sit as Musa Marichi. I'm in Karen Aroma, the Cavaning House of Na, Susa Haku, what name?
1: Ya kura karing apke gua am si ye kainga tigo ama se kan apke nesko sa dagara ko o aroma y uga mang hubo apke aromas aromaran kuru se I si si ye kan apke kuru ko basta ko o tske nasi kuro cha nasi kuro ang ti kai neng kuru bagay kini kai ike konga ka tora ko eh neng kuru bagay kini kai ike kainga ti ma ike konga ba tora ko ti hang tope ipke kanaba ama sa kuro karing abagwa kai ti kainga kainga ti karing ibasen no mao o ike karing ibasen kuru ti konga ipke korotisi korotisi ti manko aroma ra tausen se percentasi ba titske kwetsane me se I habe itske ra tsam kar aroma ra khore kana tsinga ama se khai khai o habe a go tsina ngang am tsang o tsikya net tsang ngang am net khoe go a iska tare a cc a ikha sa itskyang o titske kana qaba ho nqade I e khwa qao khasi tsi a mong ipa ngaba de go ba nwa go go tsinga Africa dingisa e ngisa se ngutsna England ra ngang am kama ngang am tsi go nga ka xa go asa sa itske do go ba kana bara gore ba se e le nga sa go ke ama se khais a am go se go khai a go di khais it's the unga go ye a khaise e khanqa go tsiko go ro tsinguru ba se mar tsam ha ga se khaitsi nga bo sang a pe khang o sa itske ama se a DC sa go di sa ine ma se e kana ba khai go go tsainga tsainga o I go maha tsi ige tsainga tsainga di tsuru tsaring aba kwa ma se England e tsabeda gara go o tsike ne sko se ra mo se tsuru a go kera tetsa nga ka tsausa gabe itske no go bangwa di e tura tsing a eng horo a o tsike munda mahangwe a saga ba tsai ra shwa da tsai di ige e gabe itske ne se sa belengami erikena ha erikeni tsinge kwa nga ngobe qane uka khungira qhara tsinguru go tsingira qhara qhara ro sna renke go guke tsi itske erikena ga go tsela sengwa di anqoba sengwa gabe khasi ke no go ba ha a tsi itskira mun erikeni tsin go ati khasa a jo belengami kham korop gabe ipke ngeng si go ro mun he ne tsa re ke sa ga qane tsinguru of rasho le qane tsinguru gabe ngeng tsam ga ke qaya tsi ipke ni step up tirame so ke ne qai kha ntini horo house it's ke kana englandara hore ba abahu abriga tinxisa se phaca ngqarqa nga mungqaldara nga kutsin isa tare e a di khaza di it's ke kwetsani mi se I cilira ko england ke ngani nqa de ba lesqa ko nqa hi kana nga aruma ke chain nga dira qausen an o ba lesqa nga strabe ke wa tsam go ka chain nga dira qausen tsike England treza disi percentasi ba kwa qonqwa akana ba tsam disi percentasi tsiko ba go kwa ba kwa qapo sa mas tsapeke England angqona ke lisithi aka ndingqona nca si akana because disikwese nca tira xa usenze inqam kuze boza pass chapike England akose disikonqa percentage bakwaqonqwa si akana ba hungi siya kanqa percentage bakwaqonqwa aqharabo li

ke so akunga tetekelon rising ba nesikosi ra mungadicisa sera sisenchulu akuti cwe abene baqhoke ngokuthi tekeleni ba hay qhamse yangqwanqa esike bosa qhado abadana sikanqe ukhenye abene baqhanga khatshapke englanda khabe esike bosa kosiya khayinqethi ungqapkana futhi singenqobuseni awunqa sey aye ngqoret masiyangqhulunqa nebke guyayiba nebke spencer qhado england inqaroma ngqaba khaus kanqaye ngqoret masiyangqobuseni nqomnqom nebke kenzo baqhado thi ungqasa khura qhanga england inqaroma kenzo aba isigang khuru kenge sike bosa qhado khabe ngqaba masadi ngqidiya hathi amseng qwaq ngakho ini radi chapke williams a radi chapke williams a qhado ni bara qhaga chapke williams ni bara qhaga chapke u bellingham amguze u amanzi ni ngiru abo bellingham igi khabe tv games a ngkhuru khama ne sokor sa ngkhuru bellingham igi ngang ngitang ngkhun ngara ngkhuru sing ngiru abo ba qhabke jade bellingham qam disi qam qakuri kha khuru nga real madrid sti koro sara kai ka real madrid to kham khuru akuri tu ke baba ne tsegetsa so nga ka ro tu nga sa ga se nga dira ka usen se asken khube ka ba ne tsera khuru so nga asken nga sa dida mire chi ke mark bellingham ti tennis bellingham a tam ra dinga sa ba ka ro ti gira mire chi ama se king chi na qisa marilo na nga bara khonqwa se di ke nga tsabisa na ra nga ga se abe qonqwa bo ske bo sa ka ro ta qarisna le ba ro ti tsa ga ba ske ne bo sa korto ni nga kwa tsa ing ngabani awunqase mapke kana baqhando nqaske kana qiba kana qiba ngaba qhinqa England aqhinqa aba kuroti cha khabe ngamuse pelim ngakha khanqiye aba qhunqa singara di chane pke jona baqhando tamsere qha kana qaroma jona btama de bati chang ngubuse qas qaris nga qha nepke semenyo liba qhamse ngoka qhap kan ngruke nepke jona baqhando are qhap kan qwaske bosa qhando nira qha chapke opoku opoku opoku di chimi kama opoku pke neba qhando opoku di chine chimi kama obogun esa amuse nga tia khai khenye qado kana qaroma ego iske nesa kana qaroma khabesi a khai khenye nebke senaya qiba qado senaya apke koroti cha kana qaroma khabesi a khai khenye qas qaris nga khoke ngopke teklen rice teklen rice go uchi qorose tamake ama se kana apke ngqipchina ngaba es nza ko khonqwain khabe ye qenqat ma ko iqado chi khoke qas qaris nga nera di chapke englanda nera qaga chapke englishman ka nebke englanda nibara uan chapke qado cortoni cortoni nibara uan se khabe skene bosa ko siang wati ngaba kanap tin khungna sanga nyuye ti asare khani ngangna se amase amase nebege deciding qide ko ha chipke ngaba senaya qiba nebo qisa amase ko deciding senaya qipke us ay nyuye ti amase ko qaga chai hayike ngaba spencer inqipha ko siya qhoi kenye se abe ngqa inqoret masen qwa qwa khwi ngon khwi ngwatma england inqunga singara qaga qoro siya tabaseni ke mathwe ke baqado aba siya khai nqwe ske bo sa qado nepke mensa qipha sa mensa phasa siya qonqwe thi qanyap qabke qose kwa maba qanyap qipke qose kwa maba qado thi kanap tin qanyap qipke ngaba qintina qose ma ngadigira qausen thi kanap tin qanyap qotsa ke so abnga che carlos cueros Carlos Cueros ikeng uripke abaran ainse ngaske Carlos Cueros ikeng neba tanan anyao angokobi chake so akunga che Tensoling ibara muse Thomas Tensol oro disi tamnga kuriga ngapke neches ngak aromaran ainse ching ikke Germany ba kuran kwagase Krumpach ting nan ask ngapke Germany ngak yangai chi Carlos Cueros ibang otsa ke so akunga hu disi ngona ngak kuriga in hun ikke ngaba kaoro ngapke Mozambique din nga sabe di cheni min ngapke Carlos Cueros tirami ese qaba abe qungwe go ske bo sa qado ngobu se khokhe go ke Englanda ne ra qa ga tsapke Englanda qado am se ra qa ga tsapke kon sa ba qado e sa bo Edmas Engelsman gun aroma okay ndi bang o ga qap e kon sa ba hu ngu an kon ko qam se ra qa ga tsa kana tin gun as ra qa ga tsapke Englanda qado chini ba go di tsapke guye iba arabo se ra khon wa Tensel ke ngu ko ba Thomas Tensel Thomas Tensel ke tinan o ga nga tsake so nga tsaisa se nga ba qang qawa ama se Henderson ha tam henderson gu co-op ba ha chige minor ba ha rocha sa ha watkins sa ese ba ha tony trafford quinsa e saka ba ha rasford ting ching yang kaudo chino tabis ne ge qisa ending ending ngwa ngaske zaidu ba ha aba fatavu ba ha chiche lucas ning ba unwa ein huru ase chinwa map ba unwa atu chinna unwa adigira qausen kaudo ngaske gana aromaza habe kundu gobke kana ba kaudo ni ba qoka tap ka kha ne ke khale kaleb ko uchi ngaba ngaba ko kaus ko uchi thomas in ka kaus ka ngurwai o ap nga khui sare is nga on ko ngatma ne bara ti chap ke england ak amgu se ngau kai ka aris nga ra ka ka chap ke ne ba thomas ne ba si ke cha so ap nga zibo zibo ta uchi o ka chap ka mensa mensa ta ne ba ti cha ayo
ayebo kodwa ithaga besikini baqhokhe menza menza abukini ba

ke nqepthina go angqwaga o senseng nezip ke kana nqepthina rang go runqwa sei ga ba qamsetsa ke so a qwang qam go se se a tlhanqwe se ke bo sa qado ga ske a nna bo ntse a qonqwa nqap ke semenya semenya o semenya o e ba qado qam se a khuruke ne ba qam go se a tsagatsa nep ke englanda matweke matweke ne ba rati tsa qado ga be ke nqaba ka ya ga ka go di nqende go hati ora ga nkhuru a go ke ba go nqaka go ya tike le ba kharabol tsa go a mae se qado ga ba ke kana ba kharabol tsa go a qonqwa tsang ni kharang nap na kana ba tsaina england a tsaina u be ka ding huru go ke ne ba ke ka ya ga ka go di nqende go hati ke ba bo tsa go a mae ne bo skin ding o a di ke ga ba kwa mie se se ke kana ba ba bo tsa go qonqwa tse jota na ye ke ne bo se ma qado ga ke jota na ye ke ne bo sa ning ga se ga ske kana aromasa we qing o apna ku ya dana se enqu tsine tsap ka qonqa ne ra di tsap ke kana ba qado am se england ding khong nas ngang o apna ku ing o kharap ke pick for da ba ga tsing am go se a khop ke pick for da ka ro tsi abang go ba go a qonqa ye ga bo ske ga bang nu ye tsi tam se ning khong nas se ne ba go ro di tsap ke kale ba qado flega kale ke ne ba go ro di tsak qado ga isa una flega ng hura ku ke se ke ga ba kale tsina ngari mas tsa go a nqumi se maske kale ba ga be kam se ne ba tsaga heb ke england aroma kaunhus a guye guye ta tsaga ka do koros eta ba se ne ke spencer spencer uti e tap ka nguru ke ne ke spencer ka do ga be ke ngaba u ba go kung ke go ding ne go a ha se jotan a ye ke ke ngaba u ba go go a kung ke se maske anderson ne ba ga be ske ne bo se ngaba ngubu se a kung kung e ne ra no tsa be tsaga tsap ke james ka do ka aris ka ne ke teklon rice deglen rice ne ke testing rice ye utsi ya kota maso rice ya sa testing rice ke ngisi ka do gabe ga dira kungu ske bo sa ka do I gara ka kunga rice nge u ka family favorite han I testing hana ha mamas hunting ya abe nga di gara ka kunga rice nda ka khang esa abe nga ga tsia khop ke khoba ne ba ngubu sa ngoru ke khop ke kana ba ka do ngi go ding khung nga sna mensa abe nga nga khoing hon khoing wat ma ne ra tsa ga tsap ke andersena ne ra tsa ga tsap ke andersena ka do gabe ke kaint ma ka go ding ende go nga ke zibo au sibo go ni dana sa u a ke nga ba kaint ma se go a tsa se ha isa sa tsa tsa se ke zibo e ba nga ba kaint ma se go tsa a ma se belenga ming ke nga ba go ro di tsa gabe ke opoku opoku di tsini mise opoku ngisi ko kwe ko go ding ngisi opoku ding na gabe ke opoku opoku ipting us engu tsinga bang wa ngu sa kongkonge ne ra tsa ga tsap ke england ka do o apna kui ya abe si ang o aske bo sa ka ro tsinga bang kang aba asare ding hum nas ngang nu ye ko ap kana di singa tsining hurung na se tsainga tsainga dira mip ke ko ba tse tsam ni kare ngap ngat ke ngawa o be tsap ding hurugu ngu ke ne ka ka ro tsike england ka tsainga kana ba tsainga Abuzang hurung ap ke asare ba ka do ne ko hurung ba ap ke ne ba opoku igwang honkeng o ap nga kui amseng waga nera tsa ga tsapke jamesa james go uti pick 40 england di khoap ga kongwe ske bo sa qado pick 40 ge ne bo se ang honke mari tati england di khoap amseng aga ngasking empty area tsa go ngwa ga tse go buse ang huru ke ske ne sa qado kuyei kuyei ba go spensi ga qonga spensi go uti mari tati go buse kuyei ka ngru aske bo sa qado nera tsa ga tsapke kuyei ba ne ng o ka ga tsa ga konsa konsa ko uchi no tapka bellingham bellingham ko james ga tsaga james ko ne ba uchi o ka matweko matweke matweke ko roti tsaga be ke ne bo sa go siang wa aba go roti tsaga ke matweke ba kaundo ga be go siang wa ske ne bo sa kaundo tam di tsaga tsaga se matweke england ding aroma qing e khatma ne ba tam seng o apna kui ya kana ke ne ba go nang am tsaga be ske ne bo sa go siang wa aba go ro wa tsa ga be ke eat ma go en semenjo Habis kene mosa idma goiti aiska nuire dipkrami tane batida ba nuire aisi nuiba dere dane ba aiska sin hau ne boska habe kamsela ka habje kuyei ba kaudo england ing aroma ngung asa hura ngaka negu ke kuyei nepke spensa kaudo nepke cortona koros engui nera ka habje spensa kaudo marita ding esa engelsman ngung aroma esa kaudo nera ka gata esa england ing aroma matueke amuse nga singa ba tomasi tanas engnu jonap tanas engnu ama se kose ma jonate I maribda di amuse nga tia khoe ngado aba goro di cha england di aroma khabe amuse nga tia khoe u se goeb ke asare ba ungu tugu kira tabi se nga rastas ke au eis nga ne di mudi nga rak nga se ab kya jona khabe ego is ke nesa england di khame kose ma jonate nas engnu ama se england ke kubu amra ba khair ab ke kana ngungni ka kaudo nebang amuse a khai ke neb ke spencer habe ke ne ba kaya ha ka gu ding ne ko ha jonathan ayib ke neb ko tanase ya khaeng

0: uri kunqabuke Jonathan anilton asikaxeza sira nguru in ne disas akhona u disas ngakhuphe Jonathan ayeba aba koro dicha qado nqabuke cortoning ba ayebke asare ba u seqothi kwaqoise ingqabane bakhuyinqase nqabuchabe khuyinqase nthitike ayisigara qoise adigira qosen abe nqobuza yaqunqunga sike bosa engelman aroma nebke spencer nebke cortona nebke cortona nebke cortona in cortons tichaminso akungatsike qhayisa khuing inkhala ngkwase ayike qhawo cortons in dinqina khuing intsingiya nepke cortona abe ngqamusa ngiruke nepke matheke neraqa gathapke matheke ba matheke tati cha qhawo jonapke ne barasi cha ngamgosi cha qhayike nepke opoku opoku khase cha qhayike nye uze yakhokhe ngopke ngaba semeyong nepke matheke ba uze ngiruke ngeske bosa qhawo nepke andersena neraqa gathapke kenzo konse ba khuqa qarisinga nepke deklen rice konde ba kunkhe ye nebarati chapke kana ba qado esa bon et masa uka chap kan qwaqa esa bon et masa kana qaroma kayare amna nebarati chapke kana tin khunkhe ka qado nebayge ne ba kaya ha ka gude kon qusep ke nuni aba machi gira mie khuetske diet ma munchi gira munchi da gira kale qwes ko tinya kemare mi ba esko gyun kale I can see you stand up abe ne bara tsa ga tsapke hurricane a qado amse ya tsa ga tsapke hurricane ga beng hoba go a kunkhe ye aba khang nwe ske bo sa qado chi qamse qabani a nga se ama se khang nga nge dana ba hustina se yana yesi number 10 sa ana chi qaba ma qado e popo ha go tsina tsikere mo nqa ke ga be kunkhe go ske bo sa ne ra tsa ga tsapke nqo ka tsap e corton corton ira ne ba di cha qamse kana ap ting hungna sngara tsa ga corton iko ne ba uti nqo bo sa ngruke nepke pelingam nepke pelingam Pelinga mira ticha kapitanas engu ngaba gose ma Jonathan as engu qas qaris nga qaga nera ticha apke ne bakhaw ngus ekuyai kenso es nga ngu kenso ba hu Anderson Englanding aroma nepke Spencer nepke Cortona amsera qaga uke Engelsman ka neko qhoke gobke Anderson a ngwas aita basen korosa aita basen nepke Cortona nepke Cortona amsera qaga tapke Cortona khabeng amguse ya khaing uye ngaba khwabo nza khonqwa apke Englanding xiba qado sepke ngaba Cortoning xiba ngaba chuma sipkasi toy qado senaya khapke ngaba nguba hukwa kungkhanye seng nuniya ba madita di toy apke Cortona qado chi thura kuke maka sepke Cortoning xina ngaba amase abang qaisa igwa ta ho seng ngapke Cortoning khatake so apnga sathi amase mang orang hura ku di tuipke Cortoning xina netse ngan aromati ngapke ngabathake so apnga disikose asa qaiqa ase snapke ngaba e Williams inqiba ngunikar ke inqisa kwa khonqwa Anthony Corton tamdi sikoron qa kuri khang hurwa Barcelona sngarang huru ipke neche ngat aroma Engels se Premier League qipti ngane hurwa at makabe Barcelona sang hurwa se Engels se ngas qis nga qakha ngapke Cortona harabo sa ko khonqwa ke Engels mana Marco ke Declan Rice qwa ba khui obuse ngwa qa amse ngo tia khai khai eske boza qado era di chap ke Engels man ka khabe skosi boza kwa wa amase amase ego iskene sa England inqaroma gabe go siang wa nga u thati amgo siya khai khenye ngaba a in us e Jonap us engu in tose makahu Jonate in unse go angu tine ba qoe pke qado ni ba ketsa zibo zibo qipke ngaba qoe gabe tso go siya khema heza sa qai ngang khuni tana sa unwa ngabke a zibo qado ni ba ngaba sa ninga se makuke Englishman kun qaroma tuklen rice ngorasa zi nqaroman ke ngaba ngorasa zi mensa ntina kwa qaga se ngaba nquthi ta ke so akungathira mi ngorasa zi mensa ntinge kwa qaga thi qam ngi qare ngaba ngara ke ngobe kha ke nesko se disikoro nqa qa ntina kwa nkhuru we qado o ap nqa khui hon khoe ngwatma danas engnu erikeni danas engnu thi dose ko ri amaisi ang qa negoro ti chap ke ngaba ke tsoro so akunga teklen rice ko nqa chai khabe si ang waske bo sa qado aba khoap asare kha nuye tsin nga nqai ne ba goro di chap ke goro Anderson a qado dinge khanga ndara ause qado nga hana ngwa di wadi nga kadira qause se khabe asare khoap kanap di ba mari tati we thi khoap ta khui amse ngongna England di sna wa ga tsia ngekwe go ke Anderson a ho ke go ke Cortona amse rakla ga ke Cortona ne Cortoni ke kaina ngwatma nga utma ngwa ga tsere ngwa Corton nga utma Barcelona sin huru apka tiran kwa ngapke Corton. Habes ke nebosa ko siang wasei. Cortoni ke nebosa ko siang wakei chi kanapti. Ngawani au ngai se kanap karuman ngobusa ng huru kenyes ke bosa kaudo. Haba kotana kuke Engelsman ka. Nera kaka chapke Harry Kane. Harry Kane ike neba Thomas Patipka ngubwa huku wak ngunkenye. Belinga mige kwek kripte ina kumia. Hello, brother.
1: Stop.
0: Hello. stop.

Aban leder ting a stop sachele kwe. Pelinga mige sipte na kwa mibay. Menier, kwe regi wadma. Herike ni ke Thomas Padipang huba huku wa kumkenye se. Nga di ke ngabara kwa usen kando chipke. Thomas Padipang ngaba hui ngani kwa se. Khanis ngaptak kwa, host ngaptak kwa, maktab host ngaptak kwa. Kabi gaptisa ngagaptisa. Se ke ngadira kwa usen kando kwa nga dira mipke kwa ba. Ghana ba kwa nga, England kwa nga. Declan Rice ama, James ama. Tamdi si akan asti hagas. Hagas ka James si. Tamdi si akan as ka James. Hagas ka Declan Rice si. Tamdi si akan as ka James si. Declan Rice. Use. Arsenal ngata di nata di kau nete. Kwe click up ke Declan Rice. Amu se ngau. Abe John Abtanas eng nu. Amu se ngah. Jack Kai kanyas ke bosa kau do. Nep keng esa. Englishman kwe. Amu se ngah. Tia ngak nu kau do. Matuege. Those going to him, am I? Nabasian, wa, Nesipke, England in Liberati cha, Swati, Artin, Indigerang Nuse, Geta Swapnapke Saga, Saga Clipsing about Tose Guamase, England in Aroma, Amase, Amase, Kuwarame, Englander, Nebakayari, Amnagoro, Titavis, Kenosakosian, Wache, whom as Asare, Hoab, Dinaga, Nuyatin, Labakaus, and Hurunai, Nabarati Chapke Kale, Nebke Kado Tomava. Tomap kon opna kui kamse England in Hungas Garakaga, Nebke Teglen Riza, Kas Karisna Thomas Padding is Nangu, Tino Tapka Kungado, Abeke Marimadin Nedia Tipke, Nunia Barami, England de Bolske, Carlos Querosi, Ayam Kanab Dipke, King Ayatma, Habeke Nabarami, Amazetskia Munka, Kapkaba Huke, Kaleb Bahati, Teglen Rice Bagoan Hase Kado, Kaba Hutti, Habe Kokunitin Nigera Die, Gana Klimchingen Deba, Tam Huruak and Garakna House. Taibara kwa, taiba unai raseiba, tige ngatabira kwa usen kado, nuni apke maa bani bak kado, England itinge tamhura wakang ngara kwa kwa use, nabata keso apkuna ike, Bukayo Saka, itinge ra ngabak kwa kase kado chi, nuna nse kai kase snapke, asang hura wakibara kwa kase. Nisi chike kunga ni nkanse, Aureli kira kase kado Nico Aureli apke Man City sting huruaba tam disi tunga kurika huruab Man City sting kira kase Aureli chi ke nokta bicha ke so apna kai uri kira kase Bukayo Saka kampioni ka changwa ote Bukayo Saka kharan kwa chi Arsenal ka changwa ote Bukayo Saka kharan kwa se sepke chi nang labarak na se ne dra ke so apna ke anadanza champion guge Kampion guge. Saya ke kau kuniting ini dekod dia saya. Kau roti ke kortoning ini bagaikan ngasai ini ke sakap ini bagaikan ngasai. Hubat kayak ngasai. Abah cokel suap ngasih ini ke Spencer ini bagaikan ngasai. Si ke abah Spencer ini bagaikan suap ngasih na. Aureli ini bagaikan ngasai. Aureli. Aureli juga bagaikan ngasai. Aureli. Mama sak tai kan se kana kabis ne ge kok khuni ding de gwa die se abe ge tam thura kan ga ma ka do na ba kok khuni di ge ra die asa fars ke chira se ge william si ai ngura ni ba gwa kwa chi ge william si go kwa so ap ngas tina rastafarian chi ge jordan aye captain ni ching ge gwa kwa chi ge tam thura ga go nga fatafu chi adup hun sak tai sa se ge fatafu ni ba gwa kwa kha chi ge nok tabi thuro ke so ap nga fatafu apke hun sak tai nga chi tam disi korong sak tai nga se snaking nga pa thuro ap ba gwa kwa kha se chi apke ne che nga aroma adu ke go kha tam disi korong as ka kai huru ap strike ga guge adu chi nge gwa kha se adi gira ka usen ta do mas ke adu ba nga as ke jotan ayu adu ke tam disi tam nga guri kan huru ap Victoria Pilsen tin nang nang sarang huru ba se apke gwa kwa se ni se nga apke adu chi nga apke aduban kota gara ke so apna ein huru apna abe kaban wa kunu go ske bosak tawdo nira di chapke englanda ni bagro di chapke saka ba khabe ambu sa khai khen ske bosak tawdo ka aris na thomas party nira ta kha chagu ke aba kanap ting hung ka teglen rice le gro di chapke ngaba tawdo kanap karoman esa pa kha tia kopi go ke big four da tawdo sepke ko ap ni bang ngaba use go tawdo nuni ap ke mira ba kare ta ti daga khonam nga gure ta jaga khonam ka gure Keep up getting Munibai. Next president, I get co op Nibaguang Muniba. Coy up get Teglen, Nibatrokes, up get big 14 Nepsin and Orachi. Amma said, Listen, I'm the counter attack. Tiramis, up get big 14 Nepsin and Orachi. Aupko in Aupkego. In Nakao Tipkego, Ma, Aupkego. In Wakam Gagegong, Aup.

0: adubtinye kungqawo adubtinye kungqawo ayi koro guys singcula ukuthi icimke aduba adubtinye kwangqawo sey ngqabke aduba didamire thike ngqaba xarabo xinza england iqhoba xiba kwa manje sey cam iqhare ngqaba nga england cha inqa tabete kakuka ke ku ngqabke yancama fair play ke fifa fair play khabe gqungqwe kosike bosaqhawo orelay orelay ko uthini ba isiqhabu kamadweke madweke koro di chaqhawo qham qhawo tata ayidere cike bo sikusa ncurure ngabe qonqo kosike bo saqhawo nera qhaga tsapke konza konza apta uthi qa qare singaqhaga nebke andersena andersena go uthi orelay orelay ke ngona saqhaya qhaga senqaya qhaya man city singhurwa qaba go getsa swa nga konza konza apka qhaga kosike bo saqhawo okwa bungara qhaga ke james a esa bo edmasa engelsman kun aroma james a go konza apka ngobusa ya qonwa konza ba go uthi ba uthi guyei guyei twa qhi guyei ba khone ba orelay Orelli ko tsaka ngare Anderson ko ne ba go roti tsaka beng amuse pa di ga khokeng esa Eric Kane ngare ngang amuse nga tsia khoe qaudo asare ba ngang amuse ya khoe Harry Kane ga ikhose ngipeng ngaba go ya khoe seng u se kho tsi wa khopke ga ikhoa ba qaudo asare ha ta ke ya Vincent ta ke ya abe ngqwa ngakho ngakho iqhamse ngqon khoe ngwatma ungas England di singara qaga ne ba ngamuse ngcuska qhokhe ye ne ba yeng ngaba ka ya ka ding ne ko ha se Declan Rice konsap kro di chaqado ne ke Engelsman ga qhamse ra qaga tsa ke Engelsman ga qado ne ke Andersen a qobuse ang huruwai kuyai ne ba ra qaga tsa ke kuyai ba qado ne ke konsaba konsap ta qhunqa sa qhunqa England di qhaya ku di tswe ne ba tsa qare singa Andersen ga qhunqa ske bo sa qado qhamse kana di qhunqa singa Orelli Orelli qiba go matweke matweke Madueke maditadi madueke madueke ba go qaqari singa qaga nepke guyei guyei ba go konza konza ke ne bo se ya nkhonkwe o ka ka James ka qhonske bo sa qando nepke shaka shaka ngapka ngapka championiti ngqasipka aba ngqobuse ya nkhuruwa ske bo sa qando nepke ne ba tsakeswa ku nga James James inqiba go qaqari singa Anderson Anderson na go Bellingham Bellingham inqiba go konza konza ba go ngqaba ngqobuse Anderson ne go ke Engelsman ka ne ra di champion ne ba Orelli Orelli ba go kuyei kuyei go uthi ne tsapka monka nepke matweke matweke ke ne ba qamsela qaga matweke esa amuse tanaska ngau tsya ngau ntado saka qipke ne ba go roti tsaga beskene mo sa qose go ntori ameko sia wa bukayo saka diramie se ngurwa chomu masip ka wa tsipke ne si go wa qinqa ke bukayo saka ba qado sege nga dira qausen tsamini kare nga nga dang hawa tsi england a qinqa sege Come as in Tamsa Yaswap Nage, Quans are destiny, Tamdis Tongo Mako Swap Nage, Eve Tamika Guacons, said at Yatina, and even Amuro. England at Tangna canaba Tangna, Turo carrying up, Tammy carrying up, King Adiguacon, Amsen Laske, Tamregas in Hong House and Chidan Navajo, Unica Tamdisitong in China, Masa, Arosan Ipkani, Hakaruba Tiswapna.
1: Nesikuze ke nokuba chinqa chinqa dira qhawusense ethi aqhoqhoni de yake wacamqo kwakho ati qhoqhoni de karate yo otsike gotsa oba sendi ngari ke nokuba ra odira khanyo ora khangise e nga engara gore mise e pa jot beleng ka mahere ke ne tsa e se gore ngancamse e gabe e pusisa ka ba gore nwa ra shoda gore nwa gabe e kenxe ncicam ka tshongo amancako aba guru ancane se ti ipke sagabago aqaga se I ti itske england ga ngoru khanyi ti amazene sko se la ngoru ke ti tsapke englanda gabe ipke kana ba netes o se dirami di sa de ipke england etina go doho ba di ha I xaba ipko kana ba xesa ho ncaca siza gabe xaba recover ngwe sa nqatsi ke ne recover tsats ka di rami so pe e ke england a ngadi bo sna go tlhang o se e tsi england ke ama se ra tita are tsaba go am tsapqa o sa tabaro ngaro am tsaba go are tsapqa o sa tabanqa ngam ga go nqanqa mtsa dira dip ke england a gabe go ke kana ga mia netes o se di tsi e go ke nqiga aba se ne go se am go qhaiqupa a qanqhosi e ngaba mha nga anqhuru kuro tshwatswa o itske kuro moyi inqanqa mthatswa go kana bkiti gabe go qhabara ha owe o ngapke ncisi abes ina e kana ba unwa qhai qhai xa kuka ho nqanqa bo sa kuwa nqanqa qhaba wa qhi qhai qhai xa kuka ho nqanqa xa di inqhuru qoba ipke kana bara o se iti itske kwetsane mine skuzela gara kone si o ike englanda dizia kancanqade balesqa

0: Nara diye se itaba kanado se cha. Kezo abu ngasna abu beling gambi iba gua kwa kase kanado. Beling gambi chingi empty season ngi gua di tua se. Chigu gira tabe de gu ama se. Tam di si tu inga se kai kanga se ke asan gura nara kwa. Chigi Andersoning kesa se kai kanga chingi gua kwa se. Se ka ke tam gura ka inga gua gua kanga se. England di ke kau kuni ting ngi gua di chi England di ke chingi nasi sa. Abara ke se abu ke. Rocha si di si hunga se kai kanga chingi gua gua kanga se. Ti SFT nge kwa kaka kwa do tam disi kuingaska SFT disi ungasa anase rocha sing mpina kwa kaka maske England ing aromasa England ing mpinge nisi ang mpikaba hu kaisa na radi chance mangu wapke ngakuro miye se radi chan dan nisa uas aroma sege ngadira klausem kwa do chitke nguwa sindi ke kaya wakam hukan aroma ike nguwa sindi kaisa ya kai ti ke tokhra miye se sege England ing iba nesko sita keso apuna pelingama kong kuni Chi Anderson a cold cuny, Spencer in the cold cuny, Cortoni, and Chinagua cold cuny, Chiege, and we got cold news of Agna, Aureli Bagnaga, Saka Bagnaga, Rochas at Naga, Ese Bagnaga going. Doctor Bichakeso Agna Snapke Kana, and China, Williams a cold cuny, Jotan Ayeva cold cuny, Digua, D. Chiege, Naba, Fatavu, Chi Adu, Chinagua, Naga. Habe Gungu goes Kevos at Narochi, Amsek Naga Chapke, Englander. Never croaking cast Arisna Nevaraticha, Nature Case of England in Aroma, Que Orene, Aureli, Aureli Tanevadichan Nado, Nepke Naba Konza, Konza Bahu, Kuye. Kuya ibu korosa ya tabasenti am kapka James si gakang kas kebo sa kando ni rakna ka chap ke bukayo saka ken ibak nado sang is ei koros era di chap ke bukayo saka esa bon edmasa nepke ken huba kando heri ke nepke ken huba nego ni si akai di sung asa kai kan ase apke rochaba abang am gu si akai uye amase kai sang an kai sang ane ngaku ke kanap tin hong ni gakang nado ni wakuro tomasen chap ke rochaza abang am gu si opoku Aupogu, dicin mi aupogi, dicin mi kamiski aupogi, dicin mi kama chan habo opogu. Sege, ai kumas nzang morora kando chi disi korang ngak tong gira mak tong neng huruk neba kung amska di gira. Aba mi esek kando England ak thaina kanaba thaina. Am ni karing ngap kubep kaya ting huruk uge nega kando. Sege, ngadira kausen kain hawai kanab aroma kain hawai England ing aroma. Wak tam kagi ni di gara karo am suap ngak hakat kong apka turut kais erama. Oi gira neba sing ni kagi wak karu habe tam sing oap ngak kui. England ing aroma esa nebke sakaba. Nebke sakaba kando neba kuro ticha habe sike nebo sako siang oaseng. Ching apa madue ke kuro ticha habis ni kuasa ing udah gak ngadi cenghuat aina cenghuasa kabat ta ing kabi gak ngadi rek kau sen kau tu ngapa kuro ticha ke madue ke habis ke nibo sa kuasa ing watching hung as asare dis ngang nuye ci koa ngang ngang nai asare udah gak madik clear ya nak koa wasa madik clear juga
1: kerago
0: pinge perse
1: per
0: hake clear ange Pebble green, pebble green, pebble pink. This guy, Mister Cheng Nong Squani. Pebble pink, Mister Cheng Nong Squani. Ngana maglier, tiga million pebble pink. Clear ang gigi ha. Ang labi tayong abang huang uri tigig ang ani. Mister Cheng pebble pink ganang gya.
1: Abang huang.
0: Pero ngaki ba ana sarang ngana?
1: Pinki.
0: Eh?
1: Pinki.
0: Si Percy, pebble pink gya.
1: Nasa pinki si.
0: Percy na tu tayong kapkabin. Kung asa kwa sa basni gya Percy na pebble pink.
1: Perse awetis.
0: Eh?
1: Of ping mai ngasa si kai ping mai kore.
0: Bebel pingi ge.
1: Telegram.
0: Ing ma. Iku ngaku abdi ing ua. Clear tak ing u. Ya kabeh ngabak tabang kata suit ngabnye ge semanya mci heri kening ngacingi ngabarak tanam kaku sei. Senanya mki ngabak nih masuk kaya sei. Haba gugera, aika gugera, kanado, ching lai gugera, harabo nzago konwa ki kanabang, ngudin hungas nga kanado, sepke koa, ngabang naba pepel pink, I saran na ana, pers, I pers ka pink, kusba kucha keo pink, kusha keo pers, abe gungu nise maske bosa kanado, che, koa asarep kene bosa gungu sei, koe kritsta rasta, koa nga kui tamse England in hungas nga, onkwe watma, kue aip tanas engnu, neba ngu kanap tiku kok tose ang hausu ap ngas keneza, tanas kang leu kenyes ke bosa kanga dun, am kuse ngabang es nga jonap es nga kanga, ak tose mang hura kuti tuip, ngaba ko kenyes ke bosa kanga dun, kas aris nga Declan Rice, neba kuro tichap ki pakayo sako, ngaba kaus ka kaiwai, nepke tomaba, nepke jonaba kanga dun, opoku, inqwaqnqakhuya James Tanas enqoqa xa xa risinqachi nebke saka baqhawo sebke inqaba kwaqo umkhanyese.

0: Eigentlich mag ich gut gehen, nicht sie da gar sich nach oder tee, tschau mal sie da gar was gehen in der Krise. Habe Kungo Goske Bosa, mehr da gar hat ihr Gueber, England in Aroma, Ogab gar, Nebke Matuekeber. Kam sie ist ab Gang Rukenje, mehr da hat ihr Essay, Essay dann über die Chakna oder Nebke Esseba, haben Lava Kunkenje, mehr da hat ihr Lava Kaleb, Kaleb da gar ein Essa. Esa kana aroman esa khabe sia khain nye kaudo amase khau khipke ngai kha khain ya ura gya khain nye go sia bol skip kaudo ne babke ese ba ne bakwa ti sa se tiske ngabo ngisa ngaba kho khain ya tipke fadu vo ba uti kamse go qaga ti ke kho aba au nqa khabe ya kho abke in kho abke qaga ti ya go au mari ta kho out nqa khati kere nqa kho aba kere khu tsing tsai ke si au ngapke abe ngoba tangati tseng ba ni khun kha itai e kho abke nqa khati ne uribe uriswa go nqa abke
1: no si tsina go uribe
0: in au nqa si ske nga sa e ti kana ba roma ihan ai go iske abe ke kho ba nqa kha ke ye ti ke ngari mas kho ba aba kha ke ya ti ke ngaba gromi ya se ta ro ti ngari gira tlo seng tsam ni khare nqa nga england a tseng nga kana ba tseng nga Kaisa mes kene nguru ba satara qhika ke ba se ikha ke ba se abe qunqwe go ske bo sa qonto kuyei kuyei ke ne bo sa uthi qam se raqa ga se england in aromang o ga ga qa ga nepke ne tsa ke so ba nga ese ese ke uthi no ba qam se nguru ke nepke ken so ba qonto nepke konsa ba konsa ba qam se qa ga ma digurati qam se an qa ga tsa ese ese ke ne ba uthi raqa ma tsa ba qonto di tsara ke ese ba go ba go kwe kwa qunqwe tsa ke englanda Nebke esa England in Aroma, Nera Kaha Tapke Guyeba, Guyebko Uting Oka Matueke, Kamsa Kaha Tapke Matuekeba, Nebke Guyeba, Guyebko Uti Kavan Koros et Abazen, Kavakonsa Kakon Haske was a counter, Nera Dichandeva Kamsa Kaha Tap Nebke Rocha, Rocha Taneva Dichak Koros et Abazen was et Abazen, Konsa Kakon Haske was a counter, Nera Dichapke Engelsmanga, Kamsa Nguruke, Nebke Guyeba counter, Nera Kantapke Guye. Nera ka khatsa ke saka ba kaung do khabeng amguse sieng no kenyo mensa mensa khata nas ka sieng no kenye nera ka khatsa ke saka ba kaung do khabige qarimas khau ba ngwa kha kenye se saka qarome ke qarimas khau ba kwa kha kenye tsi manske qisa se kwa khara khara se se ke england ding mas kwa kwa khara khara tsing azak urwa ku ngwe ye kwa ka tsi fast urwa ka carlos cuero sing anyap ngap ke ma ba kaung do mozambique di ngai sabe ke ngwa ba gose ma ba Nokabisa case of Najemene Tinasa and never close a ma. Say gay, not direct closing count on Naske, Ne Cap even Osa Tigay. I'm with a toy tie. In toy tiding, the game of a grand guy, Tigay. August not going. I can't go young Kuraba. I have a grungo goscab was a cloud or tea, Nepke Consava Cloudo, Nerakta Hatapke Neva Orele, Orele than the Batita, Bukayo Saka. Bukayo saka ba hukka aris nga nga ha skebo sa kando ni bang ari tap ka guye ni ka kango ka ni rak nga ha tap ke engas mana ni rak nga ha tap ke ni ba kando matueke ta kam se koros ay tabasen nuas ay tabasen kaba kas aris nga nga ha niep ke englanda guye ke ni ba kando ni ba hukka kam se saka ni ka kango skebo sa kando hokan gop ke bukayo saka ba ni rak nga ha tap ke saka ba kome ye kaime ye tip ke diya kando kome ye kaime ye buru ke sa kome kaime ye nung huru ab koi ab kya oboku Obogupke ngruet ma obogupke necha ke so apna disa ka ngasa ka ngase obogup chi mensa china check tense ni ke time chi hak me chi slow sa ka chi kedep ka ka chi time chi ngaske nga ka nguske ngari chanka ro chi harabols nja go khong apke englanda hungas kana dis nga tsa in ga harabol di tsa khong wa arosa bol di tsa khong wa harabol de rang ngase ne ba mapke teklon rice campioning apke ne khais e ma ka do Aesa bong aed masa nebo saning ngase ko ngaba sip ke bukayo saka sagam ki tun ngans ngarang huru ching anda ya ne hude mari rang ngaisa ti ai tingre saka e bino gora mi ha ansat me no ba arsenal mari gam dai e acha mas ko re ja dia acha nga kam ku ti ko ki ching nga abe dige plan de a plan mas kro b plan mas kro c plans ke ari gera kong se ti a hasip ke khube kai ba ka ro ti Wang miske kaisa miskara itage koitrigo ke pokoya saka tanas engnu tose ma mensa tanas engnu neba tanas kan ngukenye nebke england da kaudo khabike khome gudin ndin ngaba goi ngaba ke guye iba ngaba khome din ndin ngako ha ise kaudo sebke ngaba kaleb iba kwa khome ye kaisa rastafari ni ye kaleb mchina kaudo ti ngin ngadi rek tausen tin nanu stinge ni sara kongwai saberos ne gire ni daba habike ngaba khokunu din ndegwa die tike matueke Matueke, Tingin, MCZ.

0: kwadidwa chipke Rashford iba kwaqhaga sei Rashford ke ngaba kwaqhaga sei xa ndo ngadikira xa usense inqaske England xa inqa kana ba xa inqa dike ngabara xa usense xa lo chingqube iqhayi ngxuruku ekunqada ngqhawa sei xa kwaqhaga kwe ngonkwe ngatma xa qarisi nga nepke eseba gabe skene boza kwaqhoke yethi xa bayike nguye thi qhamseni ngxuru nqa sei ama se nekaleb nepke qaina ngatma thi kaleb ke qain ngxa ke yaqunqwe sei qhubuza ngxuru nqa ske boza xa ndo nepke konsaba qhamseni kwaqhaga xa iqhwa ske hunqa undama xa udirami sei xa ngiqhare nqa ngada ngqhawa qhube iqhayi ngxuruku nqa ngunqwe ko ske boza xa ndo nera xa khapke Rashford Nera Kahabki Rasor, Nera Kahasabke, Nera Kahasabke or Rowley. Aurelip Konevagorotisa have a croak and chicken up and up Nakui Ohagoke Big Forda, Neva Kais A, Ogab Kap Gang Huruke, Nepke Kueba, Kas Aris Narakahabke Teglen Rice, Rice Rice, Tasty Rice, Mama's Rice, Family Favorite. Sacha hutuigi avanga mare sigeichas aneches ngas aroma apkia teklen rice amse no kap kan huruken pukayo saka sagile saga sagaptan ba uche is kap kan huruken ni bara di chapke kana baknado ni ba khoken ka arisna ogap ka kuye ni ra ka chapke rasorta ni ba rasorti rasorti tamse ng huruken esa bon edmas ne kap kara kha nepke england kaado nepke ni kapi chakra kha swapna a Rasorti ko neba goro ticha khaip ke nguni abarami ait mak ta ko din ndike ko aha chike naba fatu vau ke ka khap ko sabo amase quest niska ko aqha si in khonkha in liget man ngarita ko quotes king huru out liget ma fatu vau ngap ke ka khap ko sabo ngaisa quest niska ko aqha chi kharabo niske ngunga skana dis ngunye chi asade dis ngani ngasa tsai na kho ap khani ngunye se in ngabap ke ngiba ping pepele ana pepele pingi ngari ana kho ap ke ngaba qado pepele ping Oap nga kui kamse ngung nga sngara kaha England ngung nga sngara kuye itanas engnu kamse ya kai kengo uge neba kanap di ngung nga kaha dochi ngobuse ya kho kengo ke Pickford Pickford di Everton si koap ngibke uchi neba Declan Rice ngibka nguru keng kaha do nera kaha chap ngabke James Amtkabe James go uchi ngaba konsap konsap ngibka nguru wa konsap ha kuni kapka rak kaha nebke rochasa nego ne kapka ak kaha ske bosa kaha do nebke kuye Guye iba khung ngaba Rashford. Rashford titi siku inga sa kait nga si marito aji. Angu seng oap nga kui. Habe ngaba kose matom apta nasa isi angnu. Nera kita hachap ke Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Amu seng ngaa. Sia koi ikna odo Bukayo Saka. Ama se asare ipke kora ba. Koa ngapke kose ma. Buse ang huru kengeske bosa ikna odo. Nepke Englanda. Hung ngap kanap tis nga. Kuyai. Kuyai. Kuyai. In Huyai, this Natak Taika, Abkia Kuyai, Hui, about Kamsen Abna Kui, Esa, Hurricane, Kamsiaka, Esa, England in Aroma, Tanas Engu, Uriba Engu, Amuzenga, Kosekun Riba Sing Oa, Amase, Amase, Amase, Aureli, Aureli Tanas Engu, Urip Engu, Hurricane is Engu, Kosekun Riba Sing Oa, Naske Engel Ransomy. Nanstan ni bakubuam kausak ngado ama se in wasa a I orelip ke ngabang auska nabat anas engnu urip engnu herikening is engnu kose ko urip amazing wa
1: herikena nga kapiti
0: buka yo sakap di polski tuin omska I asare kha kwa kho ama se ngarip ke ko ngaring ngas ke nga na arsenas ngap dan nga ngadi ke I ngabe arsenas ngap ali dra khoiro chi muzera nga In Musagon, Kabigin Nadirak Ozan Sek Nado Che, Ma Gugin Huruaga, Ganap in Huruaga, Puruka, Ganap in Huruaga, Amgat at Kovamchima, England in Huruaga, Amgat at Kovamchima, Yanas and Huru of Amgas at Karam of Gasare, Inkupia Mutaigo Isa, Inkupia Nabago Mutaigo Ikeza, Fanipia Nabosa Guakai, Napke Asareba, Sagan Naba, Tam Dishinan as a Kaikan as a Semaya, Baguatigi, Opono, Opono, Baguak Nado. Upon no Jaguakati, Senaya, King Abawa Dichuan, Abigan, I got Miskrami, Tungera, E. I got Chekura, Kawakna Kui, Amserak Naha, Navara di Chapkado, Huya E. E. Amase Kuya E. Ask him no Kuapsidago of Nahuya E. In Sidakumgadira Mihuya E. Tio Nisihuya Ike, E. Habek Amserak Kunkin the Bakna to Konsa, Konsa Bahuni Bakaha, Huya E. E. I stopped Garadicha, Nebke Rashorda. Kamsing honku ngwat mase no kap kang huruke rasorta nera kta khap ke bukayo saka kuro ti chakha beske nebo sako siang wati abani aunga selekta khap ke bukayo saka sagap ke nebo sei makna do kamsing mobusang hurunga

ekuthini kungasika nibaqa harapke kenso kenso ba kungaba khuya i khuya iba khuqa qari singaqaqa nibeke masadi nqinde kwa ha nibeke masadi nqinde kwa ha nira qaqa tsapke kana baqado nira qaqa tsapke deglen rice deglen rice ni baradi chaqado sepke singqabosa kwa khayke deglen rice ababke ngquba khuqa qunkenye deglen rice ama seqisa ngquruba ngwangquru akuthi cwe ngquke ikamara ngquru ngquru abke deglen rice qaisa qaqa qiba ungaba qaqari singaqana nibaradi chauke black star ka khokhe ngobke khuya iba qaqado khuya ipta qamse qaqa england ing aroma esa nibang ukap kaqaqa nebke rasforda rasortira u rasorti ke u qamse auqa nebke khuya i ipang khonke nganisa qaqase nibaraqaqa sabke ese ese ptan nibaqaqa esa bon edmasa ese qaroma qamse nguburqa se ngurunya ponsa qaroma ubu amra ku ke engelsman ka deglen rice ku kenso kenso ba khuya i ba khuqa umqathi ne ba rasfort rasortira ditaka yara amgara disabke englanda qorosa ira taba sabke barcelona sin huraba qamse qabqa khuin qaba qose mang hurab opono tiramie ptana se ngnu niba di chapke rasorda qado khabike qaba ke khaka gudin nde ko hati ke nuni qiba qhin ai khat mai rasordin qimtinge tanas nza flegati afrika qna gura flege sor style di nang qaka qiba ke ne che rasordin qiba flega qado I mare ngure qiba ke flega qabke fleg tauba Ain kaum ngasih ce England ing aroma, kuamai saya kau ni ce gini karuam tiu gini karuam sa kuamai sa di charge kan ke ika di de di gini ngabarami ese kabe, kuap ke thengna dirami cik tamni karen ngap ke neba, hubai kaip ting hurugu, engun ngat ke ngaya, kai sama ke nenara ika ke ba cise, karun adi diu nu sen kain lori ku, mabak duit kan suap nga. Oap nga khui nera di chapke kanaba nera di chapke kensoba nera di chapke kensoba taudun abas guru di chakabe ke abak kait mak tagu din ite kwa chi abak guru di chapke semenyo guru di cha aban je kona plastic guru kun nga anak thasena ngaske nganus iskeran abise chinge kona plastic an nga anak thasena kun kun go ske wasa taudun khuya ip ke ngabang khung as england dis nga khotren kwa khase I tamara ke mu ngaba I maduweke kun oau ke khuya ip ba kwa chi ngang arosan Lebih ngada ke gua tengah hati, nganing tong anje gua mang aroi, nganing tong kira mak tau ngapa di si tam aris ngas kas kene sak tau roci ini neba Mexico neba USA ngata ke suap ngada ke tung ani miati madi gua ngai kegosa ini ngadi kira kau sen kabe kap ngak tung ngua kos kebosa neb ke Jamesa neb ke Sagaba Nebke James Akpado sege madire kousenchi obuse actress ka bosa kado nebke khuya i ba khu konsa ba khu ngaba khu James go uti ka kare nya kaga nerak na khu ge Englishman ga amse rak na khap ge rochaza koros ai tabasen nerak na khatsap ge Declan Rice amguse oap na khu I danas ai sing nu tiang waske bosa kado ba goro ti chap ke England khabes ke bosa ko siang wa naske tam disi tuinga sa kai tang huru ap kai goro kai ipke ne bos tsa tanaska ko sian ngong ngi chige england ak thaina gana ba thaina nadi gira kausen se ta ro ne ches ngas aroma chi tam disi tuinga sa kai tang se chkan ngaba kara ke so ap na sine ge ama se kai ngse orang hwa se I kai kun ta ge go di ge ka ta bira mi se fa du fo wa ta oponga ta adu ni ba ta di ge go hin se ta do harabo saning na se map ke raisa chi man aro sang aip na dagin ubaga ku tom ni ba kwang huru ube tap ding huru ku khoi thing op na ku ya tanas eng nu chi siang waske bo sa ta ro chi ngaba asare tirami kho op ni ba nu ye chi tam sen ngai ngai ngaba pink purple I ngading uba ana kho op ke ngaba ta ro pink purple I ne kha ba khu cha ke o pink no ba khu cha ku si purple se ses ke ngabo sen ngaba hurricane ni ba kro wa se khabe kwang wa chi ngaba asare khan khum ap bis ngang nu ye chi ni ngang ngai se England ak thaina Ghana ak thaina nibang qwap na khuibge oneli ngiba qado ngabang qwap na khuing ai ngoret ma se kale ngiba khuie nera di chapke oneli ba kale ta nibang ngauchak kas aris ngang aus eng nui nebke rocha sa qado nera qna kha chagu ge englishman ga koros ai tabasen nuas ai tabasen south africa ngara hi khun ge nebara di ese koros ai tabasen nuas ai tabasen nebke rasor ta khabing amgu se ang ngatsa tiske nebosa ko se ang wa chinwa bosa khong apke englanda neba goro di chapke rasford be ngaba tsake sa apna barcelona sin duro ap khaza englishman an ge mana the hooligans tiramie so apna akona chin khai ta wet kining an ngaiching abe kubaning anse ngakhang naun england di namadi ra khai pai ku kang irie kam du kang irie net kang irie wa khun ki ngakhun aro mara kuru ngan ge hooligan isa sin ka bire gra atwa so apna cha khai wa khoi khirap ke Declan Rice o apna khuya erike matuege ngau chiang ngau

0: ngurubab ke Englanda Panama ka sin nguru sibge Ghana ba Croatia ka so niyao gebe Panama ti Croatia ban ngaw sika ka nqinga ka nguru twa oyira cam cam nguru ka sika Croatia ba ngaba ngqona qonga ba qong wow sika sin unika nguru kuna nisiza Ghana ti Croatia ban sin ngaw ostina ge sin ngaba qonga ba qong ka so incunqeza kungaba da ngama ka si Ghana gebe ma khaisi ma nisa having nguru din unika nguru ke Croatia ban ngwa ti England ki unika nguru ba Panama ka sin nguru
1: kain so godok di kanap ke
0: an
1: England da tsang an ze England ke nga turo di si turo to fo e ngo wa ga ngo ke ke do England ma
0: ya
1: fi wa man ku se
0: ya
1: an ngam sa se ke shna di ya ko ke tits ka nga ding an yo tsin kha
0: ya se ye ka do ngori ban kwa tsa ke so ap nga aba sina e no way ngi ban ngona are going huru nga no way ban ngona Senegal tam tige Jordan ngi ba tui ti Algeria ba tam he Africa aromas na Algeria ki tam duri godan Jordan ngiba tige ngaba khu Portugal a korro Uzbekistan ngiba khainga tige England a khainga kana ba khainga aris nga nekwan aroma tu irti kamiyo ai gin huru bara chacha oye Panama ngiba Croatia ka rang huru tige ngapta to ha ka abidiramiyo Colombia ba DR Congo ka ti khoseir e diga simiyo karab ai ke Switzerland a Canada ka ti aba khu Bosnia Herzegovina ba Qatar ka adi gun huru gun ngo china si karu ka do dida mire ngaskin ngasa chi disi tam ngare in stina ge nen huru ge ne chya wa ka pm ari am ari gam ba ka moroko ba haiti ka scotland na brazil ka south africa tsinge ko ha u adi gira ko sen khabe kana ngala mo ya se dida edison tuesday o da visti tno da khuda to ba ka gan ga stike sa mesi ka ne kwa mire chi khaba dani si freda se kam u ya in kwang kung khube tab ngasin ngo sko se What kind of music? Come, let's go. Ari, local is lager. Tiramisu is in hook. Jack, we're not in Madu. Say, Dida, choose the other. Champion, don't let that go. What kind?

pro en katolik e i ti ais ma ke kam kam sen o po sen na nga han a ka wo si o po sen ai ko da asitira ti tanu ko i ha ka se u u sa tam gara tsena te sinye ti de o tani ka ti tra ti mi o ke khave ke se po nga ha si Mira hui hui kiri di Sipkiu hupa kam kam sa san an hui au pa Hui au kiri di Hui ipkin opus